0: dua sa gabi dua.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
0: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
0: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na estasyon K5 News FM. Yonard Viray, Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:01 daton nga oras, balik kita sa aton karang pagpadayon niya sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ag siyempre sa gihapon inyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka K5 sa mga mensahe anay nga gin paabot to, iya sa aton karang programa. Ro aton nga mga suki nga tag pagamati, no? Di kara sa may part it ano nga ni nga barangay yon di kanon sa may Karugdog sa Banwa Itlezo. Good morning. Oh, so sa aton nga mga suki rin na may pag pamati kay Madam Maria Liza Nacor. Good morning man. Ag kay Tristan Gulay kay pamati man. Kay SB member Maria Junalyn Pastor Palma. Madam, good morning ha. Tayong kagid sa pagpamati sa ito niya programa makaroon niya gahon. Aga una kay Jeffrey Remetio Patricio, good morning. Sa Sangag I-20K nga ra. may kumita, kita man sa mita. Anday, amon trabaho to. Ano kami gisalig kung mga kita, kung mga mita-mita nga ron.
2: Yahoo!
1: Kelvin, Ben, may kapit kay kapitan, kaya kapit lang. Jimmy Zaulda, good morning. Kaya ayoko talaga tumakbo ng kupitan. wala sa kaliwa, wala sa kanan. Magdating ng ayuda, ayun nga ni dapat kimata. Wa sa wala, wa sa tuo, ro pag distribute. Ay, kung ginpili, kung nakota, kung ginsakto, ta ginpili tama, na prevent ro reklamo ro sa kada barangay. Mr. Jose Nelson Delfin, good morning. Una sa may A issue banga nga nagapinamati. Kay Geraldana Polinario Zapatos, good morning. Napod, good morning kinyo ha. Shout out mo man kami sa may barangay Magugba nga permigid nga nagapinamati sa family Zapatos sa Polinario Zarandona, Zapico Vire family. Thank you kid sa pagbasa. Good morning kinyo tanan-tanan ha. Kay Eda Kawaling, shout out ako iya sa bagay kay Five Nard. Pa-shout out kay Mary Joy Teofilo. Ag kay Randy Teofilo, kay Darwin Teofilo, sa akon man ang apo nga si Christine Ann. Thank you gid sa pagbasa. Good morning, kinyo tanan-tanan ha. Ag kay Madam Maria Lisa Nacor, good morning. Darren Trans, good morning K5 Nard. Pa-shout out do Teofilo Kawaling family sa may sitio Ilaya, Kalimbahan sa Makato. Hoy, kamusta man rin yun rin na sinyo sa Makato, sa Kalimbahan. Ag pa-shout out lang kay Nini alias Mary Louise Teofilo nga unga ni Balundoy alias Gerardo Teofilo Jr. Ag si Mama Elda. Shout out lang always gid nga nagapinamati kami sa inyong station. Thank you gid. Jojo Zapico Agudes. Oy bro, good morning. Shout out mo lang kami sa may A issue banga. Sa mga gwapo nga taga A issue banga, good morning kinyo tanan-tanan ha. Kay Merly Latore na Elgas, good morning man. Ag kay Madam Norma Representia, paki-greet among ni tatay nga sinikano Representia. Senior nga una sa may Alibagon sa Makato, ita happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Oy, happy birthday ha. Sa mga naga birthday una kay Nicanor Representia Senior, happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Pagkabay pangatawan it may ngagawas ang magawig pangakabuhi palangga kagid mananamon hamba ni Ma'am Norma Representia. O, nga naga monitor man iya sa ton nga pag ililiba. Ag happy birthday man na kay Madam Femi Orbista Nahil Saspa. O nga nag-celebrar man ita birthday. Sabay may handa umatanda na saan ang ginubrahan sa bangko ron.
2: Yahoo!
1: Okay, Madam Femi, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Well, sa aton yung pagpadayon, ginakontak na ako, Rolinyada, ita aton karanga mismo nga taga-barangay Hulita. No, ayan, sige. Before ko i-fix imaw, panyang true call, no? True call lang naton imaw pasabton si Cap, no? Eh, kung hapon ko na eh, sa outpost, matod imaw nagabubantay. Na istorya ton si Kapitan Mancaray. One time, kat may gin-follow up kami to sa may Hulita ng aksidente. So, na istorya matan naton si Kapitan na approachable matara imaw, no? Doon yung abiron nga daw sa pamatyag it mga pumuyo na. Ano matangan? Minado matimoy, apin sa napag-eleksyon. Eh daw hindi na naman baton na biron nga man it mauro nyo ta desisyon ni Kapmana nga paiway ta kami nga siyempre kasaligsalig di mo nga makabaton yun imauro na eh uwa nga isanday trabaho ag klaro sa guidelines sa saan nagin na dapat na makapag-avail. Ay wata, balik ta tay. Kagawad patamana na ano na ka-avail or ungat ka government officials. May mabudlay ta na matuod man. May istrat ang matuod. Diba? Doon lang raan daron nga gina-question. No? Hindi na ito nung balikan si Kapitan, i-fix ko anay nga linyada. Mapabinturan sa anay kita. No? Pamatian tayang anay, ro pahayag it rayang nga isayang ka fourth year nga estudyante man nga giskwela si Ibahay ag sambilog man kontaks nga nag-apply nga makapag-avail ko lang 20k nga ayuda kaso nga ni ay wala mo naga salig-salig nga makakasi mao ay daw sa pagpamatsag matud na ay dapat imaw gid ro sambilog si nakapa dapat maka-avail kunta man kun ginsunod yang do guidelines no ag may mga question imo kay kapitan. Ato niya pamatian kada K5GR do pahayag ni Ma'am Okendo no ita barangay Vinturansa sa Banwat Bangay. Interview na nato ni mo kahapon o nagisanda ka ng residensya. Ato man niya pamatian mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mga K5, kaya ba natin makaroon si Ma'am Francis Celi Okendo ita barangay Vinturansa sa Banwat Day Karangabanga. Bali, may anaman gusto ipabot ba bagag i-share nga information pag-abot sa distribution it day nga nga BBMP no or presidential scholar program itaton nga presidente nga kung sa CN sa bilog na sa mga ginaistoryahan niya sa aton sa Aklan man no so yako no sa Vinturansa gina alleged man nga daw may una nga mga beneficiaryo nga questionable nga manit nakapag-avail ita 20,000 pesos nga cash aid sa aton nga national government. Ma'am, pakiistorya bikakon paano man ninyo nambal nimo no nga questionable ra nga mga ginpang tawuan ita assistance kana ma'am.
4: Very questionable imaw sir kasi nga ni hay wa gid abi kamit nakikita nga ano kung mas kung mabasa ba nato sa kartilya may nakasuwat abi iya nga just fair and transparency. Mm-hmm. So ibig sabihin hay rung mga involved ba sa mga barangay, for example, rung mga barangay officials, hay dapat hay magpa naogani ba sanda magpaiway anay, di ba may ginhambay nga kita nga, dapat ay unda anay natin ro, atong nga constituents, pero nataboy, haman it kamo anay bago kami.
2: Hmm. Okay. So, sa out of 5, mga pila kabilog sa pagtanaw ninyo ro, questionable, nga dapat hindi takunta makapag-avail, ag ano ro basihan?
4: Out of 5, babi sir, hay bali 2. Mm-hmm. Sa nakikita na akon. Hay kasi Rosambato hay SK Kagawad, agro isa hay Ungait Barangay Kagawad.
2: Kagawad. So active aron sa natanan ha?
4: Yes sir.
2: Like especially incumbent especially ro SK kanila SK Kagawad.
4: Yes sir.
2: So nakasugod di imaw. Basi ma question di ba about sa background man ko anang family, basi kun wa man ba't ibat source of income although nga barangay officials, SK Kagawad. Ma'am, ano lang ang background ka na?
4: Yes, sir. For me, okay. Matako man kunta. Galing hiro akon. Baga hiro pagiging accountable na sa anda nga obra baga.
2: Mm-hmm.
4: Dapat hay i-clear anay nanda. Kasi kami iya sa amon nga barangay, 7 kami bilog.
2: Mm-hmm.
4: Una, ro anda nga ginahambal. Hay, dapat uwaikot scholarship. Gina-prioritize, ginanda ro mga nasa private schools.
2: Private school ang fourth year.
4: Yes, kasi nga ni hay, sa pito nga to, Rosambato, naghambaw itabi imaw nga, ano imaw, scholar nga ni imaw kay Gov. So
2: okay.
4: Ako, wamat ako nag-mention nga scholar, abiman ako.
2: So provincial scholar, tagal imaw gon?
4: Provincial okay. Scholar, sir. So wamat ako naghambaw nga may akong scholar, karuyo na abiman na. Kasi ako nga ginaisip, hay, anat at gobyerno ba nga scholar, sir?
2: Mm.
4: Ay ako, abi, hay, anat ako it-shed. So ibig sabihin, bukon matait, under it, government to ako nga scholar, baga, at bukon it, like for example nga, ga-exam kating man baga man para sa slot ni mo man ito. Ako man
2: ginakabudlayan mo ta.
4: Pero
2: pag-avail mata karon.
4: Oo sir, academical scholarship mata man abi imaw.
2: Oo.
4: Doon nga nilo gina-point out nanda ka concern nga hindi ako pwede makasuod kasi nga ni high scholar ako it ched. According man syempre sa DALG nga memorandum, iya nakasugat rung mga criteria. Ag uwaya sa criteria nga bawal rumay scholarship. Kung sa tutuusin man nga ni sir high pasok man nga ni ako iya sa criteria kasi nga ni hay when it paginabar na mo sa vulnerable household ako nga akong sarili hay PWD ako
2: sa ano mapan ma'am
4: sa akon nga visibility, sir.
2: Oo.
4: Sa okay. Ako nga mata kasi pag iwa ko it akon nga sa gaming hay hindi ako makakita. So oo. That's why PWD ako.
2: Ag may kwan ikaw? ID.
4: ID may ID ako sir oo. Sa akon nga wallet.
2: Issued it aton nga kwan.
4: It anong
2: Pidaw.
4: Yes sir.
2: Provincial with a disability daton headed by Sir Randy.
4: Sa Banga sir.
2: Sa okay. Sa municipal ito ng Bool. Okay. So basta may ID importante.
4: Oo sir, may akon nga ID.
2: Mm-mm.
4: Tapos
2: okay.
4: Syempre di ba hay iya man naka-indicator from a family with no member who has completed tertiary education prioritized. So, sayod man nanda nga, panganay ba ako, sir? So, ibig sabihin, ako pa yung ka-Monroe magagraduate.
2: Okay. So, fourth year, ginagagali kong taman ikaw.
4: Yes, sir.
2: So, pasok na kong taman ito, ikaw sa criteria. Now, hindi yes, ka nakita sa vulnerable. So, ano gano'y ikaw ka kung nabing mapatunayan doon nga pasok man ikaw nga daw pag-abot sa financial aspeto?
4: Ako, sir, hi, personally, sayod ko matanga. Sayod, hamahabaw natin nga kinahangan kita tanan.
2: Yes,
4: pero, syempre, hi, ako mo tayo, gahot-hot ang baga sa akon nga pagtuon, sir. Kasi nga, nag-aubra gadang paraan para mo provide do akon nga needs sa akon nga pag pangabuhi. Kasi nga, hi, ulian ako, halin iba, hi, pagtuya sa Venturan, sa back and forth, abe man naroon.
2: So, sa pamasahi, agi ko, kinahangan, gagid. Sa food, pagid, no?
4: Oo, sir. Recently, hi, wagid ang gapangayo it akon nga, mga pangbangon ba sa akon nga mother, sa akon nga parents.
2: Mm-hmm.
4: Kaya gaubra gitang itparaan para magkaroon ba man ako itbangon, gabaligya ako it makaraya makato.
2: Mm-hmm.
4: Kaya gaubra gitang itparaan man, sir.
2: Mm-hmm. How about background it imo nga parents, ma'am?
4: Sa akon nga background it akon nga parents, sayod ko gita nga, may mahambay gita man sanda kasi nga ni hai, ro akon nga father hai, si man, sir.
2: Oo.
4: So, pag-abot na bilikaraya, sir, hai, the student tarugin na, anuhan it aton nga, sa criteria ag syempre baga hay ro ako nang mahambay kara hay di ta kita magdepend sa ko ano ro background it dayang ka tawo with hindi naton involve abi manaro aton nga parents kung ano nga may kasi kung sa tuod lang kung may kakayahan man or uwa o tawot dayang nga financial assistance say parat asan parat asan parat asan tanan o parat at sa tanan yung mga estudyante.
2: Oo. Although ang babi nanda matod, siyempre, unang ikaw naman, mabalanda nanda eh, seaman abroad, no?
4: Daw, oh, kung
2: pamatian mo, ikwartahan, tabaga?
4: Ngani, doon ngani,
2: so, para kimo ay, although si papa mo, si father ni mo ay seaman, ay ginakuang gihapon ka mo. Yeah.
4: Kasi ngani, sir, hay, tatlo kami yung makara sa college. Tapos okay. Sa Sambato, hay, high school student imaw man sa private school. So, ibig sabihin, may mga tuitions man kami nga ginabayran. At siyempre, kurang man gihapon gida sa amon nga needs gid a karabi nga September sir hay wabi nagpadayas yung papa makara kasi nga ni hay last April namatay ro ako nga lola so parang nag-ask ba sanda it parang nag-ask ba it sanda advance advance nga sweldo that's
2: yes,
4: why
2: so.
4: Wa abi man na kami makasamit it
2: nag-cash advance
4: oh nag-cash advance that's why wa kami nakasamit it
2: oh.
4: Sweldo makara ni papa.
2: So in short ginakuha gid man kamo no yes. Ikon may kwarta kamo bisan naka family problem kamo may inyo gapong ikagastos dapat
4: yes,
2: na kaso wa gani man
4: yes sir
2: oh, oh.
4: Pero sawa man sa gagagas ako sir pero ro ako nang bagahay ro transparency ro sin ba ro justice nga ginataon nanda para kamon ag sin ba ro equal treatment ro do anda nga accountability sa andang na obra kasi dayang arang ano sir kay nag-agi ako sa tamang proseso
2: oo
4: kuuna
2: nag-apply ikaw
4: nag-apply sir kasi nga ni Hygin tawagan nang ay gintawagan nang daro mga graduating students kama at to that time sa
2: barangay.
4: Sa barangay hall so ginlist nanda

0: Kung sa pag-raffle, may agreement ka mo, okay, nagpagasugot ka mo tanan nga makaon na matabo?
1: Oo, sir. Kasi nga, parang wawon man it choice.
0: Oo,
1: sir. Tapos sa nag-abot nga, niro, tag-issue nga to nga, tag-sa Negros.
0: Oo. Tag-turo, pinaka-first issue eh.
1: Pinaka-first
0: issue. Unga, narugin butang na sa bilog nga slot. So, wa man doon pinagkaibagid sa unga man it barangay Kagawad, ag-active SK Kagawad.
1: Oo, sir.
0: Para kimo, no?
1: Oo, sir.
0: Oo. So, makaroon, nag-post ka ba ni, na sa social media, kita namon, that's why ako, may, kwan nga ikaw, response nga na baton, halin sa barangay, nga bi ipatawag ikaw?
1: Uwa pa sir, kasi ang pagkasayod ka sir, may anda nga seminar sa Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Parang, napaagi ko naman mo sa post, kasi parang, that time abihay, di ba ginhambay ko nga nga nasa tamang processor o ako nga pag ano kara.
0: Mm-hmm.
1: Kung una, ginistoryahan ko si Cap. Nga makaroy na binatabo nga may isyu nga ni nga makaroy yon.
0: Mm-hmm.
1: Ay kung alin baga ro mayad nga obrahon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa bupangaywa higit patawag niya ni kami tanan nga mga beneficiaries pagid ito sa barangay hall which is that legally higa ano tagalisanda ga
0: release.
1: Actually sir ro mga officials naghambar ka kon nga ro anda nga suggestion hay kung makabatin kung ta kuno mga beneficiaries hay kung pwede kung tay pangayuan kung tanan dait ano oh itig 1,000 para bagay
0: nga halin na sa tagipusoon nanda
1: oh halin nga tagipusoon
0: na tag ikaw nga wa makabaton ay okay. Alin mo tay ano maglimat ana
1: kay
0: balat lang sana magtao kay mo rin abi
1: bali may ginhambay bisan dang amount katuro mga official sir ka kaya nag-expect ako syempre by 2k kada kada beneficiary para magkaroon ako at 10K a bimana. Siyempre, mabaho man gihapon nga amount through ro adang mabatin ka biska nag-1,000 na, diba?
0: 18,000. 18,000. Diba? Madyan di man gihapon ma-feel nga daw na buhinan.
1: Oo, sir.
0: Ag pag-abot kimo, 10,000 is mabaho ta kunta
1: man. Mabahoin man. Tapos ay pag-abot baga sa meeting nga to, kung Sabado nga ni Ngara, hay nakibot ako, hay one of the officials sabi naghambay ka kon niya, ako ta dapat ko na personally rumahambal.
0: Mm-hmm. Ay, mambal nga?
1: It mambal it andang suggestion nga to.
0: Nga, ay, kasi nga siyempre mo hiyak matay ka ron?
1: Oo sir, siyempre. Oo, man ako it's choice kun. Kundi
0: pagka mo nang tao it idea na sa council eh.
1: Oo sir.
0: Dapat ka mo ta nagporsige.
1: Kasi nagmention sanda sir nga, huwag ko na sanda it right. Nga maghambal ka to.
0: Oo.
1: So that's why
0: parang... So in short, what at nantabo nga pagkwanki mo? Kung maga nag-provide it, dato nga amount nga gin...
1: Nag-provide sanda sir. Baliro ako nabi nga paghambal sir. Hey, kung alin rong lang dumayad sa nang kabubot on.
0: Oo.
1: Siyempre, alangan mag-demand baga kot amount. Hey, kasi kung nikagainan, matamananda. Kung wa mataman sa dat inog tao, hey, okay lang man.
0: Mm-mm.
1: So ato, siyempre, for me, expect matangman kunta.
0: Mm-mm.
1: Hey, that's why, parang... Nagtaong mat-aman sanda, galing hay, parang na-disappoint lang man ako kasi nga na hay, ako ga-expect sa amount.
0: Mm-hmm. So pila?
1: Baliro sang bato hay, imaw matamis mo ro nagtao ka kon sir 1K. Tapos ro up-at nga to hay, sang bato ro nagtao ka kon, tapos gindawat na ka kon. Alangan man hay, akon nga bukaron buga ito sa barangay hall do, anda nga gintao kasi ginhoke pa lang man nanda ka kon
0: ng
1: money. So that, pag uli ko iya, kato ko gintan ang Romani. Tapos hay, dayong liba na gintao ka kon. So, ibig sabihin, take 500 each kanda.
0: Pero daywa katawo talon daw nagdawat kimo, di ba?
1: Daywa katawo.
0: Oo.
1: Which is to sa bato hay voluntarily gindawat na narumani.
0: Oo.
1: Tapos through datong ato nga up at higin pag-usapan mabi ko na nanda.
0: Mm-mm.
1: So hato ko na sir. Tapos ay syempre parang na disappoint kita nga abi.
0: Mm-mm.
1: Although nakabulig man imaw pero
0: hay paano oo.
1: Hay parang sa isip ko lang abi parang ginabayan parang anda lang akong ipayaran para maghipos.
0: Paghipos, so pandi na lang guwa para kimo?
1: Oo, para kakon.
0: Oo.
1: Actually, sir, nag-suggest ako kay Cap na ron.
0: Oo.
1: At sa ibang officials nga. What if mako na ay hation lang, Romani, since mabaho man gihapon ro amon nga mabaton, agkiri malang man ba aman kami iya?
0: Mag-total, kwan man ikaw, para sa pagtanaw man lang, ikaw ay daw, kwan ka man, qualified man na bimatuon.
1: Yes, sir.
0: Oo.
1: Hay ano do yun abi hation lang abi man namo do kwarta since mabaho man gihapon do amon mabaton para baga iwasin kami sa issue kasi last time nagkaroon man kami issue agwon ba akon naila man mag sangag pautuman kaya do yun nagtao lang man ako suggestion pero ang nabatian abi parang hay na nagkaroon it parang nakakainan mananda ako ng ano. Pero parang nang isip man siguro parang ginapangunahan ko kuno.
0: Oo.
1: Just nag-suggest malang man ako.

0: Okay. So makan ano imong plan? Di ba big pa DILG province to report during incidente?
1: Diyan sir, bale din niya nihambar ko debat na sa tamang processor o ako niya pag ano, pag ako nag-post kay Cap, nag-agi sa barangay hall, tas nag-agi, nag-agtura ako niya mother sa DILG. That's why okay. Nag parang bago ako mag-conclude, bago ako mag-post na sa tamang proseso imaw.
0: Oo.
1: Kaya parang ano, ging istoryahan yun man kung alin dumayad. Kaya nagpaabot yun man ako nit ako niya concern kasi nga ni sir, alin-alinan ko manabi that time nga ako malang man isa ga. Ito sa barangay hall, tapos laban ba yakan datanan? Paano ko madepensahan do akon nga sarili kung iyaw ka kon tanan do mga do papeles baga nga ginapakita nga kon do tama baga nga information, nag-accurate informations nga ako ninong tao. Galing hay, siyempre hay, do anda man hay, siyempre nasa sandaro nasa posisyon na siyempre sanda man gihapon do masunod. Kaya parang na-trigger tabaro ako nga anxiety sir. That's why ano that day gita hay wagad iskan anong oras hay gatin wagad ang guha hindi gita mapunggan kung ginaisip pura to.
0: So parang nagawa tabi nga na naging kuhan kating matod out of 5 ay okay tako to may makaibahan kating di ba nga
1: depend man ka
0: ako. O nga as in wak man ko kabaton matod hey, at least abo kita ay dyan ikaw at abi matod nga nag-isaghan nun agwa pa matuman dato nga to nga daw internal agreement ka to, no? So, umakaroon ay kwan baga do barangay wa mata nagkakugang sa pagtanaw mo pag-abot mo sa announcement sa pagpangita kalatagi siguro sa pagtanaw ni mo nga daw sa pagpili dahil wa kaga-expect nga sa pagpati mo sa sarili nga doon itong daywa nga to ay mas pagkapamas qualified ka pa. Dahil siyempre official sa sanda.
1: Huwag man sa gahabag nga mas qualified ako, sir.
0: Oo.
1: Hay, roa ko niyang baga, hay, sundun natin kung alin doon nasa criteria.
0: Oo.
1: Kasi do yun, dugid aro, ro problema kara, ro controversy makara, ro problema sa barangay.
0: Ang babit ni LG Kina, na-interview na ako si Provincial Director Raymundo, aton niya kwan eh, no? PD.
1: Oo.
0: Gahabag nga, dapat, hay, kung kana malamat ang ani, ay tawa anay baguro mga nasa posisyon.
1: Yes sir, da panood ko man nga ni Ron sir.
0: Oo, ay daw kalong konta ikaw ga-agreement no nga dapat konta ay bago lang dato nga mga barangay officials o nga or barangay officials ay dapat sa iba lang gid anay
1: sa
0: man matuod.
1: Sa iba lang anay lagway magpaiway anay sanda. Actually sir, aware man amando kagawad karon. Sa dyang syempre gina-pursue gid na daro. Andang gid ang gina-point out ida ka kondo ako niya scholarship.
0: Okay. So ano pa ma'am yung gusto ipaabot ma'am? Kung halimbawa ipatawag ka ni Kapitan, makipag-talk ka pa ka na?
1: Wala akong idea sa makaroon sir. Pero hay, siguro matang. Kung alin bagaro ikamayad. Kasi nga nay, actually, di ba, Rusang Bato man nga to ay may scholarship. So, press malang man kami its situation.
0: Yes.
1: Kung para ka kon hay, mas deserving to actually man imaw. Kasi kung ambaw natin nga, tag-uwa-uwa gida biman-mana, eh sanda man na biron, pwede man imo makasuod.
0: So, imo is lagi dahi, hindi man to talaga paghabol ka na, imo malang kunta man ay transparency at fairness.
1: Yes, sir.
0: Sa implementation man kunta, no, pagi kay Kapitan. Sino yung full name ni Kapitan niya ni?
1: Si Cap Arnulfo Pastrana.
0: Pastrana. Oo, yes. Dating Kapitan, nagbabalik
1: dating kapitan.
0: Na Kapitan.
1: Yes,
0: oo, so... may idugang pa ikaw ma'am nga gusto ipaabot nga wala ka mapamangkot kimo?
1: Siguro sir hay when it do ano bi makarahay doon yan nira sa background no. Ako lang madepensahan do ibabaga nga do gina ano bit ibang tao makaraman sa barangay gina-include gita nandaro ano do background it andang parents.
0: Ay mama mo gali lipat ako kina ano anong kuhan ka na trabaho do, work
1: job order Mauser.
0: Job order
1: yes
0: sa iba natin do job order ay
1: minimum wage
0: minimum delay para swildo.
1: Oo sir.
0: Oo.
1: Delay pa pila malang man syempre.
0: Syempre
1: kung hambaw nyo natin nga ginasugod yun nandaro mga trabaho at ato nga among mga parents hay kami nga tanan nga beneficiary iya hay ro iba nga ano beneficiary hay nasa government man do anda nga parents actually regular. So dapat hay dito nato ni include git kung alin man do trabaho it parents. Kasi kung tutuusin hay dito to nga naging hambay ko kay na may kaya ka man or uwa hay dapat hay sundun git anandaro sa criteria.
0: Okay sige.
1: So as a student tabi sir nga mahilig mag ay bago mag ano baga may involve tabi man sa may issue ga search kitang abi anay bago gitang mag spread it ako nya gustong gubot mga gubot singhanon baga. Ag syempre di ba sa mga naga ano nga issue makaratag about sa mga barangay kagawad, barangay officials nga involved at ang mga ano mga ungahay involved yaro do anti-nepotism rule abi mana nga syempre ginabawal gid sa mga official nga pinagbabawal gid sa batas nga ni kuno rugamiton it official do andang posisyon para mag-impluwensya or maging pabor baga sa mga material nga anong pakinabangan nanda nga magsugod do andang asawa or biskan do andang unga. Do yun una ron makita sa aton nga RA number 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos iya man abi man ro sa Code of Conduct of Public Officials sa RA 7160 ro abuse of authority kung siin kinagamit nga panangga baga laban ka kon katatong atong pag ro akon nga scholarship syempre parang pang-abusoon man abi man sa andang power doon as nasa posisyon para ibaliwala ro akon nga concern. So hato sir parang ginagamit ang daro andang posisyon para maging kwalipikado sanda sa andang nga ano.
0: So klaro abi matod sa ro naging first nimo nga state no ay medyo santay graft and corrupt practices act ay may guwa niya gi. Dahil una man doon eh bawal tabi ron.
1: Oh, sir.
0: Sa nga mauna nimong ipabil member of the family nimo. Kasi sir. Public servant ka ay do pumuyo anay bago ri imong family.
1: Oo, sir.
0: Oo. Sige. Thank you, mama.
1: Thank you, sir. Foro de
2: los Pueblos. Natubando payag it dahil nga rang estudyante, no? It Barangay Vinturansa. Para kanay dapat man kuntay mo maka-avail, no? Although nga rin matod do trabaho ko papa na ay pobre man yan ni gihapon ay buko man gid man naron it may position gid sa barko nga abi mabahoro sweldo no ay siyempre pamilya ni tatay naging kakamatayin ko lola naman to tigin may mga gastos ag before na taboro yon ay may katunga sanda ko income ni papa na so hindi gid tanan ka nag-adto no bangod sa mga problema ginapangatubang depende man abi matod sa situation don no so para kanay dapat yung i-explicar ko no ni Cap nga mat mga mauron man ng tabo una sa Vinturansa. So kaso si Cap is negative sa anda karang barangay, may seminar. So try lang natin doon, mabugaan imot contact, agad makasabat man sa ring pagpamangkot ko andang mga pumuguyo. Puro niya rin implementation na simbit ng program. Mag-imaw man, sa hulita ay natawagan niya matanaton doon ng kapitan, pero gina-fix pagin natin ng linyada, no, ay mataoman ita pagpahayag ro andang chairman dito no parte sa ring akusasyon kuday nga rang isang kananay man nga daw para kanay imout aro sa dapat sang bilog sa nakapag-avail kuno nga rin nga ayuda halin sa ton karang national government mga K5
3: komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas
2: alas 8:30 gon daton nga oras ag sa ton karang pagbalik aton balikan ro mga dugang pagid nga impormasyon ag mga balita matapos siya mga importante nga mga panumdom. Standby!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibutlan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sunod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops

0: ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masalikat.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Madalas na pag-ihi.
4: Paglabo ng mga mata.
1: At mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
1: may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-alungan pa rin.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito'y

0: batere ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonard Viray,
5: Puro de los Pueblos.
6: Alas 8.37 on daton nga oras, aga balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo ka nga anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay kay Madam Merly Latorre na Elgas nga nagapinamatik, una kay Dito Polinario. Good morning. Aga sa mga nagapamatik, una sa may barangay Magugba, Kapinggid, sa Sityo Bukid, mat sa kamusta man manan barangay. Ay, ayos man kuno sinanda. Well, sa aton yung pagpadayon, hindi karanin kita sa aton sa Balita Nasional. No? Ay, kahapon nga ni, ginapahayag ko aton nga taga PCG or the Philippine Coast Guard nga nag-atubangon sa opisina itaya karanga Atienza Inter-Island Ferries Incorporated to sa Palawan sa andang opisina gid mismo o andang arang kompanya no. Rong kapitan itdaya nga nga nasunog nga barko nga MV June Aster no. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 week, imaw nga ginilinoso, imaw pang imaw, balik kahapon yung mo nagwa. Si kaanom nga adlaw, itaday ka nga makasugubo nga trahedya. No? Namambay ko mismong taga-PCG, ran ng spokesperson, nga si Commodore Kayabyab. Rong kapitan nga nga nag-abot sa opisina nanda. Bugan itaday nga nga statement si Sarmiento. Kon si in that time sandak at mataburo ato kuno atong gina-allege nga paggupok, pagsabog, no? Ako ano ro mga dugang nga nagkinabo. Sari niya ron nga barko that time before ag after ko niya ron nga insidente. Dahil nga ni nga luwas tayo, mawag riban ng mga yaban ng crew, no? Riban ang mga pasero, matnatrap na ba di katong porsyon? Nga di katong, according sa SOCO, ag sa mga nag-penetrate to sa sunit barko, ay daw di katong area, mabukid anaro patay. Daw sa pagpating, di kara natrap, dahil base kung di karon nga area, mas nag-igrabo, gindo kayo, nga hindi nanda kaya gumawa, maroon natrap sa nalikon sa sugod. Ang nagkamatay. No? So, sa datos makaroon, it PCG, 44 dong survivors. Kaya pro kapitan, nakasurvive man mo, nakatubang to sa opisina at PCG. Ag 76, rong mga patay nga gawas nga na-recover sa solid barko. Ag may 12 patana katawo. Ro padayon yung ginausoy katon ka nga mga otoridad. Grabe tana, no? Ribabi, nagugumpat ko, no? According sa mga survivor, wa man nakamit, may nabatian nga kwan gidabi, tawuhan nanda nga nagpaabot kamot information sa kapin sa mga tugog ta ko, no? Sige man kamo kong mga ruro nga ra. May tugog ta naroon sa mga sarili nanda nga gugban, agkat masunog rin nga ron nga barko, no? Ay, what ako, no? Kandat mabi, may nagpa-inform nga harong galiro problema rito sa dagong mga party nga ginagamon tagalit kagayo. No? Siguro kin try mat ananda nga patyon or makontrol pero siguro duwa uta dela ni may mga flammable material o kun anong bangan nga mga bagay nga mas pang nagpabaskog ko kayo maron nga nagabot na ron na trap. Ay nagagawa sa ticket manifest nga may una nga kapin sa 134. Oh? Nga mga pasahero ring aron nga MV June Aster apang daywa sa mga raya ay nagpabot matat information sa PCG nga kami man ay wata kasakay. Actually, kami man ang karon ay sambilog sa mga pasahero but siguro sa mga gin atubang matanang nga mga bagay-bagay nga wasa na madayon, chamba tananday, wasa na madayon. No? Ngayon din na ton mahambal kung ano ro raya nga rang posible nga matabo kanda. That time kung halimbawa nakasakay man baga sanda. Lindo ginapasamatan ko daywa man. Ewa masawa man na kami kasakay. So mao nagagawa nga instead 134 ro na ilatag nga pasayro, hinag-abot yung latana sa 132. Lindo opisyal at aktwal nga numero it mga tao nga sa sugod. Itry nga nga barko kat matabo ro na ikanang nga makangidlis nga trahedya mga kifay.
4: Puro de los Pueblos.
6: Now, sa hinabahaba ko investigation, sa hinabahaba ko mga pag-usisa, eh dapat yung takaroon nga may una kitang inisyal nga dapat matumod kung sinoro may kakuwangan, sino may saga. Dahil nga nga pamilya, it mga pasahero nga until now nagahugat ko bilog ng istorya ko nano gidman ng kanabo ang may chance pa ba nga maitao kandaro bangkay kandang pamilya nga na nga nadagasa ko rin trahedya. Aron ba randa nga gina-question? Hey, hindi pa ta nga pata matodro to ridanta eh, dahil sa nga nga butang mana hindi basta-basta na nga dali-dali ang tamanar investigation. Ay wa pa mana nagautaw ro kapitan ti kahapon nagutaw ko nakita ko no? I mean, nagutaw at ano mo nagumos ha? Nagpakita. Nagpakita mo. Ay nanagot. Ay mo siguro kinubaan yun mo kung ano na lang ikalatag itong detalye. No? Pero may ulang kita ron nga dapat ka na-question nun. Sa rin nga butang. Ay do barko abi daw inisyal kuan ko mga pasayro, madyaluma o matagit abi mana. No? Agro sitwasyon it dagat that time daw ko kalmado mata. So siguro may una nga something mechanical problem. Dahil doon ginapanan ako nga daturo dahil lang kung mga paggupo ka itong nabatian ng dag before nag-igrablo kagayo. O rin paro under investigation sa makaroon ka ng pangorason.
4: Puro de los Pueblos.
6: Sa ito nyo pag ililib alas 8.43, maggagamit kamot DTX Beauty Soap pa sa mga wa pa rin na kapaligos. Mag-DTX Beauty Soap kung kamo, no? Sabon nga pampagwapo o pampagwapa para nga mag balik rin yung kutis pagiging artista. Mag DTX Beauty Soap ay may sangkap para nga ampalaya leaves, guava leaves, papaya extract ag makapakinis sa inyo karang mga kutis, no? Mag gamit yang kamo itaya karang DTX Beauty Soap nga sabon. O kung tapos ita paligos di siyempre, dapat magamit man kamo it rang-rang kung tapos paligos, ano rin na dapat ubrahon? Roll on. Ay, ribat na, what at gamit-gamit karon ron. Kikita mo ko na matana ay mambay naton gabaho ka timo, pangani ko kasugod gin sa opisina, nagpanimaho ka uting. Iwa ka gagamit, roll on. So, dapat DTX Beauty Soap sa pagpaligos, ag Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Kung kita ay tapos na't paligos para 48 hours nga protektado, no? Ag mahumot kita mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8.45 gonda ton nga oras, ay may chance pa man na K5 nerd nga ma dayon do day nga ra nga eleksyon man na naton nga ra. No? Hey, kung naton basihan, ro situation, hey, wow ni, no? Sa House, aprobado sa third and final reading ro House Bill 10971. Sa Senate, aprobado man rong Senate Bill 2387, no? Sa third and final reading doon, September 14. Nauna lang ro House, September 8. Ag sa boto nga 301-30 nagpamagabag, ag sambilo ko na nag-abstain sa House. Ay mabo-abo na itong mga congressman mo. Maroon ka abo roboto nga nagapabor. 211, ha? Sa Senate, at 30 okay. Lima ro magpabor. Ang zero nag-abstain. So, pabor do 13, eh. Ano, pasado man sa third and final reading. So, ano ro manabo? What's next? Lindo pangutana, itiba. What's next? No? At siyempre, maiga-reconcile ita House ag Senate through versions kung in short, kung anyo ro pwede nga sundon rin ka to, ay pareho malang manda ng punto nga daw gusto nanday mangingin 5 years na, no? Limang dagon na ro termino itaton ka na nga mga kapitan. Pero na lang punto. Oh. Te, o si Saon ni Kato, kung okay man dayang arang anat house nga version, para mangin isang batas lang gitimaw, and then paagi mo sa Bicameral Conference Committee, kung kinanganon pa, and the next karon ay ginatawag ratification. Itaton nga both chambers. No? Okay na tanan-tanan. One, it may kung ano nga mga questions, problema. Buon taro kopya, and then isubmit sa opisina. Itaton ka nga presidente. No? Ag umanon ko, nakadepende taron sa presidente naton. Kung abutan i 30 days nga wagid na ma kung dito pirma eh, te automatic ta nga mangin batas. But no chance nga hindi madayon no plano ko House ag Senate ay kun veto na na, no? Pero sa kita nga daw para kay BBM Bongbong Marcos say ana tara nga basahon pag idusto. Kung ano ro unod ko rin nga ron nga hagna, no? Bago na pirmahan parang mangin batas. Eh daw hambay na na ay suportahan na ako hambay ni Rekto ha. Ay executive secretary ni Rekto ron, ni Nana si Rekto. Ay daw hambay na na to ay ro rin nga sa House, suportado na to nag-imuman sa Senate. Oh. Ay di kapatimaan nga daw may chance at anang nga daw paboranta ni Marcos na. Doon na pag-observe man baga ko iba. Now, ay paano man nakipipe na? Nahinambang man ninyo sa radyo ay pasado man na. Sa House, sa third and final reading. Sa Senate, sa third and final reading. Oh. Batroy nga ron, mga hagna pagkataron. Hindi pa yung opisyal nga pirmado para nga mangin batas. Ag doon do reason, nga man ita raton nga a commission on election or the COMELEC ay sigidas na Japon nanda ka nga ginatawag nato na K5 preparasyon, no? Sige patanda rong sige tarandang preparasyon, sige tarandang mambay naton pagpahaom kasi umano naton wapat ana it may kun ano nga batas nga nagamando kanda sa rinyo komisyon nga ipaiway na naton eleksyon ahara aprobado gon ko aton nga presidente, no? Batas yon. Rengara nga, ginpirmahan ko presidente nga naga hambal sa 2028 na lang raw election. Ay wapa eh. Wapa't pinagagawa. Nga ni kung pangutanon taro COMELEC, eh siyempre sige, das naman na ramong napagpadayon, kurengarang pagpahaom ta, ag nakatayanak kita nga mag patigayon it rengara nga pag-accept, no? It mga politiko or mga aspirants naton mga adto sa ato niya tagsa-tagsa opisina para nga mag file it anda karang kandidatura pa sa ginatawag filing it COC. O, di ba? Ay rin maturo andang kwan eh. Rin maturo andang mandato kanda, ipadayong kurokotob gumando kanda. Ay, waman it kwan eh. Waman it may sa batas pamatuod nga gawahambal nga ipaiway. Di ba? So nga nito manon taron, itaton ka lang nga COMELEC. Remember, do data nga ginpagwa nanda, September 28, ikunta na ako natong kalendaryo ta, hay sa mga next Monday, no? As that October 5, rodimaw. So may una ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 days para sa filing ita COC. No? Ag campaign period pa man kunta sa next month, September man October. Campaign period ta kunta. No? Ay madjawat ta kita nakikita nga nagapahaom nga ni nga mga kapitan yo. Ay bisan sanda daw nakakatunog utana nga padayon traton nira. No? Do bisan ni sanda nagahambay nga padayon traton nira nga padayon traton pagpangurap. Padayon ta man traton nira nga serbisyo publiko ay oh kon eh, no? daw Basco group pa matyagan ta nga ma-extend ana gapon na ng term sa 2028, no? Depende man lang ko iba ambo ko ani dubola kay Marcos gidaron, no? Tikon isipon ta kung basihan ta ro paninggitan it mga residente, mga tawo sa barangay, eh haranganin, naguguwaon do mga baho itagsa-tagsa ka mga barangay, no? Kapingkat mga napatunayan ta na nga haron gali. Pati, kaw na ton makita. Kasi kon ro programa it gobyerno, mga ayu-ayuda nga ra, halimbawa, gaosoy kita it mga tig 500 katawo, 1,000 katawo, no? Pertita kaabo gidron. Or mana itugyan naton sa barangay kapin at mga DSWD nga ra nga mga program anay katong chimpo. Kapi umpisa kita sa mga issues Yolanda. Di ba? Ay abog ikato nga mga waga pati nga man ay kapitan wa tamant may ginapili. Era nga ni sa ara yung sitwasyon eh nagguguwa gon. Yabot kato ay maabo ro gina pang identify. Indi pa halos mahalata mga K5. No, kaya pa nga tabon-tabunan na time. Eh dati ginausoy nga mga beneficiaries, mga tig 100s, mga 2, 3, 500, 600 ka mga beneficiary. At pilaro kandi ka na mga bagay nga nagkawasak ay manatawaan not ayuda katon nga nasilang government. Partially, ag totally, kadi no pinakasikat ng word ano that time ko Yolanda. No? Partially, ag totally, damage. So, ribahay bisan, daywa ka sim it atop na naroon nakakas, butang sa totally ah. Naging gilinuba matakikutawin, biskunta ayuson takaturo ba, naging gilinuba, okay ba? Ama na pa rin, naging gilinuba, mataring bagay man nga ron. Ay okay man dun. No, wama na mawasak ko, bagyo baliktad ka, tiba no, riba, ga-repair ta. Imo ta, pawasak ta. Hegalista man asanday, dapat waskong ko ng bayo, mabutang man ako sa totally, agad mabaw-baho man naroon mabato. Ay kaluko, tama ng klase ng trabaho, rimo ron. Ano style ko iba? Ay makaon lima, ag sabot na paman doon nila mag-avail. Di ka rin na-challenge do kapitan, mga barangay officials. Abot ang nga nag-uwa eh. Karaton mahambay kung gasunod, dro, ginasunod it kapitan do andang anang mga tao sa council, nga pangonsiho man baga imaw, before doon yung mga desisyon. Napairal baga po nandaro mga isyo politika. Karaton na-test eh, no? Pagi sa rin nga nga BBMP nga nang inatawag. Ang karaton na-test kung paano sa na magpanagtag it ayuda. Kung sa patas o tama, baga, o kung una, gapon, no, ginatawag pili-pili system, mga K5.
7: Foro de los Pueblos.
6: Karoon na ito napatunayan. Hindi ka mo nun, una sa barangay ninyo nga nag-observe. Diba? Meron, klaro eh. Kilangan nyo kung saan ni sino nakapag-avail kasi kita nyo rin picture. Ag pila rin baton. Ag ano rin reason nga manit nakabaton. Kamutan ang binag-binag karon. Gani, kaguoy man naton nga barangay kung magpadayon pata na nga mag until 2028 pata matapos na nga term no ag magbugos ro another set human it barangay officials from kapitan down to SK hey kaguoy matanal kiro ibang barangay nga ra nga ginadilinumtan ano ibang nga mga pumuyo identified abisan nga kontrapartido hasta pata 2028 nga gutom randa ag kun may anong ayuda sa barangay hay ngangat agapon sanda. Yahoo! Ano kauna to na test mga K5. Alas 8.54 gondo oras tanan yung mga produkto, suplemento, bakon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga namtang sa Refenders Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato gon, ag epektibo pa mga K5.
7: Foro,
6: ito na sa 11 Mbps, huwag na ito mabot matalakay yung maging pang headlines ng mga balita. Ag linyada ka ito ng mga barangay chairman, no? Dalianggid ay indo na aton nga try abuton. O linyada at hulita, no? Iba nga mga barangay nga ra, nga gin paabot ka ton. Alright? Itawaan taman sa not oras nga makaexplikar. Ag sa mga produkto, yam lang sa Klinika de Alternativo, may libre kita nga check-up. Avail ninyo with Dr. Robert Empinado, ha? Sunday to Friday, bukas kami. Bisitan ka muna sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center.
7: Foro de los Pueblos.
6: Kapat at oras, bakarang Miyerkules, ag inyong nangin anchorman si K5 Yunard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Hit through bio, health, News, D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
12: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
11: Correct. Mm-hmm. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo tiyan, contains around 100 million neurons.
12: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
11: Trillions.
12: Amo niyang super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imong probiotics bacteria, ang imong good bacteria nga magpadayon protect ta sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba damo-damo nga atipanon sa D3 Bio, sir boy.
11: Correct, okay? No?
12: Kung adlaw na magainom.
11: Ano ba lang ara sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid,
12: wow.
11: Caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides na gin-mention ni Dr. Emil Cagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
12: Amo na, mga lalaki da, kung concerned ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw D3 Bio.
9: D3 Bio!
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
14: So ang D3 Bio berasan ginatawag MCT nga nagapainsansang kun nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kun damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magwa kun maglapta ang mga bad bacteria halin sa aton nga tinae. Oo, hindi maglapta halin pakadto sa atay, hindi maglapta pakadto sa kidney kag sa aton nga dugo.
11: Da lang sila.
12: To imagine ha, kung gainom ka D3 Bio, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin, Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kaya nag-produce sila, ini nga mga B vitamin, Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka D3 Bio para atipanon ang imong nga good bacteria para nami ang pagproduce ang gitawag B vitamins.
11: Another thing, everybody knows this, D3 Bio basically protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy. Ang serotonin ka panamit sa imong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
12: Sir Boy, di ko na ipakilala ang mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayo nga pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga probiotics, hindi lang GABA ang iya i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin, kag ang serotonin pinaka the best nga i-produce gid sa aton nga probiotics, kay nga man amo nang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imo nga tulog. So, permi na to na balik-balik, Sir Boy. Nga ang pag-inom sang D3 Bio, hindi lang nga ginapadamo ang imo nga friendly bacteria. Kundi, ginapatay man niya ang imo nga bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang D3 Bio? Nang damo na bad bacteria imo tinae? Hindi paghulata, Sir Boy.
11: Correct, no?
9: D3 Bio!
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Bakas mga mudika! D3 Bio! Health News!
16: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. We, matsyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All

0: generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Oras sa alas 9:04 kag sa liwat diri naton pagkaistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Sa sining informasyon sa aton sa Ikaayong Lawas, no? Diri naton mabatian ang mga benefits sining aton mga DTX 500. Mga benefits sang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, ang benefits nga mahatag man sang D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Of course, mga benefits man nga mahatag sa aton mga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag iban pa. So welcome kamo sa aton nga programa. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, pud naton sa atong programa, Sir Boy Solweta. No, mayong aga, Sir Boy.
2: Mayong aga, Engineer. Oh, one on one to subong, ha?
1: Okay, okay, wala problema.
2: Wala problema. Mayong aga man sa atong suki, may Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tanga Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector.
1: Aha.
2: Kumbaga, kung mga bisyuhan ka palapulaw, initan ang tanan ga ano ga contribute sa ginatawag nga premature aging sang imo cellulati. Kung ang cellula mo tigulang, wala siya ka naka-recover, wala siya naka-replicate sang iya lawas, matamat man ni guba ang imo mga tawag nga internal organs. Remember, your organs are made up of cells, no? Kananlan, protektado na sa ginatawag nga oxidative stress. Kananlan, naka DTX 500, the ultimate cell protector. Protect your health from the basic foundation of your health, no? Which is your cells, by taking DTX 500. Ang paaman, kampyon, Engineer, sa ginatawag nga blood sugar nga, kay may ampalaya extract nga panubo sa ginatawag nga blood sugar mo naturally, no? Do insulin ng gwa sing ginatawag nga ampalaya extract, no?
1: So malayo ka sa diabetes.
2: So layo ka sa diabetes, layo ka pagid sa mga partner, sa mga barkada ni diabetes, mga hypertension,
1: okay,
2: kag mga ano pa da mga metabolic disorder. Kung ikaw naka DTX 500 every day, kung gusto mo i-boost ang imo immune system para makabato sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms, mga viruses, bacteria, and fungi, and even ginatawag natin sa mga lugay, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas, no? Para makabato man, para kondisyon ini nga makaprotekta sa imulawas sa ginatawag nga infeksyon, mapahalin man sa ginatawag nga mga viruses at bacteria or mga infeksyon caused sa sulod sa lawas mo, mga ginatawag nga mga anomalies, mga abnormal growth, mga cancer growth. Ma-check na dayon sa imo immune system kung bastante ini sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampyo ng skin. Gamat-amat ka puti, kikitaas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kinami ang production sa collagen kung bastante sa vitamin C ang lawas. And of course, when it comes to your eyes, why na iban kundi mag-eye care gold? Tandaan, ha? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision o hindi na magsaka ang grado sa imo mata caused by oxidative stress, caused by lack of vitamins, mag-eye care gold ka, rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extracts that does not only protect your eyes but nourish your eyes to give it optimum health para kondisyon pwedeng mata, lalo na lang sa mga gababad pwedeng sa cellphone, kapulaw pwedeng at computer, tablet ang kabuhi, ha, protektahin niyo ang mata niyo, mag-eye care gold. And of course, to give your eyes the relaxation that it deserves, mag-eye care drops. Ang eye care drops, no, patuluan mo lang sa mata mo, ga-relaxin dahil ang mata mo kay rich in hyaluronic acid that basically cleanse and relaxes your eyes after a tiring day. Mag-eye care gold and eye care eye drops. And of course, kontrat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, ha, may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no, kanami. Sang introduction pala ang ulam na. medyo equipped na kita sa mga informasyon nga makadulot sa ato na maging healthy. Na? So, amun yung pinaka-importante. Pero, dapat, Sir Boy, kinanglan ta positive man ang outlook ta sa kabuhi. Hindi lang basta-basta nga puro lang suplemento or puro lang kung anong mga bulong halin sa butika, Sir Boy. Dapat positive man, emotionally equipped ka man, Sir Boy. Spiritually kapagid, medyo inclined ka sa mga good things bala sa kabuhi, Sir Boy. Mm-hmm. Ha? So, manana, hindi na kita magpadugay-dugay pa. Sir Boy, abi ikaw lang anay, kwan, galing, Sir Boy, sining aton mga benefits nga mahatag sang DTX 500. Kay dugay-dugay, ikaw ang gyapon sa D3 Bio. Sir Boy, DTX 500 na ang himuon nila adlaw-adlaw, itigid, baluno nila. Nga, Sir Boy, anong mga benefits nga matagid siya ni?
2: Eh, kalahon tanay, no? Dito sa DTX 500, so ihan na subong kung ano bala ang diferensya sa bulong.
1: Aha, sa kag mga tawag, sa pharmacy.
2: Kag sa ginatawag nga food supplement.
1: Okay.
2: Ang bulong niya, from ginatawag mga pharma companies, they are basically made and created through research and science, of course, no? And multiple studies para to cure, to check kung ano magidiyang abnormalities nga ara na da, na ara na si alawas mo.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kumbaga, para hindi na maglala ang sitwasyon, no? Might it be a heart problem, might it be a cancerous growth, might it be infection.
1: Uh-huh.
2: Nga kung diin ba nang inaalin, no? Ang food supplement ya, coming from the word from the exact word food supplement, it supplements what
1: halin sa pagkaon,
2: what you get from your food.
1: Okay.
2: Ha? So ano ba lang how important is your food? Your food basically is the source of your vitamins, no? Hindi tanan nga vitamins may mo sang lawas mo. You need vitamins from the outside sources. Ang bibo sang lawas mo B vitamins, amo na nga vitamin B.
1: Isa pa gid, Sir Boy, ang taon nga kasakit man kung kulang sa mga minerals kag vitamina, Sir Boy.
2: Exactly. Tumpak kada engineer, no? Amo pa nang ano, vitamins and minerals are essential and they come from your food.
1: Correct.
2: So,
1: correct.
2: So it's very very important nga piliun mo ang gina kaon mo, kay hindi lang napagkaon base bulong pa na sa imo lawas, no? Pero may isa ka pinaka-importante nga din sa pagkaon ta, and that is antioxidant, no? Da gasulod ang DTX 500. Ang antioxidant, a little review again, comes from your fruits and your vegetables. Mara man jutay nga antioxidant sa mga meat, no? Mara man, no? Pero predominantly, ha, mas madamo ka antioxidant ang makuha sa prutas kag sa ginatawag naton nga mga vegetables. Ti, nga din gabala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 gasulod kung kulang ka sa ginatawag nga prutas kag vegetables. Meaning to say, damo ta son, hindi ka kauyon utan. Ha, hindi ka kauyon prutas. Pero you need antioxidant to prevent ginatawag naton nga premature aging. So mag DTX 500 ka or kauyon ka man utan, kauyon uh-huh. ka man prutas, pero hindi ka kasarang magbakal everyday kay kamahal na gid. Mm-hmm. Mag DTX 500. Kung gusto mo lang yang magkakaon ka man utan, gakaon ka man prutas, pag gusto mo i-optimize ang antioxidant capacity mo, meaning to say ang kadamuon sang antioxidant sa lawas mo, mag DTX 500. This basically is really important sa mga tao nga mo liwat-liwat ko ni nga kailan nanggit antioxidant. Sino ba lang kailan nanggit antioxidant? Of course everybody needs antioxidant, pero sinuogid bala ang kilanlan sang antioxidant because of their lifestyle. Number one is mga bisyuhan. So kung ikaw bisyuhan, ha, ikaw pala pula o ka damo ka bisyo, kapanigililyo ka, stress ka perme sa work, ha, mili ka mag-party-party, the more you need antioxidant.
1: Kaya kung bisyohan ka, Sir Boy, ti arada, gaka nga hindi ka katulog, damo kasing kung ano nga mga extracurricular nga nagapalain sa imo nga lawas, Sir Boy.
2: Those two are really crucial, no? Ikaw bisyuhan, wala ka patulog, meaning to say, bisyuhan ka, damo ka na basura, sang or oxidative stress sa lawas mo, wala ka patulog. Ha? Mm-hmm. Wala mo ginggaan tsansa ang lawas mo to repair itself, tinano na lang na. Amuna na ang pag-degrade, pagnubo sang kalidad sang imo health, sang imo lawas. That's why kailan mo mag DTX 500. So, di mo makita, supplementation is really important, lalo na in the real world engineer. Uh-huh. Kung magbasa kaya sa mga libro, magbasa kaya sa mga magazine ng mga ideal lifestyle, well, that is good. But hindi tanan-tanan nga tao may ideal lifestyle. Hindi tanan-tanan nga tao ga-exercise. Mm-hmm. Hindi tanan-tanan nga tao ga-kaon healthy.
1: Correct.
2: Hindi tanan-tanan nga tao has an ideal healthy lifestyle. Kumbaga.
1: So dapat supplemento, i-add mo gina sa imo
2: so,
1: lifestyle.
2: Dapat supplementohan mo ang imo mayo nga para magmayo ang imo health. Para mayo ang imo ikaayong lawas. Dapat uh-huh. Mag-supplemento ka. So, anong role ni DTX 500? DTX 500 will give you optimum antioxidant protection. Optimum nga, isa ini sa pinakataas nga, yatawag nga, may pinakataas nga antioxidant value. Tungod sa OLAC scale, ang score sini, 1.3 million. Imagine that.
1: Mm-hmm.
2: 1.3 million, that is very powerful in counteracting oxidative stress. Remember, kung nubo ang oxidative stress mo, meaning to say na check ang pagdamo sa free radicals mo, your cells live longer. If your cells live longer, malabot nila ang ginagatawag nila nga prescribed age, you will look younger. Honestly, no? Da mo makita nga na check, kung na-check ang kapatigulang si imo, na panubo ini, siyempre, mahubin ka talawon sa edad mo.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kalaw, ay man ang 60 ka pa lang, looking 80 ka na. Ha? Kahit tungod, ha? Waay mo na pagwa ang basura sang imo lawas. Da gasulod ang ginatawag nga detox. Internal detox. That's why DTX 500 na

0: dapat nga i-enhance naton adlaw-adlaw, mag-DTX 500 lang gid kag of Danta Mighty C. No? So, muning permi, gina-advise ni Sir Boy, nga dapat naton i-take gid seriously. Kaya ang health naton, nag-adlaw-adlaw Sir Boy, nagatigulang tamo. Kung nagatigulang ka, oo, kaga kung gatigulang ka, ang imo mga selula, nag-aluya man Sir Boy.
1: Hindi mo mapunggan ang imo edad, kag edad sa imo lawas. Hmm. But, pwede mo ni mapahinay-hinay ang itawag nga aging process kung ikaw naka DTX 500. Ang mga na importante, that's the reason why people sa iban-iban nga pungso, Japan, Italy, din patungin ang bali lang ang mga gabi, mga edad. It's because they have long life because damo factors ang ginfollow nila nami ila diet.
0: Mm-hmm.
1: And of course, kung nami ang imo diet, nami man ang ginatawag nga sources mo, vitamins, minerals, and of course, ang pinakaimportante, antioxidant. But, may sekreto, pagiging ko na engineer regarding old age.
0: Ba, anong sekreto na?
1: You need to be positive in all things.
0: Oo, dapat.
1: No? May nakita ko itong, may ginabasa ko itong article. 121 na siya. 121
0: siya. Doon siya lang nang nakakuan sa akuan eh?
1: 121 o 116? I mean, 116 I think, no? Babae. Tapos, hindi pa gani ideal ang iya lifestyle. May mga bisyo man sa Japon.
0: Oo. Susubong,
1: no? Pero ang iya sekreto is, amuni, kung may mga problema, tapos nahihimo mo na kuno tanan, pag hindi mo pa magsolbal, ay hindi na para sa imo.
0: Mm-hmm.
1: Para na naiya sa Diyos ko, no? Ang muna ko na iya principle.
0: Pero dapat optimistic, gid.
1: Optimistic, gid. Nga masolbal, gapo, no? Ang meaning to say, your mental health, when you order your brain daw na nga to repair your body to ano ginahimo iko na sa brain, but that will be a topic for another day, no? Okay, interesting man sina, no? How powerful is your brain in maintaining your health, no? How powerful is your brain in repairing your body? That will be an interesting topic next week in general, no? Or this coming Friday. This thing ganta na, no?
0: Okay. Sige. Pusid ta, hindi ta ka papawayan ni Sir Boy. Pusid naman kita. Sining aton mga benefits nga matag sang D3 Bio. Actually, kung may ara ka D3 Bio, Sir Boy, sining nila, daw may pharmacy ka na, Sir Boy.
1: Uh-huh.
0: May gina kuno arabi sa bulsa mo, tatlo kabilog o dua kabilog na D3 Bio, may parmasya ka na, Sir Boy.
1: Correct.
0: Malikaw ka na sa mga trangkaso, sipon, kag kung ano pa nga sakit sang ulo, no? So, ano pa gid mga benefits, Sir Boy, sang D3 Bio para at least kumbo na gid niya? May DTX 500 na ta, may Mighty C, kag D3 Bio, Sir Boy, na maging suplemento nila adlaw-adlaw, Sir Boy.
1: Okay, subong adlaw, let's talk about one of the most important organ in our body, no? The liver. Ang imo atay. Oo, correct na. Kung wala ka atay, patay ka. So, di sa talk ni Doc Stoyanta, kung paano bala magprotekta ang D3 Bio, when it comes to your liver health, ano ba lang mabulig ni D3 Bio sa imo atay? Ha? Ano ba lang atay mo? Your liver, ang imo atay is very hardworking. It basically has more than 500 functions and it could do 250 functions at the same time. Meaning to say, sobra pa ni sa octopus nga. Nga walo ang kamot. Ha? Pwede siya kaubra, 250 functions at the same time, no? But ang total ng obra ni is 500 function. That's how your liver works very hard to maintain your life or to maintain the health of your body. Ano ba lang ginobra sa imo atay? Number one, may ginatawag nga metabolic processing or fuel regulation. Di mo makita nga ang liver, ha? Gastor man is ginatawag nga excess glucose as glycogen para gaan ka energy if you need it.
0: Mm-hmm.
1: Kung medyo gutom ka na, huwag ka pa kaon, ha? Gina-convert niya ni sa ginatawag nga glucose liwat. And also converts amino acids and fats into ketones para another source of energy. So, di mo makita ang liver mo is an energy factor.

0: battery or an energy storage, no? So ano pagid? It of course among kinimpremiado gidya, it detoxifies your body. Amo ni ang main detoxification and filtration and filtration part of your body. It filters all the toxins ngalin sa imo pagkaon, ha? Mm-hmm. Dala na lang imo food supplement, dala na ang bulong mong ininom mo para sa imo maintenance, dala na ang gininom mong whiskey, ang gininom mong beer, ang atay mo tanan, ang gahi mo sina para hindi maging harmful sa lawas mo. So, kung pigaw ng atay mo, amo na ang gahigko na ang lawas mo, no? That's why importante gid nga protektahan tang atay ta. Ah, no kay sagi inom diretso ah. Ha? Iban ga inom nga balwa 2 bats na ta. Mga, 2 bats a day.
1: Hmm? Ang lain da.
0: Ano ba lang nami kuno? Ambal nila 2 bats a day or 10 bottles sa Sabado. We're not promoting drinking here. Kung pwedeng di ka inom, mas mayo. Pero according to research and science, mas delikado ang 2 bats a day. Nga ah, kung ga 2 bats a day ka, biskan jutay lang ininom mo nga beer o ano man ang ginainom mo, ha? Meaning to say, adlaw-adlaw may boxing match ang imo liver.
1: Ang
0: may,
1: atay mo ga.
0: Ang atay mo, adlaw-adlaw.
1: Ga-sacrifice.
0: Ga-sacrifice, ha? Wala siya time mag-recover kay adlaw-adlaw mo siya ginagaan sang ginatawag yung hilo para sa iya, which is alcohol. Mm. No? Pero, kung once a week ka lang kuno or once every 2 weeks lang biskan nag binge drinking ka pa, at least naka-recover jutay ang imo atay. But ang nami gidya hindi na mag-inom, but you know reality states lalo na mga Pilipino kung may mga celebration niya may ari giniya.
1: May
0: pagpagana gina nga jutay
1: siling sinila pampatulog lang kuno sir boy mga 2 bats 3 bats pampatulog lang para tuyhon bla
0: tapos 3 bats 4 guts na no. Forgets. Why not? Why kung overlo, no?
1: Pero kung kaysa, sir boy, ang muning rason kung kaysa, inang hindi bala anad sa inom, pati lula nila gina...
0: Hindi
1: na kalama. Ay, hindi na yan, no?
0: Hindi na engineer, yeah. Okay, ano na naya? Hindi na naya. So, doon mo makita ang pag-inom, dapat isulod sa tiyan, hindi pag-isulod sa ulo, no? Because, of course, you need to be careful about drinking, no? Because if you're not used to drinking, it might be harmful, not only to you, but to other people, no? Eka, going back to the liver, no? Ano pag ang ginaubra niya, no? Ang ginaubra niya, it produces bile, no? Ano ni bile? Ang bile, amunin yung essential niya in breaking down fats and absorbing fat-soluble minerals and vitamins like vitamin A, D, and K. And because D3 bio is also a fat-soluble, what it calls, and a fat-soluble vitamin enhancer, mas kampiyon ang function sang liver mo kag ang pag-produce, ang pag-usa sa mga fat-soluble vitamins kung ikaw naka-D3 bio, no? So, kung mas condition ang imo liver. And ang pinakanami man, ang liver mo, amo man ni ang importante sa ginatawag nga protein synthesis and blood clotting. So, kung medyo dali ka na magtawag sinigani, dali ka na sa ginatawag nga gablid ka perme, ha? Gusto mo lang ka vitamin K, ha? There's something wrong with your liver also, no? So, ang D3 bio also helps in the absorption of vitamin K. Because again, vitamin K is a fat-soluble vitamin. So, di mo makita nga ang D3 bio is basically a liver protector. Pero ang pinakanamigid, D3 bio because of its medium chain fatty acids and its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin are essential in protecting the liver naturally from ginatawag naton nga mga viruses and bacteria. Remember your liver prone siya lalo na sa mga ginatawag nga mga lalo na kung if you're not healthy, no, sa ginatawag nga mga infection. So ano ba lang mga internal defense ang liver mo? Ang liver mo may ginatawag nga Kupffer cells, no? Ang ning Kupffer cells dinhi, do mga macrophages ini, no? Amo ni ang amo ni siyang ginatawag ng mga in-house ng macrophages ang imo liver. Specialized macrophages ng mga Kupffer cells that basically protects your liver. By taking D3 bio, D3 bio will not only assist those these Kupffer cells or these macrophages in your liver, but also help protect it from ginatawag naton ng mga harmful microorganisms, viruses, and bacteria. So di mo makita, no, nga ang liver is really important and very agatawag nato ni natok sinigan ini na batinggilan, ha? If may gamasakit ang liver mo, uh-huh, kwaon na bisan doktor around 70 to 75%,
1: okay pa,
0: pwede siya gapon, hindi lang okay pa, pwede pa siya ka-regenerate.
1: Ah, pwede na magbalik sa normal nga size.
0: Pwede siya ka-regenerate and go back to its original size.
1: No, huh? No.
0: Pero, tanan-tanan may hangganan.
1: Okay.
0: Kung hindi mo, ay, apusalahan ko yung atay ko kay makarecover man lang nisa.
1: Uh-huh.
0: Hindi man tanan-tanan. Kay OBI, why kaya kwarta? Uh-huh. Why ka pang check sa doktor? Why ka pang check sa operasyon? Ah, iti delikado ka. That's why, ha, putik tahan ng atay ta. Ha, ang pinakanami kidya, ha, nga kanan ng atay ta putik tado. Kanan nakaditribayo ka every day. And, of course, ditribayo because it's of its ferulic acid, not only its medium chain fatty acids, ha? Its ferulic acid, its gallic acids are basically powerful antioxidants that protects the liver, ha, during oxidative stress. It basically elevates the glutathione level of your liver because may kaupod na siya nga antioxidant in fighting oxidative stress in the liver because the liver is a very hardworking organ, meaning to say it needs a lot of energy, huh, in order to do its responsibility on yaobra pa sa lawas. And because it needs a lot of energy, it will consume a lot of glucose and oxygen, meaning to say damo man sa gapon lata. Kaya that's why maginimuan gidya sang aton lawas ga sang stasyon sang glutathione to, ha, may ara gito ya glutathione production maker para put a counteract na ina. So damo mo lang makita nga ang liver ta needs antioxidant. And what's the better way to have antioxidant with an antimicrobial properties? Di magditribayo ka. Ferulic acid and gallic acids plus medium chain fatty acids and ginatawag natin monolaurin, which basically very good when it comes in maintaining your liver health. So kung gusto mo kampyon ang imo atay,
1: mm-hmm,
0: ha, layo ka sa ginatawag nga muna, ha, magditribayo. Protektado ka na sa trangkaso, ubusip on kagilanat, also help maintains your liver health. Magditribayo.
1: Areo, may isa pagiging trivia kita. Ang pinakadako lang external organ ining aton nga skin, sir boy. Tini aton nga skin may 3 layers ini sa ang outside layers ni prone ini siya sa mga bakterya nga ara sa aton palibot. Kilang lang taman, sir boy, nga maging healthy man ang aton nga skin. Dapat maligo kita adlaw-adlaw. Sir boy, ang unang pinaka-importante, ligo kita adlaw-adlaw. Kag gamiton ta ang pinakanami nga bun nga beauty, makahatag beauty sa aton nga skin, kag makapatay man sa mga bakterya nga ara sa aton skin, sir boy. So kinanglan ta ang Detox Beauty Soap, sir boy.
0: Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial properties nga kaya patyon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Might it be caused by viruses, bacteria, and fungi, kakasatanan. So nga tawag nga medium chain fatty acids nga risining abon. Ang DTX Beauty Soap, ha, tungod sini may properties ini, kaya yaman kakason ang mga mikrobyo nga gatuga sa imo body odor. So kakas ng imo pong good and unbon. Ihamot ka pa, ha, kung naka DTX Beauty Soap. Ang beauty properties hindi matawaran kay may papel pain nga naturally whitens your skin, and this whitener is amplified by vitamin C coming from guava extract that basically whitens your skin from your skin from the within. Kigina increase ni ang glutathione level and collagen production sang ginatawag nga lawas mo kang habon mo, DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis ka na, bumot ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: So ang aton bla ilok, sir boy, isa man ni sa ginaistaran gid sa mga bakterya, labi na gid kung medyo mabasa-basa sa perme.
0: Uy, ano na?
1: Tiyang lain daya, ga-emit sang lain nga baho, sir boy. Mm-hmm. Ang tupad mo to, disgrasya gid, hindi na magtupad siya mo, pati misis mo, niya, pwede ligo ka, anay. So muna pinaka-importante, maligo ka kag maghabon ka sang DTX Beauty Soap kag banyusan mo, sir boy. Medyo ining aton nga Clinica DioFresh.
0: That's 48
1: why, no? hours of na protected of freshness.
0: So mo combo, no? Amo nang sakto nga combo ni Engineer. If you want to be fresh all day, mag DTX Beauty. So palisan sang Clinica DioFresh deodorant. Ini yung deodorant kini natural. Kag epektibo kay may VCO nga kaya tap na on ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So mismo ang source sang pagbaho sang ilok mo ginatap na, ha? Layo agid sa ginatawag nga pagbaho sang imo ilok, no? Kasi ang VCO ngini may antimicrobial properties that kills those bacteria, ha? Causing your underarm body odor. So miskan magbalhas ka pa da,
1: uh-huh,
0: ha? Miskan magbalhas ka pa da, indi magbaho ang imo ilok kung ikaw naka Clinica DioFresh. Mamat-amat pa sining nami ang texture kag ang color sang panit sang imo ilok kay may vitamin E ang ginatawag nga Clinica DioFresh. That's why it whitens your underarm. Kung gusto mo ya aga pa, naka-detox ka na, double detox kung ma, if I may say so, ha, ha, kung sa aga coming bago ka lang bugtaw, during tulog ka amutong ga-repair ang lawas mo sang ginatawag nga dapat repairon. So perti ang ginatawag nga latak sa tungod sa pag-repair sang imo lawas, no? So that causes oxidative stress. That's why it's really important to take your antioxidant in the morning. What is the best way to take your antioxidant? Kung antioxidant mo gin-combo na sa imo kape, no? Naka DTX coffee mix ka, no? Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE that detoxifies your body in a cellular level and also contains chia seeds. Ang chia seeds nga ini is rich in is basically good fiber, no? That basically cleans your colon para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer. So pagkatapos mo ni DTX coffee mix, dumadiretso ka na dayon sa banyo, no? Para mapagwa man to ang ginatawag nga basura sang imo lawas, no? So aga pa, magkape ka na aga, detox ka pa kung ikaw naka DTX coffee mix.
1: Pero kung bisyuan ko, Sir Boy, like for example, ga panigarilyo ka bala, aga pa, ara ka sa kapihan, panami diya, Sir Boy, ma-neutralize mo kung nagapangapi ka sang DTX Premium Coffee. Buti nga nun, okay-okay lang, pero hindi man natong gina-encourage dala na medyo magbisyo ka permi. Ining pulao bala, Sir Boy, kung kaisa ining paggamit sang cellphone, naka- deteriorate mo niya sa aton mga selula, ang function sa aton mga selula. Kailang lang ta, nagakapi ka, nagaenjoy ka pa, Sir Boy, upod sa imo barkada, ginatinloan mo pa ang latak sang imo nga bisyo, Sir Boy. But nga nun, DTX Premium Coffee, manamigid kay ang iyang sweetener na sini, Stevia, na hindi makapataas ang imo nga blood sugar, Sir Boy.
0: Kung gusto mo double detox sa imo kape, kay ikaw ya bisyuhan. Kung gusto mo ya double detox ang imo kape, kay gusto mo dali ka mahubin, kay gusto mo layo ka sa diabetes, IT, amo na sakto ang balin Janelle, mag DTX Premium Coffee. May ginatawag nga ergotinine ngalin sa gano mushroom, no? Amo ni pinaka popular nga mushroom sa Japan because basically it promotes long life kay amuning antioxidant nga pinakadugay magtiniya sa lawas mo makita mo ni sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pa gid ni Dr. Ramil sang ginatawag nga DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500 ging combo sa ergotionin to give you that optimum antioxidant protection in a cup of coffee. And di kami mag-worry ya, sa iyan na yung tawag nga sweetener kay Stevia, no? So hindi magtaas ang imong tawag nga blood sugar. So kung gusto mo lang kontrahon ang imong epekto sa imong bisyo, ha, pero hindi mo muntat ang imong bisyo, ha, kay nami gid man negrilyo kung kape, IT isli ang kape mo, mag DTX Premium Coffee ka. And if you want to simply look young by taking a cup of coffee every day, mag DTX Premium Coffee ka na.
1: May kape man ta, Sir Boy, na nag-atake giniya sa aton nga gut, Sir Boy. But sing anon buong pwersa niya bisan na grabing aksidos ang imong atyandra, iniya mabuhi siya
0: ang probiotics.
1: Ang probiotics, ining pre-bio coffee, Sir Boy.
0: Ano
1: pag, manami niya, tinga, ang tanan nga pwersa niya sa gihapon mahatag niya nga madula dito ang mga bad bacteria. Of course, ipaadamo niya ya ang mga good bacteria, sir boy. The moment magdamo ang pro or ang mga good bacteria sa imong atyan, tiara da, makita mo nga healthy ka, kay equip ka sa mga good nga bacteria sa imo sulok-sulok, sir boy. So, kinahanglan ta mag-pre-bio coffee kay wala ni siya kapatay bisan sa init sang tubig, sir boy.
0: Let's talk about the importance of probiotics. That's why na tawag ng mga pre-bio coffee ka. Your probiotics is really important. It helps in your digestion, your metabolism, the usage of your vitamins and minerals, no? So, kung gusto mo ya, you get it through drinking coffee, mag-pre-bio coffee ka. Lalo na sa mga moody, kung morning, hindi mga morning person. Dapat ang kape nyo, pre-bio coffee, no? Kaya again, it's pore-forming, huwag ka patay sa init sang tubig sang imo kape or sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning kung naka-pre-bio coffee ka na. Pero kung gusto mo niya, padamuon, gid. Kung gusto mo niya, i-repopulate, gid, ang good bacteria sa imo tiyan. Kipa matyagan mo, jutay, nagid yan probiotics sa imo tiyan, ha? Mag-clinica probiotics. 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically increases your population of good bacteria sa imo tiyan. So anong meaning sini nami ang produce ang ginatawag nga gut derived B vitamins, nami ang pag-usa sa mga vitamins and minerals sa imo lawas, nami ang imo brain health. Kasi ang imo brain gakwa sa imo gut sang ginatawag nga mga happy hormones like serotonin and oxytocin, no? And remember, your probiotics is the main reason nga may serotonin ka, no? Kanin serotonin nga happy hormone gini, it converts tryptophan, a free protein, into serotonin, and serotonin will travel to your brain makadto na to sa pinyaglan mo to be made as melatonin, no? Amoning sleeping hormone and also a very powerful antioxidant. That's why hindi matawaran ang ginatawag na importance sang clinicas for biotics.
1: Okay, sa mga mag-asawa naman, sir boy, ngayon hindi na bala nami ang labing-labing, sir boy. Kay tungod si Manoy ni Mister, daw wala na masyado ga-function. May nagutik, ginasako niya engineer, inang ginambal mo pa yung sa radyo, pabakla man ko, basing ko, sige ah. Na preparasyonan ta ka sining aton extend food supplement for men. Namig ito, sir boy. But sing anon ang stamina sang lalaki gabaskog, sir boy. Na? Ang energy niya gabaskog man. Kaya kaginami sang blood flow, sir boy. Circulation nga pamaagi nagapromote sang supporting blood flow although human evidence is limited. May mga kung kaisa, may mga limitation man, pero the moment mag-take ka sining aton extend food supplement for men, nami sang blood flow. Kag sa blood flow nga manami, ang tanan nga mga minerals kag vitamina, halin sa imo pagkaon, madistribute man sa tanan nga mga selula, sir boy. But sing anon, happy-happy yung mga selula, happy-happy ka man, happy-happy man si misis, ano pang ginapangita nyo? No? Mag-extend food supplement for men para ang tanang nga mga Mr. and Mrs. maging happy kag healthy, sir boy.
0: Nando, so mag-extend food supplement para happy si Mrs. ha, kag kondisyon si Mr. Pero kung gusto mo kampiyon ng imo blood flow man, pwede ka man ka pamasahe. Once or twice a week, no? Magpamasahe para nami ang blood flow. Remember, gina-massage kada, abang gina-need kada or gina-push da mga tired muscles mo, ga-circulate man imo blood. Ang mas nami da, abang gina-massahe ka, ginabanyosan ka sang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo. Sa mga amat-amat ni mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo habang ginamasahi ka, ha? Habang ginabanyos ni si imo ang DTX liniment oil. And may paaman ini, no? May tinatawag ini nga aromatherapy nga habang ginamasahi ka, masimutan mo ni ga-relax ang imo brain. hangin, ga-relax ang imo muscle, lalo na kung may biyahe hilo ka, ha? Simut-simutan mo lang ng DTX liniment oil, amat-amat na kwa ang ginatawag na paglingin sang ulo mo abang gabiyahe ka. So mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, sir boy. Abi mo mga parting words, anay?
0: I just wanna greet my late father, no, Dr. Rahel de Solweta. Happy birthday, daddy, no? September 16, no? So kung buhi sa subong, plan na siya. 103 na si daddy. Happy birthday, daddy. And of course, I just want to say good morning man sa aton na mga suki nga kapalamati sa Kabangkalan, sa Ilog, sa Dangkalan, lalo na sa pamilya ko da, no? Kada sa Kalubang, kay Auntie Judith Solweta, kay Cousin Junjun Solweta. And of course, just want to greet my mother-in-law, Leonila Bandola. And of course, ako na brother-in-law si Brad Bandola sa Santorini, Erreco. Hindi gan maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatangkaso o busip on kagilanat, mag-D3 Bio, tanan-tanan ni available sa Amon Online Shop sa Lazada, kag sa TikTok, and of course, sa Amon mga clinics. Ako si Boy Silueta, Gambal, good morning. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Greetings, Manda, ano, sa Barangay 36, sa kay Kapitan Biasca, subong nagapangapi-kapi upod sa mga barkada, dira, mayong aga sa inyo, sa inyo, no? Saluat, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako si Engineer Rooney Albao, nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa sininga programa. Padayon kami, sa paghatag sa mga informasyon sa ikayong lawas, so tutok lang, adlaw-adlaw. Saluat, Engineer Rooney Albao, i-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: 105 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa

0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si mami bala, kabad. Anay kayo, wala nagali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayon gana.
0: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
1: Ambat lang din mami ah, wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon na amo sinai.
0: Amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalos ang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Padayonon na rin pagpamati kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Maproseda kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na kay mamati ta.
1: By the way, saliwat, mayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi ni gid sa mga sotap na.
0: Are, okay makugani.
1: Kung nakaplastar na kamo, nakaplastar man ko niya. Nakabuklad ako gani baneg.
0: Hindi ba nga nagbuklad ka baneg? Mano ka matulog?
1: Joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun iugtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni Didi Sata ba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang atun pagabasahon.
0: Boss, halan pa lang sa letter sender daw kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sotab, Sotab, Sotab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, kapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sotab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagkaagi nubya?
1: Amo gid ang problema ko DJ Sotab. Kay kun mangaluyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na mangaluyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naluyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mga luyag.
0: Ni malaki mo ya? Ano ka, aslo? Hindi ka kabalo mga luyag?
1: Dako gid ka tama ang problema ko, DJ Sotab. Kay kun maghana na ko diskarte sa babae, gagalipungan ako.
0: Buiset, nga problema lang yung Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay. Kung bala ano ang mayo, kung nga himuon ang tagpadala, Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy. Kay Sotab ka man, pareho ka mo ni Didi Sotab. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Region la ba?
1: Ano man toto na ko?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Buraktay. Ma istorya na itanay ah.
1: Babalos ka lang kuro.
0: Hindi ka magpamati aw? Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yon?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Sang-san o lang kuya wala nagpamati sa imo haw?
0: Basi subong pa lang ya? Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna.
1: Mm.
0: Tag-isa to ya kauras ya. Igo magbutwa sa dalong baybay o konsuba man.
1: Ayaw mo lang ha. May lolo ko gana ya nga tagduwagid kauras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Mga isa kuya ka lolo. Tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaluoy gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya? Nag-isa, tuya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na yung tutod ako.
0: Ate, sige. Pati ko raya si mo.
1: Ah, salamat kay tutod ako.
0: Pero, obde ko bala karon magpadagat ha?
1: Eh nga man, mano toto?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gidya butwa-butwa.
1: Hala, sede sa jay no?

0: Amo ina dapat ang buhaton tayo sa kastre.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo eh. Ako gidyati, ako manding boss mo. Magkadtudre ang mga media nga mga legit kag tamburong man. Mamangkot sila sa akon. Hambalon nga gina-LBM ko. Ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobring nga may unod. Ah. Agod nga magbuli sila. Makayumyuho man sila. Amo man lang ng ila kalipayan eh. Kaya kung hindi mo na sila pagatagan, ah, basi ibirahon ka na nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na na iya.
0: Amo na. Ah, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amo lang ang iambal nga gina-LBM ko, ha?
1: Yeah.
0: Magpamangkot na sila sa imo party sa akon, hatagi na lang dayon sobria para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka nagputik. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Oh. Anong ginakumot-kumot mo, Boss Rocket?
1: Ah. Hoy, Ramon.
0: Oh?
1: Kagamo na gid sa nagakatabo.
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadya gid. Oh, Boss. Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo.
1: Mm.
0: Sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga, grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Busa.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Kaya hindi man ko binalamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano yan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss? Mangkuta na lang imo nga self. Hindi pala supporter ka man? Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatsyag.
1: Ikaw bala, Boy Ramon, kasuplahdo gin si imo, no?
0: Hmm? Doon man, Boss. Anong nabatsyagan mo sa bungaw?
1: Nasuya ko.
0: At tiyan mo man ang nabatsyagan sa ibang taga supporters, eh.
1: Pero, Rocket.
0: Hmm. Ano, Boss?
1: Bisan ano nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero di, ano kaya ang mabulig sa supporters kaya na kung ma-impeach kid man niya si Sara Hao?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimo, ya? Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, no?

Lagi niya klarong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amuto nga problema, ginapadala ya pa di. Sa programa ya, ginabasa ya pa. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To di gradlawan gan. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pa sakbalo. Ano siya? Tanga? Doka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabalo ka ng ido, mga luyag. Siya pangatawaw. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro, siyang pangaluyagan sa babae. Ano siya? Espesyal? Ano siya? Siniswerte? Tonto, kayo mo burtaloy ka? Sadya, you know?

0: Kapitan Ugakom! Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh! Gado gasala kagit magdalida.
0: Ay, Kap! May nag-files ng reklamo, Kap!
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalok ako na file. Kaso, Kap, sa DLG, parte sa BBM scholarship.
1: Mariklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Wala kaya nadlo, Kap?
1: Sos, kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero, Kap.
1: Oh.
0: Ariedo.
1: Ah,
0: seryoso na ganiya.
1: Ah, makulukar ko man na Japon. Kwarta mo na Japon ang katapat. Masulbar na inadayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar mo na Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano ka?
1: Oo. Kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mo ta Japon, di ba?
0: Ganit man, Kap, no? Eh, lutsa no man nag-Japon.
1: Bisan ano pagkapatok-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tanda ka, Kap, ya?
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotic. Nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Sa atin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Mga abyaan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinaka-kampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm.
3: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas labi na sa mga tissues sang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm. Yes, Doc Ramil, no?
2: Mm.
4: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain
3: oxygen kag glucose.
4: Mm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Initially together with amyloid plaques amuni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yang bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya way ginom kibot na lang, dasig tigulang ako. Dapat inom gid DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer.
3: Mm.
2: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
4: Mm. Okay.
2: Heart.
4: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May
3: correct.
2: Kidney, duwa pa.
3: Huh.
2: Isa lang buhi ka.
3: Mm.
2: At least isa ka lungs.
3: Mm.
2: Kay left and right ang
4: correct,
2: lungs.
4: Correct.
2: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan natun ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amun yung aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
4: Correct.
3: Balor sang health investment mo pero ang benefits nga matag sa imo so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Mm-hmm.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs sir boy.
2: Mm-hmm.
3: 14 pesos divide 5 pila
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
4: Ay, about it.
3: 17 centavos kada organ.
4: Grabe no.
3: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
6: sa Ibu Blood Sugar.
5: DTX 500.
6: Masalikan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: the show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pampaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitray Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio.
0: Ang Hitray Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3

0: mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina Energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag babuwas ka. Ganag kapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five galingawan
8: Sweet
9: Joe. Ga?
10: Ano ga?
9: Sexyman ko ga?
10: Okay lang.
9: Ano gusto mo ga? Mapadugang ko boobs?
10: Okay na nang duwa. Ano to ayan, tsura ya kung dugangan mo pa?
11: Sweet FM.
12: How sweet!
13: Computer, the station.
14: K5 News FM.

0: tatay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga butika.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya kaba, no? Rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
4: Oo, gapahuway.
3: Kadami, no?
2: Amo na mga benepisyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
3: Gafalo kita.
2: Gafalo ta. Especially kung aras kuwa.
3: Correct.
1: Alright. D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
2: Correct.
5: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigo gay nung D3 Bio, Sir Boy. Number 1 nga namian gigo ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian noon. Lang, at least blabisan edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po kumpanya. So, ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Six ko ba?
2: Amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
3: aburido ka
2: nang ulihan na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
3: Sa mga cells.
2: Sa simo cellula. Para mag-depensa na nga daan. Grabe, no?
3: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan namon backup, kinangalan namon support.
3: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
3: Himos na lang.
1: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection.
4: Husto.
3: 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula, tuwa na sudlan sa mga virus.
2: Replication, grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Asta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka na monolaurin mo, anak na.
2: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 6 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 MBPS, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 MBPS sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 MBPS. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 MBPS, dito lang sa K5 News FM. 11 MBPS.

0: Nag-preparar makaradong Commission on Election. Sarunday ka nga posible nga electoral sabotage. Aga charge kontra sarunday karang konsinugid sa likod. Kung nagahimo nga rata preceding sa may kapin sa 16,000 ka mga opisyal karang baluta sa may maluso basilan, no, matapos ka nagumpisa ko adlaw karang Lunes, sarunday karang Bangsamoro parliamentary election. Sunod ni kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, randa mismo karang kwan, the Commission and Bank kay magahimo it investigation. Sarunday karang insidente nga kung sasin, ay dapat gid manang magsabat to responsable sa pag-compromise karunday karang mga baluta nga mga kakipay. Sunod pa sa aton karang Commission, ana karang pagapasakaan ito kaso, once nga rong mga investigator ay maka-establishon itunday karong ebidensya kung sino gid mismo sa likod, ah, kurunday karang nagahimo nga ra, itunday karang operation nga ra. Ngayon at abing may kapin hama ko mo, 16,653 ka mga official ballot sa 36 it maluso sa 69 polling precinct. Aos katunga tahay, kunyata, shaded na. Ah, mga nakita nga may mga sidit ang mga kipay. Sunong ani kay Garcia, ro preceding ballot ay makonsidered nga election offense. Ag kama naman, rong otoridad ay dapat i-determine gid. Nasapitan ka ng insinti ag makwalify gid sa ginatawag karon nga electoral sabotage. Sa atom nga layi, runday ka ng full body, sa runday ka ng electoral sabotage, ay magapahimo karat makonsider nga special election offense involving ronday karang pagtamper it mga baluta nga hindi magsaka it may kapin 10,000 ag may una karang penalidad nga life imprisonment mga kakipay. Rong COMELEC ay wapagid ma-identify rong mga suspetsado sa may party karat basilan nga kaso. Ani rong investigador makarahay nag-establish at pagid, no? Ginabuhi to usturo na sabitan karang kaso. Ah, sabi gid do mga individual nga may kaptanan ag criminal liable. Saron dai karon nga natabo ngarang insidente. Kun ako ta karagatan awa. With due respect sa aton nga Commission on Election ito sa may party nga ra it maluso basilan, ah. Sino gid abi rom obrari kara it nga rang mahamba naton nga presided nga ra. Abi sa inyo nga pagtan-aw. Ro kandidato or official kaya nang obrahon nga may anang ginatawag nga political power or impluensya abi. Kaya indi. Kayang kaya obrahon. Kung may kwarta, poderoso. Pero ro pangutana, sino dapat rumaghugag nga mag-ubra rin karon? Siin nagahalin do aton nga nga mga baluta nga ra. Hindi man pwede nga rin mga opisyal, agra yung mga tribo, daya nga rin nga mga kwan, mga grupo nga rin nga mga kandidato nga poderoso, tanan may 3G, may gun, may gold, ag may ano pa, may power pa. Basta mga 3GG dyan, gone gun, gold. Oh. Ay, sino gitabi karon doga? Ubra, it baluta nga ra, kundi gahalin sa aton nga Commission on Election. Ay, officially, balot ra eh. Di ba ga? Doon na akong ginangawan. Huwag man ako gahambang ga, gapamangod ako sa aton nga COMELEC sa lugar nga ron ha. Pero nagaduday ang ako. Base, kung ginhadlok ro aton nga COMELEC, nahara o, himuin nyo at makara kami nga ra. Otherwise, base kung may matabok kinyo, posible nga ginhadlock or either nga ginbayaran do COMELEC nga maghimo kamot makarang mga shaded ballot nga ra. Di ba lang doon ay, daywa, ginhadlock or either nga ginbayaran mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber, dokumentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11MD.
0: Imposible ito nga mag adto pa kung sino pa abing nga dag-uno na balota nga ron opisyal eh. Opisyal balot ron ay. Doon yung ginagamit sa eleksyon na yung sa Bangsamoro eleksyon nga rakon at taliwan nga Lunes. Alang-alang man doon mahakwat unat ibang balota nga bukot halin sa aton nga Commission on Election. ag ibutang rekaron ay official ballot ron. Mga naging kakibot it mga tao nga siyempre una mong pagbaton wakasayad nga may mga president agali samtang sana nagabuto ha, kita ang dangatot ha may unat na nakasit ang mga pangalan itunday ka ng mga politiko nga ra na dapat inside nga may mga president agali samtang sana nagabuto ha, kita ang dangatot ha may unat na nakasit ang mga pangalan itunday ka ng mga politiko nga ra na dapat investigatos to na ko atong kumilek at bisan ako nagatanaw bukong takot kumpormi sa kinatabo nga rito sa may parting nga ita Mindanao nga rang andang rang autonomous BRMM election nga ra ay bisan do mga tao medyo what at kinatawag nga peace and order nga kakatabo what at order medyo sanda pa mismo rong siga sa aton nga mga otoridad siga pa sa aton nga PNP medyo nahadlok man datong pulis sa army nga magsita bisan atong ato nagkakinatabo nga atong bandalismo atong malicious mischief nga ginpang bakas guba ro mga propiedad sa gakyan kuna na una wag kita maabangi ha during election haman wag in dakopron ha haman waron ginpang barila kung mga maisog kung iba naga anto kung nagbitbit ito kung mga samurai to haman don haman it makaron do sistema ha, may aton pa bagang ginatawag nga hostesya ag order ya sa party nga rat BRMM aron nga niwa para tapos to pro election nga to kung nagtaliwan nga counting pa nagabutuhan ay grabe at aron kinatabo oh tama ba itong basugon daton karang presidente perhaps pili na itong hambahon dun dahil imaw rumay imaw atong ginatawag nga hipi it aton karang Armed Forces of the Philippines apukon at manami baga apukon at manami nga imahin nga gamakara kita nga nagkakatabo ra sa summer part ko aton nga may southern Luzon o southern part ita Mindanao. Oy, bisan natapos abo tagihapon nagkatapos, guys, imagine may nagkagamatay ta. May nagasinggit kan ito nga nagahambal nga punduhon man na eleksyon, ha? Haman ita hamat punduhon do eleksyon sa anong rason? Ano ro mga rasones nga rang hamat na makaro sistema ri kara? It meant to say nga may nakita sa dang medyo bukot manami nga posibleng magkatabo bangod sa grabe ro attention or either nga nagkasinggit ka na papunduhon it is because nga wasa na maila nga bayluhan dada mismo nga mga leader ay watay kung ako nagkataanaw oh bisan sa rin dekara nga footage ka na nakikita ninyo oh nagatili na naaw lang abi ka ro mga tao te sin ka ro nga nagapasipay rato nga to nga mga nagagulo nga to, dapat kunta may mga riot police ka to nga gipang deploy. Ginbakas, pupugro. Ano nga, nagakwanto eh. Medyo makita mo sa ibang nasyon ba nga nagasingkit nga sa ibang nga mga, pesko mga Afghanistan nga nga mga kwan, mga rebuilding nga pagsamad, pagbumba, kung ano una ay nagahinugyaw, makarangit na roplastada una eh. Huwag kita at police nga nag-attempt, bisan una nakita nanda. Ora ako nakita makon kara haman wat riot police to nga nagbakas pupog kurunday kara nga mga tawo nga ra. Ning ko sumuko di barilon don. Wa aton man lang ronay. So what peace and order? Ah, kun ako medyo may sangkiring kapasawan. Ah, atong may nagkamatay may ninahan sa natabo nga rang insidente. Agino naman ha, sa iba naton nga rong sanda mismo nga ni sanda mismo nga teritoryo nagailinaway. Ah, said naton da mga igmanghod naton nga mga Muslim brother and sister da. O isipan ninyo ha, sa na mismo ro nagailinaway una sa na mismo karang teritoryo. Kinhimuan sa that autonomous region nga ni para nga mangin sambilog sandagon sa andang nga pagbilog at pagsuporta sa gobyerno pero haron ano na tabo mga kakipay? Grabe only in the Philippines.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate ka rin nga otro adlaw no, patro adlaw sa aton karang mga suki, sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati. Iya sa kabilugan ni aton karang nga Banwat Calibo, Provincia Taklan, bilog ng Western Visayas. Iya sa bilog ng Pilipinas, Kalibutan, kamusta? Kamusta, kamusta, kamusta? Una pa ka mo? Okay lang ba ka mo? Nag-aaroy raton ng mga motorista makarakatsimpong ray. bisa kahapon nga sumaka aron may kapinsa masobra 5 piso. Nga additional naman karang fuel. Hindi pa may pasaron

Meron namin problema sa Pilipinas naton nga ay abo nga pwede nga bugat sources itrunday ka nga petroleum product. Ito kita-kita ga pinilit permisa Hormuz nga itong mga KK5. Alam mo nga ano mga kumpanya nga rahe may mabahuman nga mga kickback man sa mga kumpanya ginabuan ito. Dito ito pwede magbuwabi sa atong ASEAN countries nga pwede man lang man. Ano naman dong istorya, kwarta-kwarta lang. Ani tama gin man siguro rayang mahamba na itong mga e-bike, mga e-trike nga rang, mga e-trike vehicle. Rayrong sabat sa ginatawag naton nga problema sa atong petroleum product ra. Kapareason sa ginatawag nga mga renewable energy. Dapat ka na siguro ro mga siyakan nga rang e-trike, e-bike, ano pa. Dapat renewable energy man. Agutanan na ay mangin, ah, mangin independent na kita pag-abot sa makarang sistema nga ra. Why? Dekada-daon na itong problema nga ra mga KK5. Pero wag tat mahimo. Nagainabo rong sayakan, negosyo. Negosyo tabi ron. Ang nagamahal ro atong petroleum product only in the Philippines, mga KK5. Adlaw kita may, nga Miyerkules sa pizza 16 kita sa bugan nga ra it September 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita mga taupang doon? Ngaton ka lang nga pagkaistoryahan iya sa kabugusan ko aton nga pagliliba. Makarang nga Miyerkulesan nga edisyon. Palikan tarunday ka lang nga mister ha. Ay si Mrs. Ginlayasan na si mister bangod sa pagpati. May ginabatsyag ka lang nga mental problem rana ka lang asawa. Ay sinyo ito ginatawag nga itong tell death do us part nga rong ginatawag. Sa hirap sa ginhawa, dapat magkasama. May sakit man o uwa, dapat nagaiba ka mo. Ayte, nagka-problema si mister, ginaiwanan ta ni misis. At may kunta man, kung may basihan kunta si misis, ay nagapati malingin mo sa ginatawag nga kutso-kutso. Okay, kagawin ta si mister. O nagapanangisun ta nga nagasaysay ko anang problema. Yes, sa K5 News FM, kalibo mga ka-K5. Samtang dugang gihapon nga balita, update lang ko aton karang nga Bureau of Fire Kalibo. Saron dahil ka natabunga nga sunog na naguntad kay na aga-aga sa sangkap pa ni Magay. Di kara sa may parte ta barangay na Look. Iya sa Banat Kalibo, kinasipot kita ro baraka nga to. Manda nga missile nga to nga ginabutangan it mga pagkaon. Andang medyo missile sa guwa, kumbaga kukusina baga. Andang dining room o dining area. Totaligid nga nagkasunog mga K5. Ay re mabudlay sa sitwasyon natin nga ra. Yung mga posible linya at kuryente nga ra sa milog sa mga dahilan. Isan dapat doon mga breaker gina-off kita permi. Mabudlay ko naka-on nga base kon. Arang nagkakinatabo nga rang rotational burnout. Sang bilog nga nangin kosra kurunday karang mga sunog mga K5. Samtang dugang gihapon nga balita, PhilHealth Aklan nagpatawag itong dahil karang press conference makarang adlaw. Wala itong masayari kung ano ang ginpatawag nga rang press conference. Ano ra, partira sa good news para sa aton nga mga kliyente nga kami ay makaabil yun ito kabaabo nga benepisyo. Ano rin manaming balita sa aton nga taga PhilHealth? Ay puro kami kaltas sa amon nga rang PhilHealth nga rang kaltas-kaltas matapos dinag-on. Wakit bugon bisan singkong duling sa taga PhilHealth. Kung hindi ka pa mamasakit, hindi ka man makaabil. Kung makaabil ka man, sus Mari Josep. Hindi nga ni matakuban, di mo nga 50% nga hospital bill kung ikaw ay nagapangayo. Ay sus ma, kung medyo nag-uyang ka at bawat kwarta. Kung pwede nga maging exempted ka sa PhilHealth nga rahay, nabihilog ko't ako karang nangin gusto ko maging exempted. Hindi man mo malon, hindi man mo magamit. Sino man nabing tawong tuntuman nga mango nga magmasakit para gamiton do PhilHealth man? Samtang dugang gihapon nga balita, reklamo gihapon nga sa 20,000 pesos karang presidential scholarship assistant ni PBBM. O nagainabo tayo sa aton karang probinsya at Aklan kunta sa aton nga nga mga kapitanes. Doon na may oras ako. May ako nga i-tips, pero ulihot ang aning tips rin. Pero mahambay naton nga mangin kwanda, mangin mahambay naton sang kiri yang abulig man sa ulihi ba?

0: side natin. Possibly ba in next year o in mga na following year pa base may una pagid ng mga karang klaseng ayuda na nag-aagi sa atong barangay nga ra. Eh, basta mga karang-arang sitwasyon nga ayudang ginapaagi sa barangay. Pirimit ang may mga kontrobersiya sa Pilipinas. May una matabing mga tuntugin ng mga kapitan. May kung may mga kung wakamot delikadi sa abin, hindi yung pagintrahan mo ga. Mahuya man ka mo sa inyong itsura, mga kabatas. Kabaabong pobre sa inyong barangay. Wata ka mo't makita agaday. Ano bulag-bulagan niyo tahay? Kung nadadagahi gitaro ibang mga mayad ng mga kapitanis na nag-ubrat at mayad. Saka kinatabong ra. Agi di man tumabaso kung namat inyong mga pumuyo. Nga sana mismo nagatanaw. Kung ano ginman ka kinatabo sa iyong barangay. I-explicar niyo ba, perme? Mangin transparent ka mo. Perme ka mo mag-adto sa barangay mag-explicar. Kung ano mga feedback batunan ninyo. Agod nga, aroy malang importante ay. Eh, nagkatabo nga ni kitang may mga idsa people power nga one nga rang idsa people power to. It is because yung bukon it masyadong hindi maintindihan ita Pilipino kung ano gitbaro dapat ka ubrahon ang nagkakatabo sa atong gobyerno. Doon nagkakatabo man, bisang kato sa World War I, World War II, kaya sa Pilipinas. Pero kung matawaan doon it clarification sa aton ng mga pumuyo, may Facebook, may radyo, di ba, may publication. And I think doon nukugang ay. That's why nga bukod transparent, doon aton nga hatatong doon mga posibleng himuon. Ay may mga experience man kita kara. Wat ka parehas rak sa mga aplikante nga nag-applied police, sundalo. May mga slashing nga ginatawag. Dapat makaroon kuntaro mga sistema nga ginahimo agod nga hindi kita madudahan itaton nga mga pumuyo. Bukon ito pag pagkatapos ko deadline hay gulpe ang gumawa sa bulletin board. Araw't aron lima nga mga kwalipagado. I-post yun na ito sa Facebook. Tapos na, uwaran kung kita itbatiko sa mga kakipive.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipive, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton ka nga pagkatawat ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton ka nga studio. Meron sa aton ka nga broadcast center. Makita kita sa Port Florida Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa aton karang Facebook Live. Bisitahin niyo ng live programs K5 News Kalibo. Pwede kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton may banghod nga nagamonitor pinagi sa nga mga transistor, digital radio. Mabuksan kami sa inyo karon nga mga lisuan FM band ha. 94.5 MHz. FM band
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.
0: Oray babi, nag-inuso yung yapon sa AM. What at AM? FM, traton nga na mga kakipay. Agas, of course, traton nga pag-encourage man sa aton nga mga viewers, followers. O feel free ka mga magpadala kayo nga mga feedback, rin yung nga mga mensahe, opinion, suggestion, anuman nga klase nga mga problema. Reklamo, baturo na mong doon. Thank you so much sa aton nga mga viewers at mga listeners nga sa inyong nga pagsalig sa K5 News FM Kalibo. Nga ginsaligan ninyo kami nga inyong nga mga reklamo, inyong mga problema ay amon man matawaan ita sabat pinagis sa mga natungdan nga mga insat gobyerno ag aton nga mga opisyal. Ako yung ginahin niyo sa mga yabigid makaranga chimpo nga nga hagos abo nga nagreklamo pag-abot sa runday karanga 20,000 pesos nga nga ayuda. Please, please lang ha. Kung kamo nagreklamo, kung may inyo matangagin post sa inyong karong mga Facebook, public mataron, what problema ron? Pero kung mga personal na kamo nga magreklamo, ay dapat kita ron magpa-interview kita. Agod nga, may paabot pa naton sa natungdan nga mga opisyal. Ag mapasabat man natong sanda, not only nga kamo nag-istorya, but the benefit kung kabilugan ko inyong karon nga barangay. Eh kung naman tabi, may nagatawag ka to nga naghahambal nga may makarang problema sa bang barangay, di man pwede nga kami na magtalakay ag dudu na mo si Kapitan. Ay tapos pag dudu na mo, nahiwa man kami kinabuitan nga bisan clip or sugat unahalin kinyo. So kung ka nagareklamo, ang may unang valid, agun mangin valid rason, ang reklamo ay pa-interview kita ha. Or either kami mga post man kamo ginaabot man namon doon. Agot kami, hey, kami abi hey, tulay ta kami ay. Hey. Naga-bridge ta kami, wa ta kami naga bukod na kami bias bang sambilog ang among dugdugon. Kung baga kami rong repere, ni kapitan, agad nagareklamo, di ba? Please lang ha, sa atong bigmanghod. Agad nga mangin klaro man tanan. One problema ron ay. Kaya kita sa aton nga rang kalibutan sa Pilipinas siyang may demokrasya kita. Anytime, pwede kita magreklamo. Provided, nga matawa maton ita ligo man do sa piyak ng partido nga makasabat man. Doon do atong ginatawa nga procedural due process of law. Ha? Okay lang? Of course, so aton nga pag-encourage man nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agot permi kamo nga ma-update, ma-notify kamo sa mga balita nga kinatabo iya sa aton nga probinsya Taklan, Banway ta Kalibo mga kakipaib. Aga siyempre of course, pagkaiban man kita ko aton karang mga patrol nga mga balita na tipon sa nga mga area of responsibility. Sa gihapon, sa yung regular karang amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Sa aton nga pagpanumbalik, ro mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines. Pagkatapos siya mang itdugang aton nga mga pahanumdom. Kylie, standby!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drop.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, padayon kita iya sa ato nga pag-ililibat. 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Bago kita mag-padayon sa ato nga pag-ililiba, ano rin pa'y nagkaiba it virus sa ginatawag nga bakterya? Ag paano protektahan adlaw-adlaw it aton karang nga Mighty C Alkaline Vitamin C or aton mismo karang nga gawas? Ang virus is mas pinakamaisot nga klase mikrobyo kontra sa bacteria. That's why nga rovirus ay makita mo yung through the use of microscopic. No? Hindi na ito makita ko atong naked eye. Unlike ko bacteria, pwede pa makita siguro. Agrong virus ay bukot posibleng nga nag-istar sa guwa. Itaton ka nga gawas mostly bisan do mga bacteria nga ra sa sud akatong gawas nag-istar. Ang paborito ang niwakat makitang sa guwa it gawas kami una nga virus nga pagsumud sanda doon do delikado mga kipay ag white kapasidad nga magmultiply or itap or aton nga mga cell ha kurunday karang nga virus pero madali sa damag mutate no matod di hindi na madali nga maka penetrate sa tonga cells pero sanda hay nagainabo nagainabo ang hindi mo mamatay sa magnatawag ng mga antibiotics, mga K5. So, para makontra naton, no, runday ka ng virus, dapat adlaw-adlaw kita may atunggid ng panangga ng vitamin C, Mighty C Alkaline Vitamin C. Agad, siyempre, kung mabasko grato ng immune system, ay hindi na kaya nga mag-istar pa sa aton ka ng gawas bakon may aton ka ng ginatawag ng immunity. Rung Mighty C Alkaline Vitamin C, nagpapaskog ka aton ka ng mga sundalo, aton ka ng mga white blood cells, randang mga kontra, no? So kung saan na agresibo, mas agresibo pag ito aton nga nga mga soldado nga sukan at patsyonon na nga mga virus nga nagkasuhod at posibleng nga mag-istar sa aton nga gawas mga kakipaib. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka aton nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Ratong nga butika ha. Bukas ron, adlaw-adlaw. umpisa Domingo sa adlaw karat Biyernes, no, except rong adlaw ita is Bado. Nakara nga libre nga konsultasyon o soyang si Doc Robert Impinado mga kakipay. Kay Bro Arnie Ascura o nasa Ascura Food Product, may dadi nga pagpamatigid sa Motorcycle City. Always thank you, good bro. Ah. Kay Sister Maria Lisa Nacor, nga nagamonitor man niya sa itong programa, may dadi man nga pagpamati mga kakipay. Now, sa itong pagpadayon, kahapon, actually, mga itong ha plastar iya sa itong programa ay nagpaabot itong dekarang concern o sang kamister ang nagaparangison timo along the way ko amon nga interview hindi ta mapunggan do anang buhat chagon sa na mismo karang asawa ag sanang unga nga naglayas ginasugid suno ka na ay ginasugid ko nga may anang problema mentally o naga kanya na ako eh nagapumatsagan ako kahapon samtang gina-interview ko eh basi kon hisampok na ako pero okay matay-maw no ag rupungota na galing kara hay ro ugat abi kara medyo may nangin witness imo sa saka krimen nga naguntad una sa mibana tangalan ag sanang pag witness hay hindi man imo makonsider nga disqualified during the time ko anang pag witness dahil una-una wa matangan imo nakasalang gid sa korte it's because nga ro mga suspect na baby po nag-amin ta ko kaso kaso right after ta kato sa natabo nga tong insidente ay parang may una tang nagagawa nga mga istorya nga may una imo nga mental illness ta. Nagaptaon na sa tangalan. Rungan naman ako, naman huwag ka nagpasakat kaso sa mga tao nga nagpanamad. Kontaray, pagpanamad, kurog na tawag nga reputasyon. Kuwa malak matuod nga basihan doon nagahambal kimo nga be ikaw ay sang kakaumangon ka. Di ba ka? Di, reklamo ni mo ag pasakat kaso, pagpanamad na ron ay. Bukon niya ikaw kundi pamilya, ro posibleng samaron ka ron, di mo mga inunga, di ba, makahuya ron. Oh, hay watatabo ay kuno kana wa man imot kwartang inog pasakat kaso sa korte. Lagi na mabudlay sa Pilipinas tanong kun amat ngara. Indi kating mamatay mataod sa imong sakit o sa nanong sakit ta basta pakabot sa maritis ta ngara ay mamatay kating mataod sa kahuyanan. Oh. Ako magpail kamatod kaso man ay gastos man. Di ba? Okay. Ano restorya kara? Pamatayan ta si Mister. Sana ngarang panaysayon ag kunta man kunta ay rumisis man nga ra, kahapong gintawagan, tanagaring, pero wag kasabat ay. Ato bangat purmal ninyo kung may unang ginatawag na pagbugag, ag gabigid sa mga ginikanan ng dangara, ang mga ginikanan at magtimbang na partido, istoryahin ninyo baga, kung hindi ta mag-work out ninyong relasyon ay, matuma ka mo sa barangay, pirma ka mo una, bukot at tambal nga mag, haron, apektado man doon nga, ag siyempre sa milong nga ra, basi kung umagkitagahambal nga maghurimentado ra, hindi na akong inatanawan. Kahapon, nagpanimbang ako eh. Kasi makon ko maghurimentado rin. Kita na katubang ka. Di ba ka? Ay medyo depressed mo masyado. O, nagaliti ko trauwa eh. Okay, pamatayan tabi ha, mga kakipay. Ito nga rin ang pagkikipangagot. Asa sang kamister, mga kakipay, mga taga Banwa Tangalan. Kung ano na tabo ka na, nagpanawagan mo sa nang karang amises, sino kina, basta may anang haminsin ng pangagan eh. Kung siya man parang panimpyo eh. Hindi ko tama kontak kaya taga-katiklan ko noon sa iyong misis. Tapos, wala ta nakabalik kung saan ang karang panimagay. Okay, pamatian ta si Mister.
6: Kakipay na makaraan si Jaymar Aguilo, no? Nag-iya mo nagsaka sa ating karang broadcast center ay anang misis ay naglayas, no? Ginlayas. At mo doon na anang karang anong madagpon karang unga. Gaki ba eh?
10: Gaki.
6: Sir, pakistorya, abik ano nagpanaw si misis mo?
10: Bale, doon na tabo, di karon, sir. Damong kasultanan na di karon sa akong asawa nga si Miguel Flores Emiliano, na pinakatiklan. Ako, taga-tangalan ako, mga kapatid. Pangayo, ako bulig, ito, hinga na nga. Siyempre, nag-uusay, matangani kami karon sa pulis ka to. It, nga katiklan. Ginasinyasan ako kuno na nang ginamakara ko na ako, nga may samad kuno ko sa pag-iisip. Agwa man bukomat makaron na birang asawa ngaron kon. Kuwat nagsusog karon nila kapapabe wat buto sa akong ngaron asawa.
6: Against
10: kami gina inaway.
6: Against papa mo?
10: Oh, against papa ko. Gina pirmi kami gina inaway sa bagay dili ngani masanat buto ng papa ng si James Aguilo, ang si Marilyn Aguilo ha. Ang mama ngaron. Wa ko sayod kung ano ran nanging sungsog sa sanang nanay di ang man si tradition na birang asawa ka kun basta nga makipagbuwag ta kuno man pagkipagiwalay. So nagpanaw imo nga to hay halin imo sa bagay
6: uwag sa anong pizza nagpanaw imo?
10: Wa ko sir kasayod kung ano nga pizza man nagpanaw basta may bago nagpanaw imo ito di gahinyo nang nanay nga si Lydia Flores nga pangayot bulig nga doon sa ang asawa nga rahay. Nagsugot pa ta ako, agwa mataway nga dahilan nga nag-ano bi kami mana, nagsiyakitan kami sa amot karon nga bagay, may bagay kami sarili. At patindugan kami ni Sir Nance Bantad at bagay sa tangalan, anang gimbulig. Para magpangabuhi ako at insakto ka na. Ginaway matod kami ka to dahil may dahilan abe nga hindi na naman itindihan nga nagasakitan gimata kami ka to, pero makaron ay ako nga napanawagan do ako unga ng anong dagon nga nang ito sa bali ito mo sa Katiklan abiron nga uli ang asawa nag-antay mo ito para magbulig sa anang nga nanay rin ng kasuntanan na mo ni nanay nana nga maglakad doon at papel para nga mabuligan si nanay na sa anang imanghod nga itong namatay nga itong si Kevin Flores. Ano nga ni 20 days pilat ang days imo ito sa Katiklan nagwaman maguli-uli habang ko ka na pagkatapos problema mo ang magubong at mag-imanghod, mauli ikaw, isabat ka sa asawa, oo, hinghatod na ako sa terminal, at bus series, ito sa terminal, ito, kung kapatid na tugog, pilang days ako ito gahinungat ka na, ininusoy yung imaw, tapos yun nga ni, sa pilang days nga ron, nga hagubong na nangigbanghod, ay, uwan mo naguli, sinugang ko, pinapas ko, ito dala ko ra ako nga ron, anong tagon, nga, unga, limang tagon ako nga ron, nga, kag-G5, nga, nga, unga, nga, puro laki.
11: Pilang bilog mo, unga, eh?
10: Puro laki, sir.
11: Pilang bilog?
10: Daywa, daywa may unga ima sa una sir nga nadakpan nga tawid pulis at kalibo aging hold dito sa kanin nagpanakaw nga iya na damay malangbaga sa mga barkada
11: ba mga daywa.
10: Oh daywa,
11: tapos ano mga rookie mo ron?
10: Oh ako rin daywa ngon
11: ka dapat may nauna patay mo nga.
10: Oh wat gabot ima sa anong una nga to pero patay man to sir dili king loko man nga set do yung asawa na kon
11: dili nga pangaywa talik ang asawa.
10: Oh bilang adventista ako sir baton kimo kung ano imaw may unga ima sa una. Ayun, tapos yun din eh. Bagus ka ako, nitiis ka ro, mga kabudlay nga. Sa ilang years kami nag-iba.
11: Ilang years ka mo?
10: Ga, ilang years kami, sir. Ga 8 years yung takara. Paato, nga kami 10 years, 9 years, pa 10 years yun. Ay, doa mong tato, bisa ng nanay nga ito, ha, may patay mo si Kevin Flores. Nga nga karagang ang maging gubong.
11: Ang nagbanghod?
10: Oo, nagbanghod. Nga matapos, lo, yung mga problema, mauli, imaw. Nagasalig mo't ako, hayway mo nag-uli, kinapas ko, dalawa ko rang unga. Oh. Doon nga ni, mag-abot ito, ginghughog ako sa anang mga bayaw na kong ngaron.
11: Oh.
10: Anang mga magugang.
11: Ginanong ka.
10: Mangod, parang medyo tupon ba ako, pero ang rason, ananda ko ito.
11: Oh.
10: Tapos anang ginabaliktad nga, ako mga bisyo ko nung ko, mga marumbado, hindi ko nung pagpatihon, may samad ko nung sa pag-iisip. Mga ron, may dahilan sir, kita, sa doon yung natabo nga ron nga takon. Ay, din nga niyang ginikanan, tutol nga mag-iba kami sa sayo, ginaway, guno kami, di ginapaway, di kami sir, wag gusto nga doon ang ginikanan, ginasusuan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahili.
6: Ka-K5 na makarasi, Jima.
9: Okay, naputog. Okay, dalang gid, mabahabara, may continuity ra, may continuation da. Okay, dalang gid mga K5. So, actually rana karang pagpanawagan hay gustong maistrat uman na nakarang nga misis ag garo nga niro rason ko nagkabangdanan ko naman ita nagpanaw si misis na it is because nga ranang misis naghambang nga medyo may problema imo pero mabulay ta kanikara bago naglaya si misis wa mat ginistoryahan si wa masa nagistorya formal ko anang karang nga mister nga bi nagaong imo sa nang misis nga malayas ta imo ra formally dahil may problema imo sa nang piniino. Kumbaga nakalayas ta imaw ang nag-istorya sa anang karang mister nga runyo taga buhok at imo bangod nga ni may mental problem ta imo ginabatsyag. Dugangan para akong ginangawahan, harap ginangawahan ko ay mismo ro ginikanan nga rin Jimar Aguelo. Ginikanan mismo ha. Ay sabi lang man kuno sa nagapakagat ra ita istorya nga may una imong problema mentally. Ay syempre kun ikaw ro asawa, mapati ka man of course sa imong panugangan doon ay pamilya mismo yung gahambay. Ag waman it ginpakita abi nga mga certificate halin sa o may nagpangutana abi ako ah. Ngani wa ako ka nakilasid damay. Nag-text abi ako kay Sir Edwin, mga Aguelo pamilya na sa Tagas Tangalan no. Bukon at kilala ko na Sir Edwin da si Jmar. Para sabi na apelyido ay ag taga Tangalan man imo ra Sir Edwin. So parehas ang abi matuod na damay ta ko na pangayan. Oo. Waman sir ay waman ro raya bang si Jmar ana matan kunta ay maistorya na karang asawa. Okay na kay Ma'am J. Okay dalang gid no. Nagdubli kita. Mabahaba tong interview nga ra no. May mga person pa imo karang nagatangis pa mga K-5 dag nga may nabing anong dagon nga unga ang gindayo ka na karang misis na mahabahambal ko ni kana ay gusto na nabuon do unga ay yun naman no sa atong layi no bisan sin ka magadto hayro unga nga na below 7 year old sa nanay patagi hapon doon. Then kung sumakaw ni Mao sa after 7, so ginapadesiding karon do unga kung sino mo pwede magsunod. Di ba ka? Doon sa atong layi nga ginapatuman sa Pilipinas sa atong pamilikod, sa pamilikod naton. Ay makon ni peta pwede mabuori mo nga unga. Ay dapat amakon karon hay sa ginikanan. Okay na, sige, plaster tamay. 5 minutes lang kay 5G, 5 minutes lang.
10: Nag-adto kita kay Sherner's Bantad nga nag-agi kita daywa ka to nga rin nga ganyan yung sinanay mo nga yun doon nga magpungalit-bulig para malangkad at madali nung papel nga ron nga kapubri malang sandangan iman pangayon ipulig ito sa mga tao sa katiklan nga ron ay siyempre na ako naugtan ay parang gintagat at dinanaro ako nga ron nga unga abet hipos tapas na ta moron nga
11: wala ka't gaong
10: o tumagyaong ako sa ito kung sino mo nag-adto dahil nga naging husay man kami ito
11: ka to ay pa nagbalik mo sa katiklan.
10: Bali, ito tangani kami sir. Ito nga niya ako sir. Daga ko tangani ron. Ako ta mismo nag-apas ka na ito. Dahil bilang days abito natambay ro patay. Uwa nga niya ako ka. Uwa yung mamaguli-uli. Kaya daga ko rin unga ito. Ako yung tigos ka. Kung nga buo ito. Nga yung payan. Nas bukid. Last night to eh. Last night. So, ro ito kami. Yung patawag kay Mauron sa police station at anang Katiklan. Tapos yung husay kami. Eh, gawin na ala ako. Sabi ka tinangis ako. Siyempre eh. Kalma lang man ang kalma ha magpulis. Ay amba di man naging sinisinyas taga tong policewoman nga may makaron ko no ako hambal ko no it tagaya sa podyot. Ay sino ma akong tawo ro naghambay makaroyon. So yon ay sige ako mara what at maro ni sige nag-agi ko sa kay address. Yel nga ni sa mga natabok ka kon ko will back to 2015 nga ron ko pag istigo ka kon natubong mga kakipay mga kabumbo na nga pamati ay may Diyos kita ga pamati may dunggan kita ag, may dunggan do Diyos ag may mata ro Diyos. Ay ako makasasaga man ako pero matuod man akong nambay nga kato nga will back to 2015 ako nagawitness ako sa daywa nga ron nga kay nung Ransel at kay nang Ginipel nga ron nga uwa kita sa nakato kahimo itrimen sa pagpatay ka to nga pinatay nga ron sa among nga si Rune Jigo mangod nila ni Anisya Jigo
11: na taga
10: taga ano taga Kudyot
11: o tangalan
10: tangalan yung pilak sa ganas lupatay tanang nga ron mga kakipaib. Ito't arunot ang nakita na akong sa ganas nga what ang kokok sayo kung sino't ang naghimo itrimen. So pag-abot nga ron sir sa
11: okay.
10: Sa korte, what ang kapungko kaya nga nga masin sa bilog noon din nga kung magpungko ato mga kapumbo. Ang katipad din nga nga naamin yung kuno eh, daywa. So nanout ako nga ra.
11: So wala kang ka-witness ka to?
10: What ang ka-witness kin masin sa bilog?
11: Dahil nag-amin ito ang mga suspect.
10: Oh, pero nagpabumbo ako to sir kay Bumbo Cyrus Bailon. Ito sa Bumbo. Nag-add ko man ako sa GMA. Kay si Buliga man ako nga nilo ni Dingking nga rang sekretary po Jot.
11: Hindi mo nang iba?
10: Huwag ito. Ginikanan.
11: Eh, pawag. Hindi
10: naman si Papa. Pero nagkatangis ako dahil nga kung nanapi nga ginapapan ko at pulis nga to nga si Pangara, si Nora. Ayun nga niyo.
11: Ay, ginpilit ka?
10: Oh, parang ginpilit tanda ako. Dahil bata pa rin, naditrit abi ako.
11: Pero pangunta nagsugot si Papa mo.
10: Hindi naman magsugot ka to. Kaso ako, naghambay nga, parang doon naghambay ako nga nakita lang, nagpinusong lang niya parang nga parang mapakamin to. Ay, suspect malang kung tabar daywa nga ron nga, sinong Ramsey lang, sinong Juniper Siles, nga parang nga mapakamin ang dahil. Pag-abot sa korte nga 9 years na kulong, what aging, what ang nga ako gipapungko, dahil nga nga ginamin
11: yun. Nagamin yun.
10: Zero, mga K-5, ginamin yun ang nga. So, what ang kapungko, nagsibot ako, pailan at ako, eight mental value nga ron ni Anisya Jigo. Nailan ako mental, nagkalat dun sa bilog, aklan nga ra, nga nagtuloyin ko no, nga nagkamangon ako. So, doon, durason, nga nagpasakiatris ako sa
11: DSWD. Pagpakalat na, pinagisalin?
10: Nag-ano ka to ko eh, nagpabumbong ano yun, nga nag...
11: Yung paradyo ka to?
10: Oo, nagparadyo nga ako ka to.
11: Okay, sige.
10: Ay, hindi mantindihan, dahil buabo, bin ng mga isyo, kung alin-alin, mga manakaw, mga kung alin-alin na mga ginambak ako, parang ginasamad, pati din ang puri, kita.
11: Oo, huwag ka nag-pilot kaso?
10: Huwag ko nag-pilot, sabi, pobre, malang abi ako, sir. Hindi, nga ni, kami sa kasawa nga, na. Pobre, dahil ka to, sir, nga... Nga, kan nga...
11: So, katong simpo nga, bago ka nag-asawa, sa'yo, ito sinasawa nga, natabo ka ron?
10: Uwapat, bago ka na kong gisok. Buhay abito 2015 karagat ana na sayo naging sugid ko kana ron hay amana na gin balik-balik kuno na ko nga for close taro kaso close nga ni mako kaso kun sayod man ang galima ko ni Kapitan Vargas ka to napat ang sisa sanda dapat wow nag-abot 9 years nga nakulong ug daging postpone nga ginadaro kaso wa naging abot bas takip mga kay 5 sa sa punto nga magmakaraya pa nga magbayulinti ako. Dahil nga gabiado ba ako. Gusto ko nga ikot nga magpabulig kay si Rabitol po nga. Mabuligan ng baga ko rin ha. Yung nadaw-daog ako at mga taong bayan niya. Hindi na pakalat sa publiko eh. Nagkumangon ko no. Kung ano yung nagpasikatres ko kay Sir Nasbantad. Gato nga mahusin.
11: Ay pagpasikatres mo okay ta?
10: Okay ko no. Ang bananda ay uwaman man na tsakit komplinan. Dahil nga na ikasilo sa pagkatama ka to. Dahil nga na.
0: Na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling 11 Mbps.
9: Okay, aton yung balikan na si Kuanyara, si Jimar ha. Ang dapat karo aton nga barangay official, bay magtuan man kamo kara parting nga kara. Oy, ra ako na ginatan-aw ri kara kun mangin bayulinte ra sa uli. He, delikado taray. Ra ang problema nga ginadadaya nga ra ni Jimar nga ra. Problema at kwanta sa uli it tangalan una kung may matabo nga makarang nga hindi ma-address ra nga rang concerns sa nakarang nga misis nga ra nga hindi matawat solusyon. Ay mo hindi kakatugog. Ag mayawas tapos si Jimar nga ra kun hidumo kay nga tapos kay kay. Okay, magkapanubali kita pagkatapos ko atong Mighty C Network News.
0: Alert with Dr. Ramil Uy.
12: TTX 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang gutok, kagpag dasig makap.
13: Anong advice mo sa wife pa nakatry sang DTX 500?
12: Itry nyo get kay namigit ang epekto, hindi ka mong inulsol, proven and tested.
0: TTX 500!
14: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
15: sang nanligad nga tuig sir GP ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
14: grabe
15: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer sir GP sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalence sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika sir GP. Waitos lagi inom detects 500 ya. Wait to gain no mighty si. Nga man, siyempre, plaka on carne. Kag ang ila diet kalabanan highly processed foods. Amo na Sir JP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
14: Dito.
15: Gulay kag prutas.
14: Of course.
15: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
14: sa cancer.
15: Sang cancer. Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agad may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galang-gali sa panit sang to.
14: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500 sang boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
16: Si Catalina Habagat sang puro kan tubo barangay Kamingawan Kabankalan City.
14: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
16: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domi jumi nga ano na hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog.

0: GTX 500.
1: Straight sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kung diin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, sir boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagid lang, mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa ka-tribe.
1: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag MITC.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag MITC, sir boy.
2: At least maka-supplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi mag-count. Sana na mag-count utan kag prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila niyang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto!
1: Ako yung advice, sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag MITC. Kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas ka antioxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay
1: basta tilo ang atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masaligan
1: epektibo
0: GTX 500
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio
0: ang D3
2: yung may Physio
0: ang Physio
2: yung may D3
0: D3 Bio.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
7: Headline. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 600,000 pesos iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Mga ibinibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. At estudyante ng Parumpon Institute of Technology Top 1 sa Electrical Licensure Examination.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Avax sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 600,000 pesos sa iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Abo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Junel Tives.
8: Umabot sa humigit kumulang 600,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab dakong alas 9:09 ng gabi sa Setyembre 15, 2026 sa Patnongon Public Market sa bayan ng Patnongon, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Fire Officer 2 Freddy Webb Tamba, Fire Arson Investigator ng Patnongon Municipal Fire Station, sumiklab ang sunog sa frozen section ng isang tindahan sa ikatlong gusali kung saan dalawang stall ang tinupok ng apoy. Batay sa kanilang investigasyon, tinitingnan na posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng sunog matapos bumalik ang supply ng kuryente kasunod ng brownout. Wala naman nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Patnongon Fire Station upang matukoy ang tunay na sani ng sunog. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag iwanang nakasaksak ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang katulad na insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Samantala, may binibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 6, katuwang ang City Veterinary Office sa mga bintahan ng karne sa mga gilid ng highway at iba't ibang meat stalls sa lungsod ng Rojas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng City Government of Rojas at ng NMIS para sa proteksyon ng mga mamimili laban sa mga kontaminado o hindi ligtas na karne sa merkado. Kasunod nito, nagpaalala ang mga opisyal sa mga mamimili na kailangang suriin at siguraduhin na nagmula sa slaughterhouse at dumaan sa meat inspection ang bibilhing karne upang maiwasan na makabili ng mga may sakit o kontaminadong karne. Mas mainam na tingnan kung may meat inspection stamp o tatak mula sa slaughterhouse ang mga ibinibenta ayon pa sa mga ito. Kung matatandaan na kamakailan, ilang kilong karne ang nakumpiska sa lungsod matapos na pag-alaman na hindi dumaan naman ito sa slaughterhouse at ang iba naman ay hindi ligtas.
10: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: At estudyante ng Palompon Institute of Technology, top 1 sa electrical licensure examination. Ang kampiyon, nabalitan yan atin sa Ateneca K5, Carol Medino.
11: Nanguna sa katatapos lamang ng electrical engineer's licensure examination ang isang estudyante mula sa Palompon Institute of Technology. Si Dan Joel Monte de Leon ay residente ng Barangay Libertan sa Ormoc City at nag-aaral sa Palompon, Leyte. Nakakuha siya ng board exam rating na 94.25%. Si Dan Joel ang tanging examinee mula sa Eastern Visayas ang nakapasok sa top 10 sa nasabing eksaminasyon. 1,676 examinees ang nakapasa sa kabuang 3,399 takers o 49.31% ayon sa datos ng PRC. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: At mga ka-K5, balita mula Negros Oriental, 1 million inilaan para sa Buglas Highlands Ecotourism Park sa San Jose. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
13: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Authority kung tiyasa ng pondong nagkakalaga ng 100 million pesos para sa pagpatayo ng Buglas Highlands Ecotourism Park sa barangay Hanay-Hanay, San Jose, Negros Oriental. Iniharap ng Provincial Tourism Office ang proyekto sa isang workshop para sa mga stakeholder na ginanap noong September 15 sa Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Itatayo ang parke sa 3 hektaryang bahagi ng isang lupang may lawak na 25 hektarya na pag-aaral ng pamalaang panlalawigan. Layunin ng proyekto na palakasin ang turismo, pangalagaan ang kapaligiran at magbigay ng mga pasilidad na kayang tumanggap sa dumaraming bilang ng mga bisita. Matatagpuan ang Buglas Highlands Ecotourism Park sa lugar na karap sa Tanyan Street at nag-alok ng tanawin ng mga isla ng Cebu at Sikihor. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Samantala, lalaki na nanakita sama sinaksak ng nakababatang kapatid sa Negros Occidental, kuya patay. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
14: Hindi na nakapagtimpi ang isang 26 anyos na si alias Dave sa ginawang pananakit umano sa kanilang ama, kung kaya't kumuha ito ng mahabang idak at sinaksak ang kanyang nakakatandang kapatid na si Johnny. Nangyari ang madugong insidente sa bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Matapos kumain ng hapunan ang buong pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa salaysay ng Moises Padilla PNP, bigla na lamang umanong tinadyakan at sinakal ni Johnny ang kanilang ama na pinigilan naman ni Dave. Ngunit bigla na lamang umanong bumagsak sa sahig ang kanilang padre di pamilya. Sa pag-aakalang napatay ni Johnny ang kanilang ama, agad na kumuha ng mahabang itak si Dave at inundayan ng saksak ang kanyang kuya. Dito na bumagsak si Johnny at binawian ng buhay. Ayon sa pamilya, kumpirmadong nananakit si Johnny sa tuwing inaatake ito ng kanyang sakit. Dito na napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na may diferensya sa pag-iisip ang panganay na anak ng pamilya na si Johnny. Sinabi rin ng pamilya na hiniwalayan na ng kanyang asawa ang 36 anyos na biktimang si Johnny dahil umano sa pananakit. Hindi na nagsampa ng kaso ang kanilang ina matapos ang krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
12: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Gayun din 6 patay, 17 sugatan sa pagkahulog ng elf truck sa Bangin sa Buntok, Mountain Province. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
15: Patay ang 6 katao, kabilang ang isang sanggol, habang 17 naman ang sugatan matapos mahulog sa malalim na bangin ang sinakyang Isuzu elf truck sa Sitio Jacap, Barangay Talubin nitong Martes ng tanghali, September 15. Ayon sa mga awtoridad, naganap ang trahedya dakong alas 12:40 ng tanghali habang pinabagtas ng sasakyan ang Talubin Barlig Road. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang bumulusok ang truck sa gilid ng kalsada na may lalim na tinatayang 50 hanggang 100 metro. Batay sa paunang investigasyon, galing sa lalawigan ng Isabela at dumaan sa Paracelis Road ang grupo na patungo sa ng Bakun Benguet nang mangyari ang malagim na aksidente. agad na rumesponde ang mga lokal na ahensya at rescue team upang magsagawa ng search, rescue and retrieval operations habang dinala sa Bontoc General Hospital at iba pang malapit na pag-abutan ang mga sugatang pasahero para malapatan ang kaukulang medikal na lunas.
16: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
7: Gandang pidayatan isinama ang pickleball bilang bahagi ng kanilang wellness program. Kabuang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Isinama ang pickleball sa wellness program ng pidayatan para sa mga empleyado. Formal nang binuksan ng Pideya Regional Office 10 ang kanilang bagong pickleball court bilang bahagi ng nagpapatuloy na programang pangkalusugan para sa mga kawani. Layunin ng program na ma-promote ang physical fitness, stress management, camaraderie at healthy work-life balance ng mga personnel. Pinangunahan ni Pideya 10 Director Alex Tablate ang nasabing aktibidad. Mayroong accessible venue na ang mga personnel para sa regular na physical activity at recreation. Tiniyak ng nasabing regional office ang mas maayos na kalusugan, positibo at nagkakaisang workplace.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Por seguido, si Paolo Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system sa lost charge na singil sa kuryente na matagal ng pasanin ng publiko. Ito ang naging payag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa tanong kung paano isinusulong ng Pangulo ang pagtanggal ng system lost charge bukod pa sa naunang desisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na dapat patawan ng VAT ang naturang bayarin. Giit ni Castro bagamat abala ang Kongreso sa maraming trabaho, malinaw na prioridad ang panukalang batas ng Pangulo. Matatanda ang binanggit ni Marcos ang issue sa kanyang SONA na agad namang sinunda ng mga pagdiniga sa Kongreso upang talakayin kung ano ang mga dapat alisin sa singil sa kuryente at kung paano maaamyendahan ang EPIRA law. Nilinaw rin ni Castro na sa ngayon ay wala pang konkretong plano kung paano babawiin ang tinatayang 10 billion pesos na mawawala sa buwis kapag tinanggal ang system loss charge. Gayunpaman, tiniyak ng paraan ang BIR at Department of Finance o DOF upang makahanap ng kapalita sa naturang pondo.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
7: Samantala, giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may nakahandang estratehiya ang depensa upang ipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth mula 2007 hanggang 2025 kung kakailanganin sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, maipapaliwanag ito sa pamamagitan ng mga susunod na testigo o ebidensyang ihaharap ng depensa. Sinabi rin ni Poa na ang testimonya ni Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu ay batay lamang sa kanyang personal na karanasan at obserbasyon at hindi ito naglalaman ng anumang uri ng konklusyon. Kinikayat naman ni Poa ang publiko na hintayin ang paglalahad ng depensa sa kanilang mga ebidensya at paliwanag kaugnay ng SALN at net worth ng Vice Presidente.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
7: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet. Nagsasagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa. Una nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik ng tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Wala namang naitalang nasaktana sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay naitalang ligtas.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News of AM Palawan at K5 News of AM Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Gilbert Basho at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM.
21: News FM.
22: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
22: Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy. DTX

0: Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, balik kita iya sa aton karang pag ililiba. May aton karang 18 minutos yon do nakataliwan. Sa oras karang alas 12, happy labas kids. Sa aton karang magbanghor nga naga uilabas sa makarang panyimpo, happy labas kinyo naga. Of course, sa mga nagapupahuway, sinaman ka mo sa makarang panyimpo. Enjoy lang sinyo karang pagpupahuway. Bago kita magbalik sa aton karang mga taupang doon, iya sa aton karang pagliba, mga kakipaib. Arong Klinika D. Tribayo ang asang ka-super food supplement hay makabuligi sa pag-absorb ko aton ginatawag o pag-absorb ko ng dahil karang nga ginatawag nga selenium. Ano rin ginatawag nga selenium nga ra? Rairos ang kaklase ita mineral nga kung sasayin hay kinangan ko aton karang nga gawas. Raya mabuo sa mga pagkaon kapras kong Brussels nuts, mga seafoods nga ra, no? Mga tuna, sardinas, itlog, karni, grains, ag. Kama naman nung cold press extra virgin coconut oil hay makita man sa D3 Bio. Rong selenium hay may powerful antioxidant raimaw sa aton karang gawas mabuo nga bulig. Nagaprotekta gid sa aton karang mga cells kontra sa randay karon nga oxidative stress, nagasuporta man ko aton karang nga immune system ag kama naman sa component panday imo it selenoprotein enzyme nga kung sa sin may major role

0: sa aton karon nga bloodstream, mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Ang ditribayo, maya naman karang lauric acid nga sambilog naman sa abundant, no? Nga kung sa sinang kasuporta gid sa runday karang pag-transport kung runday karang mga selenium sa aton karang nga cell membrane ag kama naman mangkaranon man runday karang selenium sa ginatawag nga mga pagkaon, no? Ag siyempre mabuligan gid nga magamit ko aton karang nga gawa sa bigid ro mga essential minerals, mga kipay. Rong selenium ag ditribayo nga may cold press extra virgin coconut oil hay may antioxidant. Ag siyempre of course kaprasman kong perolic acid, kumaric acid nga may vitamin E ag siyempre nagabuligid sa pag-contrast randay karang mga free radicals ang nagabawas gid kong reski. Ito ang dahil nga chronic disease ang ipapagid ng mga aging-related condition.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Maya naman karang anti-inflammatory support, mga K5, long rauric acid. Maya naman karang anti-inflammatory properties ang nagabuligman sa rundahil karang selenium. Agod nga ni nga, mamodulate rundahil karon nga inflammation, no? Aga nagabuligman, may mga ginabatsyag ka mga arthritis sa bigit mga rang tsimpong rang tigagamig, no? May mga inflammatory bowel disease. Aga papagid ng mga inflammatory condition na gapang hauk-hauk rin mong kagawasan, mabaho nga buligid rong ato nga ditribayo bangod, imaroon ay antiviral, antibacterial specialist. Aga rong selenium, may mabaho man nga parte sa pag-convert, ito ka nga thyroid hormones, agod nga mangin aktibo kita, no? Sa maging active runday karon nga thyroid hormones. Agrong ditribayo nga may medium chain fatty acid na nagasuporta gid sa runday karon nga pagregulate sa runday karon nga mga hormones sa aton nga gawas, mga kipay. Ngani hay adlaw-adlaw dapat ini ato pagpabay-an gid nga nagatumar kita ita ditribayo agud suportahan aton karon nga overall health system sa aton nga gawas, mga kipay. Magid makarangat simpong ra nga grabe ro mga bagatian sa aton kagawasan. Abong nagabatsag ita pagpanakit ko na karong kagawasan, mga kakipay. Okay? Aga, siyempre, aprobado ka aton karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika, iron sa Clinica de Alternativo and Medicina and Wellness Center nga makita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Huwag nga na yung mga feedback iya sa aton karang pag-ililibak kauna kay Ses sa Marilisa na Cor at kay Jimmy sa Olda. Ay doon rin dapat unawain nila yung ganyan na tao, baka magtagal yan sa sobrang awa niya sa sarili niya, baka iba magawa niya. Huwag nga niyo marahil akong ginatanaw-tanaw at alay, psychologically speaking, hay, nababasa ko naman itong tao ay. Ag matood, emotionally speaking, imaw hay, rayang si Jimar, hay okay lang nakunta, no? Pasensya, makadubumbli ang problema ay. Kung kato nga medyo nagaguwa ro mga chismis nga ron nga may anang mental problem, nababato na pa, una ng misis, hay makaratag, naduwa pagkita ng misis, hay nagdubli ang problema gon. Diyon ko nimo ko namat makatugog. Wong ko nat kakaon, rakon ba karay, siyempre wa kita gahambat patapos. Dapat kun ta bulikat barangay ra na sa banwa ita tangalan, no? Ranang problema nga ra. Wa kita maila ba nga sa uli mabalitaan naton nga may una nga matabong insidente bangod sa ginatawag nga nga depression, mga kakipay. Bukod tabet kun ta hangay nga bagay, mga kakipay. Una-una pa mayawas pa imura, no? So, kabayan kunta nga ma-addressag. Pero, hambay ko nga ni, ay dapat kita, ay, hindi ito mag-workout, di atubang, mag-atubang formal ba ga? At least nga ro, anda mismo nga pag-bugag, ay formal, hindi man ba mo mag-inisip ba kung ano rin ang ginaisip ng iba? At the moment, tabi hindi may istoryahan doon, ay siyempre, do problema nag-akon pagid, nag-init pagid, hasta mabot sa punto kung ano rin maubra. Although nga may hindi man aton madinay man nung kamaturan kung daan ang asawa matamato dahil may rason mata, ay hindi man pwede kaya ginatawag ang mutual understanding, ay kung hindi ito rasang bilog, mapilit ron ay. Dapat tanan ay nag-workout, nag-work tanan dapat trong relasyon

0: otherwise kung bilog na kaya may mutual understanding, mutual agreement. Ay kung wa kamot mutual agreement, it means to say ay what matabo nga kasunduan nga ginatawag. So dapat tropamilya mismo dapat kara ro mga ginikanan do makabulig sa makarang kaso nga ra. Amo nga pag indo ta mag work out ro yung relasyon do kay ro purpose it mga ginikanan, mga ninong arag mga ninang. Total rescue dapat kamo kung may mga pag-abot sa makarang nga mga kasay nga ron. Adun no purpose nga una kamo mag-intervene kundi yun mag-workout nga bago mag-abot sa punto nga mag-abot pa sa mga legal nga kung ba solusyon or ida sa barangay o sa barangay ang anay. Ito no purpose karon ng mga ginikanan ng mga andang mga ninong nina nga mag-taut advice. Yun no pinakakatapusan karon. Kung hindi utagid, ay siyempre, may freedom of choice man kita kung doon naging kung doon naman yung kalipay kong tanan, ay ubrahon yung pinaka last resort ng ginatawag. Plus long pa, nga hindi pata nga mamidihan pag may mga remedies, ako na una, may mga unga sanday. Doon sa bilog. Doon na nang ginakuan nga ra ni Jmar nga ra mga K-5 nga gusto nga maibalik ang makita. Mabunlabi ron, siyempre kita, bisan kita man mismo, ako ama man ako, maintok para mga unga, bisan magpanaw kita nga ra, ang mentok ng mga unga, rin mong pinino, sometimes nagasood sa imong pinino, rin unga, kamusta? Namimiss mo ro, mga happy moments ka nag-iba ka mo, di ba? Tapos bumuwag imong kimot gulpi. Ay, din ko naman nagkapadepress, no? Regardless man kung nanay o tatay man imauna. So, sambil nga factor doon, plus pagin sa anang asawa, mga kakipay, matubangan ninyo na yung problema nga ra, no? Okay. Kipay, Jimmy, ato pang pa, no? Pwede pa siguro ma-play ra? Ko tapusan ta lang no, tapusan ta lang dayang aran ko anagod nga mangin dodiretso kita. Eh ibalik ta man ha, ra lang pangiapos anday, pangiapos anday nga statement man anang kwan.
1: Patis ko si Daniela. Si Daniela ke kipa ba mo bo. Aman mo ka rin ganyan ako, may nabuhulali niyo ako dahil nag-witness mo lang ako, mukong mo lang ako kriminal. Hindi ko sa'yo ninyo,
0: Rosel. So, it meant to say nga doon doon rason ang kabangdanan kong tanan.
1: Oo, sa'yo doon na dapat doon. Hindi kami tanda pa nagpamistiga sa nanmahalos. Ako anad na ako, gimbo ka testigo dahil nga ni, nagkigamit lang ako eh. Di ba mo blackmail doon, sir?
0: Oo. Okay, so paano nakasaya din asawa at nang asawaan ka mo?
1: Oo, nagisugin doon ka na ron sa asawa ko mga kontan. Yan yung dabo. Nag-blockmail lang ako. Nag-print up lang ako. Nandok ako magreklamo dahil nga ginabantaan abi.
0: Ano ang ba siyang asawa?
1: Eh, bayon, pabayon mana. Hey, madamay kami nga pamilya. Hindi mo lang dipansan. Huwag ko magreklamo. Okay? Pagpanadyo yan. Magreklamo dahil nga nga. Basi kon, madamay ang pamilya. Hindi nang nandokan.
0: Oo.
1: Ay, ako man napanawagan man, pero paskar sa akong aron nga.
0: So, doon dolasyon ka bang danan nga nagbuwaga kasing asawa bangod sa aron nga rong sitwasyon?
1: Oo, nakalisod kami, wala akong pakita, ano yun.
0: Ano makaing trabaho?
1: Baliga, ako kung takaran plano kung ta, ay ga-apply ko ta ako sa series, sa mong doktor. Tipon-tipon ako, ramo mga gamit, di pa maligya ko lang, di pang dispose ko lang, para nga maligya ko lang. Tapos dito sa Katiklan, sa akong lola nga ron si Latsuna, nga taga Gabulante, nasa Katiklan. Na plus kin ako nga TV, nga Tito Inches, nga dadagaan mo lang namon kay Risco, ang asawa man nga ni Karon Loran. Ano ka to?
0: Sumakarawa ka trabaho?
1: Sumakarawa, ikaw. Huwag na akong trabaho, kaya mo nga buwag, nag-decision, araw asawa, nga rawa, ako sa side girl haman, nga nag-decision ni mawag, maayos man nga ni kami ka to, nga, nag-istorya sa ako nga asawa, nga, buligan na nga nanay, hinyo, ang nanay si Lidia Flores, nga, doon, nga, kaya nag-uraan ako nga, nga rin, ka to, matanag sakitan, may kasuntanan kami ka to, nga barangay protection ordinance, nga hindi ako kapit sa Katiklan doon, sir, mga kakipay, nga ituro na tabo sa Katiklan, nga naginaway kami sa pod doon, nagbuwag man kami ka to.
0: Okay.
1: Di pa buwag kami, wag itat protection ordinance sa Kapitan, hindi binuntra ako, ginabangan akong kumakot.
0: So makara ay parawagan lang siguro ni mo, sa imong misis?
1: Ako, lahin nga, ginaparawagan, hey, kung uwa ko matimot, pagigugma ka ko, pagpalangga o tagin, doon ko nga, hindi mo pagtakas, dapat nagambag at nangka ka to sa police station kita at Katiklan nga ano isip gawagas ako ipinarangka na tabi ako mga K-5 nga magkipaghiwalay ako okay mo aman makon sa anong rason na hiwa man ikaw katupat amin na ginaway pero para nga nahagalin imaw about aron sa anang imangod nga si Kevin Flores na itong inigubong karagang man nga pabulig ng nanay nga doon nga di nga para nga di nga mabuligan ito malakad
0: so panawagan lang nimo sa imang asawa makarang yung pamati
1: kung sin nga man magkaramahal din hay ang miyake ka man hay hindi na imo pagpanaon atong mo nga del minor di edad o kustodyo ron in this WD. Imo ginmataro nga del minor di edad anong dagon, naglimang dagon. So rakon na lang gimon ninyo, kung buwak na katgusto ka kon, bilang years kita nga nag-iba. Yung tis, kurong may unga ka sa unag, iba doon, tikaw. Huwag na ako may kita, ito yun yan, sa mga midahilan, kita ba ha?
0: Umagbutor, huwag anong gustong matabo ni mo?
1: Dakong gusto karon sir, maskin nga na ito nga on na kung doon nga, sa bilog ka ko, nagkundi man mag-plitik rin ko nga.
0: Okay, sige.
1: Kuhan, yun nga nga, pinabiki mo tanan doon nga, wakang managang mga prangka, dinagani mo. Ang okay. Ni mama mo, kung ito kuno ikaw, gindaga kuno ikaw ni uncle mong Samuel sa Manila, sa Quezon City. Okay. Doon na nang hamba, wako sa ikon, ito man, dahil masi kung iya, malang man nga na, ginatago, kung nakakon, parang sit up, aron sa'yo, natawagin.
0: Sige.
2: So, high speed na balita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, Miss Mialin, yara no? Inyo lang istoryahan dat formal. Agon diyon maglalapag, may formal ba? At least ay hindi man maglitik matuduo ko imo karanga mister. Aga pamilya man lang kung tara, istorya nito mayad, no? Rana karay pagpanawagan lang, kung sin man kuno makaranga panimpo. Sabton do, call, ay nagaring do telepono ay. Sabton formal ag istoryahon, ag magpirmahan ka mo sa barangay. Then kung tapos nung tanan, di tapos at least ay rana ba nga peace of mind. Hindi man maabot sa punto ba nga mag-inisip, pag-inisip imaw, nga ba si makakumit pa imot ibang bukot pa namin nga buhat. Iya sa aton sa ibabong at kalibutan. Okay, sige. Magkapanumbari kita, ha? Dugang paghihapon ka nga mga taupang doon. Pagkatapos siya bang, itdugang pa nga mga commercial. Kindly stand by.
2: Ang kakampiyon ni estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butka.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namukid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Abakan sa mga butika.
4: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
7: Padayon kita iya sa aton nga pagilibat 38 minutos siyon do nakataliwan sa oras nga alas 12 ag sa aton kana nga pagpadayon mga kakipaib aton kana nga i-activate dong report nga natipon ni kakipaib Bridgelin Tornino update development sa natabong nga sunog di kara mismo sa sangkap panimagay sa may parte nga rat barangay na Luok kay nakarait mga pasado before mag 5 o'clock ay nasunog ro sangka baraka ag anda karang medyo miss hole sa gawa kadang panimagay. Medyo totally burn gitaro kuan nga ra rayang panimaga rayang baraka nga ra ano ba rong rason it sunog no ay sunog sa tagana ginhimos nat alas 4 hapon kahapon randa nga rang mga bisig mga gasol nga ra ginhimos para in preparation pagkaaga ay magahasanda so nangawasanda kun haman mana it natabo taro sunog nga ra ano ra sinhalinda sa linyat kuryente K5G para sa kampiyon nga balita kay listan by
1: K5 News FM Live Report.
7: K5J?
8: K5 Ralphs nag-aabot sa kapin 140,400 darong nga inaywan no, nga kahalitan it na sambit karon nga sunog sa barangay na Luok kay na ita aga-aga. Kung sa CN hay totally burned kita K5 Romy doday kara nga baraka nga syempre may sugod ron nga mga baligya may una nga mga freezer.
7: Uno ta kuna nga baraka eh.
8: Oo, kakapangumprag ang K5 Romsay.
7: Tapos kapaabot ang mga soft drink, nakatambak pa man sa sana nga baraka?
8: Oo, tanong agdo, sugod pa it freezer nga to K5 Romsay. Hey, kuan kita, tupok kita it kagayo tanan. Ag mga baligya, ag syempre may bodega, K5 Romsay, nga may mga nakastock man baga rita to. Hay do yun nga, sunog kita na tanan, totally burn kita, ay himo tabi sa light materials kapin paro, bubong karahay pawod baga K5 Romsay, paborito kita at kagayo ron, mauron nga, wag kita it inaywan nga mga kagamitan abimana ron or structure sa day karang naghuntad nga sunog ka K5 Romy. Hindi pa matumod itatun ka nga BFP kung ano ro cause of fire ka K5 Romy. Pero based sa mga nakabati nga magapit sa lugar, wabit may nag-a-istari ka ron K5 Romy, pilang metros pataro kagayoon sa Tag-iya, itay ka nga panimagay, may nabatian sanda nga may nagupok. Pero hindi pa matumod kung base kung mga bote rato o kung electrical ka K5 Romy nga may nag-short baga, sanda karon nga linya, mauron rugin tunaan, itay karang sunog. So ato nga pamatian, rupagpahayag na FO1 Robin Saborda, rong fire investigator, no, itatun karang nga DFP Kalibo K5 Roms.
7: Okay.
9: Balik kagi na mamay, naka-receive ko isang call, 4:41. Then, nag-dispatch kami ma'am is around 4:42 a.m. Then nag-arrive kami is ito is 4:45 po. Then pag abot ng ito is nag-assist kami sa area then nag-firefight mo.
8: Based sa investigation ta sir, paano natabo ang sunog kag ano ang gintunaan sini sir?
9: Actually mo may sa initial na mga investigation mo may under investigation pa yung mga ma'am. So hindi pa natin matulid kung anong gid ang aton nga cause ang origins ng fire ma'am.
10: Okay. Based sa mga nakakita, sir, nakapamangkot yung mo, sir, kung sa DAP, like, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, k
9: Actually, kasi Rai, mga nakita siguro is, for around, four. Kung na siya, past four na siya. Then, doon nga, nakita yung mismo, sir, is ang dito na yun sa bodega, sa my kitchen banda. So, dito man natong gina-pansir nga, gina-under investigation yung mga possible nga dito naghalin ang original start, ang start ng parcel.
8: Okay. Ano particular, sir, nga parts ang balay? Kung nag-start sa bodega, hasta din ang kwan, ang nasunog, sir? Kag ano partially or totally git, sir?
9: Totally, ma'am, may totally board git, ma'am.
8: Ang bilog nga kwan, sir? Bodega?
9: Bodega ang baraka mismo.
10: Sa ano sa yung mga sulod sa baraka, sir?
9: Actually, ang sulod sa baraka, sir, ay mga grocery. Mm-hmm. Then, ang bukas yata. Then, mga itlog din, sir.
10: Okay. Sa bodega, sir, wala sa kunitang kwan, sulod ang bodega?
9: Doon wala yata, sir, yung bodega.
8: Ano ang plastada sang lugar, sir? Ang bodega, ano ang mga nakatambakag? May linya pa na sang kuryente dito, sir?
9: Oo, ngayon na, may linya pa sang kuryente. Mm-hmm.
8: Ano ang mga angulo nga ginalantaw natin, sir?
9: Possible, ma'am, may intuwan damam sa bodega or yeah, banda sa kitchen kay doon gin. Na, sa'y nakita sa ato witness, ma'am, dito gin na origin ng ato nga fire, ma'am.
8: Okay. Ang kitchen, sir, ano ni dirty kitchen or may mga gasol sinada ang pwede?
9: May una ito nga gasol, ma'am.
8: Okay. Wala man kuno, sir. May na buy and may na ano sila kung nagaluto sila or may baga base.
9: Sa initial nga information na muna nakit nang na nagkagina ito, ma'am, is around 4 PM pa sila kahapon na lahat. Mm-hmm.
10: Wala sang kwan, sir. Wala sang nagkatulog na tao dito sa
9: wala, ma'am. Kay ang baraka, ma'am, sir, is mga approximately 7 meters away from sa drilling sa house mismo sa Tagana.
8: Okay. Ano, sir, mix material ni sir?
9: Ma'am, mix material si ma'am.
8: Okay.
10: Mapilagin, sir, ka oras or minuto ang ako ni firefighting, sir, bago na
8: declare
10: fire under control
9: or fire? Nag-arrive kami ito, sir, is 4:45. Mm-hmm. Then, nag-under control yung mas around 4:56 a.m. Mm-hmm. Then, na-fire out mo, sir, under around 5:02 na, sir, sa nga.
10: So, sa, well, sir, kadasigit ng paglakdan mo sa mga kalahin?
9: Oo, sir, kay light material, sabi mo, sir. Kag, ang sabaw is, pansang pawod, sir. Ito yung mismo nga, dasigit na grap ng kalayo.
8: Based sa assessment, sir, mga pila ang danyos na ginpansin ni sir?
9: Sa mong initial assessment, ma'am, is around 140,400. Pero, pwede pa yung mga magbago once nga nag-submit sang affidavit of fire loss ang tag-ana mo.
8: Okay. Mag-loss sa mga baligya, sir. Ano pagid ang mga valuables nga na sunog, sir?
9: Ay, ito mong sa na inakasuragin ng tag-ana mo, miss. Mga freezer, tapos ito mong sa sulod. Kaka-grocery nyo palang kahapon, ma'am, din.
10: So, may mga ulod to, sir, yung freezer?
8: Okay. Sir, may mga na-witness kita nga na sa pag-investigate sa lugar. Kag ano ba si may mga lupok na ni silang nabatian bago nagkalayo?
9: Yes, ma'am. Actually, ma'am, may, according sa to witness, ma'am, may nag-toothbrush yung mao.
8: Oo.
9: Then, may nabatian mao nga naglupok ito sa guwa. Then, iya ginling-ling. Then, gito niya nakita mo nga gito sa point niya itong may nagkalayo na.
8: So, posible, sir, electrical or hindi pa ginatuloy?
9: Hindi pa ginatuloy matulid, ma'am, kung ano gita ay under investigation po yung mga.
8: Okay.
10: Usually, sir, sa pag-investigate na ito, just like this mga fire incident, mga ilang kabulan, sir, or weeks bago magawa ang result ng investigation?
9: Sa investigation, sir, nakadepende man nabi mo, sir, kung pilagin ka things.
8: Okay. Pero wala ang power interruption during that time, sir?
9: Wala man yata, ma'am.
8: Wala, may mga nakasindi nga, ano, mga pailaw, abi.
9: Pailaw. Doon wala man yata, ma'am.
8: Okay. Sir, pampila na nga sunog diri sa ano, sir? Subong September, diri sa Alibo, sir?
9: Actually, this September, ma'am, may around 6 na yata. 6 fire incident na mga reported, ma'am.
8: Okay. Sir, mensahe, abino sa aton niya from BFP Kalibo para malikawan ang kaparehong nga incident, sir?
9: sa ako lang gitin sa atong mga pamuluyo, no? Always lang gid kita mag-aligmat sa atong nga atong panimalay kay doon gani sa subong ay may ginapabot kita nga Super El Nino. So doon nga dapat ay mainit natong nga temperature makara. So dapat ay before kita maghalin sa atong panimalay is make sure to get nga ang atong nga mga appliances naka-unplug imaw, tapos ang aton yung mga kung nagaluto kita is make sure gid naton nga ang mapatay gid mo before kita mag lakad sa aton panimalay.
8: Sir, thank you so much gid.
9: Sige ma'am, thank you gid.
7: Okay, hindi pa ta matumod kay 5G kung sa kuryente o sa andang atong gas stove, no?
8: Hindi pa kita kay 5 grams kasi kung kuryente ro andang inasundan karon, may buuan patasan daron nga mga sample it wiring agay examine patanan daron kay 5 grams nga may una bang indikasyon nga na short circuit gid man mauron ro gin tunaan isunog or may mga ebidensya patasan da nga gin gather ito sa lugar nga ipailawon patas sa pilang ka mga examination nga ni makaron hay under investigation agdin ro padumdum itaton kala nga BFP sin sa kalibo pa lang hay makaroon nga Setyembre, pang-anum na ka mga fire incident. Kaya kay 5 Romy, haroon na ilista it at yung karoon nga Bureau of Fire Protection.
7: Okay.
8: So, dahil at yung karoon nga report na maghalin sa Tagatapan, ita BFP Kalibo with K5 Jim Liidoro, tryaman si K5 Regilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
7: Okay, abong asamat ka K5 Regilin Tornino sa Ronday karang update development sa aton karang Bureau of Fire Kalibo. So wapagid it matumod kung daya hay halingid man sa kuryente, linya, nga nag-short, or daya bagay halin sa andang gas stove, nga nag-gupok, o wana sarhe eh. Pero kung suno sa ungang ato kay natag-ana, hay amot naman na ginhimos na kahapon patat alas ko ato it hapon. So, din pa ron tanawon, di siyempre, imbestigahan pa ron. Ag, speaking ko investigation, actually, ako na istorya kara sa milog sa mga official ita BP, randa tapang imbestigahan nga ra kung minatod-tod ang investigation galing sa mga sunog nga ra, nag-aabot at 3 months. 3 months, so, bago sanda supposedly, officially, magpapaguwa it formal ang investigation report. Galing, siyempre, kita sa radyo nga ra, hay, puro tanan inisyal at aro mga andang karon, although may una ginatawag nga kung klaro matagid nga gin sunog or nakita gimataro ebidensya initially pwede pero formal tagal nga andang itang proper nga turnover it investigation nga formal gaabot at 3 months mga K5. Matama ko na ay after 3 months pata kita maginugwat ko resulta nga to. So gaban unofficially aga initial pang rondo mga kinatanaw dahil doon abir andang ginatawag nga period of investigation. Yabigit ko mga komplikador na kakanatabo nga sunog, ay mabuhay-buhay taro kuan karon doon na nga investigation mga kaki-5. So, dahan-dahan kita gihapon, ha? Ay umuwan man kung takain at bunok, ay atong nga wan, sobrang init, tapos gulping umugan, kaso wa kahingabot, ay. Bisa nag-uwat bunok, kaya sa atong sa kalibo, ay tangdaon, dogangit, ay maputit na gihapon. Oo. At ang inapok si kumakong mga gag-umiyara sa wapit, tagratong umugan. Ay makaraw, init yung man, no? Mostly cloudy man kita. Ngani, nagabatsa kita kara ita sakit sa atong yawas kung hindi kita maka-adaptar ko, ko-condition ko atong palibot mga K5. At siyempre, rayang ginatawag nga nga oxidative stress. Ag cancer mga K5, basta milog nga nagaguba ko aton karon nga cell tissue ag nagakurap ko aton karon nga DNA. Ngani, hay, dali kita masudlan at bagatian. Gabigid rin dahil karang kaso nga mga cancer nga ra. Rong ginatawag nga cellular mutation at alteration, rayo ginhalan it cancer. Siyempre, nagkakasama dyan natin nga mga cells, ratong DNA, ag tapik-tapik kundo, nag-gato mong ginatawag. So, nag-inabo sanda. Ag the moment ka mag-gap down sa itong yawas, bangod kuwang kita sa ginatawag karang antioxidant, or buko, may una man, pero bukot mataas ro aton nga level at antioxidant, so dun delikado. Nganin, hay trabaho ragit ko aton nga food supplement, rong DTX 500 is superior antioxidant nga to the rescue guide sa aton nga ginabatsag nga mga oxidative stress or may una man kamo ginabatsag nga cancer nga makabuligid sa inyong karong kagawasan. Rong DTX 500 may nakarang 1.3 million antioxidant nga makasuporta gid makalimpyuhan ro aton nga kagawasan sa ronday karang oxidative stress ang mga free radicals nga nagasamad na moment abing hindi malimpiyuan sa tungyawas ra ag nagabuhay ay naga ma cause it effect may epektuhan to aton nga cells sa atong DNA delikado ro mga K5. So sa mas tiprano adlaw-adlaw kita nagainom dapat ay niyato papagatan no. Tawan to oras sa chimpo gid di para man sa atong nga kayong gawas ra di ba ga? Eh wat pusrong tanan kun masamad do atong gawas ha tanan do mga milyones sa atong ginakita duga aron tanan. Ha? Kung kita ay magmasakit. So, amliganta always, ratong yawas, DTX 500. Aprobado ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Repenros Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
5: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: May dadgate nga utradlaw na kay nung Stephen sa nakaroon nga panimagayon, makarang at simpong ra. Ag kay nung Efren na Rapis, always man nagpamati. Ag kay nung kay Kwan, kay Sister Susan, Flores na sa Banat Leso.
5: High speed.
7: May dadgate nga pagpamati. Ag kaman naman mga revester, ag ano pa, revester, ag... Kabindol family una sa poblasyon. Happy pamati gid kinyo una ha. Kay Sister Julie, kay bro kwan John na Crispino na sa Aliso Multipurpose Store, madayid nga utro adlaw. Ang sa aton ni may bangod una sa Bayangan Village, madayid nga pag pumati sa makarang pangorason. Sa aton una nga LGU Leso ha, madayid nga pumati una sa aton nga mga nagaopisina, ag kama naman una sa aton nga barangay hall no kay Kapitan PB kay Kakawad Patrick. May dalgid nga pagpamati. Kay kung pagi daw, kay nung, kay auntie, sino nga ninda? Nalipat na ko kay auntie ay. So, nasa mga staff, itaton nga poblasyon. O nasa Leso, barangay whole happy, pamati gid sa makarangapang orason. Ag kay Nanay Banjia sa Tambak, New Washington, happy pamati man. Kay bro ako na, kay bro, sino nga? Agwelo na, happy pamati kayo na sa mga Agwelo pamilya na sa may party ita tagas ng alan. Ag kay Tatare Iberdola sa Gonzales, una sa Mabilo Kalibo, ag kay Kwanman, sino man kay, sis, kay brother Jose Nelson Delpin, sir, may dating nga pagpamati man una sa Aklan State University Banga Campus. Siguro hasta lang tarikaranay sa itong pagpanarbiso, makarang adlaw nga ra ita Miyerkules nga edisyon mga kakipaybe. Do mga balita, mga isos, mga tao pang doon nga wamaabot. Mabatean gihapon sa pila ka mga News and Public Affairs Program ita K5 News FM Kalibo. Sangayon ko ito nangin partner technical aton nga broadcast engineer K5 Fred o K5 GR Unayan. Ag of course aton karang station manager K5 Gloria Villas Manyo. Pero aton nga CEO ag president Doc Ramiloy. Ako gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may daigid nga hapon. Standby yung sa masunod nga programa, Secret Memories with a Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
12: sa mga butika.
13: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blanga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa blang sila Dok Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no? May poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
12: yes.
13: Sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? padamu-damu tainom monolaurin.
12: Padamu-damu tainom ditribayo.
13: Ditribayo.
12: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa ditribayo.
13: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agod
12: ako niya every 8 hours yo.
14: Every 8 hours.
12: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa ditribayo sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako ning pagproduce duha sang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo.
14: Amo nang putos.
15: Gatrap sang kagaw.
14: Gatrap ka putos
12: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate sa sila. Kay alalang infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka ditribayo, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang, hindi gid siya kakuha, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa, magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
16: Ditribayo! Ditribayo!
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
16: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
18: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo, subong halos duwa na katuig in priso sila balay.
12: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
13: Bakit naman?
12: Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
18: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
12: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo. Why? Patay ka.
18: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus, sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkanto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagditribayo ka.
12: Ti, kung wala siya ga-ditribayo,
18: ti, good luck, no?
12: Good luck.
18: Naama ditribayo ka, ditribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
16: Ditribayo with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
16: Ditribayo.
20: Ang ditribayo.
16: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
16: Ditribayo. Health News.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang eye care.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Superman. Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga makibot ka. Ako na ginababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo.
0: Kwan, walay na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining setup. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi ka na magpasugot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kaskwila pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayon na. Kung palangga mo gi Kuya Babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak. Ang desisyon mo nga, ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto oh. Si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko kita si Mikay.
1: Oh, oh. Nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigi ko eskwela, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na ina. Oh. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Toto, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubia. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kagisa pagid, ang nubya mo nga daan, wala manasang tinapusan.
2: Oh,
0: paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga ka mo nga duwakon, makabata na ka mo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak, palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anong ko na karun? Amoy ng singgit sang tagipusoon ko eh.

0: Mika, nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay nagaiskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, depende na iya kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na ganyan nga makaupod siya.
2: Ba? Ba? Papa na dayo ng tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Ramon na Japon, ramon na Japon pa ka dumain, di bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensyahan nyo lang si Mika. Amugin na siya eh. Kaprangka.
0: Ferdinand, kay balo ka, ginapabugal ta ka sa mga kumpari ko. Nga sa maabot ka adlaw, mangin isa ka na ka arkitekto. Pero, taw hindi ko na mabaton nga sa mulang sini kadali. Mag-asawa ka na?
3: Pasa na siling ko na. May skwilagya po na ko. Tumanon kong hando mo pa.
2: Okay. Wala na kami sang may mahimo pa. Pero hindi ako gusto nga dire kamo sa balay.
3: Ma?
1: Wala sang problema. Dito kami sa balay.

0: Babe, dali ka. Amoy ning kwarto tao.
1: Om.
0: Choy? Gwada bala na Choy? Dra ka mo ni mo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dra ko nag hits eh? Oh, lang gabang ya. Amo na no bioma? Kapino sa supat, di ba?
0: Oho, o, Choy. Si Ferdinand na. Abila ka na to, Choy, ah.
2: Okay. Mayo na lang si Ferdinand. Pwede mo na siya mag-escordyo,
0: ah. Babe.
1: Oh.
0: Pauway ta na, babe.
1: Babe, kakuan. Amo ning kwarto ta?
0: Oo, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyakang kwartong tingog ta kag sirado man ni katama? Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon, balay, eh. Pero mga mabuot na din sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure, gig ko yung makaadjust ka na dire.
1: Mika?

0: I'm the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakal sa mga butika.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty C. DTX Coffee Mix.
16: Free Bio Coffee.
17: DTX Beauty Soap,
18: DTX Herbal Oil,
19: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
20: and many others.
21: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: may free check-up ka pa
23: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
24: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
25: K5 News FM.
26: Shopping the lives of the Filipino.

0: Aga na galing. Ay, tulog pa gihapon si Mika pa. Ang mayo pa. Bukawan ko siya. Mahimos man ako pasikwilahan eh. Oh, babe. Babe. Bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May skwila pa ko.
1: Sinanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, sinanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ata, maing aga.
2: Ah, maing aga man to. Si Mitcha, tulog pa?
0: Oo, ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo, ta.
2: Sige pa, sagob lang to. Anay, tubig to. Kay nautdan kami kagapon tubig. Wala ka dasang inog paligo mo. Kag dito ka nalang pamaho sa eskwilahan nyo. Kay wala ko katigang. Kaya wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gai ko dabi anay kwarta. Bi kay baklan talang kada sa guwa sang linuto na nga daan ho ah. Nalaswa da guro kag kanon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadamos ang lago na mo, no? Wala ginagpanglabas si Mika ba? Nahanuman niya siya man? Kabalo naging siya nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe! Babe! Ang ani pa gali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe, kunta niya ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain din pamatsyag ko, baby. Ikaw na lang dabal, ha? Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay do. Mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob kay mas halod ka na lang.
0: Ano?

0: Ka? Abi mo? Daw naghinulsol kung nagupod ko sa imo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol yun? Ay, tub-tub subong ya. Wala mo kuya gin pabusong.
0: Hindi ba na naghambol na ko si mo? Natapuson ko anay pagtuon ko?
1: Eh, bot si mo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand.
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nagupod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline ko obra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige, balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi bala? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo. Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko.
0: Oh, ano?

0: sino ba lang? Ba, Ferdinand! Anak!
1: Oh.
0: Eh, Diyos ko, anak! Anak, Ma. Wow! Kaniwag sa imo, anak!
1: Ma!
0: Ay, Diyos ko!
1: Patawara ko, Ma. Husto ka mo ni Papa. Wala pulos ang babae na ito.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Kabalo na kami sina, anak.
1: Ma!
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babae. Oo, Ma. Abi mo to. Dumaano na kami nga papulion ka. Ugali ka eh. Gusto na mo ni Papa mo nga. Na ikaw mismo makarealize ka. Nga sa laagin buhat mo.
1: Ma.
0: Anak. Ah, salamat.
1: Ma. Aro na ako.

wala kuman ginhusgara ng pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato ka leksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko kag nakatapos ako kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingwahe nga in Ingles nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulun-an ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. IK Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang IK Drops ato at ang IK Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. IK Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Kaya magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasulta. Tada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
0: Nagkapangita ko pala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to

ba ang nais mong balikan? O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan? Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon, midweek edition na KK5 sa ating programang Secret Memories. Panibagong kwento na naman po ang ating tinutukan. Siyempre, kwento ni Ferdinand ang ating nato ngayon. Kwento po ng ating bidang karakter na panigurado, marami sa mga magulang ang nakarelate. Ganon din sa mga anak na minsan ang sumuway. And of course, may mga natamaan din siguro na masyadong may mga paninindigan at ipinaglalaban sa buhay. Dito sa kwento ng ating bidang karakter, KK5, na-emphasize yung importance po talaga ng pagsunod sa mga magulang. Hindi kasi yan nakabase kung matanda ka na, bata ka pa, or nasa kalagitnaan ka na ng iyong pagmamature at medyo bagets pa. Kundi ano man ang iyong edad, KK5, minsan talaga kailangan mong sumunod sa mga advice. Kailangan mong pakinggan kung ano yung sinasabi. At hindi yan dahil OA sila. Hindi rin dahil killjoy sila. Or gusto nilang hadlangan ang iyong kasiyahan. But of course, minsan kasi yung pananaw ng mga magulang ay higit pa sa iyong nakikita. Kumbaga, ang iyong mindset ay hindi pa masyadong matured compared sa kanilang mga karanasan. Compared sa kanilang mga natunghayan na sa buhay. Ay, syempre, marami na silang alam kasi matagal na sila sa mundo. Kaya lang, minsan talaga, no, dumaraan ka rin sa tinatawag ng mapusok na stage. Dumadaan din talaga yung isang tao sa pagiging mas mapusok ka K5 sa kanilang mga paninindigan, sa kanilang ipinaglalaban, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya huwag mo masyadong pairalin ang pagiging mapusok ka K5 all the time to the point na handa mong talikuran ang iyong pamilya, ang iyong pangarap at maging ang iyong future para lang sa kung ano yung nagpapakilig sa iyo ngayon. Naiintindihan natin minsan yung mga ipinaglalaban, mga sinasabi na may sariling buhay May sariling buhay kaya dapat kanya-kanyang pakialamanan. Pakialaman mo yung buhay mo at papakialaman ko ang sa akin. Oo nga, KK5, minsan may sarili ikaw na buhay. Ang tanong, kaya mo na bang mamuhay ng mag-isa? O hindi lang mag-isa, may bubuhayin ka pang iba. Kung ang sagot ay medyo dihado ka pa, hindi mo pa keri, alanganin pa, mag-isip-isip ka muna. Pero minsan din, ano, parang okay lang din na hayaan na kumbaga huwag masyadong i-baby ang mga nagpupumiglas at nag-uumalpas. Siguro okay lang din minsan KK5 na hayaan kapag masyado nang may mga ipinaglalaban at hindi nila ay handa na talaga sila, carry na talaga nila ang buhayin ang kanilang mga sarili. Kasi kung pakikinggan mo ang kwento, hanggat meron silang ipinaglalaban, paninindigan talaga nila yan. Magkakagalit lang kayo, di lang kayo magkakaunawaan, pero sa huli, parang ikaw pa yung mali. KK5, hindi kasi natututo ang isang tao dahil binigyan mo ng advice. Dahil pinaalalahanan mo. Minsan kapag pinapaalalahanan, minsan kapag pinagsasabihan, ang lumalabas, ikaw pa ang mali. Ikaw pa ang masama. Minsan okay lang din na hayaan mo silang matuto. Kasi hindi rin natututo ang isang tao hanggat hindi nila na-experience at hindi nila nakukuha ang kanilang fair share ng consequence. With that, handa na po ang ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. KK5, ang ating question of the day ay, kailan ba dapat seryosohin ang relasyon? Again, kailan ba dapat seryosohin ang relasyon? May time frame ba? Kakaloka yung mga tanong natin, ano? Kasi sabi, kapag bagets-bagets ka pa daw, kapag minor ka pa lang, o kaya naman, masyado ka pang bata, wag muna daw seryosohin, eh. Lakas maka-playground lang siguro, ano? Laro-laro, ganun. Pero ikaw ba nung yung take? Comment mo na yan. Mari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento. Hanapin lamang ang Sweet Terry K5 News of Kalibo na page. Yahoo! Well, in a while, ipopost na rin po natin ang ating katanungan of the day. Siguro sa mga tanong, kung kailan dapat seryosohin ang relationship, syempre, kapag nag-commit ka na, kapag may nakarelasyon ka na, parang ang unfair naman na papasok ka sa isang relationship, KK5, tapos laro-laro, trial and error. testing, testing, ganyan. Nakakaloka yung mga ganyan pagkakataon. But then, sabi ng ilan, okay naman yung seryosohin, pero yung talagang super duper seryoso. Tapos yung imagination ay may limit agad. Kumbaga, iti-take agad into the next level. At hindi lang basta-bastang level, kundi to the highest level. Papakasalan kahit isang linggo palang nakilala, mga ganyan. Kahit favorite food and name palang ang inyong alam sa isa't isa. Wag naman sa sigurong ganun na kaseryoso ka ka-E5. Well, siguro para sa ilan, kapag kaya nyo na pare. Kumbaga, hindi nyo na inaasa sa inyong mga magulang ang inyong gagamitin para sa inyong relasyon na dalawa. Yung ipang po-provide nyo para sa inyong dalawa. At malay nyo, makabuo na kayo ng inyong pamilya. Abay, manghihingi ka pa ba sa nanay at tatay nyo pare? Asa ka pa ba sa iba? Ganyan. And of course, kapag matured na daw. Importante talaga kaka-E5, ano? Pero ang tanong dyan, kailan ba yung maturity? Wala daw sa edad yung maturity. So kung naghihintay ka kung kailan magmamature yan, di tayo sure. Again, mari mong sagutin ang ating question of the day. Send mo lang yan, comment mo lang yan sa aking page, Sweet Terry, K5 News of Calido. And later on, ka-K5, sa ating final hour, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan. 1:51 ang ating oras. Dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Siyempre, dito lamang yan sa Kampyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: Q7 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligi dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC kay mabuligan magdasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na.
3: Diabetes,
4: high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kung hindi pa gusto kaon.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
4: So, tunanta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di Texas. On the top is Iceland. Kung blok ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Ibabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
4: babae.
3: Ang sekreto, wala nagagamit oil. No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak at malaka lang magkaon karne. No? Ang source ng protein is fish and tofu.
4: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ila mode of transportation. Nubo ang ila stress level. Gatulog timprano. Mahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Kung
4: nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC. Daw gakaon lang kasang damo ng
6: gulay.
4: Sa mga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon.
6: The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Second stretch na ng ating programang Secret Memories. Silipin ang oras, mga ka-K5, 2:18 ng hapon. Kamusta ang iyong confidence level? Ikaw bilang isang estudyante. Today is Wednesday, mga ka-K5, September 16, 2026. At kung ikaw ay estudyante, malamang sa malamang, balik klase ka na. Back to normal muli ang iyong siste. After ilang araw din na medyo pagpapahinga, after ilang araw na nasulit mo sa loob ng bahay o kaya naman sa labas ng bahay kasi ikaw gala. Ang tanong, gaano ka ka-confident? Sa, syempre, kapag bumabalik ka klase, isa talaga sa mga inaabangan yung quiz agad. Ito yung mga pa-surprise ka K5 na talagang hindi mo inaasahan tapos hindi mo rin nagugusto. Yung may mga pa-surprise quiz kahit unang araw pa lamang ng pagbabalik klase. Ganyan kakamahal ni Ma'am o ni Sir. Sino-surprise ka kagad? Yun lang, surprise quiz. Alam mo, sabi nila, may mga factor daw kasi. May mga pagkakataon, may mga bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng iba yung confidence. And of course, confident ka talaga kapag marami kang alam. Yan sinasabi natin kanina. Kapag ikaw estudyante, tapos may mga tinatawag kang stored knowledge. Eh talaga nga naman, kahit walang review-review, abay kapag tinanong mo yan, hindi lang makikipagtitigan sa iyo. Hindi lang basta-basta tatayo. Kasi syempre marami silang alam. And pwede rin, kahit wala kang alam, basta may backup ka. Naranasan mo rin ba yan, Kakaipay, bilang isang estudyante na mayroon ka talagang tagabulong? Oh, yung mga tagabulong na yan, yan yung ma-identify mo as angel. Isa sa iyong mga tagasalba sa mga panahon na lutang ka. Kasi kahit hindi mo alam ang sagot, naandyan sila handang mag-back up sa iyo. Ayan, ah. Edi na i-survive ang mga recitation na pangmalakasan. Yung hindi ka natayo ng ilang minuto kasi nasagot mo agad, yun lang, di mo sariling version. Pero at least sabi, may backup naman eh. Iba rin daw ang confidence level ka K5 kapag ikaw ay may pera.

0: pero madalas talaga issue yung pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy. Puberty stage kadalasan kakaipan. Yung hindi mo pa masyadong alam kung paano ka aakto. Kung ikaw ba ay magpapaka prim and proper, uunahin yung pagiging hygienic, or kung ikaw ba ay alam mo yun, makikipaglaro pa rin sa labas, makikipaghabulan pa rin. Kung gusto mo pa rin na sulitin yung sobrang init ng panahon. Kaya lang, kapag ikaw pinagpapawisan, kapag ikaw ay masyadong nabilad sa araw, di ka lang magiging amoy araw, hindi, magkakaroon ka rin ng hindi kaaya-ayang amoy. Lalo kapag ikaw ay hindi nakaligo, tapos hindi rin nakagamit ng deodorant. So, kaka-5, para sureness ang confidence level na 100%. Nako, dapat ikaw ay maligo, unahin ang pagiging hygienic, sabi nga natin, na anuman ang weather, malamig o mainit, pwedeng maligo. Na may di maging alibay ang panahon para mapigilan ang iyong pagligo. Maligo, and after maligo, huwag kakalimutan gumamit ng Clinica Deo Fresh Roll-On. Alam mo, may mga complain din ng iba eh. Kasi may mga ginagamit din daw sila, may mga deodorant din daw sila, pero still, nangangamoy pa rin sila. O kaya naman, ayaw nila sa ibang produkto kasi medyo matatapang. Worry less, mga kaka-5, dahil ang Clinica Deo Fresh Roll-On, gawa po yan sa purong natural na mga sangkap. Primarily, meron po yung 3 natural oils. Merong tea tree oil, castor oil, and virgin coconut oil, mga kaka-5. Ito yung mga pangunahing ingredient na makakatulong po sa atin. Lalong-lalo na kung kayo po ay mayroong maitim. Hindi naman nabudili. Maitim lang na kilikili. Hindi nandidilem ang paningin mo, kundi nandidilem lang talaga yung yung shade dyan sa iyong underarm, kaka-5. So, kung iyong problema ay ang hindi masyadong fair na kulay sa iyong kilikili o talagang maitim yung kilikili mo, kaka-5, matutulungan ka ng Clinica Deo Fresh Roll-On. And of course, makakatulong din yan kung ikaw ay mayroong body odor. Kasi yan nga yung sinasabi natin kanina eh. Minsan na nanonormalize, pero madalas, yan yung reason kung bakit pinagchichismisan niya. Kasi medyo maasim nga ni. So, para maiwasan yung mga jahe moment, para confident kang tumaas-taas ng iyong mga kamay, kahit ilang wagayway pa yan, magagawa mo ka, kaka-5, kapag ikaw nag-Clinica Deo Fresh Roll-On. Itong mga sangkap na ito ng Clinica Deo Fresh na nakakatulong mapuksa ang mga bakterya na nagiging reason kung bakit nangangamoy ang iyong kilikili dulot ng iyong pawis. If I were you, go ka na sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Hanapin ang naturang produkto. And kung ikaw naman dito sa bayan lang din ng Kalibot, mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refender's Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. Still nag-offer pa rin tayo kay K5 ng free consultation. Just in case gusto mong magpa-check, gusto mong magpa-konsulta, libre lamang yan. Punta ka lamang Sunday to Friday. And nagsisimula ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Anyway, 2:23 ang ating oras sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. So, hindi pa nakakasagot naman ng ating katanungan of the day. Amari pa rin po kayong humabol, makibahagi. Check mo ang aking page, Sweet Terry, K5 News FM Kalibot. Isada po ang ating katanungan of the day. And for now, balikan natin ang ating musikahan. Still, kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: Sakal Dibuat Lan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang TTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: at may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hinimo sa daon sa bayabas,
2: Madre de Cacao,
3: papaya fruit extract
2: para sa nawonga pimple free.
1: TTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
1: Exam. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin.
6: Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
1: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty.

0: Sweet Terry.
1: Yeah, right. Sweet Terry pa rin ang inyong kasakasama sa final hour ng Secret Memories. 2:47 ang ating oras, magka-K5. And as promised, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take ang kwento ni Ferdinand. Ang ating pong bidang karakter sa segment The Pages of Love. Siguro ilan sa mga ibibigay nating take dito sa kanyang kwento, mga ka-K5. Ikaw na nakikinig ngayon at nakaka-relate doon sa ating kwentong napakinggan, mga ka-K5. Siguro ay kailangan mo munang ayusin ang iyong sarili. You have to fix yourself, ika nga mga ka-K5, so that kaya mong panindigan ang buhay na iyong pinili. Minsan may hirap makipaglaban at ilaban kung ano man ang iyong kagustuhan. Lalo kapag alam mo sa sarili mong medyo wala kang maipaglalaban. Kasi di mo pa naman carry. Kaya nga sabi natin, bago mo i-chase ang ibang bagay o tao man yan, siyempre, i-pursue mo muna ang iyong career. Ayusin mo muna ang iyong sarili. Ayusin at pagbutihin mo muna ang iyong skills. Kasi yan yung mga bagay, yung mga factor ka-K5 na magdadala sa'yo ng success. And siyempre, iba-iba man ang definition ng success. But then, iba pa rin talaga kapag mayroon kang babalikan. At meron kang, kung magkaka-K5, masasandalan sa mga panahon kung saan wala ka ng someone na malalapit. Kinalaban mo na lahat. Sino pa bang aasahan mong lapitan kapag lahat ay ginawa mo ng kalaban? And of course, para naman sa mga bagets, katulad ng madalas nating paalala ka-K5, minsan talaga maiisip mo kapag hindi kayo same vibe. Kapag hindi swak ang inyong vibe, baka ka-K5 ng iyong mga magulang, madalas sinasabi sila as kontrabida. Identify sila, no, na kontrabida sa kung ano man ang iyong kasiyahan. Madalas din, sinasabi na sila ay killjoy kasi hindi sila sumasang-ayon sa kung ano ang iyong gusto. O kaya naman, sila yung hadlang sa bawat pangarap. At yung pangarap naman na yan, ka-K5, ay hindi naman para sa kabutihan, kundi sa dala lang ng pressure siguro, bugso ng damdamin, or yung pagiging mapusok dala ng kabataan. Papatunayan mo lamang yan, ka-K5, kapag wala ka na sa piling nila. Kaya naman, nagkaroon ka ng sarili mong buhay, kagaya na lamang ng ating bidang karakter. Kaya nga sabi natin kanina, minsan talaga kailangan mo rin i-let go yung mga taong masyadong may ipinaglalaban. O, kasi aside sa kinakalaban kanila, ka-K5, tinutulungan mo na sila, ikaw pa ang masama. Minsan di rin kasi sila matututo hanggat hindi sila nagkakamit. Sa bawat pagkakamali, dyan ka nagkakaroon ng learning, ka-K5, at dyan ka rin nagkakaroon ng realization. Kaya hindi nila marirealize kung ano yung mga pagkukulang nila, pagkakamali nila, hanggat hindi talaga nila, syempre, first-hand na na-experience. Pero yun pa man, listen to your parents, ka-K5. And kung ikaw ipipili man ng iyong magiging karelasyon, naway makapili ka ng someone na makakasama mo at hindi lang makaka-jive sa mga panahon na ikaw ay nasa limelight. Kung kayo ay nagkakakiligan pa, masaya pa at in love pa, hindi naway makakasama mo talaga sa lahat ng parte ng iyong buhay. Ikaw man malungkot, masaya, in love at ano pa ba ang ibang parte ng buhay? Ano pa ba yung iba-ibang phase ng buhay? So sa lahat ng phase na yan, kapag handa kang samahan, handa kang tulungan, at hindi lang ipagdiinan ka kay Kai, hindi lang puro tampo ang alam, hindi lang puro pang susuyo, pagpapasuyo ang alam, okay, dun ka, naway yun ang mapili. So liman ang pagsisisi, pero naniniwala tayo na walang huli kung ikaw man ay nakakaramdam na kailangan mo ng magbago. Pahuli ang lahat para sa pagbabago. Kaya kung wala ka nang malalapitan, kaya sa kwento natin, naniniwala tayo na at the end of the day, itakwil ka man ng lahat, iwan ka man ng lahat, ay naandyan pa rin ang iyong pamilya para sa iyo. Sabi naman ng ilan, sana all. Di daw kasi lahat pinagpapala ng mga ganyan. Try mo lang, di ba? Di mo masasabi hanggat pinapairal mo ang iyong pride. 2:52 ang ating oras. Sa muli, maraming salamat ka K5 sa walang sawang pagkikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same stage. For now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. And again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas,
2: magabuti ka. Checklist.
3: Checklist number one. Hmm. Nga ah, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
4: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane.
2: Uh-huh,
4: kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3, ara lamang ina sa D3 Bio.
2: Reko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga atay nga produce sa sang ginatuwag glycogen, no? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga atay hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy, kasi syempre energy na ang D3 Bio eh. No? MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
4: Overwork.
2: Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ng glycogen. Kung damo ang glycogen at pila-pila kadlaw, maguba, mabankrupt. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
3: Gina-store dyan lang. Oh.
4: Mm-hmm. Gina-maintain.
2: Maintain.
3: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
1: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Kung D3 lang, it's all your active immunity.
2: Mm-hmm.
6: Your active immune system lang ang iya inarish.
2: Mm.
6: Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo selula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa selula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
4: Kay controlled ang infection.
6: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga selula. Daw barangay tanod.
2: Correct.
4: Daw controlled ang infection?
2: Controlled.
6: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano?
4: Mag-record na lang.
2: Mag-record na lang.
4: Kag manghimos, ano?
6: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag ito yung polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
6: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na cytokine storm.
6: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
4: Correct.
6: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
4: kung sa panahon
6: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
2: Correct.
6: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
4: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
6: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
4: D3 Bio.
6: Amo na sir boy, D3 Bio nagigusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
4: Oo.
1: D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang I Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang I Care Drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DJX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rika.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, iditaman katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mag-joy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka, Kidya!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh,

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Sa talaga't memorya
1: ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Abangan sa mga butika.
5: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
22: Miss si Alana Pacardon Marapa.
23: Ko si Joshua Darin Villavion.
24: Ni si Kirby Jo.

0: XFM Live Reporting Competition Year 2 Santayan. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
2: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
2: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, nagtatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
2: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
3: Aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Oh, naku gali si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Wow, my puso.
6: Ang kampyon nga istasyon,
7: K5 News FM.

0: Butcher, Ramil Uy.
1: My family history, bala kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas bala ang ibo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang ibo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na bala sa ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag doon na mental block ta? Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo. Oh, no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. So, nablang damo ka, paminsarod, labi na kung damo ka utang. Oh. Grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag may TC, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Uh-huh. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is, mahapos ma-overcome ang mental exhaustion. With some help and emotional support, kag siyempre, antioxidant, pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
4: So kung kulang gig ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. May pangita mo na bisang kwansang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
4: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk food.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imo problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka, tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
3: Oho. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kadlaw-kadlaw lang, no?
4: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Husto.
4: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, Sir Boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
3: Husto.
4: Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C, amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
5: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Tama nga pala hubog.
3: Yo, lefeng.
2: Tama na nga pagkastigyo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty C na kamo samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pitalangga, lamon nga mga tangplamati. Panayunod natong subong sa pagsipan-sipan. Ang patahong mga sumpon sa atong drama sa kaginan. Kanyugit magkuhaan sa leksyon. Diyagin natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Agay. Tapat gid. Ginsira na sang aging ya parlor nga may dala sang tailoring shop so. Preparar bray. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay. Ginsira ko na lang ang hakon nga shop. Kay basi karon may magsulod pa bala nga customer how? O kaya no? I-fit mo na ang imo jersey? Abi, tanawon ta ko na, igo na sa imbo. Kaguo gali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Oh. At taksan ta ka, abi ang hawak mo. Kay takson ko sang tape measure. Brian, pwede ko ma-touch ang...
0: Anong gusto mo i-touch, Mami Oats, ha? Pagprang ka. Di nang takson mo, ha? Ang hawak ko o kunang ulo ko.
1: Ha?
0: Pagprang ka, Mami Oats, ha? Pagprang ka.
1: Pwede ni huhaw. Pero kung hindi ka pa ready, okay lang gid kuya. Gusto ko nga kung may matabo gid man sa tunga ta. Gusto ta nga duha para pariho naton nga ma-enjoy ang moment.
0: ayos.
1: Ha? Sure ka? Pay ka pa ko pi? Dakota ka, Bray? Dakota?
0: Imo na.
1: Ako ni?
0: Imo na.
1: Uy, pagkatapos mo ako naman, ha? Ako naman!

Sa diin tong boyset nga Brian man, umandam gid na siya karon sa akon. Umandam gid siya. Oh, ara. Ato, may motor nga nagpundo sa ugsara namon. Si Brian ina, kag si Uting agi. Nga nag-ulo angkas na si Brian kay Uting agi man. Ay, doa, may napinamahuan gid ako nga maayo, haw. Ay, baw, eh magwa ako, burubugnuhon ko siya bala. Ay, maayong gabi, Madam Uting!

0: Atray, Delia. Pasensya na ha, nagabihan kami pa uli ni Brian. Kuhanabi, giningagaw anamon tapos ang ilang uniform sa basketball.
1: Wala sang kaso, Madam Uting. Kung ikaw ang upod ni Brian, wala gid sang problema. Kay kahibalo ako nga safe ang anak ko. Ay, thank you gid, Madam Uts, ha?
0: Ay, thank you, man. Jay Delia, thank you, man. O, tisigi na, ha? Hindi na ako magdugay. Ginapit ko lang si Brian, dire.
1: Ay, okay, ah.
2: Nay. Sudan gili, oh. Ginbakal ni Mami Otsa.
1: Ha? Ay, abaw sus. Kahuluya, man. Ay, nagpagamo ka pa, Madam Ots.
2: Ay. Skarte, bulok na subang gabla mo. Ito na, may tampuyong mo na.
0: Hindi na ako magdugay, ha, Chay Delia. Brian ga?
2: Sige, Mami Otsa. Thank you, kid. Boss, makatulong ko to sa aga sa balay nyo, ha?
0: Sige. Ulaton ko ikaw, ha? Ano kanyang ang gusto mo nga pamahawas?
1: Baw. Okay. Wala
2: ko na. Kung ano lang nga ra, Mami Otsa.
0: Ayambal ko na nung gusto mo kay lutuan ta ka. Itlog nga, sunny side up, kag chicken fingers.
2: To si Nobi kag itlog, Mami Otsa.
0: Okay, no problem. May portapa ko dito sa freezer. Imuon ko ato nga tusino karon pagabot ko sa balay. Agun nga ma-marinate ko hasta mag-aga. Ay, dapat alas 7 ato ka na sa balay nga aga. Kay madulog pa ako sa banwa. Agun nga mag-report sa parlor ko. Kagsakon nga tailoring shop.
1: Ay, aba, kanami kay may parlor ka na may tailoring shop ka pa. About big time ba? Ay, pero labay man ang akon bala, Madam Oats. Ay, paborito ko gid inabala ang tusino nga baboy mo. Oo.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan
2: sa mga butika.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: Nay! Nay! Liyo ko bida sang tinigang sa rice cooker. Bikon na luto na ina, Nay.
1: Ano gidya pala ginasala-sala mo, Uting Mang? Matiyangan ko na umabisita ding vice-presidente sa balayta, kag mamahaw.
0: Ay, sinanay bala mo.
2: Sobra pa sa vice-president ang bisita ni Mami Ots, Nay.
1: Ano?
2: Presidente, gidya.
0: Presidente, sang dugan ko.
2: Kapay pa nga hindi ka lang pag-intoon sang boylet mo, Mami Ots. Kapay pa.
1: Amugid! Nan! Sige ha! Biningsip ka naman, Uting!
0: Sobra naman ka mo!
1: Ay, hindi ah! Ay, kagidya ka nudlaan, Uting! Ay, bahala ka na gidya sa kabuhi, buya! Bahala ka na gidya!

0: Oy! Matimprano ka pa uli, Mami. Oh, what?
1: Yes, ganda.
0: Ay?
1: Kay matanaw ako sa championship game.
0: Ay!
1: Sa palalabs ko.
0: Ay, hello! Ay! Ay, hello, ka-sweet.
2: Oh, ti. Oh. Nakascore ka na?
1: Oh.
2: Hmm? Ano?
1: Oh, yes!
2: Ay!
1: Oh my God! Oh, ay, kadakuta pala sang bata.
0: Ay! Ay, Diyos ko! Hoy, bota ni, may pa-practice ba?
1: Ha?
0: No?
1: Ha? Ay, apoy, digid ah! Pero, base bala hindi magpasok ko ah?
2: Ay, simple lang yun na. Planuhan tayo niya. O, ang sweldo ko din sa parlor. Mainom ta sa balay.
1: Oh.
2: Mahito yan kaya kulong to yung isa sa ginarintahan ko nga balay.
0: Ay, pwede ta dito ah.
2: Majaming-jaming kita dito kag siyempre, paupo ng mga amigo ya.
1: Oy? Ay, oo ah.
2: Hindi balay?
1: Ah, anong plano ma? Ma-fivesome kita?
0: Ay!
1: Ang buot mo silingon. Sikit kag budot. Dalunta pa?
2: Mismo! Ginambal mo na, ma-fivesome kita!
0: Ay, excited ako!
1: Gusto ko na! Gusto ko na! Ganda, gusto ko!
0: Ay,
1: gusto ko na!

0: Wow! Nagdaog di na porok ta! Kukuhata kita premyo!
1: Gani, Meg!
2: Grabe yung mga pamuntos na ito, Meg!
3: Huya man ito po, Paberde nga! Aladaan si Mami Otsi! Ang nag-sponsor lang sa nga ito nga, Jersey, bla!
0: Sino, Meg?
4: Ay, aba! Bogro, biba, daugid ba? Congrats sa inyo, ha? Oy, kita kuman, tawag ka mo tini, Madam Oats, sunod ka mo to dayon, ha? Bate ka mo, sunod ka mo, ha?
3: O na yan, masunod kami na nai. Mapapicture lang kami sa grupo, di ba?
2: Grabe yung isa sa agi, ba? May pangyuibla premium? Naton, motor lang kay MVP ka man.
3: Sige lang, Blamig. Matamat lang. Basi, mahalata yung nga ginautotan ko lang sa Blau.
2: Ah, gani man. Meg, malayo aga, Bla, todo. Pero bisan mo lang ibungat mo. Ara lang dayo na.
3: Hindi ragi na makadto, Meg. Sundon ko lang mga ginatudlo sa ako ni Migo Budots, Bla, kay Baskog ang bisan bata. Sa pro Baskog mga diskarte, ha? Pero kalma lang ka mo, ha?
2: Ayos, ha?
3: Kalma lang ka mo, mga Migo!

0: Bodot sa ako iya.
1: Lamo dot sa.
0: Pa mami o, mini o, mami o sa. Bakit kasi si Tol Bodot siya? Pero naman, puro na lang itong ikalaw. Wala ginainaw. Pa?
2: Gusto mo gin na galaw. Galawan, ha?
3: Hala.
2: Action gin ang gusto mo? Ha? Gusto mo gin?
1: Mami Ots? Ano naman? Ano naman?

0: Ohio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butka.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Patigayon ay han ang plano sang duha ka agi. Mga apyan, sundag ninyo sa papamati ang makahalaw at hawat na kasumpun sa atong drama sa kanginan. Gidugit makuhan sang pagtunaan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay. Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuri Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampyo nga istasyon.
1: News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: TTX 500.
5: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duwa ka strand.
6: May ilonggo sa strand?
5: Dumulayan ko, no?
7: Halayan.
5: Physically, daw mo na doon isa kahigot, no?
6: Isa kahigot, ha?
5: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
6: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad ship, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
5: Husto.
3: TTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Kasi sa kapila ka mag-inom?
8: Sa pilmero, katatlo.

0: Subong, kamusta?
1: Huwain ni ko ginapatsyak maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
1: DTX 500 lang. Amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
3: Do pareo blaser GP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litras ang bond paper, hindi madala.
0: So hindi na mo ang information? So,
3: meaning pa, sa sigi-sigi ang sale division or kopya sang sale, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
0: Hosto.
3: Sure na ya. Inom ka DTX 500 gamay ito si? Kaya sir boy. So amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
0: Sang bago sang mga cells.
3: Ano? Kung maubos siya sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
0: Kag hindi na siya among information niya, lain na. Basi makancer cell ka na.
3: Kung wala
0: na
3: gindi information, among mapatay nga mapatay na lang.
0: Hosto. So maayo na lang doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
3: Kung sa pisa pa damo ka spare.
0: Husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehas nga information nga nakareserba.
3: Ang mangin problema sir GP amo ni ti normal may oxidative stress.
0: Husto.
3: Target niya ang telomeres.
0: Ay!
3: Meaning kung wala ka kaon utan, wala kang kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
0: Oh.
3: Kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
0: Husto Doc Ramil.
3: Dari nato mention dan Sir GP nga ang cellular proof sang aton permigen na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
0: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4.34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
1: Alright!
0: Panig sa katotohanan.

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya it Aklan. Good afternoon, Western Visayas. Aton nga pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tag pag-amati. Wow, gadog dagog-dog, mga haki 5, may mga pagpangilat. Basko giyarong bubot ugan kira sa Banwat Kalibo. Kamusta ro ibang apartid aton kira nga probinsya? Kamusta ro iba kira nga kabanwahunan? Ay kainang agahon, wow, kainit-init sa may numansya. Pag-abot anamon sa tunga-tunga, itulay di, nabasa kita tulay. Basko, tagalirugan sa Kalibo. Basta makaroon mga K5, nganit kung nagapakalibo ka mo. Kung watugan una sa inyo karang area, yung sa Kalibo ay maugan. O ginagaki pa man manar ugan. Maaninsangan nga maugan. Kaya ka madali masakit mga hakikman. Yani dapat hay mabasko gidro aton nga immune system. Agod nga hindi kita madali tamaat nung dayang nga mga flu virus. Dayang nga gagnat mga K5, rong trangkaso. Uso kara rong sipon, rong ubo. O iba pa kara hay ginagubat. Ni ay magdagagid kita permi ita kapote, payong, mga ka-K5 kung kita nagasugod sa opisina, nagasugod kita sa aton karang eskwalahan, sa aton yung mga inunga, ba, tapos kung rin nyo kung nga sim break. Ay pabagunan ita payong mga K5, malisod makaroon magmasakit, ay syempre mag-inom it D3 Bio, Mighty C, ag DTX 500. Agod nga, protektado kita, mabasko gro aton nga immune system. Oh, may asang ka motorsiklo tangani sa may barangay Humarap Banga. Makaroon niya mga hapon mga K5 baw. Napok ta kuno to sa ganas. Ay kabay pangaguwas kararong driver bangod sa rundaya karang madanlog nga dagan. Dagaman it mga pagugan-ungan. Kagaban yaban mga K5 ano rong mga accident prone area. Di karuyon sa may barangay Feliciano Balete. O magdahan gid ka mo ri karuyon mga K5 ba kapin pa sa mga pakurbada karang direksyon it karsada. Kamu mag dilinali ay kapin pa kong ruimong kariton ay kalbo mga K5 ruimong exterior ay sigurado gid kung hidandog ka karon malus control ka resulta disgrasya mga K5. Anyway, ro aton yung pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati sa 17 ka mga kabanwahunan at 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya it Aklan. Good afternoon. Welcome mga ha-K5 sa aton nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon at Miyerkules, petsa 16 sa bugan at Setyembre, dagong 2026. Wow, Miyerkules yun, anang galing. Mga nangan ka-K5 by October, November. November, All Souls Day, All Saints Day. Tapos ay December, Christmas 2027, yung tarayon. Grabe at dasig rumang inadlaw, no? Well, ano na ito yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Nga aton kira nga pagkatawan it oras makaroon nga kahapon anon. May natabo nga sunog kaina mga K5 sa barangay na Luo Kalibo. Kung sa siin base kira sa ginpatigayon nga interview at K5 News of FAM. Sa pamunuan it aton kira nga Bureau of Fire and Protection Kalibo. Ginapahayaga, initial mga K5, 140,000. Masobra 140,000 pesos. Masobra sa 140,000 pesos rong raya karang kasamaran. Sa nasambitan karang asunog na natabo sa sangkabaraka at bodega toho sa barangay na Luo Kalibo. Nani makaron ro BFP nagapaandam sa publiko. Sa tanan niya mga residente. Maghagong gid kapin kong mainit rong aton karang apanyempo. Una nga mga LPG, mga hakimay, patyon nyo sa rundaya, karang burner, patyon nyo man sa idagong. Pero iba karon hay, di bali man na, burner malang mana karon importante. Ay, yung illustrate rin ito, BFP, mga K5, dapat nakapatay rin tanan. Patay mong LPG, patay man rin mong burner. Ay, kung wa, nakapatay rin LPG sa idagong. Ay gasungaw karon rugas mga K5 pagka susubra karang init. Ay posible ron nga kumbaga ang tawag nga ni kong partner hit conductor.
1: All right.
0: Masunog ka mo. Ay malisod ang masunugan mga K5 madugaan kat imot bagay. Mas mayad pangani ko nung bahaon kat imo nga ron kaysa nga masunugan ka. Kung may baha man na may hisagag ka pa.
1: Grabe boy.
0: Kung masunog kay ubos-ubos gid. Ay kung siminto man rin mga bagay, ay syempre, nasunog ko nun, agyan yung kagayo, ay gabok ko nun. pudpud yun rayon. Lumino, guwa nato na pangayo ang mga K5. Di rumpag man rin mo, karong panimangay. Kanyanis sa tanan nga oras ay magdahan, gid kita, maging vigilante kita. Oro mga electric fan, una nga mabuhay ko, nakasaksak. Basi kung ma-overheat yun ron, kaina pa manang nakasaksak. Kapin pa ko nga ruaton nga nga NGCP. Nagkapatigayon mga K5, ito rotational brownout. Basi hilipat ka mo, pag brownout, gabuton yung lagi. Ay pagbalik at kuryente ka ron. Basi kung gulpi, baga nga bumalik ro kuryente, masunog man ka mo. Kani dapat ay, ano ang kita, effort, dapat maging mahugod. Hindi kita magtinamad, natamaran ka to magagabot at saksakan. Ay bangod sa imo nga pagkatamaran, ay nasunog rin yung abagay. So yun, wag it mayad nga maitao mga K5 rong katamaran nga ron sa sangkatao. Mapahamak agad imo karon. Yun ba nga, bukon it ma-effort ba nga klase tao? Madali, tamaron. Makaroon ko ng klase tao nga ron, waroon ita pag-asenso. Magmanghod sa naroon itawo man nga maisip. Ikuan man nga ron, maisip, gidamana ron sa trabaho, nahadlukan, gidamana hi-alkansi. Na to papatya man at electric fan man na nakagubugod man ako ay tamad sa dugang paginaton nga balita. Raya man kara nga 51 anyos nga suspect sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banwalt Altavas. Mga ka-K5 ginapahayag nagpositibo sa drug test. Ani digid kita magpatis sa ibang aron nga nagahambay mga ka-K5 nga nagabaligya at aman ako. May iba man karon nga nagabaligya at aman ako wa nang man nagagamit. Ay gali bayawon kwenta to pag drug test ka na ay positibo ta gani. May ina man karon nga nagagamit ya tamana pero wa man gabaligya ay paano ka monitor ita daya karang ma operatiba kung wa ka nagabaligya. Ay bago ka man dakpon nga ron mga K5 ay 2 to 3 months man karon kimo ro monitoring. Wire man naturo amo agud mag-abo. Nani, roleksyon karon mga ka-K5. Kung sa yun yung gid nga bawal, illegal, hindi nyo pag-ubrahon. Bali, tauna nga magbaligya ka unat balot. O, magbaligya ka unat, wamata sa pag-underestimate sa trabaho, turun tayong mga manugbalot, ha? O, at least ay marangal, naroon ang trabaho, abo, panganik ka rin dokita kung mahugod ka. Magbaligya ka to, chicken skin. Kundi nga ni, hay, at least marangal, tabay mong trabaho, bukong ito yun nga magdilinuso, katimot, illegal nga droga. Bukon yata at imong puturo karon ro imong ginasamad ka K5. Bukon yata it inyo karon nga bilog nga pamilya ro imong ginapakahuyan. Kundi nga ginasamad mo man rong puturo it iba karang tawo. Parehas man lang man ron may isang katawo nga rang ginrehab gunyan ni. Agud nga hindi magamit it shabo. Tapos ay pagbinaligaan mo pagyahapon igto ay di na gabalik ro ana karon nga bisyo. Kumbaga instrumento ka ko haman it maaborong nagakumangon. Ayrong pagiging pagkasamad mga K5, it aton karon nga mental health, bukod niya aron ita bangol sa depression, sa anxiety, pero mabaho nga factor karon kung ikaw ay bisyuhan. I-research nyo, kano rong daya karang negatibong epekto it metafitamin nga ron. Sa maroon na karon di imong neurons, imong cerebellum, imong cerebrum, tao lang kung kapamati ka mo sa inyong science teacher. Ay kung ikaw, ka-K5, gusto mo padalian yung kwarta, bisan sayod mo sa imong kaugalingon nga illegal, may samaron ka to nga kabuhit imong isigatawo, halagang, basta ikaw makakwarta ka. Ay rumagain pa karon ay kung ruin mo pang ungay, honor student, ruin yung pamilya pa, hirispitado, tapos ikaw tangara, nagaduso at imot illegal nga droga. Si Kwan man nga to, unga man na ni Kwan man na to, addict, tagali man na ron. Naila ka't imo karon magpamati. Bis kunta hiluway ka timo to mas mayad ta nga ro pagdayaw kimo ka K5. O si Kwan man nga ron bisan ana ta man nakaron nga Kwan man ay gabaligya at ama na imo siligro na abo ta man nang kita karon ay kahugod abi man na mas manami taro yung ka K5 at least ginahambag at imong mahugod ka nagating ha ka. Okay sa ambagon ka to nga si Kwan man nga ron tanawa man na adik man na ron ayaw nyo man na ron pag kita man na kamo magsalig-salig man na karon ay ning adiktos man na ron. Napakahuya man na ron sa anang maginikanan ba? O man na ron maginikanan man na, magigmanghod man na nana karon. Ginataha tamanay, imaw tamanay, tao man na humat, nag-addict tamanay ron. Ay, na ila ka karon magpamati. Sa dugang paginaton nga balita, aklan na PPO naka-record it 42 ka mga minor de edad nga raya karama K5 nga hadakpan sa pagbayular sa trapiko. Base sa rundaya kara nga ginpaguwa nga report it provincial police office it aton kara nga probinsya at aklan 42 mga K5 42 ka mga minor de edad iya sa aton kara nga probinsya at aklan. Rong raya nga nagbayular sa traffic regulations. Side ka mo kung pila sa bilog nga Western Visayas, 273. Ag 42 karon.
2: Grabe.
0: Ay halin sa probinsya Itaclan. Ani dapat ay magserbira nga pahanumdom sa mga ginikanan nga hindi pagsugtan rong inyong mga minor de edad nga unga nga magmaneho kung wa pasanda sa legal nga edad. O may nagkakaigong kasayuran sa road safety. Mas mayad maagapan rong mga bayolasyon nga ron. Kesa nga hugaton naton mga K5 nga mauli ro yon sa aksidente o kundi nga ni mas malala karang insidente. Ay disiplina sa karsada dapat nga umpisahan ron sa sugod it panimagay. Rong responsibilidad sa kaguwasan mga K5 it mga inunga nga ra. Kung yamang ron it sa pulisya. Kundi kaibahan ka ron, rong mga ginikanan, rong eskwelahan, rong bilog ka rang komunidad. Di nga ni rong ginahambay nga sa mata ng bata ang ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama. Abi tananda ay manamit, pero anda ka ron nga naobra, ginobra manmana ni mama, ni papa. May napangani ka ron nga parents nga proud na proud pa yung mga gimbakan ko tama ng unga manat motor manay. Kung makatipid-tipid, tama na sa pamasahe, mana, mayad yung tama na mag-drive it motor. Napabugay na pa. Pati mga sayod nga bawag magmaneho sa mga karsadahon rong mga minor de edad. Kayro, masubo-subo pa karon ay kung rumotor pa, ihugan pa. Ay dapat ay seryosohon ron it mga ginikanan, mga hakepay. Rong padayon kara nga kumbaga pakikipagbuligan sa aton yung makatapod kapulisan sa pagdisiplina itrundaya kara nga mga pamatanon makaroon nga tiyempo o mga mapusok mga matagas it dila bukod manitanan mga K5 maina pamatanang habilin nga mga inunga nga ra nga mga may respeto bukod tanat bastos pero kayo ba nang gidana makaroon sa mga bagong henerasyon nga ra mga wat at batasan. O tama kong dependent aron sa pagpabaho itanda karon nga ginikanan. Ay kung roanda nga ginikanan, ginapinasugtan man mga K5 rong raya karang nga ginainubrat andang mainunga o anda man karon nga ginakinonsente ay naanad ron. O tanawan nyo, aba-abo makaroon rong raya nga mga bugoy-bugoy nga ra. Bugoy-bugoy pa ron, naiwa pa ng kasamit ita lipong. Kasamit it lipong ron, tanawon tagaling kung magwa parot bagay. Manami makararong proyekto makara sa Banwat Kalibo mga K5. O sa pag-interview nga to ni K5ville kay Sir Jeric Vargas aton nga hepet Kalibo Penti ay may ginapatigayon nga ra nga bagay. Bagahay di kara igabutang rong mga pasaway nga mga minor de edad. Yasanda i rehabilitate. Kabay pa madayon. Agod raya kara nga mga gingging nga ra nga bugoy-bugoy ba nga ra mo? Dumdum mo gid ahay, di pa ni katiguhan magtugo nang magahait suga hay. Dumdum mo gid ana to hay, may kung sino gid ana nga leader at gangster. Sapiak man kara nga bahin standby mga K5. Aklan Iloilo Agapis kay bahan sa mga may aktibo nga kasugon it ASF sa Region 6. Ba makaguguoy kara mga K5 bro nga kung bagahay mga hog racers. Ani dapat hay ipa-insure gid ninyo mga K5 para in kasong maapektuhan kamo tron daya nga ASF. At least tay may inyo karong mabaton magalin sa inyong insurance. Ay bangod kay ibahan rong aklan sa mga lugar nga ra makaron nga may aktibo nga kaso ita ASF. Importante nga mas instrikto mga K5 rong aton nga biosecurity measures. It, na-mention na to mga hog racers. Maghalin kira sa pagsugod itawo, sagakyan sa mga babuyan, hasta sa pagkontrol sa hugag, it mga produkto, it karne. Importante nga makipagbuligan kira rong publiko, bukong dapat mga K5, it basta-basta mag kumbaga mag-transport itron daya karang mga baboy o magpasugod it produktong karne maghalin sa iba karang lugar kung bukon iklaro rong ginhalinan at kung may nagakaigo karang dokumento. Dapat gidana ron nga i-check.
2: El Castigador.
0: Ayrong ASF nga ra mga hakeify bukon nga mang ra ita problema at mga nag-aalagat baboy ay kung magkalhitraya posibleng maapektuhan rong bilog karon nga industriya. Ani mas importante nga maagapan rong paglikaw, rong istrikto karang nga pagpatumat, mga patakaran kaysa nga huwaton naton mga K5 nga mag-inabo rong mga apektado karang nga lugar. Sa dugang paginaton nga balita, balita nasyonal mga K5. O, sa gihapon makaroon mainit rong mga isyu nga ra sa nasyonal. Ay tao lamang. Rong kawad-an it cash declaration ni Vice President Sara Duterte.
1: Grabe po.
0: Uman nga gintalakay mga kakay-fight. Sa rundaya kara nga nagapadayon nga impeachment trial.
2: El Castigador.
0: Ay tama man, importante nga tawaan it atensyon rong raya kara nga issue sa transparency ag kamatuuran. Ita deklarasyon itong daya kara nga salen. Ay sa day 26, it impeachment trial, ginkumpirma trundaya karang atistigo nga si Attorney Karen Bato, it Office of the Ombudsman. Nga uwa si Guna, it gindeklara nga cash on hand or cash in bank si Vice President Sara Duterte sa anak karang mga salen maghalin 2019 hasta 2025.
2: El Castigador.
0: Pero nung kawadaan at deklarasyon ni cash nga rama kay 5-1 manabira otomatikong nagkakahugugan nga illegal or unexplained rong anak karanga nga manggad. Ay sa cross-examination, gintalakay rong raya karanga mga pamaagi, ita pagtao it mga asset sa salen, rong kawadaan ita magkasiparar karanga linya para sa cash, agpilang ka mga version, ito nung daya karanga form. Pero importante gapon nga hugaton naton mga K-5. Rong raya karang kabilugan nga ebidensya aga testimonya kaibahan rong araya karang corporate and financial records nga iga presented prosecution agrong paliwanag kara ita depensa. May kaang tanan it nasambitan man karang akaso mga K-5 o daya karang issue anaman nga tatay ni Vice President Sara Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay igapatigayon makaroon nga adlaw ro ana karang ikatlong status declaration or status conference sa magalin sa anaman karon nga mga kaso nga crimes against humanity. Ay pagidroaton nga bagantayan ki kaguoy man kunta mga K5 magugang utana si dating President Rodrigo Duterte. Galing do yun ro konsekwensya kung ikaw ay magsugod sa politika mga K5. Sangkiri mo karon unang saga-saga ang kumbukon ni Tamahimis ro imo nga pag-execute. Sigurado gid nga pag-aimbestigahan ka. Alas 4:54 aton kirang oras magapanumbali kita para sa report it aton yung mga K5 Patrol reporters pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.

0: Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
3: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
4: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
5: Yeah.
4: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
3: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
4: The monolaurin.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
4: Kaya
3: kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
4: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
3: Correct.
4: No?
3: Kaya kung ano... Kaya nga ang lubi is tree of life.
4: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
3: Kina ba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
5: Oo, gapahuway.
4: Kadami, no?
3: Amo na mga benepisyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
4: Gafalo kita.
3: Gafalo ta. Especially kung aras buwa.
5: Correct.
1: Alright. D3 Bio.
3: Another benefit sa Sir GP.
6: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
3: Correct.
6: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigo gayon ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namiyaan gigin ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. Lang, at least blabisan edad ko 80, Sir Boy, CEO niya po ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imong mga brains.
4: Oh. 6 ko ba?
3: Tama ng bintahan kung nakainom ka D3 Bio.
4: Nabudol ko sa
3: D3. Ganami ang imong mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga...
4: Hindi, aburido ka.
3: Take note. Ang D3 Bio, pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
4: Sa mga cells.
3: Sa simo cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
4: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
3: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
4: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
3: Manghimos na lang.
4: Himos na lang.
1: D3 Bio.
4: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
3: Replication grabe na.
4: Grabe na replication to. Hindi nakasanang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours anak ka mo nulaw rin mo anak na.
3: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Mabakas mga butika! D3 Bio! Health News!
9: Oras sa K5 News of FM Calipo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador, impunto alas 5 aton karang oras. May rider nga ra nga inapok sa ganas ho matapos maaksidente sa barangay Humarap Banga. Aga raya mga K5 nga hadakpan nga wanted, ginrimit yun man sa Kalibo PNP o ginrimit karat Kalibo PNP sa ARC. Aga suspect man nga nagpangtampa o nagpanapuyong to sa namatsyan sa Nubuswang Kalibo, gin pa barangay Itrundaya karang biktima. Sa detalye at balita, si K5 Val Rose Qual sa aton nga line number 2, K5ville, standby.
0: K5 News FM, Police Report. K5 News FM, Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5ville, with your report, go ahead.
2: K5 loosang ka rider no kung nga ginrespondihan it aton karang MDRMO ba nga ina sa may bahin ita Humarap K5 aglo no actually makakon nga hapon ra natabo ko nga aksidente nga kunsiin nga ni base sa aton karang impormasyon no nga initial nga buo K5 Gloria sa aton karang nagrescue nga team K5 Glo ay gintransport na somewhere iya sa ospital na sa aton karang Banueta Kalibo kun dai karang biktima nga nagamaneho kat imoit nagaka-motorcycle K5 Glo nga kunsiin nga ni ginasugid haya ano gitaw inapok kita mo sa may gaganas nga portion no nga konsinga ni pagabot it aton karang team hay andadang gin rescue aga insigidang gidaga iya sa aton karang ospital sa Banwa ita Kalibo K5 Gloria gintawgan man aton nako aton karang banga PNP no angot sa kunday karang incident per so far no sandara na nga aton karang kapulisan no aga ko aton yang MDR mo ba nga yung nagresponde sa kunday karang nasambit nga aksidente no nga sa makakondi pagin sa nakatao ita duga nga impormasyon kay wa pa makabalik kung nagresponde nga team K5 Gloria kung si Imano K5 Gloria kung taga si Inra alin do nang inakason manita inapok gitay mo ito sa may area nga kaitaganas K5 Glo aga makakon na bitong panyempo nagaugan no K5 Gloria so may siguro may factor do madanlog nga kakasada kaso nit ana ka nga pagka aksidente K5 Gloria so aton do na nga balikan no kung alin do mga duga nga detalye kumusta akong dai karang biktima kumusta ko ana karang medical status kaya kumakitaan sa aton karang mga litrato no nga natitipon K5 Gloria kay nagahapaot ay mo ka sa ganas no ay taray karang nga lugar ina sa may bahin ni Humarap sa Banwa it banga K5 Gloria samtang dugang nato no nga report man sa aton karang pag check iya sa aton nga Kalibo PNP gin remit na K5 Glo sa aton karang Aklan Rehabilitation Center yung dahil karang 25 anyos nga construction worker ka imaw nga kung siin nga ni na-aresto ito aton karang Kalibo PNP ku September 12 iya sa may bahin kara ita Talipapa no barangay Puok Kalibo ka imaw kahay ginakabig nga wanted no it aton karang kapulisan sa kasong attempted homicide K5 Gloria kay kang si alias Rick kay residente ka imawit ni Washington nga presente nag-i-star iya sa aton nga puo kung siin man imaw na aresto K5 Gloria. May anak ka nga ginrekomenda ko aton karang korte no sa anak karang temporaryo nga kahilwayan no may kapin sa 36,000. Iko anak karang piansa nga ginrekomenda aton karang korte K5 Gloria. So natigay na imaw nga isu Plan Rehabilitation Center K5 Gloria. Samtang iyaman sa aton karang ano nga Kalibo PNP maghapon dugang naton nga report nakatagana K5 Glo nga magatubang sa barangay justice system it aton karang Nubuswang kunday karang biktima aga suspect no aton karang biktima isang kababayi 43 anyos agdu suspect haya si alias Nin nga una man sa pang legal nga pang idakon kay Five Gloria. Ag parehas man daw sandang nga residente ita New Buswang kat ginreklamo kay mo aton nga biktima bangod nga ni sa ginatampuyong tema ko kay Five Gloria it aton nga suspect nga sinin nga samtang nasa ano sanda sa namatcha no kaina it mga 12:30 no it aga-aga kay Five Gloria iya sa aton karang area it New Buswang akong sa inga ni base sa aton karang impormasyon wait kung nanono nga nangin na rason gidabi nag-away pa o kung nagbagayluhan pa no ita mga tinaga akong dahil karang
1: mga na impo tinapungo kay Five Gloria
2: kulpihan nga ta anat ang gina-atake ta dahil aton karang
1: ano no andang relasyon kara kay Five Gloria mag-alin sanda magkakilaga manyagi magkapamilya
2: magkakilala lang siguro kay parehas man sa Daki Feblo nga residente it nasambit nga lugar aga sa ngagang nga may namatchan siguro nagapugaw man sa da kung basi naghampang kay Five Gloria so wa man nabigin state gate sa blatter no kung alinggit ano kung nangi rason at ginano gibagay mo da gintampa itaton nga suspect kay Five Gloria
1: chismis
2: di naton masayuran pero based sabi sa aton karang information na kaya gin pa record ra gin na dangop iya sa aton nga kalibo PNP kay nahuyan ta ko aton nga biktima babayi pa imaw
1: mga pila edad it biktima nga ron kay Five Bill gi indicate nanda sa blatter
2: ga 43 years old kay Five Bill ko aton nga
1: no suspect kay ka edad naman lang man
2: basta mga di ka kanyang man siguro kay legal yung age man aga din nga ni do ano nakarang nangin rason ham anit ginpa-blatter na ta ka aga ginrefer sa aton nga barangay chat karang biktima nga atubangon ra nandang daywa no istoryahan doon kung matinampa mo ta ako dito ta gulpihan nga wa man kita kung nanong bagat basmian nga alitan kay Five Glo nga base na ano na bring up ito kung nan istoryahan
1: kasi may nagsugsug ito oh nga way mo at kasayod-sayo dagtinapungo ano man ang isinugit ito kay Kwan what
2: pwede
1: mga makano yun
2: pwede good no kasi may mga ko yun nga scenario mat aki Five Law pero nakadepende yun doon saan dagkang pagkatubang sa aton karang barangay justice system ita New Buswang K5 Gloria. Samtang dugang nato nung report man nga nagapangayo man ita bulig sa publiko kay Five Glo no panawagan itry karang sangka pamilya itsang ka 30 anyos nga babayi kay Five Glo nga taga Lupo Altavas no kay imaw ka hay nagapangatubang no dahil manasama sakit nga ang cancer kay Five Glo ag stage 4 gut aka kay Five Gloria nga kung siin nga ni base sa aton karang impormasyon hay ginguwa gut matangan ni ka imaw sa hospital ko September 11 nga kung siin nga ni ay mahina gut magkaon imaw ka pero ginaproblema gid agihapon man ita pamilya kay mga balance pat asa na sa hospital ag may kinahanglan man gihapon nga mga buong baga kay Five Glo nga bakwon aga para mapadayon do pagpainom ka na ron ita nakarang mga buong kay Five Gloria kay dahil karang si Karen paro hinog dalida actually may unga man imaw ka kay Five Glo aga ron nga ni gindiagnose tayo mo ka nga may sakit nga stage 4 cancer no kay Five Gloria so nagaano gid nagapanawagan ginit bulig ako pamilya nga ka dalida sa mga sa publiko no sa mga may sobra una kay Five Gloria nga kung si inhay kinangan gid sanda ka it financial support no sanda karang ginapangatubang nga kabudlay kay Five Glosa kabuhi so may gin ano man gin post kita may una man do Gcash number ita dai karang pamilya pwede gid naton pag sendan gito gusto nga magbulig sa kung dahil karang nasambit nga pamilya kay Five Gloria. So far ako natin yung mga balita nga natipo niya sa aton karang pag-standby sa Kalibo PNP kama naman pag-check sa pipila police station. With K5 Kenneth Lachica, ako man si K5 Villar Usqual para sa kampiyon nga balita. Service
0: News FM Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much gid kay K5 Velros Kuala. Sana man kara nga balita. Check naton si K5 Sandro Salazar, mga ka K5 may isang kamotorsiklo nga ra nga tinakaw sa Briones Kalibo hasta sa makaron wa pagyapon nakita. Padayon nga ginaimbestigahan ni aton kara nga makatapot ka pulisan kama naman update mga K5 sa rundaya kara nga natabo nga sunog sa sangka tindahan to sa barangay Naloo Kalibo. ay gin pa follow up ra ni K5 San, kamusta kararo investigasyon it aton karang Bureau of Fire and Protection ya sa aton ya Banwat Kalibo ay kaina ro na establish karahay rong 140,000 pesos nga kasamaran. Wa pa karana sa yuran mga K5 rong kumbaga ano gid rong gintunaan itrong daya karang nga nasambitan nga sunod. Sa aton nga line number 3 nagon na K5 being si K5 Sandro Salazar sa aton kirang special communication mga K5. Si K5 Sandro Salazar, stand by.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sand, with your report, go ahead.
3: Sa turon, no, K5 Lo, padahal sa gihapon makaroon na ginaimbestigahan ito aton sarang mga otoridad, no, particular do aton na kalibu PNP angot sa daya nga individual wa pa matumod sa makaroon doon ng identity sa pagpanakaw, no? Itaraya karang motorsiklo sa may national housing ba, sa bahin sa Briones tak na alauna kay ina trait aga-aga na taburong daya karon nga insidente sa makaroon gina ano pa ito ato ng mga otoridad ng mga follow-up pasandar base ba may mga CCTV sa lugar, no, kung mga exit point at nasambitan kara nga manakaw, no, nga nagbuo it daya nga Rusi nga TC125, no, K5 Lo. So no abe sa daya karon nga istorya nakaparada imora tong daya karon nga motorsiklo ni Ma'am Marical Inohales, no, nakaparada sa guwa it anda karon nga bagay rong kulay itom karang Rusi bago sandara sumaka ba sa anda nga panimay ag nagkatulog karon gin kwan magat nanda gin-bilin, no, ginaaligar nga kumagaha gin-bilin na tananda rong rekan ng motorsiklo ita na karon nga asawa, no, sa anda karon nga o nga ipasuod boya sa panibagay nanda o galing hay na halipatan aga uwaut ana to pangdan nga atut ana, no, kak na alauna ut ana ay pag after karon na sayuran nga atut ana uwaut ana gali ro masambitan kal ng motorsiklo nakapati pasandara rong daya karon nga una, no, di mamarikar nga ra ita tunog na ginpaandar o anda karon ng motorsiklo ag nakita na nakarang madasig nga gintakas daya karon nga manakaw ag atungan inyagas pa gintinguhan ugaling ay wawak anandara na abdan ba si Pedro. Nasayuran man nga naaywan kung daya karon nga yung kita nga niro problema ba si Pedro kung hindi mo gagi mabuo do yabi, no, sa anda karon ng motorsiklo kinahangan kita nga bago sanda ba magpanaw o bago nanda aywan do anda karon ng motorsiklo apisar nga una sa imo karon nga pagkabutang apisar nga una sa imo karon nga let's say una sa imo nga panibagay sa gihapon ay di gid magsalig-salig nga aywan rong daya karon nga susi ay base kung i-drive ban pa kahit iba ag syempre wa mat ananda siguro ginasalig-saligan nga may hapon ana may mangdagasa kana it anda karon nga motorsiklo ag katungan ni masobra sang dagkon para mang nanda na rong daya karon nga motorsiklo una kanda ag padayon sa pananda kung para nga ginahugugas na si Pedro ay atot ana ginadagasa tanay sa sambitan kara nga manakaw. So mas ginpamayad lang ra nga impormahan do aton kara nga kalibu PNP iparecord yung dayang nga inserte agod nga maimbestigahan ba si Pedro ag matumod rong pagkakakilanlan ito kara makilaga nga manakaw nga nagdagasa it na sambitan nga motorsiklo samtang sa dugang naton nga balita sa mga antipedo, no, padayon pa nga ginimbestigahan ni Taton karang Bureau of Fire Protection Kalibo rong dayakaw nga kwadra kabangdanan, no, padayon pa di sa mura nga nag-gather ba ita mga sample evidence ba si Pedro nga tangot sa dayang nga nagtumbang gitana, no, sa sangka tindahan tak na mga ano man aga-aga, no, sa ina para si Pedro sa bahin ita barangay na luok ya sa aton karon nga Banwa it Kalibo aga sunok na ni sa aton nga bahin ita BP Kalibo hay natigayong gitana nga maugdaw, no, sa sunog ng daya karon nga tindahan kaya kitararong mga kwan ba baligya nga mga bugas grocery at iba pa gid karon nga produkto sa suod mismo itong sambitan taw nga tindahan base matangani sa mga nakatayo pangod sa Kalibo hay posible nga nagkumpisarong kagayo sa bahin if daya karon nga bodega o kung sa may kusina camping nga area sa may kitchen area na kung sa siin nakabutang rong gasol ba si Pedro. Wa matawo sa nasambitan karon nga tindahan kasi makadurong daya karon nga insidente bangod sa una man no sa masobra kumbaga kuwang-kuwang 7 metro kung layo it dali ko nga bagay kita nasabitan karon nga tag-iya una sa tindahan si Pedro. So madasig mat ang nagkalat kung daya ko nga kayo bangod sa himo lamang raya no sa mixed materials kung nga nasabitan karon nga tindahan at mungani no sa record nga operational procedures manual sa atong nga BFP nagabalorong daya karon nga danyos na ginaiwat na sambitan pero nasunog ikapin sa 140,400 pesos base ron sa operational procedures manual at BFP pero posible patadaya na magbago o kung magdugang no kung daya karon nga danyos kung mag-submit if daya karon nga affidavit of fire loss kung pag-iya kay Pedro sa kapilugan di baga kaya kipro mga nasunog kato nga mga bugas mga sa sulod no mga anda karon nga mga device abi sa sulod at iba pagid karon nga mga importante mga essentials nanda nga gamit kay Five Gloria. So ikaron nga ni no angot kara kay Five Blo ay nagakon ba ro nagkabaga karon ana ro pipila karon nga mga tawo sa mga nabiktima ba kay kasabitan karon nga nasunog ba kay Five Blo ay base sa aton karon nga bahin sa BFP kapin sa anong mutarong sunog, no? Incidente at sunog, doon na ay lista ito atong kara na BFP kalibo, makaroon nga mang ron na bugan ito Setyembre. So, doon nga nito, sa bilog doon, na padungdum, ro atong kara nga bahin ito BFP na angot ba sa mga, na ano ron maghayong ro atong na publiko na angot sa dahil na posibilidad ito mga sunog samtang papalapit man itong gaya karon nga super El Nino na gina-expectaran na mangin na grabe
1: raya. At syempre, K5 Sandhay, magapit lang ro Paskwa. So, kumbaga, ro mga gaanot, mga Christmas lights nga ra, do yun pagid ron.
3: Gina-check man git dapat K5 Blo, kasi kung mga do pagabakon ba, hindi kung quality abin, no? K5 Blo, mga mga ito nga ra, Christmas light. Di ba, abin, ay nag-salig-salig. Oo, barato man, pero pagsaksak, ay boom. Gas spark abi mana so mga ganit so i-secure ginanda it ano if mayan if in case na gusto nanda mag-decorate kita blo aro mga linya if anda karon na kuryente bukod it nakatap ng abi na extension to extension dapat halin di mo abi mana ron sa main bit abi nga sakit kita blo agud nga malikawan rong pag-leak if daya karon na kuryente aga posible na mangin na tunaan no if daya karon nasambitan nasunog K5 Gloria. Samtang sa mga dugang naton karang palita, no, sa aton karang pag-check, pero kaibahan, tagali, pero probinsya kara itaklan K5 Gloria sa mga region, aga probinsya sa bilog karang nasyon, na padayon nga nag-aangpon it mga aktibo karang kaso, it African swine fever, so no, sa aton karon nga pinakaulihin nga report it National ASF Prevention and Control Task Force, so do ano kara data hay base sa gitaguan nanda ko September 4 kay Pedro base abi sa dayon ni official nga datos nag-abot it ana sa 12 region aga 29 ka mga probinsya 77 ka mga syudad ug munisipalidad aga 154 nga barangay ro epektado it daya karon nga ASF sa Makaron sa region 6 Western Visayas particular nga gintumod ro nasambitan karon nga probinsya ro Aklan kaibahan ro mga kayapit na probinsya at Iloilo at Capiz nga nagapabilin sa listahan at mga may kaso ba at aktibo nga kaso ita nasambitan karon nga sakit sa mga baboy so ginapadumdum no ro aton karon nga mga lokal nga nagaalaga at baboy agro publiko iya kapin nga sa aton pag probinsya at Aklan nga mangin pangit ba sa pagpatuman at aton karon nga biosecurity measures at magdahan sa pagpasuod it mga produkto ng karne, agud nga malikawan do gabi nga pagmas kapag kalat ita ASF sa atun karon na probinsya ita Clan K5 Blo. So far dun do atun nga naihatun nga report, no, magaling sa atun karon nga Area of Responsibility kuda K5 News Team, K5 Kinutlochika, kumaan si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Dupok Binsya ita Clan, K5 News FM.
0: K5 News FM Kampyon Report.
1: Thank you so much kay K5 Sandro Salazar sa anaman karang balita mga ka-K5. So ro yun aton gid nga tandaan kapin sa mga araya karang nagpamakagunit andang mga Christmas lights, amat-amat yung nagadecorate it andang mga Christmas trees. Magdahan gid mga K5 ha, sa rundaya karang sunod. Maging vigilante ro mga nakasaksak una kung wa man kamo nag-aduhong sa inyong panimagay, panggabuton bago kamo magpaganaw. Kasi kung mag-brown out, agulpi bumalik, aga makaangkon kita at problema sa rundaya karang electrical circuit. By the way, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga ha-K5, uman nga nagpakita sa publiko sa International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands. Makaroon niya mang ranga hapon. Ginapakita ita Reuters nga kung sasiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakaangkon ita ana karang unang public appearance matapos rong masubra sang dagon. Aga nag-attend kara ro dating pangugo sa hearing angot it anang ikaayong gawas ag kakayahan nga magatubang kara sa trial. Ay ro ana kara nga kasong murder nga may kaangtanan sa anang war on drugs ay nakatagana nga magaumpisa sa bugan it Nobyembre. Kita niyo ro itsura ni dating pangugong Rodrigo Duterte madya maguwang di man imaw nagniwang imaw mga. Pero sa

0: ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: El Castigado.
0: Alas 5.22, aton karang oras, ag oras ginahatod ka aton ni DTX 500, the superior antioxidant nga nagasuko sa diabetes, nag-regulate sa aton yung blood sugar level, nag-atap nat oxidative stress, ag anti-cancer. Hindi na aton paghugaton, mga K5 nga makaangkon, it's sakit nga cancer, rong sakit nga cancer, raya rong kumbaga ay pinakamalala nga masakit nga maangkon, it's ang katapos. No, ay kung may cancer man na, isang kirigat aron nagiging cancer survivor. Agrong sakit nga cancer, nag-aumpisa gali ron kung ikaw ay pariming nga stress. And hindi kita magpina-stress mga K5. Bangod nga kung stress kita, nag-aaboro cancer cells sa aton gigawas. Timprano, nagagugang ro aton nga selula, ag nagahina man ro aton karon nga resistansya. Nga nidugangan aton ro aton nga happy hormone, mag-DTX5. Ginatap na ro oxidative stress, ginabuligan kita nga makaangkon it manami karang nga tugog. Agro DTX 500 gina regulate ro blood sugar naton sa aton karang nga gawas ug di maglapot ro aton nga dugo. Malikawan naton rong hypertension, alta presyon ag high blood pressure. Rong DTX 500 man nagabulig aton mga K5 agod nga malikawan rong katarata ag glaucoma. Sa mga magugang una, rin yung pananawan baga, himing ko may aso ka mo nga ron nga nakikita ho, base ba akong katarata? Kundi nga ni ay amat-amat nagalabor aton nga mata, makabulig man gali ka aton ro DTX 500. Raya superior antioxidant nga nagasuko sa diabetes, nag-regulate sa aton nga blood sugar level, nag-atap nat oxidative stress ag anti-cancer. Rong DTX 500 ay FDA approved. Anang karon nga kapsula ka K5 ay himo sa tinugang ani ay kidney and liver friendly. Pinaproteksyonan kita nga hindi magtaas ro aton nga HGPT. Nagabulig pa katon ron agod nga malikawan naton rong pag-angkon it diabetes. Rong DTX 500 ay vegetable capsule organic nga mabahay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Uso yun yamang naton si Dr. Robert Impinato. Aga, syempre ng Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, mga K5 manggaranon sa vitamin D3, sa fat-soluble vitamins, nga nagabulig para mas madasig naton ma-absorb rong mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Raya'y manggaranon man sa medium-chain triglycerides o kon MCTs nga kilagang nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses, kaibahan yon rong dreaded flu virus. Rong Klinika D3 Bio nagabulig sa aton yung joints, sa aton yung mga kasukasuan, especially sa mga senior citizen, ginabuligan kita nga sukan rong pneumonia. Rong lung infection, bacterial infection, may mga mahina nga baga, mag-Klinika D3 Bio, mga HK5, bangod nga raya, may VCO, nga antiviral, antibacterial, at antifungal. At syempre sa mga perming gina-UTI, mag-Klinika D3 Bio. Sa mga workaholic una, sa perming karang nakakaangkon at dysmenorrhea, mag-Klinika D3 Bio. Yeah! Rong Klinika D3 Bio ay may cold pressed extra virgin coconut oil nga manggaranon sa MCTs. Raya mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Sa atubang it dating Garcia College of Technology, magapit sa ABL Sports Complex, mga K5 kaiping it feels. Aga, syempre, rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. O sa mga naabtan unat ugan kaina, bow! Dapat hay alkaline-based ma, K5. Kung ikaw may problema sa ulcer, sa hyperacidity, mag-Mighty C, bangod nga raya, hay alkaline-based vitamin C. Mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C, rong Mighty C. Nagabulig para malikawan naton, rong trangkaso, o bugag na, traya ma, K5 nga sipon. Sa mga nagapunga-punga una, mag-Mighty C, mga K5. Alkaline-based vitamin C, ag sangka immune system booster, nga ginabuligan man kita para makaangkon at nagkakaigong collagen production sa aton nga gawas. Agod madasig mag-ugat ro aton nga mga nina, mga HK5, madasig mag-uli ro aton nga mga bali. Agro Mighty C, magabulig ron, agod nga malikawan naton rong anemia, rong masyadong manaba nga dugo. Ag syempre, ay para makaangkon kita at nagkakaigong nga iron o sa mga may iron deficiency. Kugang sa iron. Oh, slow ka man na. Kugang ka sa iron. Kasi tama na gaugupa ding painuino. sa mga madadali, gauyon. Oh, mag-Mighty C ka mo, mga K5, alkaline-based vitamin C. Tanan, aprobado at FDA, GMP certified, associated ron sa USAID, sa RTI, at sa AUN. Rong quality ng food supplement, pure organic vegetable capsule. Nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan. At syempre, may free consultation, mga K5. Libre ka ron una, o consultation gamit ron makabag.

0: Bagong teknolohiya, serbisyong may puso hatod kato ni Dr. Ramil Uy, alas 8 agahon, hasta alas 5 hapon. Basta magpa-check up ka mo, hay Domingo ka K5 hasta it Biyernes. White clinic kung Sabado, bangod nga Sabat day. So, di karo yun nga adlaw, ag oras ka mo magpa-check up, 8 to 5 p.m. Sunday to Friday, usoy ninyo ro guwapo, maputi, mabuot, nga si Dr. Robert Impinal. Ag si Ma'am Abigail Impinal. Especially sa mga senior citizen nga wa pa habaton, randa nga pension. What budget, mga K5? Wa una arot bayad, ro konsultasyon, libre. Wa ka mga bayad, it professional fee. Ani ko mga may nababatsyagan ka muna, hindi yung paghuwata nga maglala, ag mas malala pa inyong buhungan. Prevention is better than cure, mga K5. Libre man rong konsultasyon, at least ay matawan ka mo at nagkakaigong ang medical advice. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: El Castigador.
0: Alas 5:27 aton nga oras sa aton nga pagbalik dungang dugang naton karang mga tagupang doon, mga K5, pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Ang gali akong blood pressure. Payo ng panimisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas magabuti ka.
2: Mataas balak ang ibo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Asal rika.
0: Epic.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
2: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
0: Duha ka compounds.
2: Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata.
0: Nga masami.
2: Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar.
0: DTX 500 kada adlaw.
2: Agud marikawan ang diabetic
0: retinopathy.
2: Ukon pagkabulag sa mata.
0: Pangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, linis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akon paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Nabalik-balik sa CR, kinadayariya!
5: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: good day, maganda ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
11: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Inisi Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin Villavior.
14: Inisi Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
15: Grabe po!
16: All right!

0: Balik kita mga K5 sa aton karang pagpangalagad El Castigador, alas 5:35 aton karang oras. By the way, happy listening sa aton yung mga K5 una sa Jassy Catering Services. Aton karang firming partner mga K5 sa aton yung mga outreach programs. Aton karang mga servisyong may puso, syempre bread and butter, Agrong Jassy Catering Services. Sa mga mahugod, mga guwapa, guwapo nga staff at Jassy Catering Services. Sa mga mabuot, ina kay Sir Jeff, nakanday Sir Arnel, at syempre kay Sir Maylord Unaya. Thank you, good Sir Maylord. Syempre kay Ma'am Honey. Syempre si Ma'am Honey, gida na ron. Pamat siguro ay nanaway, tapos si Ma'am Honey, harang, matamanay mo. Thank you, good Ma'am Honey. Kay Ma'am Honey, kay Nini Jassy, kay Toto Hans, sina sa Jassy Catering Services. Syempre kay Sir Maylord Unaya. Ay, abo, rog, apangutan na ka muna. Ay, kanami, tama na inyo man ang food preparation, sosyalan, tama na. Awas, nakasayod nga Jassy Catering Services, mga konon.
1: Grabe food!
0: Basta Jassy Catering Services ay quality mga kakita. Syempre, iba gin matana basta ro nag-prepare baga hay daya kara nga mga may tinun-an sa food preparation. Aga syempre hay mga mabuot pag mga maabi-abihon ro mga staff. Ani mga K-5 hay kumbaga hay sulit na sulit. Kung ikaw hay nagapa-catering. Aga syempre hay may discount pa. Ay sin ka paabi karon. Thank you so much, good for me, kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord Unaya. Ay, kamat, abiro, ibang sosyalan, ka K5 nga catering services, ay madyan na intimidate ka bala. Pero sandat ang daywara, hay, hindi mo tana halata nga, kung baga, hay, yayamanin. Simple-simple, katana mga kung si Sir Maylord, nga rag si Ma'am Honey. Pero, hay, tanawon mo, mga K5, bro, anda ka rin nga output. Kati mo kasayod nga sandat agaliro nag-cater sa mga sosyalan event iya sa probinsya at Aklan. Pagsagawa pa itaton kira nga probinsya. Thank you so much good for me kay Ma'am Honey, kay Sir Maylord, bisan ano sa nakasako, kanday Sir Jeff, kanday Sir Arnel, sa tanan kira nga staff at Jassy Catering Services. Ay uwagid gabalibad mga K5 kada may aton kira nga outreach programs. May aton yung mga event, may mga activity kita nga mga ginapatigayo. Aga, syempre sa bread and butter. Pasalubong kay nanay, bread and butter nga tinapay. Nakanday Kuya Mark Reyes. Thank you so much, kid, kay Kuya Mark. Syempre, for me, sa suporta. Basta nga ni Invisian ko nung aron na. Aga, syempre, hay, nakanday ng Myril Sita. Thank you so much, kid, kay Sir Gidon de la Cruz. Syempre, kay Raya ka nga kay Kuya Mark Reyes. Kay Kuya Mark Reyes. Thank you, gida, kay Kuya Mark sa suporta per me. Sa aton ka nga mga event, mga ka-K-Fan. Sa mga manaming nga tinapay. Sanda nga mga daya ka nga giveaways sa bread and butter. Aga, syempre sa aton man nga mga ka-K-5 na sa Sea Oil Estancia. Nga perming nag-sigabuang sa tanan nga staff ita si Oily Stansha. Good afternoon. Inakay nung Jonald. Medyo ako. Dahil kita si nung Jonald. Aga, syempre sa mga guwapa nga staff ita si Oily Stansha. Naman sa Kalibo Car Wash, happy listening. Sa aton karang nga mga mabuot at mga mahugod nga mga car wash boys. Sa aton yung mga K5 una sa Aklan Training Institute. Na sa aton nga Department of Agriculture sa Aklan State University Banga Campus Campus. Kaysa kayanday Ma'am Floor Mortalia, happy listening kay Ma'am Floor. Wow, Ma'am Floor, may ginatao mako na kukin. Galing hay busy pa abi. Ag kay Ma'am Maan Ramos nga maaga, mabuot ag guwapa. Mabuot ko ni makong tulog. Thank you so much gid kay Ma'am Maan Ramos. Na kay Nini Pia, kay Ma'am Floor Mortalia, nakarang division na head. Ang division chief, syempre sa aton nga center director kay Ma'am Maan Ramos. Aga, sa aton man nga mga K5, una kara sa division office, ita Department of Education Aklan, kay Sir Benafe, kay Dr. Benafe. Happy listening kay Mudok, ha? Naka K5 nun sa FM si Dr. Benafe nga eh. Aga, sa tanan nga staff, ita aton kara nga DepEd division office na sa numan siya. Sa mga ka-K5 man nato, una sa Malinaw School for Philippine Craftsmen. Siyempre kay Ma'am April Oreta Riudava. At kay Ma'am Michelle Nacor. Saan daman karon yung mga supports Sa tanan nga mga eskwelahan nga nag-participate sa mga K-5, hinagagali, bantayan ninyo. Doon ka lang nga top 10. Anyway, hay tanan nga mga eskwelahan nga sa probinsya at Aklan. Pinapabugal gid anamon mga K-5 bilang mga Aklan. Puro tanan mayad, puro tanan kumbaga hay matawag naton nga competitive. Pag-abot sa mga contest nga ra, mga activity, syempre hindi ito magpaulihiro mga Aklan. Galing mga K-5 hay sa Raya Karanga Live Reporting Competition. Ay pugo ganggid ro aton karang mapili ag madaga naton sa finals ag lumagadaog hay gasukog naton sa regional competition. Pinapabugay gid anamon ron mga K-5 na kami ay Aklanon hindi magpaperhe. Aklanon ta kita nani pabugay ta naton mga K-5 abo taro aton iya nga mga talentado, mga skillful, mga maaga, mga gwapo, agwapa nga mga fellow Aklano. Ngayon taro ginahambal nga bisan mag-inalin ka K-5 ay ipabugag mo't ana ro imo karang banwa, imo nga probinsya. Mo ta dapat ron pag ikahuya. Ama na igasuko mo't akitang mga taga-Aklan, o, di ba ga?
1: Grabe po!
0: Ay, kung amat abi nga ron, ay, kung sino pa mga pabida-bida nga ron, ay, so, yun pa nga na yung mga K-5, kung amat ron mga naiwanan sa tab-taba. Di bali, ito nga, mga simple-simple, ito nga ron, ay, basta may shocking factor. Kaya, di ah. Ay, kay Ma'am Gaynor, Alihaga Calizo. Kay Ma'am Gaynor, nga gwapa, agmayad makanta. Sa tanan nga staff, it Regional Science High School for Region 6. Aga, syempre, nasa Numansia National School of Fisheries kay Ma'am Lilia Sumanga, kay Sir Vil Mojica. Grabe, gidana si Sir Vil, gali makapag-support sa anak karang mga students. Nakaka-believe, daro aton yung mga teachers, no? Yes, sa aton yung probinsya at Aklan, I don't know, sa iba karang mga lugar. Grabe, gidana sanda mag-suporta sa anda karang mga estudyante. Nakikita, gidana mo, ro, anda karang effort. Sa coach manit ano 'di ba partner ng Manchester Integrated School si Ma'am sino man ito si Ma'am Maribel Ramos. So grabe man ra nang support sa nang student. Mga hagos tanan mga K-5 grabe gid ana ga effort sanda kung nakubaan na ng estudyante mas nakubaan ro coach. Karaman makon kahon dati. Ngani sa mga estudyante sin kamo makaabot mga K-5 dumdumon nyo gid ro inyong mga teachers. Ang mga teachers nga ron ay ruyun ro naghubog it inyo karon na talento. Ay kung may mga teachers nga ra nga pasaway, ay mas maabo taro teachers mga K-5 nga matawag naton ag mahambal nga may malasakit sa andang mga estudyante. Palangga tananda ng mga estudyante. Thank you so much kids sa inyo karang suporta mga K-5. Galing hay. Ay, si ano gali? Si Sir Philip Kimpo. Si Sir Philip Yero Kimpo. Si Mayor Juris Bautista Sukro. Kaya mga K-5 bro, mga batanon nga mga politiko nga kung bagay makitaan mo randa karon nga vision. Randa nga mga entusiasa para sa mga pamatanon. Ano sa mga pamatanon una nga nagabugoy-bugoy, nagaligoy-ligoy. May chance pa mga K-5 nga tadlungon ro inyong karon nga dagan. Sino na ro perming ginapatawag sa principal's office, ginapag-guidance. Okay, mataan na kagoy, tanda karon nga mga ginikanan. Nagaling hay, kung gusto naton mga K-5 nga matadlong ro dagan it aton yung maong nga, aton sandaron nga mag-effort, yada kita nga sandahay, disiplinahon. Okay, naton pag pinasugtan ro, anda karon nga mga gustong matabo. Ito nga hambagon kanda, anak. Hindi lahat ng gusto mo anak ay masusunod. Atong imot aron nga pag pinasugtan, kapin makaron ro mga pamatanon nga ra partner, expose nga mayad mga K-5 sa social media. O ano-ano turo andang nakikita nga ra sa internet andang pagtinguad-duad ron. Bitaguro nanday manami. Makita sa nato daya kada nga mga trend, ano ro mga trend makaron kat mga kagagko-gagko nga ra mga sagwa, kagagko-gagko mga gambo. Galing nga fashion na bigo noron. Importante ta karon hay bukon kamo ita children and conflict with the law. Bisan pa nga kumbaga kung makaron ta ninyo i-express rin yung kaugalingon. At least ay wa kamo gaobrat daya kara nga mga illegal nga hilimuon, dayang mga krimen. Tanawan nyo to no natabo sa Ateneo di sa Umbuanga nga to, valedictorian. Raman it nahimo tanana kara nga magobra it krimen. Pamaril na to anang student anang classmates, anang schoolmates. Ano tong maestro? Ging kuyang bagat gabay ro ana karon nga ginikanan. Ngani ay magawas sa mga teachers, magawas sa mga pulis, mabaho gid aro roll it mga ginikanan. So sa bagay pa gang turaan nga ginaton it mayad nga pamatasan ro anton nga mga unga. Kung nagainaway kamo ni Mrs. mo, hindi nyo pagipakita sa inyong mga unga. Ay timprano pa sandaron ma-expose sa violence. At kung permi kamo ang nagailinaway, ang nakikita ron it inyong unga, madali sandaron ma-depress. Ato mana si mama man si papa nagbugag amana. Ay di, ma-damage ang mental health. Kapin mga pamatanon makaroon ay maabo ka darong raya kara mga K-5 nga nakaka-influensya. Influensyahan sanda sa kung ano rong anda karon nga mga nakikita. Kung niya taro sa mga hampang-hampang aron mga K-5 nga kung sa siin may andang mga na-interact nga mga taga-ibang nasyon. Kung at doon doon, sanda pag-idro nga mga nakikita sa Facebook nga ron, sa YouTube, sa TikTok. Tapos anda rin nga pagtugad-tugad ron. Post-post man sanda to sa daya ka ng social media, higi na pinasugtan, anda rin nga buot. Pero kung may nagagiya, takanda ka rin, hay, matadlong takaroon rin ang dagan, mga K-5, kung kay Noynoy Aquino pa, hay, sa tuwid na daan. Ay, happy listening manggali kay nung Japet. Ba? Permit, ako na nagpamati, sinong Japet nga rin, ay, bisan diyo, ako na yung mapag-greet-greeton. Nasa aton nga vegetable section at Kalibo Public Market, ay, syempre naman sa Kalibo Shopping Center. Sa mga kalenderya nga naka K5 News FM sa Bus Barbershop, nakara sa Manugkay Aditrilo, sa aton yung mga Manugtahi, sa Kalibo Shopping Center, Happy Listening, naman sa Juliana Mall, sa Numancia Public Market, good afternoon. My fans, gali si K5 Leonard, una sa Numancia Public Market. Permit akong halipat, awa, nagidagi, nag-greet-greet, maman anang fans. Aga, happy listening man sa aton yung mga K5, una sa Alta Bus Terminal, kay Uncle Boy, happy listening. Kasi gabong doradyo ni Uncle Boy. Agi naman sa maang compound kay Nang Inday na kay Nung Bahala. Gali! Bago na mati, tagali si Nang Inday nga lang. Sugid takara kay Nang Ningning. Aga, happy listening man. Una sa aton yung mga ka-K5 pagid. Sa may Uyuturong Terminal. Aton yung mga drivers with lovers, CBTMP sa Terminal. Thank you so much, kid, mga K5, sa inyong karon nga pag-tune in. Bisan ko amat, hay, nalilipat kita mag-view. Agi naman sa aton nga Aklan Provincial Capital. Nakanday ng Jeanette Soko, nakay ng Belen, happy listening. Nakay Tatayo Don Banchola sa aton yung mga K5 sa RTC Branch 2. Naman sa RTC Branch 3 kay Attorney Lina, happy listening, Kimo. Aga, syempre naman sa Fiscal's Office, kanday Adam, happy listening. Alas 5:48, mga K5, aton karang oras. Sa aton karang pagpadayon, ay nagali sa aton yung pag-ibig fund. Siyempre sa aton yung mga ever supportive nga mga amigo nga mga security guards at pag-ibig pa. Sa mga maabi-abihon, mabuot, mga good looking mga security guards at pag-ibig fan, dahil nakanday manongs. Happy listening man kay Ma'am Bel Tolentino. Thank you so much, kids, sa pag-monitor. Sa pagpadayo naton, mga K5, angot sa rundaya, karang update. Sa gihapon sa isyu nga ra ita salen ni Vice President Sara Duterte. Ay kaina nagatubang sa rundaya karang impeachment trial. Sa pagpadayon ni rundaya karang hearing mga K-5 rong witness maghalin kara sa ombudsman. Nga kung sa siin ana karang gin na pahayag mga K-5 nga uwa ita deklarasyon it cash. Rong raya karang sa salen, it aton karang busy presidente maghalin 2019 hasta 2025. Dahil nga niro aton nga ginahambag mga K-5 nga, rong kawadaan at deklarasyon at cash, ay hindi man abi makabigron nga otomatikong nagkakahugan nga illegal or unexplained roana karon nga manggad. Sa cross-examination, di karaya naton masairan rong kung baga ano gidrong kabilugan it ebidensya ag testimony. Di ka na dapat sanda magabasi mga K-5 it anda karon nga magiging desisyon. Rong raya karang mga senador judge banwa. Nga importanteng kung baga isiparar rong what deklaradong cash ag may unexplained wealth. Magkaiba biro ni. Rong una ay isang ka factual entry mga hagi. O kawadan it entry sa salen. Rong Ikaywa, isang kaligal ag matawag naton nga evidentiary nga question nga kinahanglan pamatud-an gamit kararong mas magapad nga financial records. That's why insakturo ginahambal nga ron ni Attorney Shell Jokman nga pwede tanawon ro ana karang mga bank records, especially pag-abot sa impeachment trial. Kapareho natabo mga ton ni dating Chief Justice Renato Corona, di ba? Yung buksan man katuan ng mga bank records. Ikaywa, importante mga ka-K5 rong raya karang consistency. Ay suno sa testimony, may mga nauna nga salen, kung si In nagdeklara it cash si Duterte pero uwa karat cash declaration, maghanin 2019 hasta 2025. Nga nilihiti mo, nga kutanon kung ano rong nagbag-o sa pamaagi at pagdeklara ag kung tugma bagaraya sa actual nga financial records.
2: El Castigado.
0: Ikatlo mga ka-K5. Uwa nagakaigo rong salen para gamang masabat rong bilog karanga pangutana. Kung rong isyo, hay kung may undeclared or unexplained wealth, kinahanglan ron i-compare rong raya karanga salen sa mga dokumento kapareho gamang it bank records. Anang tax records, anang corporate records, ruyon man rong direksyon nga ginatumbok it daya karanga prosecution sa masunod nga parte itong daya karanga presentation. Ika-up-at, may importante nga technical issue sa mismo karanga sal-in form. Sa hearing, di ba ginistoryahan nga what particular nga puwang sa form para sa acquisition cost? It-anang karanga business interest. But singhanon, kinahanglan nga maging mahagong sa interpretasyon it mga blanco o wa kara nakalista nga kantidad bangod nga posibleng may kaangtanan ruyon sa form o kundi nga ni pamaagit daya kara nga pagdeklara nana. Rong ikalima mga K5, importante rong raya kara nga distinction sa tungat discrepancy ag ginatawag nga deception. Posibleng makaangkon na bit inconsistency sa sangka financial declaration pero rong pangutana kung raya baga ay simple gamang nga error, technical issue, matawag nato nga omission o gintago gidman bangod nga nagakinahanglan itong daya karang dugang nga mga ebidensya. Maging rong mga daya karang legal principles mga ha-K5. Nga gintalakay, bago kararong testimonya, ay nagakilaga ron nga rong omission, uwa man naga-symbolize o nagakahugan nga ruyon ay may guilt. Oh, importante nung kabilugan karon nga ebidensya. Doon yan ato nga ginahambal na. Bukod niyang itasang kanumero karon mga K5 rong raya karang abasihan. Kundi nga bilog nga ebidensya, bilog nga testimonya, bangod nga rong tunay nga isyo, uwa gamang ron sa pangutana nga hamat uwat cash karang agindiklara. Kundi tugma bagarong salen sa kabilugan nga financial records, ag kung may nagakatugma, anong karon mga ka-K5 rong raya karang dahilan?
2: El Castigado!
0: Alas 5:54 aton nga oras, kagapos ng kitabanwa sa aton nga pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much kids sa aton nga partner sa field, K5 Sandro Salazar, K5 Kenneth Lachica, K5 Val Rose Qual, aton nga partner sa technical side, broadcast engineer, K5 Oliver Cahig. Sangagan it amon nga President ag CEO kay Dr. Emil Itanguy. Ako man ro inyo karang naging alagad K5 Gloria Villas Manio. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
4: Pwede radicals.
3: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, dere nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Sabalong kang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
4: DTX 500 ka nga ah.
3: Pala inom DTX.
4: DTX.
3: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
4: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
3: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
4: Wala pili.
3: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan,
2: gadol ang tuktok.
3: Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na.
2: DTX 500.
3: Stressful daw kuno ka.
4: Stressful.
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: sugar.
1: So, wow.
0: Namin nag-itapon yung pananawan. CGX
2: 500. Tapos, skin wrinkles.
3: Kulubot.
4: Sa kulubot.
2: Mm-hmm. Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage.
3: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
3: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
5: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
3: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
3: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals.
3: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3.
3: Mm-hmm.
2: 1 free radicals,
3: mm-hmm,
2: 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
1: Dapat sobra.
2: Mm-hmm. Dapat yan, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Suli, sir boy. Bahala na nang detex. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
5: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unun, okay, anong bawal. Amo na ang permi na. Ari pigid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
2: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne.
3: Mm-hmm.
2: Mantikaon.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga grabe mag-stress.
3: Mm-hmm.
2: Grabe mo lang, wala labot ang stress, ha.
3: Uh-huh. Oh.
2: Mm-hmm. Ang mga iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang signs sang oxidative stress, sa kapoy ka.
3: Mm-hmm.
2: Madula na imo memorya.
3: Mm-hmm.
2: Grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
3: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Jules 7 lot, 57 akong edad.
8: Ano kinabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: magino? 3 times a day gid na akong ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:01.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Every Pio, every newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang iyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
9: Headline sa atin yung balita lokal. 42 ka mga minor de edad sa probinsya at Aklan arestado sa paggapa sa batas trapiko suno sa PROC.
1: Dugang nga headlines, balitang
5: lokal. Balitang lokal.
1: Gintunaan, itatabong sunog sa Naluok, Kalibo. Padayon niya ginaimbestigahan, ginaiwan niya kahalitan, ginabanta masobra 140,000.
9: Sa dugang naton niya headline na balita lokal. Gagaking subject sa bypass operation sa Altavas, nagpositibo sa drug test.
1: Dugang headlines, balitang lokal. BFP Kalibo may paandam sa publiko angot sa sunog makaroon niya mainit nga tiyempo.
9: Headline sa atin niya balita nasyonal, dating Speaker Romualdez nag-plead not guilty sa plunder case.
1: Dugang nga headlines, balitang nasyonal. Tatlong dating Chief Justice ginpamilit nga aktibong senador judge rong dapat kaibahan sa conviction vote.
9: Headline sa atin niya balita international. Japan magapataw it rescue fee sa Mount Fuji kung off season.
1: Dugang nga headlines, balitang international.
5: Balita international.
1: Dose-dosenang LGBTQIA+ activist ginaresto sa crackdown sa Turkey.
9: Headline sa atin niya balitang negosyo, masobra sa 66,000 ka mga electric vehicles. Habaliga sa Pilipinas makaroon nga 2026.
1: Headlines, balita sa patagit negosyo.
5: Balitang negosyo.
1: Pagay ag corn production, posibleng magdaba sa third quarter suno sa PSA.
9: Headline sa aton nga balitang sports. Mga ginikana ni Divine Adili nagtambong sa Ateneo game bilang pagdumdum sa namatay nga player.
1: Dugang headlines, balita sa patagi
5: tinapang. Sports.
1: Alex Yala, ginagauman niya mangin number 3 seed sa Singapore Open.
9: Headline sa ato niya balitang entertainment, Hollywood actors Amanda Seyfried at Thomas Sadowski nagbugag matapos rong 9 anyos nga pag-iba.
1: Sex Bomb Girls, aminadong ginkubaan sa bagong kanta matapos rong 20 years.
5: News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
9: Maayad-ayad nga gabi, Van White Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia Itaclan. Good evening, Western Visayas. Welcome, ha, K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
5: D3 Bio Evening Newscast.
9: Adlaw kita makaroon it Miyerkules, sa petsa 16 sa bugat Setyembre, Dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix sa DTX 500, D3 Bio Agmighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Aga kuman, si K5 Santos Salazar.
5: D3 Bio Evening Newscast.
9: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ha-K5 sa aton nga balitang lokal.
5: Balitang lokal.
9: Umabot sa 42 ka mga minor de edad rong ha-record nga nagbayolar sa mga lokal nga ordinansa ag batas trapiko sa probinsya at Aklan. Ray base sa pinakaulihing consolidated report, it Police Regional Office 6 or PRO6 nga ginpagawa matapos rong magaparan nga regional operations sa Western Visayas. Rong mga nadakpan ay parte sigon it kampanyang oplan sa Gipbata at PNP nga ginpatigayon umpisa Setyembre 13, 2026. Andom it operasyon nga masiguro rong kagawasan it mga pamatanon sa mga kalye ag public places ay dagom it Safer Cities Initiatives PRO6.
5: Balitang Lokal.
1: Dugang Italia sa itong Balitang Lokal.
5: Balitang Lokal.
1: Ginaimbestigahan pa at Bureau of Fire Protection Kalibor ang gintunaan at sunog na tumupok sa Sangka Baraka. Aga-aga makaroon niya Setyembre 16 sa Barangay Naluok Kalibo. Sunog sa BFP Kalibo totally burned rung tindahan pati mano mga baligya nga bugas, grocery at iba pang produkto. Batay sa mga nakasaksi, posibleng nag-umpisarong kagayo sa bodega o kung kitchen area kung sa siin nakabutang rung gasul ag mabakas na kumalat rung kagayo bangod himo raya sa mixed materials rung nasambitan niya baraka. Ginabubanta man niya una sa 140,400 pesos rung balor at kasamaran base sa operational procedures manual at BFP apang pwede pa raya nga magbag-o sa oras nga magsumitigon rung tag-iya at affidavit of fire laws.
9: Alas 6:07 mga ka-K5 raton karang oras aga sa dugang naton nga detalye sa balita lokal. Kumpirmadong nagagamit it illegal nga droga rang 51 anyos nga gagaking nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation ko September 13 sa poblasyon Alta Basaklan. Rayay matapos nga magpositibo sa ginpatigayon nga drug test rong suspect nga residente at Banwa Itbatan. Matandaan nga habakan itsang kasasyay it ginadudahan nga illegal nga droga rong suspect kabaylo it 1,200 pesos nga bypass money agapat pa rong na-recover sa body search. Nagapangatubang rong suspect sa kasong pagbayular sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Katapusan ka detalye sa itong balitang lokal. Nagpaandam rong Bureau of Fire Protection Kalibo sa publiko sa posibilidad itsunog samtang nagahilapit rong Super El Nino. Agi na saligan rong tuman na kainit at tiempo. So na sa BFP, posibleng magtaas rong posibilidad itsunog bangod sa drought aga mainit nga temperatura. Bangod ka ragin padumdum rong publiko nga bago ay wan rong mga panimangay sigaroduhon nga naka-unplug rong mga appliances nga wag ginagamit. Isik yarmar mga gahaan ag siguraduhon nga wat na iwan nga pwedeng tunaan itsuno.
9: 8 minutos ro nagtaliwan sa oras it alas 6 sa aton nga oras ka K5 ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee nakakapi kagon nakadetox ka pa.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
9: Nagsugod it plea nga not guilty si dating House Speaker ag late Representative Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case gagin pasaka kontra kanag tatlo pang akusado angot ita anomalya sa mga flood control projects. Pamaagid video conference ginpatigayon ng arraignment ni Romualdez maghalin sa anang detention facility sa New Quezon City Jail. Bago rong arraignment, ginhambay ni Sandigan Bayan, 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, na may iba pang persons deprived of liberty o PDL, na mas malala si Gondrong kondisyon kaysa kay Romualdez.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
1: Dugang Italia sa itong Balitang National. Ginatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
5: Balitang National.
6: Balitang National.
1: Ginpamilit itatong dating Chief Justice ita Korte Suprema nga nanday rekansaday Artemio Panganiban, Hilario David Jr. Agri nato puno nga rong kinahanggan nga boto para makonvict rong sangka impeachable official. Hay dapat ibase sa mga senador judge nga aktibong nagapartisipar sa impeachment trial. Ginpahayag nanda rong andang posisyon bilang amicable or director niya sa day 26 niya impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Suno kanda importante rong aktibong partisipasyon ag independent examination at ebidensya sa pagdesisyon. It mga senador.
5: Balita International.
6: International.
9: Sa aton man nga balita international, hatod katon, it extend the food supplement for men nga may makarot ag klavawaska para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito nga mag-extend food supplement for men. Kaya mga K5 magabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction, it mga mag-asawa. Mamakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Kalibo, Aklan.
5: Balita International.
6: International.
9: Maghalin sa masunod nga dagon, pagapabayaron yon it Japan ro mga nagasaka sa Mount Fuji sa off-season nga nagakinahanggan it helicopter rescue. Parte si Gunrayet Bagong Tikang it Yamanashi Prefecture agod punggan ro mga delikado agbukon iplanadong pagsaka sa bukid. Bilang reference, importante sigon nga maabot sa 8,000 yen o masubra sa 3,000 pesos kada 5 minuto. Wrong rescue fee base man sa presente karang nga suhuktan sa pilang mountainous areas sa makagapit sa Saitama.
5: Balita International. International.
1: Italia sa tunga balitang international. Ginatod katon it mighty sirong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C.
5: Balita International. International.
1: Dose-dose ng katawor ang ginaresto at Turkish police bilang parte at nagapadayon niya crackdown kontra sa LGBTQIA+ activist aga venue sa Turkey. Natabor ang pag-aresto matapos magtipon mga demonstrador sa guwet nagapanguna nga courthouse sa Istanbul Kumartes. Agod nga yun o paghilway sa LGBTQIA+ activist na naaresto sa pagkasiparan ng operasyon sa mga bar ag bagay at mga aktivista. Sunod sa Turkish government, pati riot kampanya na my family is safe nga handom nga protektahan sigon. Wrong family value.
9: Alas 6:12 aton nga oras, mga K-5, ang sa aton nga balitang negosyo.
5: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
9: Balitang negosyo atod kato ni Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic, agmay malunggay, GTX Premium Coffee, nga may Stevia Agaricus Mushroom, para malikawan naton ng palpitation, heart disease, tanan organic coffee, nga mabakayo naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
9: Ka K5 umabot yon sa 66,685 electric vehicles upon EVs. Rong habaligya sa Pilipinas makaroon nga 2026 sunod sa Department of Energy kon DOE. Base sa datos si DOE, kapin sa 270,124 rong kabilugan nga vehicle sales makaroon nga dagon kung siin. 24.68% o hagos ang bilog sa kada apat nga habaligyang sakyan high electric vehicle. Sunod sa DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, mabahog nga parte at EV or EV sales, ayrong plug-in hybrid vehicles nga nagabilog sa hagos 30%, samtang kapin sa 20% matarong hybrid electric vehicles.
5: Balitang negosyo, negosyo,
1: dugang detalye sa itong balita sa patangit negosyo.
5: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Posibleng magnabar ang produksyon at pagay ang mais sa ikatlong quarter 2026 suno sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Base sa standing crop ko Agosto, ginabana-bana nga mag-abot yamang sa 3.19 million metric tons. Pero nga produksyon itapagay magaling Hulyo sa Setyembre nga may 15% nga mas manaba kumpara sa 3.75 million metric tons ko kaparehong tiyempo 2025. Inagauman nga mag-aisot at 15.8% rong harvested area itapagay sa 7,771
5: sa 790
1: mga ektarya.
5: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! Wow.
5: Balitang sports, sports, sports.
9: Ang sa aton nga balitang sports, sa balita sa patagit ng pang, natudgaton ka K5 at Clinica Deo Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, mag-Clinica Deo Fresh. Rong organic nga Deo Roll-On, protektado kita 48 hours, manggaranon sa VCO wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kili-kili. Nag-attend sa unang kahigayunan sa Hampangit Ateneo de Manila University Blue Eagles sa UAAP Season 89. Rong maginikanan it namatay nga player nga si Divine Adili makaroon nga Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Magkaiping sa Day Ilias ag Efioma Adili samtang nagapamantaw sa hampang it Ateneo kontra University of the East kaibahan si Ateneo President Father Bobby Yapa SJ. Bago rong hampang nakaangkon man ita kalinong bilang pagdumdum kay Adili ag kay Rene Baterbonia na parihong namatay ko Hunyo 8 sa sangka insidente samtang gapatigayon ita team building activity rong Ateneo.
5: Balita sports, sports.
1: Dugang detalye sa tunga balita sa patagit ni
5: Balita sports, sports.
1: Ginagauman nga mag-aangat sa number 3 seed si Filipina tennis star Alex Yala sa WTA 500 Singapore Open matapos umatras sa torneo si world number 3 Jessica Pegula. Suno kay Pegula, bukon pa imaw itaong nga uman nga sumabak matapos ng pisikal nga kagaoy maghalin sa anang semifinal run sa US Open. Bangod sa withdrawal ni Pegula ang iba pa nga naunang pag-atras sa entry list, nagsaka si Yala sa seeding ita torneo. Nakataga na rong Singapore Open magaling Setyembre 21 hasta 27 sa OCBC Arena sa Singapore.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista. Pagkato ni DTX Biriso para sa Kutis Artista, Kutis Malapor sila. DTX Biriso, mga K5, nag-top net early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic ag antibacterial soap, what may isog nga chemical, purong herbal, purong natural, pure organic. Mabakayo naton ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
5: Balitang Entertainment. Balitang
9: Entertainment. Nagbugagon sa Hollywood actors Amanda Seyfried at Thomas Sadowski matapos rong siyam nga dagon nga pag-iba bilang mag-asawa. Ginkumpirma mismo it daywarong andang pagbugag sa sangka joint statement kung siin ginhambag nanda nga mabuhay kung sanda nga nagsiparara. Aga hapamatudaan nga mas mayadrong nasambit nga desisyon para sa andang haranga pamilya. Nagkakilaga sa Nay Seyfried ag Sadowski matapos andang mag-iba sa sangka stage play ko 2015 agin kasal ko 2017.
5: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpanglaga D3 by Evening Newscast.
5: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Aminado rong Sex Bomb Girls nga ginkubaan sanda sa mangingin pagbaton it publiko. Sanda nga bagong kanta nga Mama Mama. Dawang dekada matapos sanda ulihing magpagawa it bagong musika. Saan ang guesting ginhamba it grupo nga uwa sanda nga siguro kung makarelate parong andang speaker sa andang nga bagong nga kanta gabigon nga padayon nga nagasikat rong mga bagong rekon nga P-pop acts. Sa pihakara ginakabig si Gunanda Raya nga kahigyunan para ipakita nga kaya pananda nga makipagsabayan sa mas bata nga mga performers.
5: Balitang Entertainment.
9: Alas 6:18 mga K5 broaton kirang oras sa checkin naton sa special communication aton yung pag-asa DOST sa dagagan it aton kirang paniyampo.
5: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
10: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ITCZ po ay ang linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula po sa may Northern and Southern Hemispheres. At kapag nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin, nagkakaroon po ng mga kaulapan at mga pag-ulan na minsan ay malalakas. So asahan po natin overnight ang mataas sa tsansa ng ulan dito po sa halos buong Visayas, gayon din sa may Bicol Region, Gimaropa at maging dito rin po sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region as well as Bangsamoro Region. So kung lalabos po ng bahay by tonight ay magbaon po ng payong or kapote at mag-ingat na rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Mindanao, may mga localized thunderstorms dahil sa ITCZ. Samantala, for the rest of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, overnight asahan naman yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog na siyang nangyari na rin po kaninang tanghali at hapon kabilang na dito sa Metro Manila. Samantala, yung ating minomonitor pa rin po na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nanatiling malayo pa rin po, Tropical Depression na nasa 2,125 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Technically, mahina pa rin po ito, 55 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pahilagan silangan or palayo ng mabagal at 10 kilometers per hour. Base po sa ating assessment, simula po ngayon hanggang sa araw po ng Biyernes ay kikilos generally pahilaga ang nasabing bagyo at posibleng lumakas pa bilang isang tropical storm. At pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend ay kikilos naman ito pahilagang kanluran habang mataas na dito sa may parting hilagang bahagi ng Pacific Ocean. So ibig sabihin, patungo na ito na sa gitnang bahagi po ng Japan sa araw po ng Lunes or Martes at hindi na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So napakaliit na po ng tsansa given na nandito na yung bagyo pagsapit po ng weekend. So ibig sabihin, wala tayong inaasahang direktang epektong manggagaling dito sa bagyo kahit lumakas pa ito bilang isang typhoon at maliit din po ang tsansa na ito'y mag-e-enhance ng habagat or southwest monsoon. But in the coming days, asahan pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan lalo na dito sa may western sections of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao dahil hindi pa rin natin nirurule out that for the second week or second half of September, posible pa rin po ang 2 hanggang 3 bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapag may bagyo dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea, may tendency pa rin po na palakasin ito or pag-enhance ito yung southwest monsoon or habagat. Para naman sa lagay ng ating panahon, bukas, that's Thursday, September 17, malaking bahagi pa rin po ng Palawan and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Yan po ay dulot pa rin po ng ITCZ. Paminsan-minsan, malalakas ang mga pag-ulan sa may southern Palawan, western Visayas at Negros Island region. Habang asahan naman yung generally light to moderate rains over the rest of Palawan, central Visayas and

0: baha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and worst case heavy rainfall warnings. Dito naman sa may bandang Soccsavgen and Davao Region, asahan naman yung bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan dahil din sa ITZZ, may mga pag-ulan na paminsan-minsan lumalakas din po pero hindi kasing dalas ng ating mga kababayan dito sa Hilaga at western section ng Mindanao. Temperatura sa may Cagayan de Oro City and Davao City, posible hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Luzon, affected na rin po ng ITZZ ang southern portion. Kabilang na dyan ang Mindoro provinces, Romblon, Marinduque at mga probinsya pa ng Sorsogon, Masbate and Albay. Paminsan-minsan malalakas po ito mula umaga hanggang gabi. Samantala dito sa natitirang bahagi ng Luzon, may chance rin po ng mga thunderstorms o yung mga pag-ulan bago magtanghali sa natitirang bahagi ng Bicol Region, halos buong Calabarzon, lalo na dito sa may southern Quezon at sa Metro Manila. Posible rin po ang mga thunderstorms pagsapit ng tanghali, habang over northern and central Luzon, fair weather conditions naman or bahagyang maulap at minsang maaraw naman ang kalangitan mula umaga hanggang hapon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga lugar pa rin po dito sa may norte at sa may central Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan at thunderstorms na usually nagtatagal po ng isa hanggang dalawang oras. Temperatura natin sa Metro Manila, posible pa rin umakyat sa 32 degrees pagsapit ng tanghali at pinakamainit pa rin sa may Tuguegarao City hanggang 34 degrees Celsius. Simula po ngayon hanggang sa weekend, wala pa rin tayong nakikitang gale warning or pagtataas po ng mga sea travel suspensions because we're seeing na hindi pa rin direktang makakaapekto ang habagat at hindi pa rin ito lalakas kung sakasakaling magkakaroon man. However, we're seeing na meron pa rin po mga lugar na magkakaroon ng matataas na alon. Paminsan-minsan kapag meron tayong mga thunderstorms, umaabot yan ng 2 kalahating metro. Kaya mag-ingat pa rin po, lalo na yung mga small sea vessels at yung ating mga kababayan na nangingisda, lalo na dito sa baybayin po na inuulan dahil sa ITZZ, sa may Visayas, Mindanao at Palawan. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday hanggang sa katapusan ng weekend, meron po tayong nakikita ang posibleng low pressure air na mabubuo sa may West Philippine Sea sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At posibleng yung trough o yung extension nito ay umabot dito sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at posibleng rin humatak ng habagat or southwest monsoon na panandalian lamang. So dito sa panahon.
1: Thank you so much sa aton kirang pag-asa DOST alas 6:25 mga K5 aton nga oras.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Ang inyong nabatian, ano mga nagpanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast. Wednesday edition, September 16, 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong maskin pabaskog ng alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niyo official Facebook page, K5 News of Amkalibo 94.1.
2: Agi ni magkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makita do mga nagapanguna nga mga tourist attractions, iya sa aton nga blog Binsay Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa nga ganit bilog na pwersa at K5 News sa FM Kalibo, sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa nga ganman, itamon nga president at CEO kay Dr. Amin Itang Uy, kamiro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
2: Aga kuman si K5 Santos Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3

0: News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Cayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan, alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1-6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan, at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus, dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang, at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak, tulad ng ginagawa ng mga gustong maghigante na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghigante na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11-17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat, at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin, kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos natanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12, at Romans 3, 23-25 at 6:23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon, dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral natin, aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook, na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. "The belief that says Jesus already paid for your past, present and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid at Calvary." Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. "If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba Nagagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat: "There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved." Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo. At sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa cross ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi: "Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi: "Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan." Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa cross. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus, at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat ng minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yon. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap, pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa krus. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9:22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay, subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2:11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin, alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25:47-49, na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation na ito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban, pero hindi para sa kanilang dalawa, kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4:42 at 1 John chapter 4:14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat, matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aariing ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog 2nd Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon, ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na Espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang ating dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
3: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang topic ko is about ketones.
7: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
8: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo, kaya ni D3 Bio.
9: Ginakwa ang basura sa imo brain to the glympathic system.
7: Through glympathic system.
9: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
7: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplane D3.
9: Amo gina-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat nga wala unta tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monocaprilin monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
9: So, and even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom di tribayo, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
10: kay bacteria. Ganun bo ang viral load?
7: Because of the MCT.
9: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
9: and monocaprin, no?
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas,
9: magabuti ka. Ang D3Bio, kapadasig sang imo metabolism through its medium-chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
9: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc Gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni way wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kailanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3Bio, why niya side effects?
7: Kaya na kanami, sir boy, wala niya resistance.
9: Why niya resistance?
7: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
9: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
10: Kaya namin lang sa D3Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya.
7: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
9: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
9: Correct.
7: Amuna na.
9: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gabus lang sa immune system.
10: D3Bio na.
7: Kung D3Bio ko kay my bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
12: D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3! D3Bio!
14: O si Karen, nadamong isang akong hair fall at hindi manami akong puti. Nag-try ako to Mars ang D3Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong puti.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
15: Mabakal, sumang buti ka.
12: D3Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

sakalye kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno ng

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Sí, papa, ey, na.
3: Papa, papa, papa, ey. Sakay 5 News FM.
1: 7:22 ang ating oras at syempre pa isa magandang malamig na gabi. Metro Calibo Provincial Aklat Western Visayas. Hay salamat. Ginugan yun man kita mga K-Fo. It medyo mabagbaskog ha. Nakakamiss ang ulan. Pero syempre, hay kasarangan yung mga klaseng ugan. Bukon man it katugan nga madyakubaan kat imo. Ang madya inughakwat muhut arong ref ay basi magbaha. Diba ga? Anong pasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil ngayong September 16, isang malakas na buhos ng ulan ang bumagsak dito sa bayan ng Calibo. I just don't know sa ibang mga bayan sa probinsya ng Aklan. Pero sana ganun din. Dahil kailangan talaga ang tubig. At syempre ang malamig na panahon ay nakakamiss din, ha? Kapin pa sa pilang parts at aton karon nga probinsya mga K-5 nga Wahagos ginaugan na kapin sa eastern side. Kapin kabay pa nga nag-ugan man na kinyo, ha? Masarap magkape mga ka K-5. Gani ko nagkape ka mo. Yan ka mo sa kape nga healthy. Mag-clean ka DTX Coffee Mix. Nakakape ka na.

sa mga gaoy, hay ati isa lang anay ah. Hindi gon pag gamita anay ron live nga ron. Sa kagaling kong mga pitlang do Pasko, agud masulit gid. Manami mat akong nag-live kita mga ka-K-5. Hay kata, ginapadipuslan kita baga nato. Nagawarang kita. We spend time with our family. Ay kung inugtuwag mo malang ron or ginatamad ka malang, dinuhong ka malang, tinanaw ka malang AI drama. Hay med lang sumuod kat opisina. Ag sa opisina ka lang nagmantaw it AI drama. Basta hindi ka lang magpadakop. Diba ka? Kanugon pat aron live mga K-5. Katumbas pat aron iti mo nga siyang adlaw nga swildo. Diba ka? Aside sa nagatipid kita makaroon, hay dapat hay gina kwanyo naton, naga doble yun aton karon nga effort sa pagtipon-tipon para sa pag-abuton karon nga December sa aton karon nga celebration Pasko at iatihan agas taon doon sa Valentine's. Hay paldo man baga kita maka-share-share man kita at aton karon nga blessings bukod it kita kat apirmen no, gapin ang ayot blessings. Ano may mata ka K-5 nga nag-share kita ay the more nga ni you share your blessings ay the more nga may nagabalik ka. Ay paano magbalik ro blessing kay mo ka nga ni nagapanao puro ko lang pangayo. O, oh, diba? Dapat antigo man kita magpanao, mga ka-K-5. Sino nga mga barangay rong habunot makarong adlaw? Kung kita, hay nagapamantaw bagay sa social media at mga news reports. Sayaton man mga ka-K-5 nga pamatian man anay. Roy Babi, wa pagani ha, kwanay. Wa pagani ha, pamantaw rong explanation matkapitan na comment yagi, na bash yagi. Wala? Pamatian taman, basi may madayad matanang explanation si Kappa. Kung sino man nga kapitan, eh, medyo adlo-adlo ang mga kayo. May ginabunot, anaro. Mga tagreklamo nga rat, BBM scholarship. Ay, sugid na lang matong kamukara kay BBM. Oh, BBM, oh, nagsangag sa Darea. Ayaw lang na pagitao iya. Diba nga? Pero okay man doon. Once again, kapres natin yung ginahambar kahapon mga ka-K5 nga at least, no? Hay, raton karon yung mga public officials umpisa sa barangay level. Hay, kumbaga magkaroon sa awareness nga kung hindi nanda karon pag-ubrahon nga fair rung pagpili. Pasabi karon pag panupunit ayuda, hay, may una gid nga magareklamo ag posible karon nga sanda hay mabash sa social media. Ay, social media utabi rong labanan makaron mga ka-K-5. Ag syempre sa bilog pa sa mabaho nga balita makarong adlaw rong pagpakita god ni dating pangulong Rodrigo Duterte ha sa ICC hearing makalipas rong masobra 1 year no ag jud man mero itsura ni Tatay Diggs ha oh. Kung aton nga tanawon sa anak karon nga aura nag ngirit-ngirit pati mara mga ka K5. So do yon. So siguro na lipay ro mga DDS makaron dahil nakita man nanda rong syempre ro anda karon nga gina idolo nga leader nga si dating pangulong Rodrigo Duterte. Medyo nagugugang ang imo, no? Pero medyo mahayag roan ang aura kara mga ka-K5 eh. Which is gin kalipay matana to't mga parents it or mga relatives it mga biktima ko anak karon nga drug war bangod hay at least ko no hay kung healthy si dating pangulong Rodrigo Duterte hay anak karon nga mapanagutan rong anak karon nga ginaatubang kaso nga crimes against humanity mga ka-K5. Sige. Bantayan tarong mga developments pagid karon sa mga masunod nga mga inadlaw. Kung nagpakita imo makaron mga ka-K5, ay posible yun doon nga sa mga masunod pagid nga mga hearings ay abangan pagid ro anak karon nga presence ito karon sa ICC. Batiin natin si Ma'am Melda Baez na kaantabay ngayong gabing ito. Si Mama Bibing. Nga na-miss ko na si Toto Hans.

Si Claire Hanson nga nakatutok man katan ag si Ma'am Nerna Taplara Sirudo. Magandang gabi. Baka inahay pag paadto kuyat kalibuhan may una umat ako nakita nga fruit stand una karon sa balete nga nagabaligya it duko. Baka namiton git aro duko mga ka K5 nga Lansones. Shout out lang gali sa ano pangagan kada sa kwan. Tinuga aga prutas sa bat asa una karon sa balete mga ka K5. Ag baka kita tot mga manggustin ag may akon nga freebie gid ang huag nga rambutan. Thank you so much gid ha. Ag kanamiton gid aro duko. Nami gid ha. 7:30 tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A at ito ang K5 News FM.

0: let's tambay and chill sa Tambaya sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: DGX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DGX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DGX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DGX 500.
0: Ang DGX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DGX 500.
0: Salikas
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal
5: sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver. Extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: Hey. 7.52 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalisingko. Atid po sa atin ang Mighty C, ang mas pinalakas na pure alkaline vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan, mag Mighty C! Ingat-ingat sa lahat ng mga drivers na bumabiyahe sa mga sandaling ito. At syempre sa mga nasa pribadong sasakyan. Wow! Na tinatahak ang kanilang mga daan pa uwi. O magdahan kita, madagdan logro aton karon nga dagan. At syempre madugom mga ka-K5. Aga kapin pa kung medyo baka mo sa mood mag-drive ay kakapagasulinan nyo gang. Medyo tunga taga gimana sa akon nga swildo na adto naman na sa gasolina agad ah. Diba ka? Tapos next week ko man, mataas man ko ng mga ka-K5. Doon yung mando projection nga another big time price hike ko man sa mga petroleum products. Aro nagahugat-hugat ka to next week. Kaya ano ra, nagatrabaho kita para makabakat gasolina? Gani ka mo nga mga work from home. Haya, una agad akamuan na isin yung mga bagay. Kung ang matabi, kung work from home man ikaw, mga ka-K5, haya, madya, natakaan ka man baga. Nga wakat imong halin-halin sa inyong bagay. Gusto mo man nag-travel-travel, gusto mo man nag-panaw-panaw, nag-sugod sa opisina. Diba ka? Pero mga sa opisina, matana, namang gusto, haya, sa bagay man sanda. Masanay na mag-travel. Ay, you cannot really appreciate yung kung anong meron ka kapag wala na sa iyo. 'Di ba? Doon mo pa lang doon mo pa lang talaga mako-compare yung kahalagahan ng isang bagay kapag may absence na siya sa buhay mo. Kaya ni alagaero inyo karon nga mga trabaho. No matter how you hate your job, 'di ba? Kung wa kapat inogbaylo karon, wa kapat kapat plan B kumbaga, ay di isa. Oo. Ay kung wako nila si mong trabaho, dapat may plan B, may plan C kati mo abi. Ay wako manabit plan, wako mat ibang plano. Aside sa ruin mo karon nga tugpaan, ay tambay ka or mapasagod kasi imo karon nga mga ginikanan. Nakalang, agwantaha lang. Diba ga? Basi matahay, madiscover mo pata imo karon nga, tawag karon imo nga passion, imo nga ultimate calling sa kabuhi, sa imo karon nga trabaho. So, matamay siya masyado kitang kwan eh. Masyado kitang close-minded. Huwag kita nag-appreciate. That is why, huwag man nato na-appreciate itong trabaho kasi hindi man kita kantigo mag-appreciate. Diba ga? Maging grateful man kita mga ka-K5. 7.55 ang ating oras. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Inumbag niya ako.
1: Aba, pero what is that?
0: Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat. Bahay, lupa't daton ng nobyo kong hapon.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatake sa TTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulan na ang pagpala ng isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa TTX 500?
2: I-try nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mag-inolesol, proven and tested.
1: TTX 500!
4: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
5: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization, ang naka-record sang 1.8 million
4: grabe
5: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalent sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom detects 500 ya.
4: Amogit.
5: Wait, okay, no my TC. Nga man, siyempre, plaka ang carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kaya kulang sila.
4: Dito.
5: Gulay kag prutas.
4: Of course.
5: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
4: sa cancer.
5: Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
4: Dok Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat sang Puro Kantabo, Barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Nang bakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko tagda duwa ka capsule morning, oo duwa ko dason inang pagka ubos ko, sir, may alibyo gid subong gi-maintenance ko nagit, sir, kanami nami nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
5: Straight, Sir GP, kun nga nagatuhaw ang cancer kag paano makabulig ang DTX 500 kag mighty si kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa na kabalatian kun diin ang selula mo nagatubo, indi mo makontrol kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partes lawas mo. Siyempre, ang aton lawas may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang, bisan isa lang. Sagid lang mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagkakapatay through apoptosis. Or cell death.
4: Wala siya. So, continue sa tribe.
5: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag mighty C.
4: Of course.
5: No? Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayag akaun utan. May lang may DTX 500 kag mighty C, Sir Boy.
4: At least makasupplement sa, no?
5: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
4: Amo na.
5: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana na magkaon utan kag prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kay ang free radicals amo nagaguba sang genes kag DNA. So ang DNA amo nang instruction kung ano ang seal ang iya nga obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
4: Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
5: Sila niyang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply. Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
4: Husto.
5: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo, likawanta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
4: Ikamatay
5: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag mighty si kada adlaw and be cancer-free.
1: DTX 500.

0: ang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Si Papa ay na!
1: A21 ang ating oras, second hour ng ating programang Tambayan sa Kalisingko. Alin po sa atin ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Ngayong gabing ito, pag-usapan po natin, kasi habang nagsasalita po ako, ay sumasakit ang aking wisdom tooth. Ha? Kayo ba ay nakaranas din ng pananakit ng inyong wisdom tooth? Or teeth? Depende kung gaano kadaming wisdom. Pag ito ba pinabunot ko, mababawasan mo yung aking katalinuhan? Maswerte kayo ha kung tinubuan kayo ng inyong mga wisdom teeth nang maayos ang pagkakalabas. Normal, kumbaga. Hay, kung hiswertahan ka mo nga preskakon, hay, apat git aro akon karon nga wisdom teeth, hay, puro tanan, impacted. Pag inabang naton nga impacted, hay, imbis nga pamaura, hay, pamauto, taroan na nga, pagtubo. Oo, patikot, abagaroan na karon nga pagtubo, mga K5. Yan ni karon na nagabunggo sanda sa imo karon nga ibang ngipon nga nagiging rason itpagpaganakit kung amatay pagang hagok. That is why kinahangan doon nga operahan eh, basi ma ano paron ma adto pa sa infection, ha. Apat ang typical na wisdom teeth natin. Dalawang nasa upper jaw at dalawa naman yung nasa lower jaw. Pero may mga taong mas kaunti o wala talagang wisdom tools. Swerte sanda. Wa matpakinabang abero wisdom tooth nga ra. Diba? Karaniwang lumalabas sa edad na 17 to 25, kaya tinawag na wisdom teeth. Dahil lumalabas sila kapag mas mature na ang tao. But doesn't mean na ganyan na yung edad mo, meron ka ng sapat na wisdom sa buhay. Pero wisdom nga ni ko, no, doesn't come with age, mga K5. Diba? Hindi lahat kailangang bunutin. Kung maayos ang tubo, madaling linisin, walang sakit o infection, o hindi nakakasira ng ibang ngipin, maaring hindi kailangan na ng extraction. Doon yung natawag na ng kaina nga, maswerte ka mo. Kung inyong mga wisdom teeth nga ron, hay tadlong roan na karon nga pagtubo, may enough space baga sa inyong gums para magguwa imong mga what problema. Kapag walang sapat na space para tuluyang lumabas ang ngipin, maaari itong maipit sa gilid o manatiling nasa ilalim ng gums. Ito yung tinatawag natin na impacted wisdom tooth. Mahita pa man magpabunot ka ng mga K5, depende kung anong klaseng, kung gaano kalala ro inyo karon nga impacted nga wisdom tooth. Sa akong yung akarang unang pag-inquire, sang kangipon pagat

Ang nasama dito ra akon nga si Akyan. Hi, what na dayon? Ra akon karon nga pagpabunot. Asa sa makaron mga K-Fab nga nagasakit, yung matagani ra akon karon nga wisdom tooth. Hi, medyo ipabunot ko lang gidra. Hindi naman lahat ng impacted wisdom tooth ay masakit. Minsan walang simptomas at nadidiskubre lamang sa dental x-ray. Pwedeng maging mahirap linisin dahil nasa pinakadulo ito ng bibig. Maaring mas madaling maipunan ng mga food debris at pwedeng pagmula ng bacteria build up sa inyong mga bibig. At pwede rin maging dahilan ng infection. Yan, ipabunot ko ako nga rin mga ka-K5. Medyo ni nakakita ako at barbarato. Oo nga, kaya sa budget. Doon man doon, garantisado man. Maaring magkaroon ng infection sa gilid ng wisdom tooth. Kapag bahagyang lumabas ang ngipin at may gum flap sa ibabaw nito, maaring matrap ang pagkain at bakterya. Hindi ibig sabihin na wisdom tooth ang lahat ng sakit sa pinakadulong bahagi ng bibig. Maaari ring manggaling ang mga pain sa cavities, gum diseases, at ibang dental problems. Yan, hindi ka mo mag-self-diagnose at tugyapon ka mo sa dentista. Diba ka? At tugyapon ka mo sa mga Dentistron, eksperto para sa inyo karon yung mga ngipon. Dental x-ray ang makakatulong malaman ang posisyon nito. Makikita kung paano nakahiga o nakaposisyon ng wisdom tooth at kung malapit ito sa ibang structures. Ayan. So kung medyo komplikado gid man mga ka-K5 rung pagbunot ka na surgery extraction or pag-aobrahan ka rung mahal-mahal gid man. Pero syempre, mag-ano man ko, mag-canvas-canvas man ka mo, good maka, at least makatipid-tipid ka mo mga ka-K5. Pero ako nga rin nga wisdom tooth, ay mga sang dag-on yun rin nga wag kapaganakit. Eh, nagpa-dental cleaning kami last week. Hay hamba ko gita sa dentist hay ay kadami to yung amakon akon nga wisdom tooth dok wout ang nagasakit na sobrang ang 1 year pagkaagahon na sumakit wa gid nagpalibak ha basta makaron hay dun don kinapa schedule naton nga ipa surgery ipa extract dahil nga ni nga basi malisdan pa kita kara kung habang nagagugang kita awa gihapon nato na papabunot, ha? Mas magandang ma-check habang bata pa. Maaring mas madaling ma-assess ng dentist ang development at position ng wisdom teeth bago magkaroon pa ng complication. So atro ako nga rahay, bisan sambilog ang anay siguro, pang sambilog malang ang budget. Agagaay man abi magnganga mga ka K5. 'Di ba? Kangalay man. Aga, syempre, pinaka-importante karon after gitarayin nga magpabunot ka mo it ngipon. Hi! Mag-ano gita ka mo? Magpahuway gita ka mo at least 1 week. Nga ni kung nga maduga ako sa kahanginan, hi, alams na, nagpabunot yun ako at ngipon. Diba? May evolutionary explanation kung bakit maraming tao ngayon ang walang sapat na space para sa wisdom teeth. Modern human jaws are generally smaller than those of our ancestors. Mas maisot gali or aton nga jaws makaroon. So habang nagabuhay no, padayon matagihapon sa pag-evolve or aton karon nga gawas. That is why nga sa aton karon nga mga ancestors, what at problema? Oo, ewan mo at mga dentist ka to, pero what at problema kanda? What else mga impacted ka to nga mga wisdom teeth? Dahil nga ni nga magapad daro ang nakaroon nga jaws mga ka-K5. Pero sa makaroon, habang nagabuhay, nag-iisot ro ato, karoon nga jaws, doon nga ni, rung numbers of teeth, haywa man sa gihapon, nagabuhin, mo man gihapon do numbers, that's why nagadugot do time. 8:30 ang ating oras, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Dito sa Kampiyon na Istasyon, ako si Papa A. At ito ang K-Fem News FM.

0: at Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio,
0: ang Physio
2: yung may D3.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
2: garantisado.
0: DTX 500

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Superman.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga. Kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Biotics,
0: Mighty C,
3: DTX Coffee Mix,
0: Free Bio Coffee,
3: DTX Beauty Soap,
0: DTX Herbal Oil,
3: Clinica Deo Fresh Roll-On,
0: and many others.
3: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
0: may free check-up ka pa
3: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko, si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravante.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
9: You're listening to 94.5.

0: si Papa Aina.
1: 8:53 ang ating oras. Oy, batiin natin si Ma'am Marites Recibe na nakantabay sa ating programa. Kumusta gon, ma? Medyo makarakagang naka-comment ha. Shoutout sa mga taga Pinamukan, New Washington Aklan nga nakatutok sa ato niyo programa makaran nga gabi. Hello man kay Sir Arnel Roberto Redondo. Pa-shoutout man kami sa Cortez Balete, sa Nepomuceno family, Ambrosio, Valguna, Roberto, ag Redondo family. Ag sa tanan ko nung ang mga taga Cortez Balete. Good evening lang. Once again kay Sir Arnel Roberto Redondo. Magandang gabi sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa. Patuloy magpaalam ang oras na ito, 8:54, atin po sa atin ng DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakape ka na, nakadetox ka pa. At din po sa atin ng D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. Siyempre, dapat naka-follow na ako sa K5 News FM Kalibon 94.5. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Wednesday. Ako si Papa A, at ito ang K5 News FM.

0: pinaka mo.
1: Sa the Text 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: The Text 500. Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
3: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
2: Gabi no?
3: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
2: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
3: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress. Especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
2: Ang brain.
3: No? Wala man kadaan gakaon utan. Talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon. Junk foods.
2: Uga.
3: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
2: Husto.
3: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
2: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
4: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500.
2: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
3: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sa 20% na sa imong oxygen.
2: Oxygen nga ginahawa. No?
3: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sa cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kaya ini ang nag-resulta sa free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gasto sa glucose sa oxygen. Meaning pa, kaya gagamit sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabi.
2: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide, sa mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
3: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress, kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
2: Correct.
3: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag- pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Peligroso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon tugas sang mikrobyo kag syempre no ang ipabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong slow-ups and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa. Kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Amunin ang ginagapahubin sa itong silula kay super antioxidant ini, no? Amunin ang gabato sa ginatawag nga premature aging. Brought about by ano mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos na memorize, so, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amun yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ng palatuon, ha, mga tao ng computer, permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse, permi sila mataga pulao, permi, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kunta sa trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa imong pinsar
1: na busingon. Medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kay wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog.
1: Uh-huh. No?
2: Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog. No?
1: Uh-huh.
2: May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog,
1: uh-huh.
2: Or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala ka tulog.
1: So buti na kung kulang tulog mo, problema insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So ang insomnia, engineer, is amo na ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik iya problema
2: sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa ato, no, bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay pipilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no, ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka, uh-huh, anxiety.
1: Like for example, gimbayaan ka sa imong uyab.
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress,
1: uh-huh,
2: ara ka sa anxiety, ang imong nga brain is hyper alert. No? Hyperactive ang imong nga brain. So, example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So, paano ini kay ang stress, amuning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So, ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May magambal, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung may nagalakat mo sa dalang, kung saan daw wala pantalon, wala pa yung nagaka-stress mo.
2: But ina sila yung engineer, wala sila kaka-stress, but they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lost our sanity.
1: Uh-huh.
2: So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime.
1: Uh-huh.
2: Matulog ka na gid lang. Ara ka na sigdaan mo. Galantaw ka pa TV.
1: Cellphone pa.
2: Pa cellphone.
1: Uh-huh.
2: Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bala ko, no? ang ilang partner, ang asawa niya, ibutang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan, may partner pa.
4: Experience ka na ng engineer?
1: Okay,
4: open ka pa yan.
1: Open.
2: So far ako engineer mo, o pa man tulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, oh.
2: So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drink,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantali what, no, let's support ganta yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no. Ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, na to, no? How does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal na tugtig na pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na ni siya,
1: do mais,
3: butil lang sa bugas ni kadto. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. No? Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto, mamanto ang imo pineal gland. Oy! Gali, what?
1: So, doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi gininito. Ang init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, na ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10, ina. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, anong gina-repair ta during sleep? O anong lang ginausal sa lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears. No? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles mo da, and everything, gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natong ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amumani ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo niya siya gina-activate. No, may mga specialized brain cells like astrocytes, everything. Those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques nga patay na, mga tau proteins nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto subong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, ginasa sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland no is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically it letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan, balta. Din pagin mo, ano pagin mo, brani D3 Bio? May ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and p-comalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili,
1: benepisyo.
3: Damo pagili, benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kung trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin ba?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia si yun, Jeanette.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na sa
3: Sir
1: Boy. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Amo
3: na siya magtulog.
1: Half
3: brain niya, amo na.
1: Half of brain.
2: Kaya ang isa ang half of the brain, engineer, amo nang ga-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, amo nang mga gamay nga trivia bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. Mm-hmm.

0: magagamit kita sang Detex Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
1: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis nga hamis, kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imo kutis, bangod sa papaya fruit extract nga bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang aton nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, engineer. So para hamis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
0: Na. Oh, partneran taman ina, kung lagalabaho lang ato ng ilok, isilang ni Sir Kevin,
2: may mga... Baho. Hindi na magulata magbaho.
0: Gani!
2: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
0: Correct! May ala kita na Clinica Deofresh.
2: Clinica Deofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga, sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuning ginausan mo, gamat-amat paputi.
0: Correct.
2: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deofresh ka, because may ang whitening properties niya, sa vitamin E content, nga sa VCO, sa Clinica Deofresh.
0: Trokin ang lantuman, mga pikita na adlaw-adlaw. Kadaagaya, ang gina-open ko yung kape, DTX,
2: Coffee mix.
1: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
0: Oo.
1: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa imo nga pag repair sa imong lawas kay bangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
0: double dose
1: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
2: Ayun na, no, kun naka DTX Premium Coffee kana bugana kada sa antioxidant ka pangkontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no, lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ng ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold, and of course eye care eye drops. And Sir Kevin,
1: okay, siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para mag-produce ng mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha? Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. None. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gidang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
0: Ay, sa pagkid nga nami subong, ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may edad ka na, Sir Kevin.
1: Extended.
0: Extended, gidya. Ang nagalay

0: lay kag nagadong lay magauntay Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imong dayunyoda, no? Kun medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
1: Bugay na pa sa phytonutrients kag amino acid in
0: correct,
1: there.
0: Correct.
1: Ang extend so nami gini sa imong blood circulation, pero si Sir Boy engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
0: Gani.
2: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
0: Sa diin mo na ginabanyos?
2: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
0: No? Hindi po sa diin nga parties nga lawas.
2: Sa likod.
0: Likod.
2: Ang DTX liniment oil, ang DTX liniment oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles no mga may manginangin ka sa kasokasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy sini kam yun.
0: Correct.
2: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga nasakay ka sa bus, gagulpin, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX liniment oil, gamat-amat ka kas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imong balay, ha? Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
1: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
0: Sir Boy,
2: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio.
0: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
2: Wow.
0: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
3: Operation.
0: Sa aton nga kwan Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album
4: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: See-through bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang G3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: G3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. G3 bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mangabot ka. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwag na ko sa D3X 500, akong gi-double dose o makakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalik sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3X 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rikan. Epektibo. D3X 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporebiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo daw po na ibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Bayanong po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
3: Siyempre, gadidi mo.
2: Gadidi. So, ini siya, awan ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw yun niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
3: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga siling noodles ang gihapon da. Tamis. Ang mo man ipakaon mo si mo bata. Daw ka law, sir boy.
2: Correct.
3: Kagkisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
2: So ano git bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
3: para mabalik
2: bata.
3: Mabalik ilang frame.
2: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
3: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
2: Amuna.
3: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niyang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
2: Correct.
3: Okay.
2: Gina-control ang imo.
3: Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
2: Correct.
3: Tani may leptin man tabla nga ang pili o na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kagmasiling ka nga, D3 Bio lang ko. Hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
2: PYY hormones.
3: Nga ga-control nga kung busog ka na gid.
2: Busog ka na.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gaya day tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3Bio kapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one kadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
2: Imo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. No? So kung damo
1: lang kay kung gainom ka D3Bio.
2: Correct. D3Bio, gid no? So that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pagid binta, sir boy, sa isa ka lactating mother nga kung gainom siya D3Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian imo nga baby. Amo nang bintaha kun ga D3Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi ang bata, pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din ninyo ang D3Bio, sir boy.
2: Correct. Correct.
1: No.
0: D3Bio!
3: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5
1: News FM.
0: Glaucoma, Eye Cave Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Cave Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Cave Gold Capsule. Cataracts, Eye Cave Gold Capsule. Ang Eye Cave Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kadil Berry Extract. Eye Cave Gold Capsule para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako di magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Superman.
6: Sport Biotics. Nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Abangan sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.

0: Kar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton, nga tagpalamati, mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MITC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-inom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatry, ha, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ano bla ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong nga palad, inyo nga kamot, ano bala ang kosina? Kaupod ta sina nga discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babayi kag mga tambok. Ginatawag ini nga carpal tunnel syndrome.
3: Uh-huh.
2: Bangod nga aton bala nga tudlo. Ini limata ka tudlo ano? Kamalag ko, thumb, index finger, middle finger, ring finger, and pinky. Ining kamalingking, ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal, halin sa utok, sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve amon isang gasulod sa aton diri nga wrist, no? Ang aton nga wrist, di ba may tul-an, may buho na da siya, kay ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones, no? Nga actually ang imo ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone, ha, kundi damo ni nga mga bone. May ara na buho, ginatawag natong carpal tunnel. Dira na dagasulod ang median nerve nga nagakontrol sa imong mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa, nagasakit ining imo nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod o hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel, kung kaisa nagaka-irritate, kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain, halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka, o pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imo nga paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, base ma-injured ang imo nga median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit canton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why kapalanakit in siyang imong nerve. Nga again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kun mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500 so that ang imo nga inflammation and nerve irritation madula, ilabi na nga inisya ang manami panguntra sa ginakaon yung atamis.
0: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kagdomidyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin, nag-exakon nga mata.
0: DTX 500.
5: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang
3: ining gitawag deficiency sang B complex. Mm-hmm. Once nga kulang B complex mo, ang mga nerves mo hindi mas stay healthy.
5: Mm-hmm.
3: Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage, mm-hmm. no? So, siyempre, sobrang nga gamit mo sa imo kamot mo.
5: Isa man na. Computer, kung silika, mouse.
3: Or typewriters, mm-hmm. kung ano pa. So, ibig sabihin, cellphone pa gani.
5: Mm-hmm.
3: Pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imong mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Mm-hmm. Pirmi na mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Mm-hmm. Amo nang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500 dako nga bagay especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Mm-hmm. Muna siya, Sir Boy.
2: Mm-hmm. Kag ining mga diabetic ha, kung diabetic ining obesity, kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot, kita mong kamot sang tambok pala, Sir Boy, do gahiting-hiting man.
3: Mm-hmm.
2: Ina will cause sang imong carpal tunnel nga magamay ang alagyan, it will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
6: Kakagawin hindi Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo.
5: Aha.
6: Ay, atong inambal mo lang kagina, di diabetes, medyo na. Pero, may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itong. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
2: Well, last time, ang sweet ko bala puti.
6: Ah, puti.
2: Uh-huh. White sugar. Ang sweets ko, white sugar.
3: Uh-huh. Atilain na.
2: Pero, why ko na naiyagin sige? Uh-huh. Kaya mayo ang mga sweet.
5: Uh-huh.
2: Oo. Makaguba. Mm-hmm. Munay makadaot, engineer.
3: Mm-hmm. Oh, alkaline nga vitamin C, mm-hmm. isa sa mga number 2, number 3 nga kinahanglan sa nerves mo. Couple with DTX 500.
5: Mm-hmm.
3: Gusto ka maging healthy ang mm-hmm. mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 kag Mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Mm-hmm. Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata.
5: Mm-hmm.
3: Usa ginas grabe na nga grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress.
5: Uh-huh.
3: Corazon.
5: Uh-huh.
2: Ay ma'am,
3: brain.
2: Ko, ha?
3: Brain.
5: Uh-huh.
3: Amo na gani nga importante nga magsige ka inom mm. kan liver.
5: Mm.
3: Kaya mo na importante nga magsige ka inom sang DTX 500
2: Mighty C. Uh-huh. And Mighty C and kapadamo sang collagen, no? Tikon ang imo ang tunnel syndrome usually kung sige na repetitive ng imo task, sige ka type sa imo computer, sige ka was imo tab. Ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo the wrist area which are made up of pebble bones, no, mga bones sila nga gagmay-gagmay, damo na sila do sham I think or 12, no, I may be wrong, no, pigaw na ko sa anatomy, but kinanan na siya tendons and ligaments and collagen is the, basically the precursor of those things.
3: That's why number 2 ang from B complex, number 2 ang vitamin C. Amo na kinahanglan gid siya. Now aside nga ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500 which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium importante gid sa mga nagasuffer sang carpal tunnel syndrome.
5: And magnesium
3: perti ang pain na Sir Boy mo.
2: Oo.
5: Perti ng pain, no, kapin pa bago ka mata,
3: kapin ang arthritis, hindi gali arthritis.
5: Kag
3: sa nerves gali ang problema.
6: Kag siguro dok ang exercise isa man ka para circulation
5: circulation.
6: Exercise kag ang extend.
5: Aha.
6: Ang munang nami bagit.
3: Tingala ko, engineer, wala ka sang ano.
5: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, dok. Tuo ang ovarius. Tuo.
3: Palainang. Wala gani siya.
5: Wala
3: gani siya.
5: Hala!
3: Kay extend ko na yung sekreto.
6: Extend.
2: Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, Sir Boy.
5: Of course, no. Lain na yan. Klinika di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon, tanang yung mikrobyo, ang aga pabaho sa inyong balas. Remember, ang balas mo, ang hindi aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektasi mo, nga makapanamit sa imo reputasyon. Klinika di euphresia.
2: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulong, bisa south.
3: Hindi, maligo na siya, kan.
2: Maligo sa na yung Santon Plus Herbal Soap.
3: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
2: At yun, Diopresya.
3: Maklinika Diopresya.
2: Malaki ang lulo siya, abidayon. After sina, ma-DTX ni siya. Pero ang extent, hindi pwede kay may mga galantaw mo. Karoon lang na iya. Pag abot ito sa stopover niya, mga pisa sang, ay premium na ni Subong. Sugod nagwa ang premium. Kay big time na, premium coffee nga DTX.
3: Kagulpi
2: ko. Kagulpi ko. May isikrito gamay, gingkakas na to ang daw kwan abla, sunod lang gaga fold, pula na nabilin, extend na, yun, gamay-gamay yung
6: ang gusto ko lang ipamanggot, kaya daw hindi ko black ako na, na-relate, gusto ko lang ipamanggot kay Sir GP, kung pila ka oras, before it take, nga para epektibo gid.
2: Dapat 30 minutes.
3: 30 minutes. Ikaw na ya pamangkito na mo. Ikaw na ya gainom. Ha? Lain na kay Sir GP ya.
5: Gusto yung mabala ano regiment.
3: Ang ako na bala na ko kay engineer.
2: Oo.
3: Nang before. Before. Before pa ano, before fight.
2: Why?
3: Before fight. Gainom na siya. After fight gainom pagid liwat.
6: Aha. Hindi dok na obserbahan ko. Hasta sa 4 days. Ang isa lang ka kapsula is hasta 4 days.
3: Aperte.
6: Ang epekto.
2: See? Gusto gi kami no, hindi mo to
6: para sirkulasyon sa ikayong
3: gawas. Kilala ko engineer ang tsura mo sang nagkilala ta mo Japan tsura sa kong. Ang sekreto ni engineer gapamasad na gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
2: Amo na tanay mo noon ko. Kay pag tumanya sang extend, dahil nyo na pagwa sang iya Santon Plus Herbal Oil. Pili nyo na kung mabanyosan.
5: After banyo sana all.
2: After 30 minutes, banyosan na ina.
3: May stay yang giga nga may manog banyos, may manog hilot, tapos gainom pag i-extend.
5: Good circulation.
3: Tapos pangapi-ngapi dayon sang DTX Premium. DTX Premium.
2: Healthy lifestyle. And then ang iya dok nga kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Kaya mo nang ginapangatag ya kay medyo bulubarato para sa DTX Premium, at least gabulig.
5: Gabulig.
3: Basin mo talang taga Barangay 35 mga ayon ni Rayo Coffee.
2: Uy, i-promote mo to. Balikya ka to ka
6: okay, okay, okay. Kaga, isa pa nagkakwan, naging subong, ang Barangay 35. Anami, naging diya sang kwan, sang atmosphere. Kaya do lapit na lang
3: Musta to imo ano? Imo nga pagupitan to?
6: Oh, ay imo medyo ang barbiro ko.
2: Medyo maintain kayo.
6: Kaya kabalo ka, nag-obra to sa SM. Aga lang sa gasulod. Pagka alas 10.
5: Si Kirby, kung naman pala.
6: Oo, libre. Oo.
2: Siya ko naman gunting.
6: Siya ko naman gunting.
7: TTX 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadaw kapila ka maginan?
7: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
7: O ay nigo ginibatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
8: DTX 500. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: Sir Boy, paano ang D-Tribayo makabulig sa imo nga immune system?
2: Okay, ang atong immune system has two parts, no? The innate immune system.
3: Masiling ka innate, built-in na
2: nangalaan. Built-in na siya.
3: Pero, wala pa experience siya?
2: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginengeng nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din ha. Mambata, why nagamasakit gani?
3: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system. Innate lang anay.
2: Innate lang anay, no?
3: Kag, may paman nga monolaurin kag lauric acid.
5: Padite.
3: Sige, Sir Boy.
5: So going back, no, paano ba lagi nabuligan ni Dietrich Bayo ang aton innate immune system? Una-unahon tagit. Ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-unagid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alinis lang na yung monocyte ni sila. Simple lang na sila na yung monocyte.
3: Amunin ka pangangon kagaw.
5: Amunin ka pangangon kagaw.
3: Kaya medyo mas, mas dako pa sa kagaw.
5: Dako pa sa dako.
3: Kaya bodlay man kung gamay ka niya, manungkaon ka dako.
5: Okay. One of the biggest cell in found in the body are macrophage, no? Hindi mga macrophage ni, kung hindi ka non-self, anong non-self, kung hindi pamatsagan niya, hindi ka party sa lawas, kanon niya ka.
3: Tantaw niya ka, kanon ka niya.
5: Kanon niya ka. Hindi ka di, ay, hindi ka dito ka diri kan onya ka. So ini siya macrophage ni usually okay na ni siya, no, but ga evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailangan gid support sang aton adaptive immune system.
3: Pero hindi lang sila manugkaon, Sir Boy.
5: Hindi lang sila manugkaon.
3: Manughimos pa. Grabe, no?
5: Doktor,
3: multitasking.
5: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta dapat talagaan. E paano magpadamo sila?
3: Amo na gali rason, Sir Boy, nga padidion mo gid ang bata gali, no?
5: Correct.
3: Tungod kay dalawric acid nga ara sa didi sang ano nanay ga promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
5: Correct.
3: Galing kayo naguntat ang bata, Sir Boy.
5: Ka?
3: Naguntat, hasta lang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
5: That's what supplementation. Oh.
3: Kung alam ka nga, Eloy, pinumun mo ditribayo.
5: Ditribayo.
3: Para padayon na.
5: Continuous. Ang, ano, padayon ang proteksyon nga alin sa Eloy through ditribayo. Okay, may? May monolaurin, may lauric acid.
3: Pero ang point natin rin, Sir Boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay, nanay natin. So kung gusto natin ang aton nga immune system, padayon ang ilang trabaho, padayon ang ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga ditri, Sir Boy.
5: Correct, no?
3: The lauric acid.
5: The lauric acid.
9: Ditribayo. Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo.
11: Ang Ditribayo.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: Makabut ka.
10: Ditribayo with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
10: Ditribayo.
11: Ang Ditribayo.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: Makabut ka.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yuno Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
3: So, kung ang vitamin D3 gapa-strong sa mga immune system, gapa-alam, mas nagid ang Ditribayo, Sir.
5: Correct.
3: Boy.
5: Oh. Mas nagid.
3: Mas nagid.
5: Mas nagid.
3: Mm-hmm. Kaga ako nakita, Sir Boy, sa Ditribayo, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka Ditribayo. The reason why, the monolaurin of Ditribayo, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
5: Wala chance.
3: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil ng imo selula sang monolaurin. No.
5: There should be daily supplementation. Damo kini ka pamangkot sa akon. You take one in the morning, you take another one before you sleep. Three soft gels in the morning. Sa pag kataro ka, gaubo ka, feeling mo virus. Three soft gels.
3: Akon, Sir Boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa kataro. Tag tatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga. Iway naman ko kapamaho.
5: Ang mapagid na.
3: Ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong wala ko kapamaho, inom lang ko Ditribayo? kayang-kaya. Pwede pa alauna, alas dos, di pa ka manyaga, sir boy.
6: Hindi ka batya gutom.
3: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from the Tribayo.
6: Okay.
3: Ang ketones.
5: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ng extra virgin coconut oil nga may paaman ng vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imo gut, gakadto sa imo brain, tanan-tanan nga pati sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mabumbagi na siya. Baluka nung ginaubra ni macrophage before siya magkaon, kung dako-damo na niya kontra, ga-release ni siya, ginatawag nga, ginatawag ni siya, ga-release ni siya, reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kasi si virus.
3: Armas
5: ni siya.
3: Armas ni siya ni immune system.
5: Armas ni macrophage, no?
6: So, hindi kinanglan nga makadog siya to, kundi habuyan niya.
5: Habuyan niya lang, anay. Pagkabuyan niya, luya na pangkaon niya na, pangkwaon niya na. But, nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kagunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, tagong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung gamasakit
3: so, amo na, sir boy. Kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
5: controlled,
3: kabalo mag-control, healthy, alam ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo giko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang. Checklista, sir boy.
5: Okay. Checklista.
3: Engineer. Nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
6: Hindi kinanglan gid. Parang pa-reactivate or ma-double. Double the effectiveness.
3: Asa to pa. Ang imo rason nga ditribayo ka para mas doble ang epekto.
6: Oo.
3: So lain gid man kung Batman and Robin.
6: Oo.
3: Lain gid kung may partner.
6: Oo, may synergistic effect.
3: Synergistic effect. Tarzan kag si Pan? Lain din man kung Romeo and Juliet.
6: Correct.
5: Makamensyonal ni nga lang ganyan hindi abot.
3: Dara ng point number one. Double ang effectiveness na kaditribayo kaysa plain D3.
6: Correct.
3: Check.
5: You know what? Naga D3-bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang. Kay bangod sining maghamot ang akon nga
6: Hininga.
5: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bakterya nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, kag iban pa. Kung nagainom ka D3-bio, hindi bangod sa D3, bangod sa BCO. Iya VCO. Ini ang makabulig sa imo gum health. Mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga oil.
3: Oil pulling
5: ka. Buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
6: Abaw.
5: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
6: Ang ginaambal mo nga lumaaslom nga ma-upload. Yogurt na iya, yogurt.
3: Oil pulling, nakugid sa oral health.
5: Di wala na iya sa D3 nga plain. Ara iya sa D3
3: tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3 wala siya BCO. Point number two, sir boy.
5: Gusto ko ang D3 bio. Over ordinary
3: gusto
5: vitamin.
3: Gusto ko maging happy ka.
5: Gusto ko maging happy ka, no? Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Mag-inom ka sang D3 bio, iyan ni medium chain triglycerides, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo ginatawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism, usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok.

0: lauric acid ngara sa Detribio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers.
1: Uh-huh.
0: Ang stress fibers daw siminto na.
1: Uh-huh.
0: Siminto ho niya sa engineer ang ano?
1: Ang selula.
0: Ang selula sa cancer cells.
1: Uh-huh.
0: Pag siminto, hindi na siya kapagawa sang toxin. Hindi uh-huh. naman kasulod
1: ang ka
0: magkaon.
2: Correct, correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
0: Mapatay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay siminto niya mo.
2: Correct, correct.
0: Nagtawab lang, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
2: Ati, uy.
0: Patay ka. Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kauno ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to. Badamo, badamo, masiminto. Hindi na siya kapagawa toxin.
1: Hindi naman siya kapadamo.
0: Hindi naman siya kapadamo. Mm. Hindi man kasulod ang glucose.
1: Hindi man
0: kasulod. So matambo, mapatay siya.
1: Dead siya.
0: Dead. That's why nga D3-bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imong cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintohon ta kaya.
1: Correct.
0: Amo na siling D3-bio, simintohon ta ka. Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3-bio, amo nang masiminto sa imo, hindi naka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
1: Doging quarantine gali dok?
0: Correct.
1: Defensive wall?
0: Correct, correct. So, saan o ka mainom sa ano, sang D3-bio? Damo-damo na cancer cells mo?
2: Correct.
0: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo? Di pa gulata, subong pa lang wala pa cancer cells?
2: Maintenance na.
0: Inom ka na daan. Parang ako may makita si lauric acid nga aras D3-bio, siminto na niya daan.
1: Hindi lang to 1 point, dok?
0: Ha?
1: 20 point? Points to?
2: 20 points na.
1: 20 eh. Points?
2: Nah, yung question to 20 points, no?
0: Dapat niya be wise sa pag-inom sa ang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
2: Correct, correct.
1: Kumpinsado
2: si Sir Filamo, ang balya, D3 bio, kaya layo, gid.
1: Kami ba kung edad ka na? Gusto, gid.
2: So, nalangid, may mga misconception na kung batihan.
1: Anong hinabatihan?
2: Sinimila ko, no? Pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
0: ano hindi na sa makaw kanon
2: amgalila hindi kuno
1: doko so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
2: gani
1: hindi mapainit ka may D3 ka
2: so misconception ina
1: that is a misconception, let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
0: Giliwat na nato nila ya.
1: Giliwat nila.
0: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
2: Ang virgin ang coconut
0: extra
2: oil,
0: virgin yeah. Coconut oil lang ang may MCT, may lauric acid, may monolaurin.
1: Nagit Manila, ang D3 dapat may oil gid nga. Kay patsoluble siya mo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3-bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3-bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica For Bionics,
13: Mighty C,
14: DTX Coffee Mix,
15: Free Bio Coffee,
16: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinica Deo Fresh Roll-On,
19: and many others.
20: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: may free check-up ka pa
22: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
25: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
26: vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
28: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
29: Eye Care Gold, ang superior eye formula
30: para sa epektibo nga kombinasyon.
31: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
32: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
33: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: You're listening to 94.5 The

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wala mga K5, at oras alas 4:39 na tagahon. Good morning mga K5, gising na Webes, makaroon nga adlaw, may klase pag may opisina.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medan niya gahon gid sa ating mga tagpamati sa Bilog, Karanya, Provincia, Takan, Banua, Itay, Kalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, mga ka-K5. Medan niya gahon gid sa ating mga suking, mga tagpamati. No, ag magami-gami gro agahon mga ka K5, medyo Pasko ako tayo, nagagawa ako kaina sa bagay ay. Ah, samta nag drive kita ay magamig na mga kondo chimpo. No? Anyway, good morning, pero sa adlaw grabe ro init tapos maugan sa hapon. Uy, kabot ang minsayo pagbukas ko sa aton nga mga dayang sa ating karon nga portal mga K5. Good morning, aga syempre makita kita sa Bilog o Kalibutan pagi sa ating nga official Facebook Live sa live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, agi share para maging updated kita sa mga balita lokal, ang mga balita national, pati sa ating karon nga international nga mga scenario mga ka K5. Sana makaroon nga pag ililiba, no? Ano makaroon dato nga managapaw ng mga balita, dato nga managapaw ng mga headlines. Good morning, kid katong tanan sa mga negosyante sa nagapamati sa mga panimugay. Good morning! Para makaroon sa ating managapaw ng mga balita, mga ka K5, mauna na kita makaroon sa ating mga daya karon nga mga headlines, yan kita makaroon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga balita lokal, gin surrender nga mga loose firearms sa Aklan Provincial Police Office, umabot sa 171. Pondo sa CCTV para sa pampublikong eskwelahan sa Banuad, Kalibo, Gintalaca, Itsang, Guni, ang bayan. 140,000 plus inaiwan karon niya kasamaran sa natabong sunog kato kahapon sa barangay Naluok. May atong mga balitang pulis, no? Iba pagin natin yung mga informasyon makaroon niya agahon. May atong mga balita sa Newsom Department, sa ilo sa mga balita nasyonal. Tatlong ka mga dating, dati karon niya Chief Justice natungar opinion sa 16 vote impeachment ni BP Zara Duterte. Sabay ko nga ni, dahil kanya-kanyang opinion doon mga ka-KFA, pero base matagihapon kita sa layi. Ayrong mga abogado nga rasang kalibro malang actually ro andang agi na istudyuhan eh. Pero ganya indo findings. Istoryahan ata dun. Bisan do ano, bisan ka, bisan ano mga doktor sang kalibro malang dun eh. Samtang kampo ni dating Presidente Duterte, gain ang question, tondayang findings kara ita ro, findings karon it ICC. Balitang abroad, 21 ro namatay sa samad nga building sa Gaza matapos nga mahugos. Eh mga balita, ginatoy katon makaroon ita DTX Cafe Mix, ang kahilting nga klasit kape, nakakapika ko, nakadetox ka pa, may anang chia seeds, may ampalaya, may anap kid nga DSE o di sugar-sugar cane extract, sang kamapait nga parte ito bo, para masukan datun yung mga diabetes. Mabakal sa itong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yagi di gamang sa itong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, yung mga pitman sa IBL Sports Complex. Makigop ba kita at kapi mga ka-K5 bo?
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Una kita sa ating yung mga headline balitang abroad. Ay, congratulations sa mga naga-take-off kahapon ng mga bagong miyembro at atan ng Philippine National Police, ha? Ay, sandara mga ka-K5 ay police at ana, o. Matapos ka mag-take-off sa mga military at police service, basta mag-take-off kon karon. Hay, kuha niyo tadayin doon. Diretso taron mga ka-K5, o. Well, good morning, Anay, sa ating mga tagpamatid. Ay, makaroon yung nagpangunang ang mga balita sa ating mga balitang abroad. Makaroon 21 ka mga tauro na matay. Aga, sa 21 nga ron, hiwago ron mga inunga. According sa report, mga ka-K5, matapos nga mahugos, rondayang anong nga palapag nga building, igto ka ron sa Gaza, no? Ay, ron, nasabitan nga ron nga building, ay doon doon mga, kung baga, salin doon itgira ita Hamas at dayang Israel. Iday taro masubo mga ka-K5. Ay ginasugid abi ro day karang suno sa report the 6-story building in Gaza City Tal al-Hawa area had been lifting dangerously to one side after an Israeli strike more than a year ago. Displaced families had lived inside because they were desperate. Kaguoy man eh. Ano ko no? Hey, Ma'am Aurea Cruz. Good morning, ha. It's CSO Calibo. Ang banana kakon. Ano man ako, no? Ma'am Aurea, mga sobrang sang dagko nagtaliwan, habumbahan galita Israel o IDF forces ng dayang building. Ay, siyempre, ro, mga tao rito, mga makatong civilian na iwat na ulian, ang datang ginistaran, ang nahugos pagkat ang matuday. 21, taro patay mga ka-K5K, kaguoy man.
2: Dito, KK5 sa umaga.
1: Makon mo taro, nasubraw ta sang dagon niya binumbahan, ay karagat ang nahugos. Iya sa aton do mga diki nga rahay, magsaka dudog anya, taro tubi, na us-us, tawa, man yan mo hi bumbahe. Dumugan do tubi sa suba, ah. Pagka mga nangan do, di kita, naga us-us ta. Ito ay mga dinagon yung habumbahan ay sa kagata na hugos. Grabe, no? Ligon tay.
2: Balita KK5 sa umaga.
1: Tema, balita mga KK5. Ginahatod gaton makaroon ito. Extend food supplement for men. Manggranan sa amino acids at phytonutrients. Gansang kapanit makarot at klavuwas ka nga makabulig. Para masolusyonan natong frigidity erectile dysfunction, nagapataas pagidit potensya ang passion, mapagaki man akon mapababayi. Nagataman ang tekstang enerhiya, nagapataas man it libido, ag nagataman ang tekstang performance. Mabakay ron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yaman sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa prente dating Garcia College of Technology, ag mga pitman sa atong ABL Sports Complex.
2: Balita KK5 sa umaga.
1: Mga KK5, sana makaroon niya pag ililiba. Sa ilo kita makaroon sa ating mga balita nasyonal.
2: Balita KK5 sa umaga.
1: Naduga taro mga mensahe. Isan tabi niyo to man, no? Naduga taro itong yung mensahe nga to. Iyon kayo ng mga text messages. Ito kay Five Fred. Napagong. Ay, kaya pala. Isan niyo lang rin yung mensahe na naduga. Anyway, good morning, Anay. Ha? Kay Mr. Simeon Renacido. Sir, good morning. Oo. Ag natupad yung ginmandi imong pangarap, no? Para sa imo karon nga unga. Anyway, congratulations man kay Toto Ginard, no? Mga ka-K5. Sambilog rin yung mga kabay pa nga mangin na maadaya karang nga madinagagon sa nakaroon nga karir nga ginpili mga kakaibayan. Ay kahapon nag-take off daw mga kapulisan. No? Nationwide yata, may yan naman sa NCR kahapon eh. Ay manami, tama karoon daw ano, sa polis. So, sa military mo man, galing malisod yung pangabuhi sa army. O, Marines o Navy, malisod daw. Isa anda tayaging moto it military, ay paresko Marines, first to fight. O. Isog tiyagi sa Navy man ay no retreat, no surrender. Sa Air Force man ay no guts, no glory. Ay pag-abot man sa daya karon nga army ay halimbawa, we kill so others may live. Yan. Mga maroon, tabaga, matindid ay. Pero security guard, hindi man magpa-alkansi. No ID, no entry. Pero one time karon ay naghambay roong oro anang nanay sa anak karon niya unga. Manatoto hay kun pwede ay magano ka, no? Ibutang mo agi man ring mga ID sa imo nga bag agud. Hindi mo nilipatan in agi do na mana. Hindi ka man nakasugod sa eskwela na isayad mo man naro security guard. Hambag man, no ID, no entry. Sabat ka na o nga, hindi kung mana na ya. Bahala kung mana ka rin si Papa mana magpasugod. Magpa, naman mana si Papa, imo taman nakakon ka pasugod. Ah, bisan si Papa mo. Hindi, takasugod ko basta may gaharang agwardya. E ba si mana, batihan ko man na kamo kabi eh. Ikaw ganyan yung mana naghambag nga. Langga, pasudlaon si John John. Kasugod man mana si John John ay wamat ID. Kalang mana pagpasugod kay John John ha. Sino man si John John ngaron mahay? Anong grade yun man mana ay maron mahay? Tos ka namiton gahinigo with DTX Coffee Mix. Tatlo, oh, daya ka ng tunga mga ka-K5 na yung dagtunga. Pero opinion ni tatlong ka mga dating Chief Justice pag-abot sa pagbutuhan sa dayang impeachment ni BP Sara ay wa man na nakagansang sa 16 suboto nga kinanganon para ma-convict si BP Sara sa impeachment trial. Pero nagguwa sa hearing kahapon, pupamantaman nga niya ako kahapon. Galing mo na, obrabi ako sa pisina. Hindi ko ma-diretso baga. Oh. Hi. Daya nga ginatawag ng Friends of the Court, tatlong dating Chief Justice at Korte Suprema. Sanday Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban ng Renato Puno. Suno kay Davide, bukod ni dapat nga automatic nga 24 man narubasihan it mga senador. Dapat man na, huya po niya taro kwalipikadong bumoto, ag hindi man na igdaya karon niya, Nora, ighuya po, do nag-resign, napatalsik o incapacitated, meaning what, kasarang, o kung ano, abimana, hamatuwa, imatikasarang sa pag-attender sa trabaho. E sa guwa, tama na jurisdiction doon, ito legal, nga ang nagapugong ka ng anak karon niya, ubraw na ng obligasyon.
2: Balita, K-K-5, sa umaga.
1: Galing nakabutang abis sa Constitution ay 24th ay. Oo, oh, galing abis Chief Justice ray. Pero siyempre, buwa mat perfecto ay. Agwa man ka to sa mga, pare sabi man na kay Estrada, pare sabi man na kay ano ra kay Bato. Ay wa man gin patalsik gihapon. Nga ni 24 pero senador. Ang nakabutang sa Constitution, ha? 24 members of senators, all members of senators. Agro anda karon nga 2/3 na decisive sa pero ambay ni dating CJ Davide bukod man na dapat. Oh, so ara. Sa bilog sa ginbanggit, mananakam do kaso ni Trillanes ko 2007 senatorial election samtang nakakulong dahil sa kaso karong kudita. Ginbasura man at Korte Suprema, ay itlay karang korte sa Makati ro anak karong hinyo nga maka-attender sa sesyon sa hearing. Clearly, the basis of computing 2/3 must be a number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. Lison kita mag-argue ka ra, eh. Siyempre, mga Chief Justice ra, medyo mga simple kitang abogado ra. O, sige. Pero kung ako gan matanag, opinion ko matarabi, saan bukong mata ko Chief Justice, bahala na. Ay, 24 tarang natindugan kung ako gan ingkutan, ano, sa, kuano, sa daya karon niya, Constitution, eh. Ag, hindi, da pwede nga, i-amend siya, tagagayroon, kung i-amend, makaroon base. Pero ako ng opinion, ha, huwag matanggambay, nga tama ako, agsaga, sanda. Kasi, right, mga Chief Justice sister, ra, eh. Ay ginhambag man kara sa ano ra sin para sa bilog hambag man ni para matakay puno ginhambag na naro constitution hay nga nakabutang hay 16 nga kinanganon ngit boto kundi 2/3 nga ni pwede man nang humugag ron bilang depende sa legal nga numero pabor man na sa contextual o functional nga interpretation base sa actual nga sitwasyon mat at senado. Pero matasuno kay retired associate justice Asconia ginhambag na nang fixed dapat do threshold nga 16 dahil sa word man ng all. Tama, doon yan ang natindugan. Nakita mo, may kaapin ako. Diba, kung naging Chief Justice ako, apin ta kami ni Justice Asconia. Kasi klaro, take to nakabutang eh. Of all members, all tanan. O, diba ga? Ayan ba yung nana? Galing wat at oras, maubusan kita. Dapat ay, of all man na tanan. Tanan man na, dapat ay, 24 tagapon do huyap agro threshold kon 16 gantunga ro tatlong ka mga chief justice madyang wa ko nagabugado ba si apat kami rito no. Kasi napaka-technical eh, mahambay yung matasanday. All man, tanan na eh, di ba? Oh. Pag inambay yung tanan. One time ron pares ko, natabuan eh, ito mga 60s. Ito ko na sa Mindanao, may nag-checkpoint yung mga bandido nga Rakey Favred. Pag checkpoint yung mga bandido, ay, napanuan tanan da nga nag-abot yung mga adaya karon yung mga military, baga? So pag abot yung mga militar, ay, umang-umang sanday. Habay commander, ah, wagon man na. Tana mga gaki, papanaugan man na. Gutok ta kita. Ut di man ang tanat ugo. Ay, paano man na, commander do mga bayang ara? Ay, sus na na. Ginaproblema pa man na. Habang sa bandido ay. Wata ginaproblema haro mga bayang ngon. Dago na tong tanan doon. Ay, aton tang asawahon. Raypon tanan doon doon. Bagta ko na, eh, bandido taron. Wata ginapakipaglaban doon eh. Tanan ginaman na, commander. Tanan man na. Oy, pagkabati, takuan ng apo ko sa bilog ito ay. Mag-uoy man mana ka mo. Gugang man si Lula, ay basi mana kon ripon, tanyo ko nano, taka na matabo. Imbes man ang ako ay, imbaw ay, ako lang ay, tubson ko lang ayaw mana si Lula. Ay, akig tara Lula, kinuusi na sa dunggan da apo. Ikaw man na, ginahambang man ang tanan. Tanan, tama na ron. Wa ka man nakabati, man na itanan ay. Tanan man na ron. Yun naman ay, utdan kita tliyo griya. Bagay na. Medyo maroon na natabo. Alas 4.45 55 na tagahon na itong oras. Inano, Taki Febre, naduga, tara. Hindi kaduga, tara mga mensahe. I-send lang ninyo tuman, ha? Pero anyway, sa aton nga kanini, iyata sa akong yung personal account ng sugod. Good morning lang, ha? Pakigreet sa Nailigaya, Remitio, Edison Remitio, sinang Elsa Ambito. Ay, si Elsa! Sino si Elsa nga ni? Pero may ginsan nagapamati kay mo. Naila ginsan na kay mo ron sing mga jokes ang bato. Lang anda station ka ron. Oo, K5 gid. Bahay, thank you gid. Siyempre gid lang. Tagalawaan niyo Washington. Ah, good morning na sa lawaan ha, sa Banuat niyo Washington. Okay, mo pa ako bagong send siguro si Manny Alansa. Manny Alansa, good morning kay. Abo ta ka ina eh. Ay, naduga at gulpi ka. I-send niyo tuman ha. Sari nga pagbalik mga ka-K5. Dugakan natin ng mga mensahe nga ra. Agtao ko na ano, nagkinatabo sa 20,000 nga itong ano ra ho, dayang ano ra mga K5 nga itong ayuda ni PBBM nga itong pero iba matang official kagubot ah. Ginahambay ko ani ko nagsunod yata kamo sa guidelines si DLG. Wagid kamot pag ano ra pagka saga kunta ho. Ay nano ay imbis itaon ninyo sa kwalipikado isandat ang maungat kagawad. Ay may itong ginabalik lang kuno. Ay kung ginbalik ay ano dayon karon do action ni DLJ. Uwag uta dayon doon ita sa gabdon ay ginbalik. Restitution. Pag restitution yung ginabalik no. Ay ano uta dayon doon. Uwag uta dayon sandat sa gabdon. Klaro sa atin yung memorandum circle. Balikan na tanan ng tapos. Samot mga reminders. Standby.
2: K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadtota sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
5: Correct.
4: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
5: During the morning.
4: Kag the only food nga less ang free radicals.
5: Atak ang free radicals. Mm.
4: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid. Nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Mm-hmm. Hindi ta magtambok.
5: Mm-hmm.
4: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo extra virgin coconut oil, mm-hmm, no? Kag makabulig siya nga mag lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm, imong mga ghrelin, mm-hmm, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga control sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 D3Bio.
6: D3Bio, no?
7: Yes.
6: Or ketogenic diet.
7: Yes. Mm-hmm. Another benefits ang D3Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Sili mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Sa toon nga lawas, basta nang
4: D3Bio. Dali mapatay ta. Ang cancer.
7: Mm-hmm. O dali mapatay.
4: Upalainom ka, no? D3Bio.
7: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong nga NK cells o natural killer cells. Oh. No? Balo naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
4: Ang lauric acid sang D3Bio, ang gasiminto sang cancer cell.
2: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: Mm. Anong ginaubras ang lauric acid? Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blank cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3Bio, gina-inom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
4: Correct.
9: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, iko niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
4: Uy!
9: Causing cancer cell death.
6: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
9: amo to mapatay siya mismong free radicals?
6: Ang free radicals, kiginpoto siya ni lauric acid niya ling kaditribayo, mapatay si cancer cell.
4: Gusto.
6: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
4: Siya, bali, Dr. Melblad. Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kaso.
6: Correct.
4: Ang sige-sige lang.
6: Continuous.
4: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
9: Ang bali, Dr. Mel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Ngayon, nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na yung subong.
4: No.
6: And D3Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
4: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
9: Correct. Baralan niya to.
4: Magutman sila. Mapatay na lang sila.
9: Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
6: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells na may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3Bio ka.
4: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3Bio, Sir Boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
6: Correct, no?
4: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, po ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
11: Mabagat, mga butika!
2: D3Bio!

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa mga balita mga ka-K5, at ang oras alas 5:02 na ita agahon mga ka-K5, no? Ag rondaya makaroon yung mga balita ginatod katon makaroon ita rondaya nga D3 Bio mga igmang hoday ginibaro ka basko git cold pressed extraverting coconut oil vitamin D3 sa sangkas of gel capsule. Rodayo ang mga sangka pang red dito bayo nagobrat ng pakaimportanteng papel para ini magbauro cellular at cancer at bisan mismo ro pagbuhit cellular ko cancer. Rong klinika dito bayo bukon yamot manggranan sa vitamin D3 ginapa namin man dong absorption nit mga vitamins. Magaling sa atong maginakaon ag rofatsoluble nga bitamina nga sambilog sa nagapangon ang sangka pay kinanganon para makaobrat mabasog ang klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabaka sa klinika de alternatibo medicine and wellness center. Yagdigamang sa atong Refender Building sa Manila Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology at magapitman sa ABL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Sa edbaya ka mo mga ka-K5, nga may una ka nung sobra sa gatos ka mga loose firearms naging surrender sa atong yakapulisan doon na talakayo na doon. Morning, Anay. Elinor Placido, ragin senan at uman. Dayong beses, tabi na utod atong yung Facebook Live. No? Good morning ka K5 Mike. Ag sa tanan nga, nag-tune in. No? God bless everyone. Good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning ka K5 Mike. Good morning, man. Miss Gracia Libanez. Good morning ka K5 Michael. Ah, gusto ko lang galing ipaabot na akong nga pag-congratulate no kay Nora no sa daya nga sinya nila to. Kay Ma'am Lolibet Rabi Riteo ag sa daya karon nga kay sa anak karon nga mister no. Bay may invitation gid ah. You're invited Limbeth man. Oh. 60th joint birthday celebration. Oh. Ay dayang ano gataron age is just a number. Oh. Ay pero itry gid na kon ma'am nga makaadto. Oh, si Ma'am Lolibet Rabi Riteo. Teacher da imaw eh. Ay kwantara da mga mabuot ang mga maestro sa Barangay Linabo Norte. Ag kay Mr. mo ma'am, sir, good morning ha. Pamati sandaron siguro makaron no. Kabiin na naging padagan ng mensahe nga ra. Ma'am, good morning ha. Thank you good sa pagpamati. Anyway, sana makaroon nga pagpadayin kay Ma'am Nancy ag Owel Carpio ita kaano good morning nagatugon yun ko na ima oh ba. Ay, bagid ako may mga apo ka nga nga ginagahaan mo eh. Kami ka to, ma'am. Ay, sus, may natuod dyan. Una si kay Febromi, daling kay Febromi 10 seconds. Kami ka to, ah. Kami tagagaha ka mong bagon. Oo. Pero, ako na nang tatay nga to gahambag. Nikita na ito, temoron sa guwa. Pag mag ihawan ni ako yung ibis nga uga. Hihugman na naman, ay sos man na. Ama man na to, nag... Doon man na yung ginasuga sa pamahaw man nag-agdo ko sa kulan. Uga? Ayabi man na karot ka out uga, anay. Iga-agdo ko sa kulahan. Kita, magilang makon. Bisan pobre kita, hindi takitigpakan out uga. Aman, makon. Busa, anay man ninyo sang kagrapon na bing ginamos. Ay, magduungan na. Yung kuman, ipakan out uga. Nga, paubos pa sang kagrapon, pataman na ro ginamos. Kung ubusa, anay ninyo, duungan na. Mahagman na ro Caltex ginamos. Ba kon boy si tatay nga to kasi ano siguro ako. Anyway, kay Febromi, kampiyon niya mga balita, standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kay Febromi, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. Sa atong tarang mga natipon ng mga balita. Yes, sa atong tarang Calibo PNP Station. K5 Mike, medyo nagihapon sa tawahay rapan karang panway sa Calibo. Wa manit gindangat ng iyang gindangang mga bato ng mga nagpakulong. Kita ba ngiliwas yung sarantay karang mga nakakulong ko ng kaliwan ng adlaw, mga wanted nga ako paghihapon marimit sa aton mismo karanga korte o presyente anay nakakulong niya sa aton karanga nakapsel. Pero makarang gabi, pero sa aton karanga death officer ay medyo wagin ita ang nakarang respondihan niya sa aton na panuwa ita Calibo. Ato lang karang update si Pipe Mike, sarayang ang natabo karanga sunod kahapon, gabi imaang kahapon aga-agaman niya sa may naloog karang si Pipe Michael ay base sa investigasyon ko aton karanga Bureau of Fire ay nag-abot siya mang ita may kapin sa 140 mil pesos no? Pro danyos basis sa takarang operational na manual o atong karang Bureau Fire. Agwa pagay nagdeklaro na parang tag-anak kay Pai Michael, mga Magallanes family, di karang mismo sa may atong karang naloong before makabot kay Eskwilahan, nag-question kahapon kay Pai Michael, dahil wagit ka mga bumbero, ito atong karang kalipuro nag-responde, agwa atong ng mga rescue, atong ng mga medical, at PNP man, ako nga nga masuportahan dahil nga nagkasunog ka nga baraka si Pai Michael, sa nga bawo baraka nga right.
1: Oy, ikaw gidroon na kara siguro kahapon igto kay Febroms ay.
2: Mm. Made of concrete material na kin Pai Michael do baraka.
1: Oo.
2: Ag punong-puno ita palikya, may mga soft drink, mga bagong akon boya bagong papartida si Pai Mike.
1: Oo.
2: Para dangarang baraka. Ag wala big kay itay nga tabi si mong video missful nga nga anang kain ano, taguwa kay Pai Michael kaya pa-japad man da. Ag may mga television yung mga rep man kay Pai Michael at na mga kaya ano ba kay may mga andang mga gas tube no tanan karon nakabutang ag next na nanda karon yung panimagay nga made man itong day karon nga concrete material kay Pai Mike pero andang aron kusina ay made of bamboo kay Pai Michael nagpawod so medyo kinaon gidro pero ulong medyo may hapilin pang person pero totally talo niya katunog kay Pai Michael so ro aton nga pa hindi pagit si Pai Mike maka unklod kung daya pagahay bangod sa kuryente or bangod sa pagaha ay suno sana rin daya karang tag-ana ay alas 4 bago nagtakop kahapon sa adlaw ro andang parang anda ba yung pagaha ay ginsirado tanan kipay bike ro mga gas tool mga gas tool ba kipay bike at nagapati sanda nga buot at kuryente o nagaha kipay Michael at wala ginawa wahat tag-ana kung paano nasunog at itong portion kung siya malapit malikatura ng kapo kay Michael. So, hindi pa rin mag-establish dahil kung malapit ba hapon nag-burnout kay Michael bago nasunog rin dahil karang panimagay. So, under investigation di hapon, kung ato nga fire ita panuwa ka rin kalibo kay Michael, so, dahil karang nga sunog. Sunog sa ato nga fire, may unaon sa may kapinsaan umuta kung nagkasunog niya sa ato karang panat kalibo, karang nga abugan niya natin kay Michael, bangot yan sa dahil karang kay hapon. Nakapaday gihapon sa nga init po atong panimpo bisa nakaugan ay grabe nga epekto gihapon ko El Nino nga Rocky 5 ba Michael samtang sa dugang gihapon nga balita kay 5 Mike matamang kita sa guwa patong nga banwat kalibo update ng development sa ronday karang asang ka club ban nga Rocky 5 Mike nga lumumpat sa atong karang kaganasan ito ronday karang portion it parang kay Tamalagon kaya sa may banwa karat at tangalan tapi Rocky 5 Mike no, mga siguro mga pasado alas 7 ng oras kira sa gabi. Mm. At sa ato niya pagkipag-angot sa ato niya nga tangalan PNP. Right after matako, accident kay Pai Michael ay na pull out mga taon na narangapan sa area kay Pai Michael. Abo, matakatira. At abas sa nakarang pag-imustika ay bakod kay Pai Michael sa kalagubot o ato niya nga panyipo ay gabi. At si Gita sa paglilugan kaya sa ato niya provincial taklan. At medyo makontrol kung dahil karang driver ay dumiretso sa sarunday karang kalanasan kay Pai Michael. At ang ipangutan na kung may mga ninahan, negatibo kay Pai Mike, no? Luwas at safe pro driver at sarunday karang pahinante nga kung marami tumumbar o siyakan kay Pai Mike, kung baka nagdiretso man at sahapin nga atong kalanasan makara ay matiga kay Pai Michael ay wata tanom ay pagtok sa atong kalanasan. So, when before nga kung may mga nagatarong kita ay sigurado kita mabudlay ikon outro kung tayo gintugpaan at pagtugpa matabi kay Michael ay kumbagahay ko niya tayo mao siyang tindog matagagir siya kaya no kung matagid natumba so madali sa pull out kabiya kay Mike sunong sa atong karon nga sa ngalan PNP kay Michael sa dugang gihapon karang balita kay Mike sang ka motorista man kararong lumupad man ag medyo nalipungan tangan sa kiri kay Michael, no? Nalipungan para matapos inapok imaw sa ginasakyan ka ng motorsiklo. Mga sakop, di parang gumarap kaya sa may banwa karatpangan kahapon kay Mike. Ang dahil ka ng motorista, mga sang ka 50 anyos ka ng driver, ay tumumba na disgrasya. Parang self-accident sa kay Mike at umumpat na na karang gawas. Kung nga na kay Mike, ruwan na yung pata na medyo may mga hilamon kay Mike. Pero may tulay ang manapo mo lang man, o manit sa tubig. Ang ito mo nag-inapok sa paskog ko, impact na karang pagka-aksidente kay Pai Michael, manabit helmet. Mm. At kay Pai Mike, ay, sa investigasyon ko atong karang PNP, at pag-responde ko atong karang makatapot. Hindi ay magtanga, panga, na observahan nga medyo nakainong ko tayo karang biktima kay Pai Mike, na natulaan mo control. At what ako tayo mo nakita na kay Pai Mike, ay tapay tago-tago ang portion do kung umagi ka tayo yung sideways, hindi mo tama malinglingan, nagmay, napansin na pero motor kay Pai Mike nga natumba ba sa krasada. So, na yung isip ko mga pumuyo konsendo biktima ang sanda nga pagtanaw to nakita to sa ubos ito nanday karang nga tulay. Manaba man naman kipay Michael tulay-tulay nga ra. Aga to nakita imo nga nagakubod at kipay Michael. So yung sikita imo nga gin lagaman sa ton karang nga hospital aron na sabitan karon nga biktima agwakaray presente naka-confine sa aton karon nga provincial hospital kipay Michael. Sa dugang pagkihapon nga balita aksidente gihapon kipay Michael, 5 gid ka tawo bali tatlo makararong naka-confine sa aton karon nga provincial hospital ang tawo kipay Michael tong OPD matapos matabo man dong isang ka-aksidente na nagunta di karas may barangay Rusal sa ako pumakarat libakaw ka piin kahapon na kipay Michael ay motor so, kipay Michael pangapat-apal driver kipay Michael ay basis sa roday karang report halin sa aton karon nga libakaw piin-pin ay roday karang sang ka 16 years old karang unga kipay bike.
1: Oo.
2: Minod de edad. Aga sa kaira na karang igmahod man nga minod de edad. Ang sandarahay, paadto ito barangay Luktuga, nag-anda karang, alin sa Luktuga, kipay Mike, nag-anda karang gina, atagagan doon porsyon ito doon kusal. Pag-apot sa lugar kipay Michael, ito ang atat control na karang 16 years old karang minod de edad kipay Mike.
1: Imo ga drive.
2: Ang sana karang pakatuwat control ay tumayiming sa kasugwang sa anarosang ka driver man na nagapangitaramat 18 anyos ang may mga angkas para mong mga maestra kipay Mike. Pero 60 anyos, may 35 anyos karang maestra na halimang sa poblasyon pato man kung tatlok-tuga libakaw kipay Michael ay simpre kahapon may klase. Ang haro at kipay Michael nagkuhan taron in-phone collision taron ang tabo kipay Mike.
1: Karang
2: daywak ka mga motorsiklo.
1: Mm.
2: So, ro-epekto ro- yung impact kipay Mike kay daywak kita ka mga driver nga na makara ro-gabat sa kita sa grabe nga sakit na karang gawas ang may nagsuka nga ni kipay Mike at dugo ay ang 14 anyos karang ang kasagunday karang driver. Aga ro-driver man daw ang bilo nga kipay Michael ay mga ginapatsagman sa karang dugahan sa nang gawas at may dani kipay Michael o daywak karang mga maestra natapos ang gindaya sa aton karang Libakaw Infirmary Hospital ay gin-refer mo sa outpatient department. Pero tatlo kita nga kay Michael o gin-refer o gin-diretso iya sa aton karang provincial hospital ay bangod yan isa ang nag-inapat sa sakit o nakarang kayawasan na dapat ginmatawaan in Dagan Ego nga dugang nga pag-uwong kay Michael. So makaraw tatlo nga presente naka-combine iya sa aton karang provincial hospital. Pero ang aksidente nga kay Michael since the area nga na dito na bukid nga portion, so aton nga First Aklan Mobile Force Company, Ronald Garispondi kay Michael, of course, sa bulig na lang ka aton ka nga, and there in o, inasaban wa karon ita Libakaw kay Michael. Kay Mike, mga inisal nga balita, halin niya sa king karang area, ako si K5 Romy, kahilig para sa kampiyon nga balita, Herbisyo Publiko, Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
1: Pusiamat kay K5 Romy sa kampiyon niya mga balita. Dali yan. No? Sana makaroon niya pag padayon. Dali yan, ha. May aton niya. Ano galing? May aton pa rin nag-comment sa aton niya YouTube. Oh. Good morning, Sir Michael. We always listen to him at the Retiro store. He's in the North. We enjoy sipping coffee while listening to you and your delicious jokes. Grabe, ha. Halin doon kay Jasmine Ville. Dasa C2N. Good morning, Sir Michael. Sir Mike, and to all the people of Mina Lezo. Ay, good morning, Mama. Enjoy ko na sipping coffee. Gida si Nana. Nagahigop-higop galis na kape. Good morning na kinyo, ha? Oh, nagpamatis na sa atong YouTube, mga ka-K5 na. Kay, Cuales Concepcion, good morning, ha? Aga, of course, kay Daya Karanya Clear Eaten, Eta Rondayang Banwa Eta Balete. Good morning. Kapamatig kami sa programo. Shoutout kanay Jan, Christian, Jovi, Patricio, at sinang Lani, Ricardo. ag nang Bibing Ambrosio ug si Auntie Aida ag Uncle Tikboy si Buano nay Norma ag Rambo Itin ag satanay nagapamati sa K5 News FM Kalibo. Good morning gid kay Clear no. Kay Bong Brenyo, good morning. Sir Mike Bong Brenyo it Rosario Malinaw always watching live and God bless. Thank you gid sir ha. Kay Bong Brenyo ita dayang Rosario Malinaw no. Good morning na kinyo sa Banuot Malinaw. Ag thank you gid K5 Fred sa pag-forward it da mensahe nga halin sa aton nga YouTube. Anay, dali pa. Anay, harap pa. Dali ang text messages. Bawasan lang kay Sir Jex o Kate Terrazona. Dali yang, no? Good morning, gid, no? Nagapamati. Makan Sir Jex o Kate Terrazona. Sir Mike, good morning. Gamonitorin kami sa imong program. Kampiyon niya balita with jokes. Kay Ma'am Jonaline, good morning, ha? Thank you, gid, sa pagpamati, Terrazona. Saldi Domingo, good morning. Greet mo kami iya sa New Washington Multicab Terminal sa Nagjunjun, Nagjulia, Nagdani Pastrana, Nagsinonoy Paloma, Sheila Ricampo, si Pipit Estrella, Nagsi Calvin. Tama, gid, may ginamos pa. Ah, oo. Kato? Ah, disgan, katimo ka to mag-iyaw-iyaw, katibis. Kabadas mana, ma. Agto ka sa eskwilahan, masuga ka man na uga. Ayaw na naman, kaya kaut uga, bingan, naiwa pa nga ni mana, naubos, yung sang kagrapon yung ginamos. Archie Sausa, good morning lang. Kay Cap Boyet sa Ogsip, always gapamati. Oy, good morning ha. Daya mga ka-K5 nga no, araw, akong laning balik at madali, rundayang ano ha. Rundayang, daya bago rato niya news from department, K5 Freda. Rundaya makaroon nga no, rundaya, baga karang sa aton nga barangay assistance nga raw, halik kay PBBM. Paagi ron sa rundaya nga ginatawag karang, so may ako niyang ginabuitan eh. Rundayang Memorandum Circular 2026-038 Implementing Guidelines on Bawat Barangay Makikinabang Presidential Assistance. Actually, rokada barangay sa Bilog ng Pilipinas nagbaton sa natig 200,000 o tig 200,000. The 100,000 intended sa andang mga priority projects. Pagkatapos, hayro dayang another 100,000 na intended para sa andang mga unga. Ay, mga unga, sa andang galing mga scholar nga pinili. Nanura to na akuan na ako niya dila. Sorry. Oh. Sa mga qualified scholar, doon dumando karo day LJ. Iba tabi, mga ungat at kagawad ro recipient. Ay ginuli, mananda. Oh. Iba, ay ginuli. Ay rupang utanay. After ngay uli, ano dayon? Oo. Medyo makararon eh. Matapos mo man ang abuitan ng alima, kato anay, kung buitan mo man ako alima at bayi, pakasagot na yun. Binuhian ko man mana, basta binuhitan mo ito, pakasagot man ako. Mga man, baga. Ay tao makan ko, niuli kunda. Hay, ano ay han? Watch anat kaso? Ay Rodaya makaroon nga barangay, adang bagong Pilipinas barangay scholar nga ginatawag. May criteria ron. Oh. Incoming fourth year, college student, graduating sa 2026-2027 nga school year from vulnerable household, meaning kat mga uwa-uwa gido, at risk of dropping out, or from the family with no member who has completed tertiary education. Prioritize dapat close and open parenthesis meaning i-priority ro dayang pamilya nga wag gidad nakatapos kanat kolehiyo. Dili ginahambag sa mga baryo anay ano man narati napos ay high school college man na. Meaning wa kagiting katapos no. Duin da dapat anang i-priority ah iba tay mga iske kagawad. Mga unga at kagawad, mga unga at kapitan. Pero sa iba matang barangay officials nga nagsunod sa criteria, saludo daw kinyo sir kasi ginataha ninyo ro presidente, no? Ag naga sunod ka mo sa daya gid anang mando karot aton nyo gobyerno. Ero gobyerno hay kun pwede yang hay para gid estado gid darana karon nyo purpose. Sa mga barangay officials nga nagsunod mata sa criteria, hay saludo gid kita kinyo ro. Pero sa mga uwa nga to hay bahala un kinyo ro day LG. Ginatawag ron nga finisher funds, so ginatao nga ron kanda, agon makatapos nanda. Sa ninyo ro allowable expenses, kung halimbawa hibaton it estudyante ro 20,000, kung ano ang ro dapat? Scholarship assistance may be utilized by the beneficiary scholar for tuition and other school fees sa pambayad sa eskwela na kung ano pang unang mga bagayran. So ma, kung graduation nga resari-sari ro mga bagayran. Katuanay nga niya, ay mga, may mga honor ko, may mga litsyon baga. Pero wago taro na. May with high honor mataman na rin mo nga. O nga ay, kwan ka naman at bakarita man, nagsalad. Ay, pero what? Taron what? Tari karas allowable expenses. No? Transportation, sa pamasahe dapat na meal allowance and other necessary education-related expenses directly related to the completion of academic requirements and graduation. Meaning, purpose karani para gid akuntasan nang pag-eskwela. Oo. Pay tama matangani man sa na pag-eskwela. Ay galing ron ay hangtod sa alima sa mga beneficiary nga mga ungat at kunsyalag is kay Gawad. Ambay pangani karon no, release of scholarship, the barangay must develop its own guidelines. Aba si anda matang guidelines nga itaolat sa nang mga kunsyal no. For the release, example abi check mana ko nanuruna no. O kung i-direkta sa educational institution, ensuring compliance with existing government financial and auditing rules and regulation. Masunod kita sa auditing rules and procedure ito. Ito yung gobyerno. To formalize these guidelines, the barangay shall issue the corresponding barangay resolution. May mga resolution ka mo karang nga si Maura, dapat Maura, Maura. May inyo karong ginpasawa. Galing ba si maubos itong oras? Balikan tagaling ron, ha? Nga niron makaroon, hey, kwanta, dapat hey, may sarili, tagid ka mong guidelines. O, oh, mahambaw saan, hey, dito tama na mong guidelines. Ito tama na sa unga, man, ni Kagawad. Tapos ka. Kampiyon nga mga balita halin sa aton nga Newsom Department, K5 Fred. Buo na aton mga kampiyon nga mga balita halin sa aton karang adaya nga Newsroom Department anay makaroon nga agahon no, sa mga balita, daya karoon nga mga balita national. PNP naka-record it 7 ka mga election-related incidents sa BARM parliamentary election. Ag 839 ka mga manugturo sa Bangsamoro Region nag-withdraw sa election duties. Ayun, nag-bakbakan na ito. Iba. Sige, kampiyon niya balita kay Feb Teresa. Good morning!
3: Umabot sa masobra 800 ka mga manugturo sa Bangsamoro Region ronag desisyon nga mag-withdraw sa andakarang election duties ko September 14 agud maisalbara ro anda nga kabuhi nasayuran nga sandararong mga manugturo nga gin-assign sa mga polling places nga una sa mga lugar nga may problema sa seguridad kagakip rong mga lugar nga Lanao del Sur, Tawi-Tawi ug Maguindanao del Sur, the Bangsamoro Special Geographic Area ug Cotabato City. Sa Cotabato City, una sa 137 tanan ka mga manugturo maghalina sa nagakanari-sari nga eskwelahan rung naginyo sa mga election official nga hindi mag-report sa andakarang nga areas of assignment. Samtang sa Maguindanao ug Lanao del Sur naguntad man rung mga pag-ilinaway bangod sa politika sa tungait mga pamilya nga may mga armado nga grupo. Sa pihak ng bahin, ginkumpirmar manit Philippine National Police sa PNP na umabot sa 7 rung mga nai-record nandang election-related incident sa pinakaunang BARMM parliamentary elections kung nagdaliwan ng September 14. Sa isa ka press briefing, ginhambay PNP ang nga naka-record Sunday 3 ka mga insidente at pagpamaril nga naguntad sa Basilan, siyudad at Cotabato ag Maguindanao del Sur. Naka-record man sigun Sunday 3 ka mga ginaaligara, mga pagupok nga naguntad sa siyudad at Cotabato ag Sambato ka improvised explosive device o kun IED rung na-i-record sa Basilan. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gaton ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makaligaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato yung blood sugar level. B3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News, FM.
1: Busayamat kay 5 Teresa sa kampiyon ng mga balita. Sailo kita makaroon sa kusensin ng mga maestra. Ito taan nga, hindi ka, siyempre, batsyagan, tagit mga maestra ron nga, medyo bukong at manami, ma-withdraw, kati mo na, ito taan nga, bakbakan, sanday ito. Balita international, balitang abroad, pagagit AI sa seguridad, agpamatanoon, pagtalakayon ito in Security Council, Amerika gumasusunit, 38 billion sa giyera kontra Iran. Kampiyon niya balita kay Febrio, good morning.
4: Magapatigayon ito opisyal nga pagpuong ng United Nations Security Council sa masunod na Domingo para talakayon ng artificial intelligence sa tungait nagabaho karang apagag sa madasig nga pag-umgadit na sambit nga teknolohiya. Sunod sa sangka French diplomatic source, pagahiwato ng desisyon kadungan ni UN General Assembly sa headquarters sa UN sa New York. Kung sa siin, rong France rong nagabuyot at presente karang rotating presidency at konseho. Pagatutukan sa pagpuong ng inakabig karang existential threat o pagag sa kagawasan at katawhan, agro nagagawa nga grabing pagkabaga kaangot sa epekto at teknolohiya sa kamagayran at mga pamatanon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagabot yon sa $38 billion rong kabilugan nga naggastos it Estados Unidos sa nagapadayon ni anong nga buwan nga gera kontra sa Iran. Sunod sa pinakauling nga report it Congressional Budget Office o CBO, ginagauman nga madugangan paraya it $3 billion kada buwan hasta nga nagapadayon rong gera. Rung mabaho sigon nga hagay naghalin sa operasyon at military at US, kakip kararong pagpadagay at mga aircraft carrier, nga may daga nga masobra 5,000 ka mga tawo, agi napatuman nga naval blockade kontra sa Iran para protektahan ng mga komersyal nga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Nagpaandaman o sang kanan partisan nga ahensya nga rung pagpadayon at gera ay posibleng nga magdagay at 0.5% nga pagtaas at inflation sa unang tatlong bugan sa dagon nga 2027. Balitalin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Nga istasyon, K5 News FM.
1: Tapos kamat kay Febrio, try ko sa kampiyon man nga mga balita. Grabe, ginasto sa Amerika, no? $38 billion, mga ka-KFM. Tindi. Ito mga balita, ginatod gato ni DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Ginasokan ng oxidative stress, ang kaproseso kung sa sinig kasama do cellula bangod sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagatao at premature aging. Meaning, mas magugang rin imong itsura kasi sa imong edad, no? Pag premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakagabulig rong DTX 500, nga proteksyonan daton karon nga cellula para hindi ra masama nang nagiging healthy para atong organ ag immune system. Maliban karon ng DTX 500, may potensyal nga suportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content nga nabar inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parang importante para masukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, wag amang nagabulig sa pagdetoxify, pwede nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. Ag of course, anong partner karon is vitamin C, makarangga ugan-ugan nyo, nagmasilak, bawa, kinangan natin mabaskog resistensya. Ag, which is makita ni mo ron sa pag-inom it, vitamin C, ang dapat imong vitamin C is alkaline. Makita nimo sa Mighty C, mas pinabasong ang klase. Vitamin C, protektado ro aton nga gawas para hindi kita magmasakit, ginadugang ang collagen production para manamir atong panit. Pagkatapos, ginapabasko ro atong resistensya, ang protektado ro tuga nagkasukasuan. Partner it DTX 500, ang Mighty C is 8 pesos lang, kabaratuhon. Mabakaroon saan ng daywa sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa IBL Sports Complex.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News.
1: Kay Princess Brianna Makahili, good morning ha. Good morning kay great mama na sir, ang asawa nga si Longlong. Gagubo-gubo pa habang kapamatiki mo from Onayan Family, iyara assistansya. Thank you, gida. Kay Mrs. mo, good morning man. Of course, good morning pagid kay Rosalyn Pilayo. Good morning kay K5 Mike. Iya kami sa Pabay, Hawili, Tangalan. No? Ina, abuhay, tangwakag na Hawili. Ah. Good morning lang una sa Dayang. Ano ra sa atin yung mga tagpagamati, mga ka K5. Ah. Nakasayod ba ya ka mo? Sa iba pa natin yung mga balita. 171 ka mga loose firearms to surrender sa 5 ka mga munisipalidad ko atin yung Banwa. It, katon niya na probinsya Takgan. Sa Banwa at Altabas, sa baginapangunahan ni Police Lieutenant Abelardo Palma, 16 ka mga loose firearms to surrender. Sa Banwa at Buruanga ng Archivo Police si Police Major Sabado, OIC, 15 loose firearms to surrender. Aga kay sa Banwa karot ibahay kay Major sa Salvino, 36 gidaan na ba kaabo-abo ta ang pagkatapos ay sa Banwat Lesos pagpauna ni Police Major Dixrel Tortuya OIC man ay 14 loose firearms ag sa ano ra Makato kay Police Captain Mercader 18 loose firearms mga ka-KFM may kabilugan ng 171 no. Then sa programa ro nanda karanga restrict track and

0: Bag, bang model naman ako. Manami, patama na rin sa bugas. Kay ban, ano? Kay ano ra, no? Kay... Ano ra, kay... Una, di karo sa tinigaw, kay... Bandoy Paderes, o. Oh. Wag kay Nini Yolanda Paderes. Puro 4, good morning. Sa ating karoon nga pagpadayon, sa ating nga pagpanumbalik, kay Ma'am Leia, ag kay ano ha, daya karoon nga Sir Boy Regalado, good morning na sa Ochando. Kay Ampod Ralph, good morning. Kay Ampod Noknok, good morning. Magtaw, Chandaray, ga Rosario sa mga alas 4 ra tagahon. Bali, anda karang pag Rosario, alas 4, og kada alas 6 sa hapon, ay nagda Sandara sa kwan. Kunwar at sandasan, mga obrar ay pirmit sa nanggabas at Bible. Mga kabuot. Anyway, sa aring pagbalik, balikan natin tanan-tanan mga balita tapos at mga reminders. Standby, alas 5:30 na.
1: Balita KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako na testingan ko ang iCare Gold.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo.

0: C3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: ITC Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din ako ng ulo. Ti inom ko ITC Alkaline Vitamin C. Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: ITC mabaka sa mga butika.

0: patayin ang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5, sa ating pag ililiba sa ating mga balita, alas 5.37 ng tagahon, do oras ding oras, mga ka-K5, ginatagatan makaroon ni Rondayang DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease, mga ka-K5, no? Maranang pampatamis karon hay Stevia, no? Mabakaroon sa atong klinika na alternatibo medisina na Wellesander, Refender Building, Osmania Avenue, Caliba, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Dugan natin yung mga mensahe, anay. Good morning kay Salvi Marañon. Ay, si Salvi, good morning ha, sa atin yung Provincial Hospital. Oh, ne, good morning niya aga sa imong pamilya. Oh, pamati, gidagali mo. Sige, good morning, gido. Makaroon, nagpadumdum rato niya Bureau of Fire Protection sa Banod Kalibo, napadumdum sa publiko nga magdahan gid sa posibilidad itsunog samtang nagapagapit do Super El Nino nga ginasaligan yung magiging grabe ro init it panahon so sino Super El Nino grabe tat init makaron pa matyagan mo ta medyo Abril tay guwa ka maskaping kung gamotor ka ay, hindi ka mag helmet ah mauga daring butog. High school kami ka to, hay. Ginampang ta kami mga launa nga ron. Wata kami kung amat gaso dyan eskwilahan. Ayot, anyo ang tugarahan. Nagbu-basketball ta kami ka to, ho. Katoro mga unga ta, hay. Wata bit cellphone. Ginampang ta, mas kapin kung elementary. Alas dos, susugod. Sos, pagsugod it mga unga. Nagatakop, tat ilong ro maestro ay maanghit yun mga unga. O, ginampang ta. Makaron awa ta. Bukon tat maanghit mga unga ay. Kwan tao, daya karangga. Pinungko, sinelphone. Kung anong kinaon niya tao. Kami takatasos ang dagagan di mo. Pagbugtaw ka tagagi ka na hampang tapos tapakahapon tang hampang on. Hindi ka mag-uli-uli. Sige, tang hinampang. Ha. Pag uli mo kon, sigurado may mga hayat ko ting bayawas kon. Napapili ka pa ka to eh. Makando mga onga, napapili. Ano yung gusto? iPhone man na o motor? Mga man baga? Katay ginakutan na, kano man na yung gusto? Hangir man na o hayat nga bayawas? Uwa ka pa nga ni kasabatay. May hangir ko, ting likod, gupok ta. Hay, makaron mga ka-K5, hay. Gain nyo ta, no? Gani makaron, hay. Ro, init, grabe ta, no? Super El Niño pag-aabuto, no? So, no, sa Bureau of Fire Protection, pwedeng sumaka, manaro na yung delikado nga sunog, bangod nga ni sa mamaga-maga ratong palibot. Bangod ka rin advice ando publiko, nga bago maghalin itbagay, siguraduhon nga naka-unplug, meaning hagabot ng mga nakasaksak nga mga appliances, agwa ginagamita, baga. Kung ako tangani ay among ref, ginagabot ko lang ako may mga ano kami, kasugod sa eskwilahan. Pabuol ko lang ako. Gabota ma ako ninyo, ikataas ko bayaran sa kuryente, grasugod mo lang ka ni tubi, mo lang sinaing. Hinamaan pa nga magulpi mo at brown out, gatlikuran din do akil ko ang NGCP. Pagbalik at kuryente ko, natunog kayo mga appliances, nga ni gabota lang, gayo akong sa sunog, gayo ako pa sa bagayran. Ay kung pares ka ako niyo ng tubi mo lang sinaing na sugod ay ayaw lang. Dapat man natanawon gid aron mga gahaan nagsiguraduhon nga awat na iwanan nga anuman karon nga pwedeng umpisan it kagayo tama. Ayon na kon amat kin sin man nagalin do sunog kagayo man aron. Do pagpadumdum makard Bureau of Fire Protection matapos na tabor sunog sa barangay na Look. Ah, kahapon da, oo, ay makon mga kwan na to, parang mini grocery, 140,000 plus, so inaiwanan ka tong kasamaran mga ka-K5. Sa daya karon nga, natabo nga tong sunog, oo, may mga bugas, mga ka-K5. Ay, malisod akon masunugan ka matod mga ka-K5. Ay, kung sa sin, ubos-ubos. Dairo, ato na bigyan mga K5 makaon, ay, makaron pa abing arang may cellphone, ay, kung may sunog, tay, abot ang video, imbes na magbulig, hakwat balde, ag, dumaga tubi, ay. Sigit ang video, oh. Kung naman, makikita na ako sa video, magtinangis na, sunog ko tamong bagay. Sigit, tara video. Tama akong kung nakatawag na Bureau of Fire. Maabot din na taga Bureau of Fire, mga guwapohon. Sir, bumbahay ko, sir. Ah, mas kami mga gwapo, ah. Sir, bumbahi kami. Nga ni Ron, hay, ano taron? May mga aksidente man, ah, baabot ang vlogger kaya. Loko tayo. That's why kung amat, nga bagot ang mag-tawag itdaya karon niya bombero ay ugdaw, taro bagay. Oo, oh, diba? Mas kaming kung light materials man lang. Pres ko kanong ato may nasunog ato nga na naman na nasunog eh, dirty kitchen eh, nasunog ta ay dirty lat habilin wa utara kitchen kan guwapo man do pulis nga may mga magrespon ni maglinaway kita ay guwapo taman ako pulis sir po sasi ko sir. Oh, di ba ga? Anyway, day kita aron mabudlay kon mga gwa kon no, gwapo kan no, ginakonkon kini mga chicks nga. Mamanan sa bisan sa manggaranon nagpobre, di ba? Mga manggaranon ka, halimbawa raw unga kat manggaranon, basta may mga ano sing panit ay grabe ta man natuturi mong allergy. Sus man ra allergic unga nga sus, grabe ta man ra ay anang allergy ka ba abo tara allergy kay ma'am ngarang unga na to. Pero kon unga kat manangite, ba man ra gugus ko unga nga ra, wa bo paligaw. Kampiyon niya balita, K5, kumusta? Good morning!
2: Prontang signal sa atin ka dyan nga mga guwapuhon nga nauna sa aboy-aboy ka natin. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
3: Good morning man, Kaki 5, Melmar, and Sir Nestor, sa Antique.
4: May aga kay Nang Pinina Diase sa Nagrayao, si Balom.
3: Aba, oh, sige, kampiyon, signal mo riyan pang, may problema. Problema lang kung wala kape, pero nakapangape na kami DTX, Coffee Mix. Back to you, Antique!
5: Thank you so much sa mga lodi naman sa Bacolod. Sa iluta sa lodi ko man dya. Una man dya, Sir Prof, for sure ka natin sa aboy-aboy kung sa duyan. SM Jobart sa Kapis, good morning!
6: Good morning, Sir Milma, Sir Nestor, sa tumatag palamati sa Antique, sa Bilong Gawas, sa Visayas, sa Negros Island Region. Sitwasyon sa sudan sa oras sa probinsya sa Kapis, makanay-kanay, nag-ulan, bilog nga gabi, hasta kainas ang kagahon mga kakifayin. Diri sa amon probinsya aga pa nagasigabong ang signal sa Antique nakakapina DTX Coffee Mix. Back to you, Antique.
3: Salamat gid kampiyon ang signal alin sa Kapisa. Diretsuhan ta naman ang syudad kag probinsya kang Iloilo ang nagdugang sa grupo kang mga guwapo sa balitang K5 sa umaga. Sir Christian Hagurin, good morning K5 Iloilo.
7: Good morning, K5 Nestor, K5 Melmar. Amo ginamihan ko sa inyo kay wagi kamo yung binutig nga duwa. Mayo man ang simpo di sa amon, galing kay nag-ulan-ulan sini nga kaagahon. No, diga daw na, now di ang pila kabayan sang syudad, dakag probinsya sang Iloilo tungod sa manipis nga ulan. Pero everything else is okay. Nami aton bugtaw, nami aton nga pagpulupangapi sang DTX Coffee Mix subo nga aga. Back to you, K5 Nestor, K5 Melmar.
5: Thank you so much, Iloilo, sa Ilotan, sa Banwaga, Itkalibo, sa Provincia Kang Aklan. Sir Michael, good morning.
1: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal, manayanayan, tiyempo di sa amo namin, tiyempo di sa Banwaga, sa Kalibo, galom lang gamay. Pero matugnaw ang palibot. Kag nakaditex, GoFemix na kita. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Antike.
3: Sige, hindi tarong magpaligoy-ligoy pa. Arangkadahan, dadayon dyan ang mga nagainit nga balita sa Kalibo kag Aklan, Sir Michael.
1: Sa mga balita diri sa Banwa sa Kalibo kag Bilog nga probinsya Aklan, 171 ka mga loose firearms as of September 12 ang nai-record sa Aklan Provincial Police Office sa 5 ka banwa ni Altabas, Burwanga, Ibay, Leso kag Makato ang pinakadamo ginsurin may nag-surrender sang loose firearms sa Banwa sang Ibahay mga ka K5 no. Amoning bungas ang kampanya sang atong kapulisan kontra man sa mga loose firearms mga ka K5. Kag doon natin yung mga balita, sobra 140,000 ang kasamaran sang sunog nga natabo kahapon diri sa barangay Naloak diri sa Banwa sang Kalibo. Natabo ini matapos ang mini grocery na sunog diri mga ka K5. Kag wala sang tawo kay may kalayo ni mga 7 meters sa kalayon sa nasambitan nga panimalay sang tag-iya no. Kag human ini sa mixed materials, that's why nga according ini sa operational procedure manuals ang BFP, mga 140,400 gid ang kasamaran mga ka K5. Angot sini nagpadumduman ang aton kapulisan nga bangod sa ang aton Bureau of Fire nga bangod sa nagapahilapit nga Super El Nino, gina-advisean gid nga dapat ang publiko bago maghalin sa ila panimalay i-unplug ang mga appliances nga wala ginagamita kag siguraduhon nga wala gid sang pag-aumpisan sang sunog bago magbiya sa ila panimalay mga ka K5. Muna mga kampiyon balita di sa Banwa sang Kalibo, Bilog, Provinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
5: Thank you so much sa kalibo sa kampiyon nga mga balita sa ilo kita sa syudad gag provinsya kang Iloilo, Sir Christian. Anong latest?
7: Salamat na K5 Melmar, K5 Nestor. Medyo makasiligni kag graphic ni natabo nga krimen diri sa banwasang uton na K5 Nestor, K5 Melmar, sa aton mga K5 sa Western Visayas. Kay ang isa ka Iloy nga ginapahayag nagasuprer sang nervous breakdown, gingotrab ang liog sang iya bugtong nga babayi nga anak nga edad sang 11 anyos. No, nasa puan na gid lamang sang amay ang iya bata nga way na sang kabuhi kahapon sang udto mga ka-K5 pagtapos ginimo sang Iloy ang pag-utod sang liog sang iya mismo bata nagsakay sa jeep no kag nagpadulong I believe sa Banwa sang Lambunaw pero sang ulihi gin turnover man sang pamilya sa kapulisan kaya kwansubong nang nagkasubok ning pamilya kay ti isahanon nga bata 11 anyos na babayi pa. Wa isang damo nga rason, ginutdan lang sang liog sang iyang Iloy nga nagasuprer sang nervous breakdown mga ka-K5. Samtang may follow-up operation ng aton nga PDEA 6 kag BJMP 6 no, sang nagdigan si manako din nag-conduct sila Greyhound operation sa Nangapototan nga bilangguan. Subong yung mas diriman sa BJMP sa Ungka. Hoa! Kung dito sa Nangapototan, may droga, kag may mga kontrabando nga nakuha, may dua ka cellphone, diriya sa kwan, sa district jail, sa city, sa Ungka Haro, no? Bala nyo kung pila kabilog nga cellphone nakuha. 35 ka cellphone mga ka-K5. 43 lang ang unod nga preso. Asang bilangguan, Trisamon, 35 gid ang may cellphone. Na mas damo pang may cellphone sang sa wala, tisubong, laban-laban pang kwanunin, pang pahalinon yung mga frontliner na nagapang-inspeksyon sa nagapsulod sa prisuhan na nagabisita. Kung nga, nakasulod din ng 35 ka-cellphone kag pati na mga may mga vape nyo kag nga iban pagid nga kontrabando mga ka-K5 Nestor Melmar, K5 Jobert, no? K5 Michael, no? Kag K5 Babes and K5 Robert. Balik sa inyo dara, K5 Antike.
5: Salamat gid sa mga balita Iloilo. Lito naman kita sa mga mainit naman kag talalupang doon nga balita sa Rojas kag probinsya kang Capiz, Sir Michael.
8: Good morning once again sa amon libayon dira sa Antike, Selmer Marcel Restore. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa sudan sa Rojas. Agna kangawan subong sa Capiz Provincial Health Office mga kakaypan matapos nga nagtaas naman karon. Pito na kabilog ang nagkalamatay sa kaso sang leptospirosis sa Capiz. So no sa report, ininagwa mga K5 sa ilasining data sa September 12, 2026 as of last week mga ka-K5. Yes, so no sa Amon Provincial Health Office, nakamalag na sa sining matinon, halin sa Enero, tub-tub sa September, sang 42 tanan ka mga nagbiktima sang leptospirosis. Diga panawagan karon ang amon sining provincial health office ang provincial government nga magpatigayon sang pag-alarma kag paghalong ang aton sining mga pumuluyo. Samtang nagkasubo naman ang isa ka pamilya sa bayan sang Pontevedra matapos ang tinalikdan nga adlaw sang gabi sang pizza 15 matapos ining tricycle driver nga naglisensya siya nga utod sa Banwasang Ivisan nga kung pwede makapauli sa Banwasang Pontevedra. Dala ang tricycle mga K5 samtang ini nakainom mga kautoran na disgrasya ang ginapatian na disgrasya ang motor nga iya sining ginasakyan. Gintabunan siya kahapon sang aga alas 6 ang kaagahon nasapuan siya sa Maluklok Nusor nga wala na sang kabuhi kag nasampawa na sang motorsiklo ining o kun sang tricycle ining nasambit ka biktima mga ka-K5 kag wala na sang kabuhi mga kabiyan. Nagkwana, nagtigana mga K5 kiti hubog, waya makontrol ang yasin nga motorsiklo suno sa ato sa ni makatapos ang kapulisan sa Ivisan PNP mga ka-K5. Amo na lang matapanguna nga balita dali sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Back to you, Antike.
9: Sir Jubert, gali Sir Michael, tanaw ako na wakal. Pariya, sabi ka mo kung kapo. Kapos yung jacket ha. Samtang sa dugang pagit niya mga balita sa iluta sa syudad kang Bacolod, kag probinsya ka Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, or anong latest?
10: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod ang mga balita na amon dere mga kakifive, ha? Medyo maulo-ulano ng panahon. Kung may mga body shame, pag inayin mo lang siguro, daw lahog mo lang uri sa mga driver ni kagkonduktor, sa pasahiro nila. Tipro daw nag-tumargid, sang kaugot ang pasahiro, kag suya, gidya sa sang konduktor, gidya mga kakifive. Tinaglabot sa punto, mga kakifive, ang pagpakahuya bala sa konduktor sa atong sinasang pasahero sang modernized jeep. Nagpapanaog na sang ang Land Transportation Office sang Negros Island Region sang Shocos Order ang operator kag konduktor sa isa ka modernized jeep diri sa syudad sang Bacolod nga sinindagin na confirmar sang LTO NIR Regional Director Attorney Jack Conlo nga ginpapanaog na nila ang Shocos order sa tong September 14 agod nga mahibaluan kag mapathag sang konduktor kag operator ang yasini nga rason angot sa nagluntad nga insidente. Ginatagaan sa ang konduktor hasta September 21 agod magsabat kag magpakita mga kikifive. Sa karon suspendedo ang nasambit nga konduktor kag sunod sa kay Attorney Conlo pagalang taon kung may yaragin man siya sang lisensya o kung wala kag magapangatubang ini isang dugang nga kaso.
4: Sa dugang pagnya balita kung may 319 dira sa inyo nga bagong recruit ng mga patrol men and patrol women diri sa bagong rehiyon ang NIR, may 279 man ka mga newly appointed pa ng mga bagong recruit ng mga police. Kagini sila gin-turnover na sa training center sang Police Regional Office Negros Island Region para sa sininga tuig 2026 mga kakifive. So, gadamo ang recruitment. Kabay nga mauntat man ang recruit ya sang NPA, damo lang police. Pero damo police, kay damo umilinom kun piyesta. Damo gabantay nga police.
10: Aman ang mga balita naman din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
2: Salamat gid Daddy Babe Sense Robert sa mga balita diyan sa syudad kang Bacolod kag Negros Island Region. Diyan naman sa mga talalupang do namon kag mainit ka balita diyan sa probinsya kang Antique, Boca Gabiho. May isang accident na tabo diyan sa may San Jose de Buenavista rapid sa stoplight gid lang. May isang kababayi na bungguan ka ambulansya. Nagkita sa video ang pagbatang kang diyang biktima sa karsada nga may pilas dugoon. Ginapayag nga ang nakabunggo ng ambulansya, why gid nagduyo, nagdiritso man lang. Kagsunod sa pira ka mga nakakita, why mansanda nakabati nga nagawangwang ang dyang nasambitan ng ambulansya, antis pa man nga nakabunggo sa dyang biktima. Ang sara sa problema pa kay ang babae, galing nga biktima, nagabusong. Gindararon to sa ospital, ho, pero ginaimbestigaran pa kadya kung ano gid ang natabo, kag kung ano ang medical bulletin kamusta rin. Ginatingwaan pa namo ng dugang kadya nga mga update K5 Western Visayas.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, update sa tong natabo nga sunog katong nagligan nga Martes ang gabi sa Patnongon Public Market, suno sa PSP Patnongon, more or less 600,000 kuno ang halit nga ginbilin kang nasambit nga sunog kag posible faulty electrical wiring ang rason.
2: Para mga balita namon diyan sa Antique, salamat gid sa Roman naman. Happy Thursday kaninyo nga tanan K5 Western Visayas.
1: Sige hinagaman mga ka K5 nyo na batan nakabilugan yung mga balita sa Negros Island Region. Mga ka K5, good morning anay sa aton yung mga tagpagamati ha. Sa Robelo family no. Kay nang limi kay Panoy, kay Vivian, kay Dante, kay nung Ricky ag nang Rolin, kay Dagul, kay Mrs. Mo no, ag sa mga kids. Good morning gid. Good morning anay mga ka-KFM. Ay, kaabo patang mensahe gali ho. Edgar Regas, good morning sa balitang K5. Good morning kay KFM watching samtang naghihigupit mainit-init nga DTX Coffee Mix. Kyles Mayor. Good morning si Mike, pag-greet ng first birthday sa amo ni baby kay Leia Marie Mayor oy inara sa Banuot Bata no. Good morning gid ay nakinyo tanan kay nung Dani agay nang Helen Mayor. Racial Casis Mugamig nga aga Sir Mike. Ako niya mga ka-team riders jammers, good morning kinyo ag permi ingatan, God bless. Good si Nanay Herno Nita Gaspar Iaron sa Matapaw Sitio Sapa sa akon nga friend nga si Tuden Alfaro Flaviano sa Candelaria, always listening kay Five Miguel. Aileen Gapula Guares, good morning, Fabia Ilila. Well, last na kita di karama karon nga adlaw nga Webes sa atong mga balitang pulis kay Febromi Kahilig. Amon karon nga station manager Mang Gloria Villas Manyo sa among CEO kay Doc Ramiloy. Good morning kay Five Fred Batoy. Good morning. Atong niya technical engineering department sa atong newsroom department K5 Rio Trico K5 Teresa Igen. Sige, apo na ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko ng kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kahil

0: pinakamo
1: sa the Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: Text 500.
3: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang makabuli gid sa imong kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
4: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kagid.
3: Mga nga mga bata pat sa una, no? Biskan ano ambal nga kaon-kautan, daw hindi gid yan nami.
4: Hindi gid yan nami, gid no?
3: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lula, tatay, nanay, kaon-kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
4: Mm-hmm.
3: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
4: Ang apple kag saging. Ang muna sa una.
3: Ang muna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
4: Mm-hmm.
3: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
4: Correct.
3: Nga ang may DTX 500, sir boy, kaya mga bata di na magkaunutan.
5: Di na magkaunutan.
3: 5 na lang DTX 500.
5: Plus, para dasok kinangla nila kinilo-kilo, lodok nga utan.
3: Mm-hmm. Gani.
5: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
2: DTX 500.
1: Gina kanon. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Isa ka pila ka maginan.
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
6: Subong kamusta?
1: Wa ini ko ginibatsa maskin gamay.
2: DTX 500.
3: Imagine kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
4: Ay kampiyon.
3: Nagainom ka fruit juices.
4: Uh-huh.
3: Gainom pa ka sang DTX 500, ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
4: Correct, no?
3: Ano aw, imulawas, wala oxidation, samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas, bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ina-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
4: Mm-hmm.
3: Support sa imo.
4: Correct.
3: Kisa, hindi man tanan panahon, makakaon, giga kompleto.
4: Ito, nila panahon.
3: Sa mga bans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
4: Mm-hmm.
3: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
4: So, mm-hmm.
3: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
4: imo. Ay, hindi.
3: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy.
4: Mm-hmm.
3: Binya sa aga, nga may luya.
4: Mm-hmm.
3: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
4: May luya.
3: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
4: Correct.
3: Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amarguso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
5: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
3: Oo, hindi nila
5: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
3: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy.
4: Mm-hmm.
3: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
5: Hindi lang dali. Okay. Hindi temprano.
3: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
4: Mm-hmm.
3: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
2: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio.
7: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Oras sa K5 News sa FM Kalibo alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:04 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niyo mga headlines sa headlines sa balita lokal. Limang katawo imbulbado sa aksidente sa Libakaw. Naiwang ka mga driver posibleng na nag-angkon na it mga bali sa gawas.
2: Ang headlines, balita lokal, hinong ang motorista inapak sa kilid at karsada matapos mga aksidente sa banga.
1: Headlines sa dugang headlines sa ato niya balita lokal. Close van nag-overshoot sa ganas sa tangalan. Rason it aksidente madanlog sigon niya karsada.
2: Ang anong ka mga insidente it sunog na ilista sa one-way Kalibo makaroon nga bugan it Setyembre.
1: Headlines sa ato niya balita regional. 35 ka mga cellphone na recover sa Joint Surprise Greyhound Operation hit BJMP6 sa Aga Pideya 6.
2: Mga balitang regional, apat tinahan matapos magsunggaban o motorisiklo ang tricycle sa Pandan, Antique.
1: Headline sa ato niya balita national. Dating Pangulong Duterte nagapabilin sa gihapon sa ICC Detention Center.
2: Sa nga balitang national, ex-President Duterte nagatubang sa unang kahigayunan para sa nga ICC status conference.
1: Headline sa ato niya balita international. US ginakusahan rong Russia it plano nga pagpatay sa mga kaalyado it Ukraine.
2: Sa balitang international, EU chief suportado rong planong obrahon nga associate member rong Canada.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Malacanang ginpasigurong rong nagakaigo nga supply it langis sa nasyon.
2: Ang balita sa negosyo, LTFRB magataw it rekomendasyon sa posible nga pagpasaka it pamasahe sa Oktubre.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit tinampang. Abi Maranyo nagretiro gon sa professional volleyball.
2: Kang Paul George excited gon sa bagong chapter kay Bahadong Celtics.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa ato niya balitang showbiz. Bagong trailer it Hunger Games sunrise on the reaping ginpagwangon.
2: Sa balitang showbiz, driver's license ni Ninyo Mulak ginkansela LTO itdaywang tagon.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:09 ang aton nga oras na baka K5 niyo batian ro nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC ug DTX Coffee Mix. May dahil nga gahon na Banway Tagkalibong, may dahil nga gahon na Provincia Itaclan na Good Morning Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Webes sa Petsa 17 sa buwan ni Setyembre dag undusme la 20 sa isa. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FM Kalibo. Yan rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: Si K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukan.
0: Balita lukan.
1: Limang katawor nga naimbolba sa sangka aksidente nga naguntad sa Barangay Rusan sa Banwa Kara Itlibakaw, Aklan. Bandang alas 7:00 agahon ko adlaw karang Miyerkules sa Setyembre 16. Sa inisyal nga impormasyon nga naboy K5 News FM Kalibo, sangka motorsiklo ay halin sigon sa direksyon it Barangay Luktuga agi natumbok kararong direksyon it Barangay Rusal kung sa siing ginamaneho raya it 16 anyos nga minor de edad kay bahanong anak karang igmanghod nga 14 anyos. Pag-abot sigon sa lugar ay nadugaan it prenong motorsiklo dahilan nga mabumangga raya sa sambilog pa nga motorsiklo nga ginamaneho man it 18 anyos nga driver sa Cairo daywa kara ka mga maestra nga nagaedad 60-35 anyos halin sa poblasyon nga direksyon ag paagtukunta sa Barangay Luktuga tag matabuorong aksidente. Tatlo rog indaga sa Provincial Hospital kung siin daywa sa mga driver ay posibleng nagangkon sigon itabali sa nakarangagawas samtang rong 14 anyos man hinagsuka itdugo ag may ginareklamo kara nga masakit rong ana nga dughan samtang rog daywa man ka mga maestra ay ginrefer sa outpatient department at Libakaw Infirmary Hospital. Nagresponde man sa lugar ang PNP First Aklan Provincial Mobile Force Company at LDRMO Libakaw para tawaan at nagakaigong paunang pagbuong sa mga naaksidente.
2: Italian at balita lokal, presente nga naka-confine sa Dr. Rafael S. Tumbukan Memorial Hospital, larunsang ka 56 anyos kagagaki nga rider. Matapos nga mag-angkon, itlastro sa nawaga nga kilay, agas-gas sa toong nga siki, kasunod ita aksidente. Alas 4:30 ng pangorason kahapon sa Barangay Humarap, Banga. Sunod sa impormasyon, ituwagon gin pangaganan nga biktima. Hay residente iraya ita Sirudo, Banga, sa nasukon na agpaulikon kontak at mataborong insidente. Inapok rong biktima, ag posible nga nadugaan ni Talinto, ag umiguruan na karon nga gawas sa kilid at karsada sa Mayganas. Sunod sa MDRRMO, Banga, nagapangilamoy itilimnon rong biktima, katanda karang respondihan nga naging kabangdanan it aksidente.
1: Samtang sa dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Sangka close van man rong naaksidente sa may parte kara ita Barangay Tamalagon sa Banwa Itangalang. Kabi ikaraadlaw ita Miyerkules, Setyembre 16. Sunod sa inisyal nga impormasyon halin sa Tangalan PNP, nadugaan sigon it control rong driver it nasambit nga sagakyan bangod sa madanlog nga karsada dahil sa pag-inugan. Rason nga nag-overshoot raya ag nahuog man sa ganas. Inasugid nga white car garong close van tagmataborong aksidente ag waman it naninahan sa anak karang nga driver ag kaibahan nga pahinante. Insigida man nga nabuog or na pull out sa nasambit karang nga ganas sa rong sagakyan makataliwan rong pilang oras matapos sa nga aksidente.
2: Ang mga detalye at balita lokal ang nakaalista itanom ka mga insidente itsunog rong Banwa Itkalibo. Kubugan it Setyembre sunod sa datos it Bureau of Fire Protection. Pinakaulihin nga nailista rong fire incident rong natabo sa Sari-Sari Store sa barangay na loo kahapon itagahon. Kung sa sin ginagamon itagay rong struktura kakip rong mga baligya nga bugas, mga grocery at iba pa nga mga produkto. Nagabot man sa 140,400 pesos rong nailista nga kahalitan base sa Operational Procedures Manual 8 BFP ag posible parayang nga magtaas kuryente ag rong mga naiwan nga ginagaharong masami nga nangin kabangdanan sunog sa Banwa Itkalibo. Rason nga nagpadumdum rong BFP nga hukson gid sa saksakan rong mga uwa ginagamit nga appliances ag patsyon kunuwa raya nagagaha.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow!
4: May puso.
0: Pahalitang Regional.
1: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton karang balita nga regional. Inahatod kato na DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagona, naka-detox ka pa. 35 ka mga cellphone na recover sa Joint Surprise Greyhound Operation, ita BJMP6 aga PIDEA. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Karen Badilla, please kamin.
5: Mga ka-K5, na-recover ang pila ka mga kontrabando sa Ginpatigayon nga Joint Surprise Greyhound Operation sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6. Aupod ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PIDEA Region 6 sa Iloilo City District Jail Mail Dormitory Setyembre 10 sa isang aga.
6: Ini ang ginpangunahan ni BJMP 6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora at PIDEA 6 Director Ralph Romel Torres. 35 ka cellphones, isa ka vape cigarette, isa ka cellphone charger, kag apat ka SIM card, kag starter packs ang na-recover. 43 naman ka person deprived of liberty o kon PDL ang ginpaidalom sa drug testing sa dinlunsay negatibo ang ila resulta. Samtang ang nasambit ng operasyon ang nagatuyong ang mapabilin nga secure, disiplinado, drug-free custodial environment, kag agud masiguro man ang istrikto nga pagpatuman sang security kag drug prevention measures sa sulod sang jail facilities.
5: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Balitang Regional.
2: Mga balitang regional, apat nang naninahan matapos magsunggaban og motorsiklo ug tricycle sa Pandan Antique. Sa kampiyon nga balita ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
7: Pila sa nang driver kang motor kag tricycle amuman ang mga sakay kadya matapos nga nagbungguan ay ginabanta alas 7:20 sa gabi katong Setyembre 14 sa barangay Nauring Pandan Antique. Ginkilala ang driver kang tricycle kay alias Danilo sa 77 anyos, mga sakay nga 50 anyos kag 25 anyos nga mag-iloy. Samtang ginkilala naman ang driver kang motor kay alias Randolph, 53 anyos, lunsay residente kang barangay Saldivar, Pandan. Sa interview kay Police Senior Master Sergeant Jean Gallego Jr., ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag nga halin sa barangay Centro Sur ang tricycle, kagpaagto rin sa barangay Saldivar, apang pag-abot sa barangay Nauring, nag-overlap sa linya kang tricycle ang motorsiklo, rason nga sanda ang nagbunggo anay. Bangad ka dyan, nagbaliskad kang darawa ka beses ang tricycle kag nakaangkan kang serious head injury ang driver, samtang may gasgas na nawala nga tuhod ang 25 anyos nga pasahero, kag hematoma naman sa ulo ang naangkan kang iloy. Base sa mga nakakita, nagazigzag ang dalagan kang motor sa dalan kung sa diin ginapatihan nga nakainam, wara tisok-sok nga helmet kag ginapahayag madasig ang pagpadalagan. Sa tulad, nag-aregluhanay rin ang magtimbang nga grupo na angat sa aksidente. Balita regional, halinlidya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National. Alas 6:17 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national. Ginahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Nagapabilin nga nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga magdesisyon rong ICC Trial Chamber 3 nga hindi pagbag-uhon rong anakara nga detention status. Suno sa chamber may posibilidad nga magtangka sigon si Duterte o makialam sa mga testigo ag proseso at korte kon andaray ang pagabuhian. Wa pa man nagpaguwa ita final nga desisyon rong ICC sa issue it anakara nga kakayahan nga mag-atubang sa nasambit nga trial.
2: Balitang National, nagtambong sa unang kahigayunan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference at International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kumiyerkules September 16. Gintalangkay sa hearing rung mga pagpahaom sa nagkaroon ng kaso ng crimes against humanity. Kakip rung mga testigo, ebidensya, giskadyon, lit mga masunod ng hearing. Si Duterte ay nakaditine sa ICC Detention Center samtang nagpangatubang sa mga aligasyon at pagpatay. May kaangtanan sa nga kampanya kontra droga.
0: Balita International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita internasyonal, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral antibacterial and antifungal specialist. Ginakusahan ni US Department of Justice rong Russia ita ginaaligar pagplano nga pagpatay sa mga individual nga ginakabig nga kaalyado o nagasuporta sa Ukraine ag sa US ag Europa. Ginkasuhan it US limang ka mga lalaki nga ginasugid nga konektado sa Russian intelligence services. Suno sa mga awtoridad nagbayad o naghana sigon nga magbayad kung mga suspect para maghimo it surveillance ag pagpatay sa mga targeta. Bugot man rayang ginpamalibaran ni Kremlin kung mga akusasyon ag ginhambar nga hindi sanda magkomento hasta nga wait nakikita karang credible evidence o konkretong ebidensya halin sa mga nag-aakusa.
0: Balita International.
2: Sa nga balitang international, sinusuportahan ni European Commission President Ursula von der Leyen rungag na nga himuon nga associate member it European Union rong Canada. Sano ka na tuyo karang apapaskugon rong relasyon it iyo ag Canada sa importante nga sektora. Ginhambay man karang rong tikang hay para sa mas mapagon nga Europe ag bukunit kontra sa iban nga nasyon. Samtang ginhambay man ni Canadian Prime Minister Mark Carney nga gusto karang magbilog insang ka-unique alliance sa EU. Kasunod itagagrabing atensyon sa tungay Canada ag United States bangod sa isyo sa kalakalan ag mga taripa.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:20 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patag ita negosyo ginahatod katon it Mighty C. Rumaskin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Ginapasiguro ita Malacañang nga may nagakaigo nga supply it langis sa nasyon. Bisa nagrampas yon sa $80 yung kada barile sa presyo it Dubai crude oil. Suno sa kay Palas Press Officer Claire Castro, napamatud-an sa uli karang pagpugong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ag Energy Secretary Sharon Garina. Samtang uwa pa'y desisyon ng gobyerno sa posibleng pagsuspinde it excise tax sa mga produktong petrolyo, ginahugat parong rekomendasyon ita Development Budget ka Coordinating Committee sa nasambit karang nga hinyo.
0: Balitang negosyo.
2: Balita sa negosyo, ipatuan ni Department of Transportation ng LTFRB nga magpaguwait rekomendasyon sa posible nga pagpataas sa pamasahe sa masunod nga bugan. Sunod kay DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, kinahangan anay nga timbangon rong epekto it pabago-bago nga presyo it langis ag sitwasyon it mga transport group. Ginhambawan ni Lopez nga hasta it posible hindi dapat it direkta nga ipasa sa mga commuter rong epekto sa problema sa presyo it langis ag dapat nga mag-aksyon gon rong gobyerno para mabuligan ng mga tsuper ag mga operator.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
2: Wow! Bike ko so.
0: Balitang Sports.
1: Alas 6:21 ra aton nga oras para man sa detalye aton nga balita sports, balita sa patagi tinampang. Ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May VC og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumotit aton nga mga underarms. Nag-desisyon yon nga mag-retiro sa professional volleyball ang veteranang si Abby Maranyo sa edad nga 33 anyos. Sa anak karang sangka emosyonal nga pahayag, ginhambag karan ni Maranyo nga mabugat man rong anak karang nga nangin desisyon na puno man imaw it pagpasagamat sa nangin na makulay nga karera na sa volleyball. Kagakip kara sa mga highlight it anang karirong tatlong sunod nga UAAP Championships kay bahan rong De La Salle University kung sa siin daywang beses imaw nga nangin na most variable player.
0: Balitang Sports.
2: Uga nga balita sa inampang haong nga mag-umpisa it bagong nga chapter si Paul George matapos nga magsugod sa Boston Celtics. Sa anang introductory press conference, ginkilaga ni George rung nangin papel ni Jaylen Brown sa Celtics ag Boston matapos raya nga maigakip sa trade path sa Philadelphia 76ers. Sano kay George, manamiroan nga pamadyagan makaroon ang matapos ng pilang dagon nga problema sa injuries. Nagapati man raya nga magampuwasan na rung mga hangkata ag haumimaw nga uman nga pamatudan rung anang kaugalingon sa sugodit court.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon. ita DTX sa beauty shop. May purong sangkap nga naturala. May ampalay leaves, guava leaves, ag madre de cacao. Nagapabata, nagapaputi, ag nagapakinis it aton nga mga panis. Ginapaguwa gon rong ikaywa nga official trailer ita The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Rong ikaanom nga pelikula sa sikat nga Hunger Games franchise. Nakataga nang igapaguwa rong pelikula sa Nobyembre aga nakabase raya sa 2025 novel ni Susan Collins nga may kapareho karanga titulo. Mas nangingin magulo pa. Ag mas delikado rong bago karanga Hunger Games bangod sa 48 tributes rong magasabak sa arena doble sa nauna karanga 24 ka mga participantes.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Taywang dagoan nga kanselado rong driver's license it aktor nga si Ninyo Mulak matapos rong aksidente nga ginakaimbolbahan kana sa Marcos Highway sa Antipolo City, Kabuga ni Agosto. Sunod sa LTO nagaguan sa nang investigasyon ag hearing nga nakaangkonit grabe nga kagaoy rong aktor bago nadugaan ni control sa nagasagakyan. Rason nga sumunggabraya sa tatlong kamang establishmento nga gin kanina itsang kagagaki. Bangod ka rin na pamatudan nga may paganabton si Mulak sa reckless driving agin deklara nga improper person to operate a motor vehicle.
3: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 ra aton nga oras. Maka K5 Hero Batiano nagapauna nga balitaan sa programa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon September 17 2026. Para sa dugang mga balita ni magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 ang live programs - K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
2: Ako si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Dominate the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
3: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
12: Yung may D3.
3: Mabagal sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butka.
1: Kaboy.
2: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
1: Magandingin bala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinical
8: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinical Dayo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang programa na manayang tumatalakay sa mga isyu at kontrobersya, batas na serbisyo, pagbabalita at komentaryo na walang kinatatakutan. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Tagapagtanggol ng mga planong inaapi at tinanggalan ng karapatan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kasama ang inyong ka-Tify,
4: Yonard, Viray.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonard Viray.
3: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM.
6: Yan ang radyo ko.
7: Wow! May puso.
4: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
8: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
9: Good morning, Pilipinas! Ayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Webes. Petsa 17 uta para sa bugan itay karang Setyembre 2026. September 17, 2026 mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, rinyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray.
5: Leonard Viray!
3: Puro Delos Pueblos!
9: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagatot kinyo, pila na ton ka mga nagpangunang nga mga balita. Mga balita nga ton tawan it oras, ya sa ton ka nga paga ililiba. Well, partner ko, makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Fred Batoy.
5: Puro!
9: Ya sa tanan, nagapabot kita at pag-abi-abi, pag-panamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka lang ang mga suking ang mga taga pagamating nga nag-monitor na sa aton yung pag-ililiba. Na sa aton ka lang ang mga vendors, ha? Aton nga mga negosyante na sa mga sindahan. Na nag-monitor naman sa makaroon ka lang ang pangurason. Good morning, kinyo tanan-tanan.
5: Foro de los...
9: Na sa aton nga may Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center, at sa may Juliana Market. Na nag-pinamati na sa aton ka lang ang pag-ililiba. Sa mga talipapa vendors man naton nga nag-monitor, paayad-ayad nga pagpamati kinyo tanan-tanan.
5: Foro de los Pueblos.
9: Sa aton nga mga driver, sweet lover, na sa mga terminal, nagamat-amat na mga ka-K5. Raya karang pila. Riba nga mga nakapila, nakamonitor, pag-isanda nga mga stereo. Oo, raton nga mga suki rin na nga mga taga pagamati. Good morning lang kinyo tanan-tanan.
5: Foro de los Pueblos.
9: Agong sa mga drivers natin, ha, rumata sa karsada, lima sa Manibela, para iwas kita sa disgrasya.
5: Foro de los Pueblos.
9: Well, good morning sa mga listeners natin nga nagapamati man o nasanda nga mga panimangay. Sa mga tatay, nanay, lolo, lola. Kaya nag-monitor na sa makaroon nga pangorason. Nag-preparar itpampamahaw kanda nga mga pinalangga. Nga may mga sugod sa klase, may sugod sa opisina. Oy, ano paro ginahugat naton? Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! May klase, may opisina kita. Alas 6:40 gondo oras ta 20 minutes ag mag-alas 7. Bangon yun ka muna mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
9: Well, good morning sa mga listeners ta abroad. Kaya nagasubaybay man pagi sa ton yung Facebook Live at ton yung Facebook page. Kung gusto nyo nga makita ton yung Facebook Live magkarangan lang it Webes, please search sa search bar kinyong Facebook from live programs dash K5 News Kalibo.
5: Foro.
9: Good morning sa mga mangungumata sa kabukiran nga nag-monitor na ag sa ton nga mga mangingisda nga nagatutok naman sa makaroon ka ng pangorason.
5: Foro.
9: Good morning kinyo tanan-tanan, ha? Ago na sa mga bukas naton nga mga restaurant, sa mga migota nga mga kusinero, kusinera. Good morning, una sa may shopping center, una sa Jassy Catering and Services, na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog na staff nanda, good morning kinyo tanan-tanan. Ang manaming ka ng putahe, barato sa Jassy Catering and Services na eh. Sa Seoul Estancia, good morning, aton nga mga gwapo na, nga mga pump boy, at kasiron duty. Ang na kay Daddy Harley, good morning man. Sa may pastrada ubos ang sakutob, kumabutan ka ton nga signal. Makarang Webes, welcome gun sa ton nga palatuntunan.
3: Puro de los Pueblos.
9: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan it oras sa ton nga pangga ililiba. Balita lokal, balita nasional, issue lokal, issue nasional. Yan kita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Ano man man nga barangay kararoa mo nga pamatian ay. Ay kababo nga mga kaigmanghura naton mga kakifive. Pero nag-abang. Una no man man nga barangay ro. Amon man nga mabatian makara nga nagareklamo ay ato man man na wa ta kasamit ko 20,000 pesos. Actually, rayang arang programa katon nga presidente, may positive, may negative effect mo. Eh, sa mga naiguan, ag klaro nga may ginpili sa andang barangay, karanaton makita kung ano ro council. Depende kung namat man yan, ibang member ita barangay officials, like mga kagawad, ay kaping kontrapartido o kapitan, kung man ginapahibaguro. O, di ba? O kami kasayod kay Padman kung sana sino tamaran langin pang listay sanda sanda malataman na ro meeting manakaroon e karanto nakita ro mga maid ayad nga barangay mga officials agro mga bukon para na to nakita kung sino ro mga nagapamili-pili kung mga ayuda ron pag abot sa panagtaganay na sanda nga mga barangay. Well, standby ka mo ay continue kita party sa like nga BBMP issue or bawat barangay magpaparadyo, maturakon man. Bawat barangay magulo, sinandaman. BBMP or bawat barangay makikinabang program. Yan. Ay balikan ta na, iro barangay Vintoranza sa Banga, ay si Kapitan Pastrana, magasabat, no? Makaroon nga adlaw, anungod sa issues nga ra, sa implementation ita BBMP sa nga barangay. Tawa naton ita chimpo ag oras man si kapitan para sabton datong ato nga gin paabot kana nga reklamo ni Kyot ni Ma'am Okendo ba nga kung sa siin ay daw para ka na imauro sa bilog man doon sa dapat gid man makaabil but wala man nagid na naginagagsaon man kunta. So, dapat kunta may transparency ko, no? At dapat sundon tagid man na ro Memorandum Circular 2026-038. Ako sa CNA, dapat manauna. Eh, before do mga, ako na naibimanan nga ra, mga ungait kagawad rin na or active or incumbent is kay officials, eh dapat man aton pagid ani uso yon rito si Dagom, rumas pagid nga nagakinahangan, bago sanda. Rito ginambay ni Ma'am Okendo, no, that's why nagpabot imaw ita reklamo against kay Kapitan Pastrana. Ito na aton balik-balikan doon, ha? Iyas aton niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang naton yung mga headline. Omelek Aklan, haumgon para sa pag-aboton nga COC filing. Wow, sa September 28 hasta sa October 3 mga kaki-5. Bye, masadyara. Eh, paano K-5 na? Eh, ang baga ko nasyonal ginabinalita nyo man rin na sa K-5 ay madya madayon nga madya hindi man mana. Kaya na i-explain na tostoyin doon na ron para nga mas may idea ka mo, no? Ay, side ka mo nga ro Comelec, isang anuhon mo ro Comelec, eh, mandato takanda nga ati paron preparahan kung may mga pag-abuton nga ng eleksyon. Hararo budget, bahala ang kamurina. Situit nyo nga dapat ay patas, kampyon ro, igapatigayon tang eleksyon nga wait may kung ano nga madaya para ma-exercise man kung mga Pilipino rin ang kinamatarong pag-abot sa rin nga pagbuto. O, di ba? Ay kutob nga waman it may bagong nga lahing firmado o presidente, di padayon tanakon may ano una. Nakabaghag sa andang ginatawag calendar of activities. Raton nga taga Commission on Election. Raton gid karang gin pangutana kay ina, standby ka mo sa gusto maka-update sa election nga ra sa mga nag-aspirar din na kung mga tagsa-tagsa ka posisyon. Pamati ka mo ay nuna ipabati ta kinyo. Rong pahayag ko mismo karang ang provincial election officer Attorney Roberto Salazar. Aton nila rin mabuan ita pagpahayag ha. Kung mga dugang update, may kantanan sa filing ko si COC nga ra. File baga ako o kung hindi, nanuman. Iba ka na, bilog kundo grupo. Gahugat na lang ita go signal. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang naton nga mga headlines, mga balita lokal. Sambilog nga hospital ya sa Aklan, abay magapatuman. Itay ka nga no-co payment policy. Itay ka nga PhilHealth. Manami ra nga balita ay at least ay hindi ang ito na sa Metro Manila. Said man kamo ko programa ko aton nga presidente nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Dayo ra sa milog ko sa mga nailaan. O kay BBBM mo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. or PBBM. Yan. Kasi nga ni, daw sakit man kung kisa, member kat PhilHealth. Riba indigent, siyempre sa mga public hospital nagapa-confine, bisan lalaong gidro sakit, dapat gani kontay ito sa mga eksperto, no? Sa mga public private hospital, hindi ani kaya, wat kwarta. Ay, pali man may PhilHealth ka. Nagabinayad ka man na karon buwan-buwan para ma-avail mo man-mana. Eh, di, pila man lang manuro kaltas kung sa private hospital. Di, at least kahit papano, may unang action do government nga bisan sa private, may partner sa daro, PhilHealth, na una ma-avail ito stuman kung mga miyembro, roan na nga rang kinuguhugan man doon kadadagon. Diba? Ito na, balik-balikan tara, dudugang nga detalye ka na sa ito niya pag ililibang standby. Samtang sa piyak aparte sa balita nato nasyonal, dating Presidente Duterte personal nga nagatubang sa Daykarang Status Conference, itayakarang ICC sa The Hague, Netherlands. Ito na pakita nato kay Richura ko aton nga Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte, at gin-aristo nga to imaw, no? Gamakara 2026 yun, pilot ang dagon nga ito imaw sa The Hague, Netherlands. Bangod sa Daykarang ginapangatubang nanang nga kaso nga crimes against humanity. Di kahapon, nakibot ro mga supporters nana agarom bilog nga Pilipino ay nag-appear mo rito gaharon da nang aura naka kuan imaw black emote coat ag naghaba-haba ra nang buhok, no? Ag makita mo ro pagbag-o gid man kuan nang itsurang nagniwang imot mga pilang person sa nang gawas siguro makon do naduga gid ay nagniwang hindi ka magniwang nga siyempre iba taro klema rito iba man do pagkaon dito sa Netherlands di ag siyempre watat may nagapalingaw ka na rito sabi una raan ng mga apo unga nga nakikita na ayun na balik-balikan to update kay former President Duterte standby ka mo ha ag update pa naton sa natabong arang trahedya to sa Palawan ayong namatay sa nasunog nga tong MV June Aster sumaka gon sa kapin sa 77. Ay tanan daton mga nagapanguna nga mga headlines etawan ito ra sa ton nga pag ililiba aga check it at dugang nga mga reports salin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka standby kung nasanda nga mga areas of responsibility kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason mga ka-K5.
0: Ang kampiyon na istasyon K5.
9: Well, before na ton i-check na ton nga pag-asa DOST ay magagawag mo mataraton nga chimpo kahapon nag-ugan. Perte ka basko griya sa kalibo mga hapon. Oh? Daya ko ninatawag ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. Hindi na sa yuron tabi ron sa pag-asa DOST ta kung nanuro dahilan ko rin nga gain ita chimpo aton i-check ron ha unahon tanay ro pag kangay kinyo nga mag-inom kid ka mo ita kape o ay kape nga sikat liya sa aklad ang kape nga dapat ninyo imnon every morning bangod nga magataura kinyo ita extra karang mambay naton enerhiya. Aga kun kamo nagatrabaho ba nga raw nga daw pag first hour pa ang kinyong trabaho, bakbakan tagagi, ginahugasan katingagi. Dapat naka DTX coffee mix ikaw, free bio coffee at DTX premium coffee. Merong kape nga gini-endorse at mga doktor sa Aklan because merong kape nga healthy coffee, what halong chemical, what halong nga sugar. Eh, try nyo baga basahon ng ingrediente sa likod ko rin nga nga sachet it DTX coffee mix. Simple man na rin makita, may una nga ang palaya nga may charantin na ginakabing isiyang ka makabig na ton daw sa solusyon na sabat sa mga nagabatsyag bagatian diabetes. Nga man, pero charantin is yung bioactive compounds na base sa pagtuon, prevent nga hindi yun maglala yung ginabatsyag nga diabetes. May mga maurong abilidad yung kape, di ba? Tapos, kaya pagid ka mga mapaniwang ni DTX Coffee Mix, e ginbutangan mo at ginatawag chia seeds na kaya nga ma-burn ng mga extra fats sa inyong karangagawas. Tapos, may DSE pa or desugared sugar cane extract powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. May kapita sa gahon ng sapon, mag-inom kita, DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. I-check tanay, raton niyo pag-asa with Sir Obet Badrina. May unang low pressure area, di kara sa may eastern part, it Puerto Princesa, sa may Palawan. Ag may tropical storm nga na, wa mata makasood sa aton nga par, but siyempre may international name, nga Duwan. Oo. Ay halinda di kara dampi mo sa may Uidagom ita Mindanao sumaka pa ibabaw. Ano masugod ra sa par naton? Nanay check ta si Sir Obet Badrina. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning.
1: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Webes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Duwan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Duwan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan at maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao. Lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Gayun man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kuminsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pakanluran itong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makakaapekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region, at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon at gayon din sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangit. At posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Mainam, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makararanas din po ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, hanggang 32 degrees Celsius naman sa Cebu, habang hanggang 32 degrees Celsius din po sa may bahagi ng Tacloban. Sa bahagi naman ng Mindanao, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga scattered rays o mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dito po sa may bahagi ng Barm, gayon din ng Karagat, ilang bahagi ng Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Davao Region, gayon din po sa may bahagi ng Sok Sargent, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius, at sa Metro Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita niyo walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan namang pumalawit yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayunpaman, lalo na nga po may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan, magingat pa rin po dahil posible, lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya magingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka.
9: Thank you so much sa pag-asa DOST. Natunod na gagawin ni Tiempo, magkarang adlaw, it Webes. Hindi man kapiktok at dahil nga ng bagyo nga sa Liwan kong par, but rumaga ipiktokit ka ton, particular di ka sa Visayas, sa nung ITCC, ag Rupalawan, ang portion it Luzon area, no? So, may maropa, igonit, singkiring ang pag-ugan, bangon kulo presyon nga ra, di ka nadampi sa may Palawan. Alas 6:58 segundo oras sa mga nagasod sa trabaho dayang kamot payong raincoat kun ano nga panangga sa ugan para iwas kita sa pag-angkonit mga bagatian mga ka-K5. Sa tonyo pagbalik, balikan taro mga dugang na ton nga maging pang headlines nga na matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby
7: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka? Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. Mm-hmm. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga ang D3 Bio importante, kag nga ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
12: Importante na sa ako niya. Mm-hmm. Ako niya, matulog ko yan. Hindi magnubo, 8 ka oras.
11: Wow.
12: Gakalipay ko siya ang ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
11: Champion.
12: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka di tribayo, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong ka-importante kakaon ka, dapat matulog ka man.
11: Correct.
12: One. Para nga, nami ang imong mental health.
11: Correct.
12: And your physical health. Mm-hmm. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsagan mo.
11: Correct.
12: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
11: Kag nami ang imo immune system, Dok. Kung nami imo tulog. There's a reason.
12: Dapat amo na tulog tayo sa gobyerno.
11: Correct, no?
12: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: You may Vizio.
17: Ang Vizio.
18: You may D3.
19: Mga butka.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: You may Vizio.
19: Ang Vizio.
18: You may D3.
19: Mga butka.
12: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
11: Mm-hmm.
12: Amo ni ang theory behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
11: Mm-hmm.
12: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai,
11: mm-hmm,
12: mabulig sa imong probiotics or imong good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
12: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang naming melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
11: Gabi.
12: Panalito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
11: Correct.
12: Para basta mo paghihimuon nga melatonin.
11: Correct.
12: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
11: shot tools. Shot na ila, yeah.
12: So, no? So, ang D3 Bio, natural gid yang pamaagi, no? Hindi bot pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog, no? Kinainom ka na ay damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom siyang D3 Bio, amo nang gapanami imo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo na nga nami tulog once nga naka-D3 Bio ka.
11: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ang bal ni Dr. Ramil, take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala, but ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
12: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
11: Correct.
12: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga gatigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
11: Okay. Mas nami gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
12: D3 Bio.
20: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio.
16: Ang D3.
20: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
20: Yung may D3.
16: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
16: D3 Bio.
20: Health News.
23: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
24: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
25: Leonard Viray,
26: Foro de los Pueblos.
27: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
9: Alas 7:05 gon, daton nga oras, ag balik kita sa aton karang pagpadayon, ha? Iyan sa aton karang pag-ililiba sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Well, standby ka mo ha, sa aton nga pag-ililiba ay aton nga makamanumano makarang agahon ro linyada ni Kapitan Arnulfo Pastrana. No? Imaro Kapitan Itadaya karang barangay Vinturansa sa Banua Itbanga. No? Actually, si Cap nga ra, nakikita tama niya ni Riyara sa istansya, no? Ay may mga simple kwa ni mayroon business sa kalibo, nga kung namat, wala man kita naghigop kung anang mga linaga ron sa may istansya, no? So, kailangan na imaw nga nagbalik sa posisyon bilang kapitan. So, may mga pangutan na yang rana nga mga pumuguyo, no, nasa Venturan sa kung nano na nabuo ko rin nga implementation, no. Aga gapati man kita nga ma-explicar man da ni kapitan ita diretso sa anang nga mga pumuguyo, no, nga man it dayang lima rong ginpili. Pero gin question abi, nga man it mas gin prefer dong unga it raya nga ra nga barangay kagawad, aga allegedly una man kunoro incumbent SK kagawad, no. So pisar ginapakigbato man ko datong atong si Ma'am Okendo, si man ra nga tatay pero pobre nga ni gapon, kasi ako gapati matanya ko hindi man habitanan man baw naton si Man manggarunon, no. Pag hinambay mo si Man, pilang dagon pabalik-balik man narito ay mambay naton big time. Depende man abi ron sa situation ko tawo, no. Ay e kun mga wa ma take out may ginatubang nga man kun ano nga problem, ag hindi kagid mabisyo nga klase nga butang ta nasa abroad ga obra si Man kun ano pa rin na, ay basi kun makatipon-tipon ka, no. May naman abi ko namat mga scenario nga ra nga ring family bagahay abo man lang nga mga nagatuhaw nga mga problem nga need mo gid nga tustusan, no. Eh siyempre kaping kung una rin ginikanan, need it imo nga kung ano nga mga support, eh, imo ron nga tawaan. Eh kung nakatukod kapag it pamilya ni mo, nga may asawa ko nag may unga, di siyempre gatugoon man doon. Eh karoon na yung magwaro nga ginaway-huway Roswildo at isang kasiman. Nga nyo rin ba nga wat nga, siman ba rin mo, wag ita man nakapundar it manami nga bagay. Siman ba rin mo, wag waman mo at may gin kung ano nga nakikita kita nga bago wag man siya sanang pamustura at bagay medyo bukon taman at siman. Kamarang ba rin istorya ko tawa? Eh, ba ko ane? Padundun yung ginamakon sa siman ay nagapala, gitagarito at kwarta sa kwan ay, sa barko o sa abroad. Hindi man makon. No, di ba? Depende meron sa situation. Now, din gustong i-explain it datong atong si, si Miss Okendo nga problemado sanda kasi ito ay natabuosan ng lola which is nanay ko ng tatay. Hey, wani ka padayon ko bunga niya rat September para sa budget ko rin nga unga nana, no, nga nag-eskwela sa college, daywa ag sambilog sa senior high school. Doon na nang in-explain man ay, ti kung may kwarta man na kami, ti huwag kami man naghihingabot kaya ko rin nga rong programa, huwag man na kami ron nga mag-kwangid, magtiis nga mag-eskwela pa sa mga nailaan na mong kurso, isa na mong mahal, no, di ba? Kaya lang nasuportahan niya kami sa kutob ko makaya ka among pamilya man, nakamong ginikanan. Ranang nanay man, anong nanay, itingga ubra sa province bilang JO, no? Marong una iya-imo sa kalibo nagbalik-balik man, ay sa imang kamong kutrabaho at JO, no? Job order, sus kino ko. Pilang dagon, job order, gapon riba na itong makigmanghuran. In short, ay kakinangan, ginsin na't kwarta, no? Di man naman ang gusto man i-explain. Ay naroon masabat man ni Kapitan, aga gapati kita nga mailatag kada isa, no, kun naman it naka-avail daya rato ag dato gid nga gina-question na nang unga it mismong kagawad it barangay ag SK, no, ang incumbent. Now kun naton balik-balikan do ginatawag nga nga DILG Memorandum Circular number 2026-038, no. May kantanan sa ginatawag Presidential Scholar or let's say Bagong Pilipinas Scholar. No. Basado yun doon nga 20K nga ginatao katon nga government. Bukod na tay Marcos gidron nga sariling ana. Aton doon nga kwarta. No, nga mga taxpayer. Ngani-ngani kita man, kakuan man kita ron, nagagain man kung kisar aton nga buot doon nga hiadtot imaw sa mga bukon it deserving ba? No. Ngani ay dapat una gapabilin ng transparency. That's the reason why nga nagpagwaro DILG itro nga memorandum circular para nga at least kahit papaano may basihan roton nga mga barangay officials sa pagpili. No? Sa pagpili para nga ma-prevent rong raya nga ranga sangag. That's why nga hamba mangkaton ko DILG province nga gin-interview ta ko last Tuesday. Nakita ka dito na una sa opisina ni Director Palanog nga simple malang ra nang hambal, no? Nga kung ginsunod yung manatama, tiwat at may makunano gid nga madagom nga reklamo. Ang uot man nabot kita sa punto nga naga uli anta nat kwarta. Ang bagong matangani makon Director, pero pag uli matama ko ni kwarta sa kamaligan nito, ay desisyon yung tangani makon yun lang to kung mga nakapag-avail ko rin yung mga beneficiaryo ay dahil nga din nga daw para kanday wakabili ba 20k nga nasamad pero andang pagkatawo ron ay siyempre identify sa nasa batan ko rin barangay nga sandaro nakabaton ag sa school identify rong student ti daw kwanta baga na daw gin naka-experience na naita kung bullying daw gin kwanta na may mga singkiling harassment, no? Nagkwante mo, na-stress taro na itong king, sudyante man. Balik na ta naman para tapos yun. Aral na ta, inyo na tayo mga 20K nga ron. Actually, nagapanawagan nga ni Galero Council it Kamaligan sa Batan. Basahon ko ang gidanay, nag-post na sanda ka kahapon, no? Kahapon. Attention mana, Barangay Kamaligan. As per bagong panawagan ni Kapitan. Panawagan ko ng bagong kapitan. Bagong panawagan ko ng kapitan. Hindi bagura ng kapitan. Si Kap Matagyapon. Si Kap Rule Matagyapon. Open yon dong 3 slot for BBMP Educational Assistance. So tatlo tayo bumakante. Kasi Rodaywa, hay deserving matangani. At ito ang naging question. Hay katmangin pang question. Ako no, mga unga, takamaestra. Tingin balik na nandaro kwarta kay Matana. Ay tatlo ro slot ka bakante. Sino man na nila mag-apply? Pasa ka mo requirements sa magkubarangay. Certificate of enrollment para sa school year 2026-2027. Certificate of non-scholarship issued by school. Oh, nga wakat na kwan ha. Nga waka ita gina buitan nga scholarship una. Ay may kwan ka ron, may data ka ron doon eskwelahan. So dapat may mo nga certificate of non-scholarship issued it mismong eskwelahan ni mo. Pangatlo, ay certificate of true copy of school ID. Ayan. Kung para mapatudaan yung eskwela, kagidman, sa yung eskwelahan. So, barangay, ti siyempre, may gintukod mata, in fairness sa council it Kamaligan, may gintukod sa andang committee on education, ti siyempre, yung nakaunok kagawad, imoro chairman, e saan na rin ga-identify? No? Kuring nga rin nga binipisari kung makapag-avail gidman o kung hindi. So, siyempre, sundo nyo nandaron do ito storo criteria nga ginatawag. Eh dapat, manon nato, naguna rin bagag sa Memorandum Circular at DILG, nga dapat ay incoming fourth year college, dahil dapat i-prefer. Nanda. Incoming fourth year college student para sa 2026-2027 from a vulnerable household. Yon. Pag hinambay ta vulnerable household, ti karamasugod ro itong senaryo ba kahapon sa Libakaw nga ginambay ni Ma'am Era nga to, no? E Bardulasa nga sinana matangani ay uway mo trabaho, ranang asawa, construction worker, uway mo trabaho sa upar makaroon. E sa ibang kita ko naman ko construction worker, kung ginatawag, may grasya, kung uwa, uwa man doon. Kaping kung may mga project, ranang mga kilaga nga foreman, di ba? Ay mga may mga nagabuyot man kandaron nga mga tawo. May namat ang construction worker nga kun may una nga ongoing abi man nga mga project ro government or let's say private nga pobrat bagay kun ano rin na makakwarta imaw. Ay sawa man nga ni mga mauron baga vulnerable household tagwa-uwa kita na ita may fix nga ginabug-an it income. Nga hindi ba kapareho ko iba nga kahit papaano mapapublic or private ay may trabaho nagabaton it regular nga buganan nga sweldo mga K5.
27: Karon baga.
9: Ag syempre at rest imaw sa dropping out. Butang bagon hey maka nakapa-enroll man but sangagan na nga pobre ag wa man it may abilidad nga makuan si tatay nang mampangita gito ta kung pwede kung ano nga pwede mapangwartahan sa katung-anan ita 2026 nga na. Base mga Burmans nga mag-abot abiman ng mga November, December or let's say butang ta January base yun dito na matakuran ba rin mga bayran sa eskwelahan kaping ko naga sa fourth year ka na gaban ko OJT may mga gina-required doon nga muna mo to nga sarangan ta karon do mga buhayran, tigpilat ang libo, no? Oh, at tapos twisyon mo pa. Ay di lang mana basi kung katunganan ta man mapundo ka gining. So madrap gid imaw. So para ma-prevent rin yung mga cases, ti una ro assistance aton nga government. Do yun do sa bilog dapat na nga uso yun. Nan. Parang hindi mo mag-stop sana nga pag-eskwela. Para nga ma-prevent nga ma-drop imaw. So imaw ro butang to. Ayron klaro gid pasok gid imaw sa kriteriya tanan tanan. No. Di nakapadayon ta man imaw because of the 20,000 pesos. Kagintao ka nang ayuda.
2: Yahoo!
9: Para baka imot uniform nun, go GT ka baga? Bilin mga 10,000, bayad mo to skwilahan. Wa man siguro 10,000 rin mong bayaran. Priority is given to families where no member has completed tertiary education. So, bilog mo nun, sige na prioridad nanda nga halimbawa may like kahapon to sa ulita nga senaryo man. Yung unga na rin nag-eskwela ganggit sa college. May mga magugang pero siyempre na hasta at high school ang nag-asawot at nag-osit-trabaho. Ito yung kamanghuran ng eskwela. Ay mo malang suluhanon ng eskwela saan ng pamilya. Doon pa yung kuntaman doon ang sarang kuntaon nga manog tapos. Eh kaso nga ni nagahikahos. Kaya nga nag-stop sa pagtuon. Meron doon ikuan pagid, i-prioritize ka ng government. Kubarangay. Ag no, numero uno, residente, it nasambit nga barangay kung siin ka. Ay ang aga nga taga Briones kay Mabog at imo taga Mabilo. Mao nagsinangag sa narito sa Briones. Ay doon kita rin ginapakigbato ko dato nga to nga si Ma'am Joyce. Yan. Ay nakita kami to sa Capitol Commande. Oh. Imo panggali mo nakasubmit ko ng formal complaint to sa DILG. Again forward yata to sa MLGOO kandang munisipalidad sa New Washington. Ah, kalibo. Briones eh. Di ba? So, rin doon mga dapat kita kuntang bagasihan. Ay, ano, biribahay. Yes, matamatood. Again, kung basihan natin do DILG Memorandum Circular, wa mata rin na makakuan. Wa mata, yes, kay Pebrom, no? I-live natin si Kwan. Si Kapitan, yes. I-live natin. Doon na itong hambay nga, wa mata una nakabutang. Agro yung kakondugin istorya, kung mismo natin nga DILG province, no? Ni Sir Raimundo Palanog. Nga, yes, mata, wa mata una nakabutang kung nabisi man, kung maestra, government officials, government employee, kung unga kat kapitan, kung unga kat kagawad, wa mata naka-state din naman na ron. But, siyempre, bilang government official, sayod mana kamo, nga dapat ratong git ang i-prioridad, ay katduyon man nga ron nga gina, kuan pa-implement kinyo. So, tikon uwa o tagid man at may mapangita, una sa inyong barangay, nga maurondo sitwasyon, iti, pwede siguro masugod inyong nga mga unga. Sito itya nga wawon it may mga nabilin. Hey, but si PD, gapati, nga sa limited slots, kaping kong mga mabahuman ng mga barangay, no? O tagidit iba nga may makita matuod, nga manit pati yung taro inyong unga, ginbutang nyo sa listahan. No, di ba? Kaya nga ni nagtuhaw problem kasi saro yun yung butang. Nga manit ibutang mo rito ro unga it maestro, maestra, or regular may regular nga trabaho sa gobyerno kung may una kita nga mga inunga nga nag-eskwela sa college nga mga unga it mga mangungumata.
6: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
9: Mga unga kwaton kara nga hindi yang mangunguma but may una nga mga eskwela sa college nga waon it may nag-support kanda nga literal nga andang ginikanan dahil nga ni nga broken family or naduga gon sa iton sa piyak kinabuhi riba. Ti won it ga support niya nanay, won bat ga support niya tatay. So ro ginakabuligan na family nanda. Hay mga doon kunta automatic ko taron nga makabaton kasi perte ka vulnerable. No? What may nagatao ka ng suporta gon? Ginakabuligan na lang ko anang family, mga mauron ta kunta. Oh, ay na prevent man naron kung ginsunod at tama ang ba ni PD to kapon. Kumartes, which is tama kun man doon. No nga hambang ni PD Palanog ay kasimple lang man naman ito nakabutang na sa memorandum circular. So, ag-questionable gid aron nga sa kabaho ko barangay, ginpangtipon tanan-tanan gid aron do mga nasa college level. Kung what fourth year di sa third year abi ko no ipavail, kung uwa gid sa mga test na scholar nga ra. Eh din do nakabaghag eh, no? Sanda nga memorandum circular, sigurado ka man na K5 nard. Ay ho, taron ay din do nakabutang riya ho eh. Oh? Din do nakabutang riya mga ka K5. Kung akon nga balik-balikan daya nga ra nga nabuo naton nga kopya, no? Halin sa aton nga DILG. No? Eh do yun dun eh. Dahil kung imo i-plastar, di ka rin ginahambay ng dao, nga bisan, kuan ka mana, bisan nasa test da yung ikaw nga ka-eskwela, halimbawa man na naka-enroll ko makaroon, no? Although nga may mga bapa-budget sanda, ay pwede matagyapon ikaw maka sugod, no? Sandig sa andariya nga ginpagwa nga kung may mga maurang concern, ay rin dumangin sabat, yagi automatic. It raya ka ra nga DILG. No? Pag-abot sa scholarship eligibility and selection nanda nga ginatawag. If a barangay has only 3 incoming fourth year students, may the remaining slots be filled by the incoming third year students or test the scholars? Doon yung pangunta na, hay ho, oh, magko taga DLG. Yes man ha. Pero dapat, hay, kung anuros kriteria gyapon, dapat susugod imaw. Hay, basi sabon kung nasa test daag, basi kung unga man rito ita congressman, ay nano lang to. Kat mga nasa test da nga, sa gyapon, sa vulnerable household, para okay man gyapon imaw. Di ba? Mga mauron doon. So, aton doon i-plastar, yes, aton ka lang nga pag ililiba, aton lang da nga partner nga balikan, agon makasodya gisikap, itimprano, balikan taron ha, sa aton ka lang nga pag-ililiba partner, do payag ni Kapitan Live do sa may Barangay Vinturanza sa Banwat Banga. Matapos siya, may importante nga pahanomdom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙 and go
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅 type
1: GTX 500
0: GTX 500，
1: 唔系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿姆妈
1: 阿那个天龙生意冇阿太
0: ，master 天龙阿太
1: ，happy 嘅路奶
0: GTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 天幕
0: GTX 500，
2: ako si barangay kagawad Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga DTX coffee mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix. Mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Pre Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavior.
6: Ni si Kirby J.

0: Right. Well, i-check naton partner sa aton nga linya si K5 Romy, no? Siya si co-partner kon ara ni Mao sa aton nga linya para mapasugod tayo, no? Ay ongoing utabi. Rong day karang nagpa-presko nyo tana si Kapitan Pastra na mga ka-K5. So before that, si K5 Rom, ino man kita D3 Bio ha, para healthy rin yung mga brain, antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Mga K5, eh, dapat kita nga mag-inom, itay ka nga D3 Bio, ang kampiyon nga suplemento. May sangkap nga VCO, extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT, or medium chain triglyceride nga nagabulig protektara sa itong nga ikaayong gawas. Kini mag D3 Bio, adlaw-adlaw.
1: Yonar, Viray, Foro, Telos, Pueblos.
0: Ara na si K5 Rom sa piyaka linya. K5 Rom, patrol. Live sa may Vinturan sa Banga. Standby.
1: K5 News FM. K5 News report. FM. Live report.
0: K5 Rom sa reports. Go ahead. Okay. K5 Rom. Madya nabitin aton nga linyada. Dalangit i-connect abit uman. Sa ringarang linyada no, ni K5 Romy. Ay, kwanday, no? Importante nga mabatian man naton doon sa bating kapitan. Go ahead, K5 Rom.
2: Yes, K5 Nerd, no? On progress on the pagsatikain it statement. Ang isyo may video aking statement si Kapitan may ato na mga part-time sa media nga nagkapan. So, medyo may mini-press ko lang. I-salpa ko lang K5 Nerd.
0: Oo, nagpa-press ko na tagali. Ima, bukong ito at live, imo nga ma-interview kita ka na. Nag-press ko na tagali.
2: Naka-umpisa, tabi kita. Before siguro mga 7:20 o tinakastart.
0: Sige, sige, pero okay pa man. Pero
2: kita. Isa lang ko lang, K5 Brom, ako yung pangutana. Ako lang
0: ikaw lang, K5 Brom, ibutang ang imong monitor. Ay kung akong pangutana, ikaw lang ipaabot, K-Cap. Direkta mo lang dayon. Oh.
3: What? Pag-submit, ay raw, must be list of qualified students, certificate of enrollment in coming year college, student, certified copy of school ID, barangay residency certificate of each student, and certificate stating that the student has not received any similar educational assistance from the other institution plus government agency. Klaro. So, wala takuntok kami nagkalisog. Na magpratul-rapul pa kung nag-declare agi mo nga may anang kalas. So, aron, agin verify kit anamon, ay ito kami sulilo, well, kami seminar, intinsan ang may nag-iba kamon para mag-apto kami ito sa field office sa Iloilo, agin verify namon kung matuod ni Imaw High Scholar it said. So, Rana Scholarship is Speed Merit Scholarship is Commission on Higher Education. Ang imaw nag-apply 2024 sa pali replacement kuno imaw ron. Dahil siguro, kung matanag yun, kung ano ro, nangyari nga mas, pin-replace imaw. And then, nakuha na qualified amount is 2025 of February ko, no? Ang pangutan na kung sila raan ang ginapaton sa TED is 20K every semester. So, Kundo Kura Practices Act na ginaminsyon na na iyakamon ay kung tutusin daan ang plano nga ni Hay Pasaruyon. Dahil nga ni mabato ni Mao Sabit, mabato ang pagdi Mao Ria. Kaming ko, masakit man baga sa among mga kabuboton, lalo na kita kung bilang executive, it barangay nga, what it transparency. Nga ni, kamo, agro ka pagamati, kamo rong maghusga, kumbaga, paapon na ginobra o amon na ginobra riya sa council ay uwak ni transparency. Dahil nga ni nga, sa una-una, ginpatawag ko santay. Pagharaiya ro mga beneficiaries nga ra. Kung daan ang ginaligtar na 60 kagawad

0: pwede siguro ninyo, sir, bisitahon dahil na karang pamagpaan ng sitwasyon pangabuhi. Kung mauno, ikumparar sa rana na reklamo. Kaya, hara isiyang pag-initisyari na makaguguhoy rana ng sitwasyon. Iski kagawad matuod, pero para ng sitwasyon pangabuhi, para kung may time kamo magbisita sa anong panimalaya doon makita ninyo. Gininyo ko lang. Sambato, raya nga unga it barangay kadawat. Raya nga kadawat sila raana nga bina katon nga honorario. Raana kara nga asawa aron agos nga wheelchair. Dahil nga ni sana nga operasyon ito. Diabetes na na. So, what na napangita ro na ni Karatanga? Hindi man ninyo bisitahan din po. Kundo, sambilog man niya rin na Karatanga nga government employees. Oo. Yung single parents man doon. Single parents man. Agwa mag-ibang source of income, ito yun man lang. Ranang aligasyon ay wa mo ba pangayo sa anang abinitanan. So, kung tayo na mata, kaya na dali, hangan ito ni Hingabot na Raya. Pag sumunta na si Manda ng tatay, di o Jeff Ulder daan ng nanay, ikumpara di karaya sa iski kagawat. Rahan ng nanay sa rahay. Ano ito? Manapupak siguro saging sa banana pit. Ay. Basi gusto ninyo, sir, na mabatian do ang mga gan ko mga unga. So, itaw para sa iski kagawat.
1: Okay. SK kagawad nga ginahambal nga nakapag-avail masa Batman no anang anaman nga pandon anaman nga istorya ribat na sa datong payag ni Miss Okendo. All right. Kaputol-putol.
2: It's my scholar. I'm going to my scholarship. Ako man, so kaya dito sa sarili ko, may scholar. Ay, why not? Para sa ulit. But that's my point of view. Okay, for someone else. At ito na lang daroon. Kasi handa akong mag-ibuti sa iba, para sa lahat ko. So, the complaint was there that time na nag-inform si Kap, nagkabunutan kami. Kasi ako, umduo pa yung scholarship. Pero di need sa abong na sa alaman, may may scholarship gali yung kumitinan nila. I think the reason yung ginagawa sa itong anay kasi meron yung ginagawa requirements. Tapos, what was yung mga nag-complain sa itong time na ito, sumugot ng aw. She was there waiting for the result of the list. She did not complain yet. Maybe because she wouldn't have a reason to. Kung isa siya sa mabubuno, siyempre hindi mag-tambon para kakon sa tingin ko. We all thought na everything went well kasi why mo isimbal? Over the course of those days, bago i-release the 20K, yes, SK kagawad ako. Pero para hambaw na na, why mo makita nga eligible or deserving ka mo? Siguro na hamba na to. Kasi, wait. Kasi why mo sa ako niya? Lugar ba yan? So, siguro number ito katulad. So, explain ko kinyo kung anong pasing kabuhi ang ginaano. Sina, ang gila. I am not the kind of person to deliberately fight someone, especially if they did nothing wrong sa akin. But for you to bring this platform, I have no choice but to speak up for myself. Nag-suckle ako dati before ako mag-first year. Hindi ko nag-graduate in high school kasi dahil ako nilugin na patuon. Tapos pupunta i-try to test na parang hindi ko na ako magkakayo kay Papa kasi driver malang yung mag-taxi. May sakit pa imaw. May diabetes ang Papa. Malisot anong pangabuhi. I mean, malisot ang among pangabuhi. Tapos anong trabaho ng driver imaw. Bukod na adlaw-adlaw imaw ka biyahe. Every other day imaw ka biyahe. Tapos anong ginakita mo lang is pwede yun ka makaabot 800 sa daywang adlaw. Uuwat kinita. E di upay kanon. Hindi ko kita gusto maghambay about kara sa tuturugyang. Kasi hindi ko gusto mamatayaran ng isang tao kung paano ako magkabuhi. So, kami, this is how much I want you to be aware kung paano muna ugang it-push yung tao nga kagaya ko past my breaking point. I hate to admit this because this makes me feel so vulnerable. Kasi sino ba naman niya tao? Gusto nga ipangalanda ka niya. Gahirap imaw ha. Pero sa obra mo kita kakugda. Most of the time, uwa ko gutang masaw. Not because uwa't gaya, pero dahil uwa is mayaha. Sa school ma lang ako actually makakaon it maayos. Kasi pwede mag-order it half na suwa ako 25 to 30 pesos. Kung sa bayay, pasalamat ka kung makasuwa ako itaboy or manok every linggo. Katiyog ma lang sa itlog, hotdog, dilata, or frozen ang ginasuwa. Rang ina, may sakit nandun. Nagpamugon ma lang. Sayod, moron. Kasi nag-ugla kay murang ina. Namugon ang inauna king no. So for you to say that none of us deserves to be given this financial assistance, I think nga hinambay ka lang. It must be alin. Sa tingin mo, panigan ka itawo, even though it is not true. Then again, I am also not in your shoes. I have no right to judge you, but you judge me or us. First, now gusto ko klaruhin niya uwa ko ginamit ang pagiging SK Kagawad to get into the list. In fact, all graduating students were contacted. In terms of transparency, the students involved were informed, which was kami ng mga courses. Then, yes, it was not disseminated to the whole barangay. But I do think the council has explanations for that, which sinambaw niya ni Cap. Dear people of our barangay, instead of lashing out on social media, try to fix things in person first. Una na lang do atong barangay, iya na lang, bago ka mo mag-create issue sa social media, learn to fact check. Better yet, use your social media to contact people in the barangay council to learn about the whole truth. Hindi ka mo magsalig sa mga nababasa ninyo online. Sige, malun-talun nyo, gasweldo ako sa akong pag-GSK Kagalan. 600 pesos do ginasweldo per month. Pero it doesn't mean every month ko doon nabubuong kasi may schedule man kami nga masunod para karon. As man o gidlang doon, pumagto sa mga bagayran sa sulahan. Background ng family ang hambalun ko. It's about 5,000 to 7,000 kung ginasweldo again man. Hindi ko manami kita sa biyahe ni Papa. Do you still think na hindi ako deserving? Need ko pa tayo ipakita ng bagay para tuluyang kang matauhan. So, kung pakahuyain mo ka kung for what your so-called transparency na hindi mo naman nireklamo agad during the first day, you were also one of the people who went along with it. Yes, you spoke out, but that was after namin tigda ng pera. Hiningi mo, even though you were living comfortably with your father na Seaman and your child scholarship, binigyan ka namin. Tapos magugulat ako the next day kasi umagto si mama mo sa amon. Para yung hambawa niya bukunkot. Ay bukunkot kinahanglan do kwarta nga tinauna amon. And I quote, mas kinahanglan ni Rado ng hambay. Mas kinahanglan amon. So why ask it in the first place? Why ask for the money? Kung sa'yo niyo galing na kinahanglan amon. There was a sense of sarcasm actually sa paghambay ni mama ko na to. As if to say, nga sa nabaton ko nga 20K, tapos mo lang ang nagawa ng ikaw, Kibo. I didn't know you were expecting a bigger amount kasi ikaw mismo na naghambay nga mula sa puso. It means to say that even though you hambay mo to, you were actually expecting for something larger and that you wouldn't be satisfied. Pumuha na miss do amount na gina-expect mo. Kaya nga ni binalik nyo, di ba? Makaroon, isa-isa ko natin ang hinambay sa imo nga interview. just fair and transparency. Sa just, we were contacted, even though wasn't pa sa barangay hall, they were asked if my scholarship for what. The students involved, which is mga graduating students na po, kaya informed, fair. Do you think it is fair na gusto mong may mabatong sa, even though parehong may trabaho in parents, di man si Papa mo at may scholarship sa CHED, transparency, opo, let's admit na kinuwang sa transparency sa barangay. But they do have an explanation for that. Pero during that very first day, unang-una pa lang, bakit hinambaw, bakit nag-complain about yung ginahambay na transparency? Nag-kumpita ka malang at yung panupod doon do 28. As an SK kagawa na, and as students, I for one know the struggles of being a student. What problema ka kung magka-EY? Kung di ka baton, hayuwa is scholar. Kasi it means na mas kinahangga na lang. Pero when you compare your financial status to mine, ako dumas na kinahanglan, maski pa yung bisigahan pa, nagawa giblang, madu ginakita, ito yung pamilya, sobrang ngayon, na ginakita, ito pamilya ko. Hambaw niya nato niya magkaiba, the scholar mo sa BBM, hindi ka na mention ko. Hambaw niya kap nga, hindi ka giblang ka dato, kasi yung scholar ka. Sana nga, hindi ako yung nangangailangan. Because I would rather be the person who helps out than the person asking for help. I'm sorry ha, pero you're making it seem na uwa kami ga po, sige magtuon. Tapingin ko ba, bukos mo sige, ato ang ubra mga gapadayon kami po, mas yung uwa ulit ang sa pagdaon. Sa mga bagay na naman pa mong karta. This complainant with all your statements, it had been very disrespectful for me kasi ginapagawa inyo, marain ako. Just because I also want to receive help. So dyan, dito lang ako, ako trabaho. Natunga-tunga siya kagawa niya si Kindred. Si Papa malanggabuhi ka mo and I am so envious of you. Kasi huwa kakatayod kung gaano kalitod ang kabuhi. Mayad ka mo mag-ubra yung istorya para makikita ka mayad ka mo. Huwa niyo ginaisipa kung sino yung nababakan kung ipugli kami. Sa anong hindi man depend sa background is family. Sayod mo kung sundong yung ginahampay na ron, mas malalagi hapon na. Ako kay mo, kasi imagine kung uwa si Papa gatao ka kong italawan. For sure nga mapundugit ako. Nang galing on mismo para sa tanan ng estudyante. So dahil yung SK kagawad ako, bukon yung vulnerable ako household. Do you not consider that student? If uwa ka galaga, why ask for money? And after that, haman ibalik niyo, porque uwa harit yung expectation niyo. My expectation sa dahil, can I think I mention, kasi bukod ako sa dahil. When nag-ask ka is fairness, do you think it was fair nga nagpangayo ka kamong iskomforme tapos di isa nga may scholarship, uwa ka sayon, and you were fine with that? You are fighting for something, but you are also violating. If we are stating facts, then hambay sa memo, hindi pwede nga tumakong do 28. We were doing a crime para lang matawaan ka, pero here you are going so open about what happened, which you instigated. Ilang beses ka nagbitaw nga hindi ka it issue, but the issue always started with you. Na-trigger imong anxiety? Kaya mo bang tatlong adlaw na akong gatinangis? Iniisip ko kung talaga mas deserve mo, it is so much comfortable yung kabuhi kisa ako just because I speak about ako. To think that people would use my resolve to serve the youth as a way to pull me down. Okay, sana kung gatisa ako kahit mabahus sa pagiging SK kagawad. Pero i-deprive mo ako yung chance nila. Bukon, eh, si Candid mo lang ron. Dapit naman ka. When you say, don't include do trabaho with parents, nagabase kung gaano kahirap do tao. You're just making an excuse para hindi makita yung pamilya as well. You're saving yourself. Maskin aminon mo or hindi mo gusto basehan tao yung pamilya kasi may kaya ka mo. Kasi according sa criteria, vulnerable household, dapat ba magbulag-bulagan ang tao na itrato kang kubri maski may kaya ka? Hindi mo lang umahambal. Hindi ko pagdugahan.
1: Datoro, SK, incumbent SK kagawad nga nakapag-avail. Ato ang explanation. Sino do yun? Sino do yun, Kipay Brom?
3: Beneficiary man niya po.
1: Kung nga ikagawad.
4: Kasi hi. Pero ay may diabetes.
1: Ikagawad rin na naka-avail.
4: Kasi
3: siya ng diabetic acts. PWD na physical disability orthopedic. So doon yung alam ko sa pagkakasayang sa pagkakasayang na hindi na lang ang Amerika makapagod ako. Ipagtiyon ako sa mga requirement. So ano yung gano'n? Napungan ako at qualified ako to napustaman ako in leadership. Si guidelines when a great data makatuhos ang diyan ako makapagod ako. But then, student man ako, at fit ako eh, sa team. Kasi mismo sinatay sa kabang, hindi na kaming daywang to sa police, pang panggol. So, yung sabadawan niya, yung isinambal na, so, pwede ko nung inakuloy ko para kay what issue. Yung sabadawan niya, hindi na may kapital, hindi na din pwede. Hey, tapos eh, pangayon, nipal sa amin na bukas na ako. Sige, hamba na lang, ito na nagtao ka na. Kasi dito ko tapos kaya mong kapasayin mo ko. Tulit mo lang mag-insure na, kung pwede kahit imo lang ang sa o, tapos, kaya ang pwede na may tawaan na mo. Kung baga, hey, kami na tapos ang sa nyo na nagtao ka na. Pagkaam na mo na, okay, pagkasabad mo, kaad ka ko si Pahan, si iba nang mag-uapag ko. Una, alam nga mga sa akin sa lola. Di mo mo pa na mo dito kasi makamang kami klaseng tao eh. Ipalagpas na lang kami sa ang lola bago na na ako tao ko. Gintawag na na ako. Di yan ang nanay nga hey, chiki da ako ito. Lola ko mataron, mukan. Gintawag na na ako. So ako, siyempre, hey, gabi ang respeto kana, kanda gito mo. Ka-expect ako nga, ano pagkaw ka na mamamahay? Thank you, hey, kahit papaano, hey, itawan niya si Ate Kiyo. Pero, pupunta to yung doon ni Tiyo. Kaya nag-trapo sa ima pakon niya. Ibalik na ko, no, 500 ni Gintao na. So ako, hey, siyempre, Gintao ko na to, mga ito. Samat bukon ko pa. Sipin mo ko lang pag sa mga ito. Hindi ko pa na nga, hindi ko doon eh, matulog. Kasi, itaw ka na ako doon sa isang kaunga. At sa tama kong doon, sa amin nito, kung matulog sa isang kaunga. Tapos, yung question sa pagkakas. Kung sikin yung mga nagibagod, may pati sa pinig tao. At ang matabangon ito nga, ang pagkakilala sa inyo na grateful ka mo, kasi maliit nga bagay na tapos niyo. Tapos, inakan yung kabagod ka. Kasi pwede, pwede po sa pagkit niya. Itanungan ko na naman nga. Sabi ang ganyan ako na ako ngayon tao. Ito, ano pa ko takas kitchen niya? No, yung tamo gino ko nga. Pwede ko at yan nga. Huwag sa mga ko na magulit sa mukhan. Yung tayo ay sa parang, di ba lang ang gabi na sa pizza? Tapos, hindi ba na nga, tigtukay ko sa anda nga, di na pa ngayon. Kasi sa kaya, walang gabi na sa pizza. Kasi ko, magulit nga, naghambang na hindi magtanaw sa pagkakamit sa bida. Pero haman nito, isan ang nanarabang pagkakamit. Kaya mismo tanda kung ano ang grabe mag-suffer sa nanay. Tapos kita lang tatay. Ngayon mo ka na doon. Pubay mo. Tapos para na payaran doon ang mong pala. Represent danda. Pwede kasi kung sasay kasi na sa iyo pala. Ito, di ba lang na doon? mo doon. So, first pa taan ang nangis, ha? Kahit man nandaga, hindi ko pala at umandon. Kasi, I think doon nga is Christopher. Nagat ko, ina. I mean, ito pala yung ni nanay ro talaga ganito. Just pwede kinaturo at insulin ang tatay. Kali na rin na rin sa mga karoon sa tatay pa ba ito, ito pagkalit. Hindi pa subutan na ginarunin niya. Ikaw at ang nanay, pero sa iyo sa daro, abong may special needs mo. Tapos ay, siyempre, iba na wala talaga. Abong na daba, may umlaan mo magulang. Oo. May umlaan magulang. Pero may sakit niya. Na aboy sa mga magulang. Napamagay sa alam na kayo sa ala. So, sila man lang magkit sa ala nga may panala. Paano sila niya sa ala nga uma. Doon na pag may sobrang kami sa magulang. Oo. Nagbabayad eh. Ama niya po rin eh. Tumili at sa iba pang mga kailangan eh. Hindi man din hapon ito. Paano? Kasi yung manyahapon na kurang magkikin. Kurang manyahapon kami. Kaya sa niya, hindi ka mag sila si Sanay Garda. Hindi na nakaya kami patunton. Kitaywa sa mga may unang ito. Mapunta. Kaya, kurang lolo nga. Pagpuli mo kahit papaano. Pero ang lolo maroon, sabon na lang kasi ibang bansa. Kung kasi mag-ubra, hindi na nga. So, porkit ibang bansa, iba, why? Ang matakan mo, mag-ubra mo yun, ay, sa yun, sa yun, sa yun. Hindi naman dumuong ko. So, punta kayo sa paana. Ano ba yung napag-ubra ko? Yung kwento na kung buko, di ba ba naon buong buko? Kasi siya yung saguti. Bukong hindi. Magpula-pula pa yung mga tao. Pero siyempre, social media na ron, sabi na naroon ng media. Kaya ano siya, may nangyay mga nag-share-share na po, nawang sa datapay buong kwento. Kaya mama mo nga, kay sa top, kwento. Kung saan ay maayos ito, gusto niya. Kasi imot sa pinatuno kay. Kaya ako, gina pagkatamu ako, niya mo sa iyo niya. Ay, nikita mo na buwan na rabon sa buwan na rabon sa usap man ako. At kung tahay, gikwet mo lang na ako ha. Makauli o sa mga iba. Kamu ko dito tuwa. Tuwa mo pa ako sa kasada. Ay, siya na. Kapos karoon. Gabi ang pag-look up video, pero makasunggalit ko. Dahil yan sa 3K, hindi na ba ito rinagpapalim ko? Ipa. Naubos yung yan ni kamo, kami, pag pinaubos yung pa kami, tutay, sa mga tao na, bantay, tutay, kamo mismo maging kahit na parang kung dito, di pa ito, kung dito,
1: sa isa lang. Daturo nga it barangay kagawad kay Pibrom. Oo. Anay, balikan natin. Tagdaw lang statement kina nga to, daturo incumbent is kay kagawad, agdengar nga next is unga it kagawad. Pero gin kalabi nga to, no? Gintumbok it datong nga nauna tanga na interview nga according ka na ay questionable no, mga K5.
3: So, sorry, kung yung they can figure up, yeah, sabay, especially the updates, and kind of the commitment, paano, na mag-collaborate, and, anak, this is, kapit-bahay naman,